ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayk wa la ya'izzu man adaik tabarak rabbana wa ta'alayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil

Shi karatu yana da wata daraja guda ɗaya, baka iya yin shi kai da littafi. In ka yi shi kai da littafi za ka yi kuskure mai yawa. Yanzu yau idan ka kawo tafsirin Ibn Kathir ɗaba'a guda bakwai, ka iya samun bambance-bambance a cikin kowace ɗaba'a, daidai da printing press inda suka buga littafin. Ko a yi kuskure, ko a shafe, ko a ƙare, ko a rage, ko a yi ɗigo a inda babu ɗigo, ko a yi wasali a inda babu wasali, wanda wannan na haifar da ma'ana ta lalace. Ina fata an fahimta. Sai ma'ana gaba ɗaya ta lalace. Ko ya aka samu wannan cikas, to shine amfanin yin karatu a wajen malami. Shi ma yayi a wajen malami. Ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ne daga wajen malaika Jibril, wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ruhul qudus shine malaika Jibril, shi ya sauka alqur'ani ga manzon Allah. Ko manzon Allah na gaggawar karatu na cewa bi a hankali, bari sai ya kare sannan ka maimaita. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana. Amma da kaje kai dar larancinka da bai ta kara ya kare ba, sai ka sallata tafi ka koma gidanka, kulle kanka, sai kai bincike, sai ka fito ka fada, wallahi kurakuranka za su yi yawa sama da daidai dinka. Kuma ba za ka gane illar ba sai bayan kuskuren yayi yawa, kuma ka dora mutane da yawa akai, to sai ka rinka jin kunyar. Yanzu idan na fito na ce kuskure ne, za su gaba ni da mutunci, bari in yi karfin hali in rike daidai ne. Sai shedan ya kawata maka cewa wai idan ka fadi kuskuren ka, ka zubar da mutuncinka, darajarka za ta ragu. Kan haka sai ka tsaya, yanzu ba addini kake karewa ba, me kake karewa? Mutuncinka. Shi ko mutunci baka iya wa kanka gadin mutuncinka, Allah ne ke tabbatar maka da mutunci ko ya rushe shi, gwargwadon yadda ka bi Allah ko kake bin sa. To dan saboda haka nake jan hankalin ga dukkan wanda yake son yayi addini, yaji tsoron Allah ya sanya karatu a gaba. Kuma karatu baka yin shi kai kadai, dole sai da malami.

0: wani karatu irin nawa ne nima in yi aiki irin nawa ne ba hana wannan ba ba sunan sa hasada ba sunan sa hibda ana son wannan waje mu salatu wa zakka ubangiji yana umurtan mu dukkan mu gabaki dai saboda muhimmancin maganan sallan nan dai waje mu salatu wa zakka ku ba da sallah ku tsaye da sallah cikin lokacin da sharuddanta wa atu zakata ku ba da zakka da sallar da zakkar duka Allah ya ce aqimu salata wa atu zakata amma sauran hukunce hukunce ya bari hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai gaya mana raka'o'i nawa za mu yi ina za mu hada fatiha da sura ina ne ba za mu hada ba ina ne za mu zauna ina ne ba za mu zauna ba ina za mu koyi karatu ina za mu bayyana duk annabi shine zai ci gaba da yi mana wannan bayani shine zai gaya mana sallar magriba raka'a biyu ta farko mu bayyana karatu raka'an karshe mu koyi kar mu hada da sura shine zai gaya mana raka'a biyu na isha'i na farko mu bayyana karatu mu hada da sura guda biyu na karshe fatiha kadai mu koyi shi zai bayyana mana raka'o'i guda biyu na asubahi mu bayyana karatu duka a fili shine zai gaya mana raka'o'in azhar da la'asar dukkan su gabaki ɗaya ba wanda za a bayyana duk abin da za a yi su shine zai mana bayanin dukkan sallar da za a yi mata huduba duk sallar da za a yi mata huduba to a yi mata karatu a bayyane saboda haka ne ranar juma'a da ranar ne ake karatu a bayyane saboda tana da huduba istisqa'i ake a bayyane saboda tana da huduba sallolin idi ake yi karatun a bayyane saboda tana da huduba duk sallar da ake mata huduba to karatun ta a bayyane ne duk sallar dare kuma in ba rana rako'in farko a bayyane ne duk Allah ya ce mu yi annabi shine zai mana bayani ha kuma dukiya annabi ne zai nuna mana dukiyar da ake fitar mata da zakka da wanda ba a fitar mata wanda ake fitar mata kuma da lokacin da ake fitarwa da lissafin da za a fitar shine zai mana bayani sallallahu alaihi wasallam wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin amma duk abin da kuka aikata na alheri bayan sallah da zakka wato in ka ƙara nafilfili akan farillan sallah to ka gabatar da alheri kenan wanda ana so ka yi shi amma ba a doranta ba in kai kyauta kai sadaka kai taimako bayan zakka to ka gabatar da alheri kenan wanda zai amfane ka wanda ba sa ka tilas ba amma tuqaddimu li anfusikum min khairin kowane irin alheri ka gabatar in ƙari ne na nafilfili akan farillan sallah ko farillan zakka ko farillan azumi ko farillan haji tajiduhu zaka samu ladansa inda Allah zaka samu ladansa inda Allah wurin Allah amma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah sani Allah bima ta'malu basir yana ganin abin da kuke aikatawa kuma zai sa kai.
1: وقالوا يا

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. To wannan maudu'i da za mu tattauna wato yana magana ne akan shugabanci wanda yake nagari a mahanga ta addinin musulunci. To shi jagoranci shi ne ainihin wato tsayawa ka'in da na'in wajen fuskantar da al'umma bisa kyakkyawan gadabi da kuma ƙoƙarin kyautata duk abin da zai zama maslaha ne ga rayuwar al'umma wajen ɓangaren zaman lafiya, ilimi, lafiya da kuma bunƙasa na tattalin arziki da kawo ƙarshen dukkan wani zalunci da ɓarna a bayan ƙasa tare da ba kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma ƙoƙarin yaƙar dukkan wani abu wanda zai gurɓata tarbiyya ƙarƙashin wannan jagoranci. To wannan kaɗan daga cikin hadafi na aikin shugabanci kenan. To sai mu ga cewa shin wanda zai ainihin wannan shugabanci, wanda ya cancanta wannan shugabancin, shin akwai wasu alamomi ko wasu siffofi da za a ga cewa in waɗannan siffofin sun cika gare shi, shi ya cancanci ya jagoranci al'umma. To shi wannan siffofi za mu kalle su ne ko da za a ji kamar ana maganar mutum ɗaya ne, amma wannan ya shafi shugaban ƙasa, ya shafi 'yan majalisa, ya shafi gwamnoni, ciyaman, sarakuna da dukkan dai wani wanda Allah ya ba shi ikon samun matsayi a wata madafa ta mulki. To na farko wanda ya zama shugaba na gari, wanda ta dalilin shugabancinsa arziki zai yalwata, tarbiyya, zaman lafiya, kwanciyar hankali da samun nutsuwa, ba musulunci ya zama wajibi ya zama mai biyayya ne ga Ubangiji, bi ma'ana umarnin Ubangiji. Ashe ga haka nan wanda zai mutane jagoranci, kuma a ƙarƙashin jagorancin nan nasa akwai musulmi, akwai wanda ba musulmi ba. To wajibi yana son shugabancinsa ya yi daidai, to wajibi ne zama mana ina da masaniya ta ilimi na addini, domin na daidai Ubangiji shi ne ya tabbatar da shugabanci. A jagoranci mutane, ba za mutane a zauna ba shugaba kama kowa yadda yake so ba. To ka tunda haka ne, to wajibi ne ya san waɗannan hukunce-hukunce Ubangiji ya sa ga wanda zai yi shugabanci mai Ubangiji yake nemansa da shi. Amma wanda zai shiga da ka da nufin ya wani ilimi na zamani kansa ya waye, wannan idan ban da shirme da son zuciya, in dai ba Allah ya kewaye shi da mashawarta nagari kuma zai ɗauki shawarar ba, waɗanda su sun san ga yanda Allah yake nufi da shugabanci suna saita shi, suna saita shi, in ba irin waɗannan aka samu ba, to sai dai abin da aka gani. Sannan iza mana shi shugaba ya sanya kowanne abu shugabanci ne, wani wakilci ne, duk abin da zai zama da amfani ga al'umman nan zama na ya ajiye abin a gurin da ya dace, ba a ɗauko wanda bai cancanta a zo a ce shi ne zai zama mai wannan ɓangaren ba. Sannan na biyu, ya zama mai tsoron Allah, domin tsoron Allah shi zai sa masa ya cire son zuciya, domin yana tabbatar Ubangiji yana ganinsa, to zai sa tsoron Allah domin yana fatan ya zai guje tsira lokacin da ya tsaya gaban Ubangiji, sannan ya zama mai adalci ta inda da ɗan uwa na kusa da wanda yake bare aidansa duk ɗaya ne wajen hukunci, wajen kisasi, wajen ainihin abin da ya cancanta a yau kowa ba maganar zai fifiko. Wannan fifiko zai wanne na kansa ne ya iya fifita wanda ya ga dama, an abin da yake amma haƙƙi ne na ainihin al'umma, to da ɗan cikinsa da ba ɗan cikinsa ba, ga mahaifinsa da ma mahaifinsa ba, duk daidai suke a idansa. Sannan kamar yanda da masoyi da maƙiyi ke a wajensa duk ɗaya ne, mun kalli yanayi irin na siyasa mai tsoron Allah ba zai yi amfani da wannan matsayin ya ce wanda bai yi ni ba ba ruwa na da shi, da wanda yi shi, da wanda bai yi shi ba tsoron Allah shi zai nuna masa ranar kiyama duk mutanen nan sai Allah ya tambaye ka a kansu. Wannan tsoron Allah zai sa ya ga kasancewa baka yi shi ba kana da haƙƙi, ba zai tawaye ma ba, kasancewa baka yi shi ba amma kana da wata ƙwarewa wacce bai samu wanda yake da irin wannan ƙwarewa ba kan wani yanayin lamari da zai bayar, ba zai hana ya ɗauko ka ya baka. Wannan haka musulunci yake ne. Sannan ainihin izamana shugaba a duk abin da zai faɗa gaskiya ne, ko campaign ya zo ba zai gaya muku abin da ya san shi ƙarya ne ba zai yi wannan ba, saboda in su zai yaudare su ai ba zai yaudare Ubangiji ba, tsoron Allah nan shi zai sa ya san cewa in ya faɗi gaskiya ba Ubangiji ya san gaskiya ya faɗa kuma zai masa sakayya akan gaskiya, idan kuma ƙarya ya faɗa Ubangiji zai mar sakayya akan ƙarya, to sai ya zaɓi Ubangiji akan wani, ba zai nemi yardar wani da saɓan Allah ba. Wajibi ya kasance haka wajen faɗi da wajen aiki, abin da ya faɗa zai yi a ga haka ne. Sannan bayan haka zama mai kyakkyawar mu'amala, mai kyakkyawar ɗabi'a, wannan shi zai sa jagorancinsa Allah ya shiga cikin lamarin, kuma an ƙauna al'umma yake yi sai suna ta ƙauna sauran nan kyawawan, domin zama da mugun hali tare da mutum to ba inda za shi, walau kun tafazzan galizan kalbi lam fabdu min hawlik. Kaga wannan wani darasi ne wanda duk wani mai imani ba shi da wani abun koyi in ba manzon Allah. An ga inda ya jagoranci, an ga inda ya shugabanci, kuma an ga irin wautar da aka yi mar shi manzon Allah baya sakayyar wauta da wauta, in kai mar ba daidai ba to shi daidai din zai ma, kuma dan kayi masa abu na kowanne irin abu ne na batance in abin da ya zo ya cancanta a yi ma ba zai yi ma ba, to ashe ka ga babban jagoran da zai taimaki duk wani shugaba ya sa annaba a gabansa shi ne abin koyinsa a cikin dukkanin mu'amalarsa, kuma ya zai mana ya san ɗan wani ɓangare na irin halayen annabi, domin baka san Allah ba ta iya yi wa shirman banza kake kana naka ganin koyi kake da halinsa saboda ka san shi ba, ashe dole ne ba za ka iya koyi da Allah ba sai ka san shi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Umar ɗan Abdul Aziz Allah ya kare da gare shi lokacin da aka bashi cewa yanzu ya zama halifa, ainihin ya zama an bashi wani mulki, an bashi wani jagoranci da zai jagoranci al'ummar musulmi, to kaga abin da ya kamata wanda zai yi shugaba kowanne iri ne ya yi sai ya ga to ai ya kamata ya tambayi ahlil, wato ahlil ilimi wanda su suna da sani suna da ilimi akan komai, zan yi shugabancin nan ku bani shawara, ba wai wasu wanda irin inaka bane, a malamai za ka samu sai ka manta tsoron Allah ka zo ka bujiro musu da wannan abun ka ce ina neman shawara ya Allah yake so ne wannan, fasalu ahli zikiri in kuntum la ta'lamu, in ku ba ku san abun domin duk abin da za ku yi sai kun san me Allah ya ce. To idan ba ku sani ba, ku tambayi waɗanda suka sani su gaya muku. Sai ga ya san al-basari a rubuce ya rubuta masa, yace ina son ka gaya min siffar wanda zai zama shugaba mai adalci, irin waɗannan siffofin nake so ka sanar da ni. Ya faɗa da yawa, amma za a faɗi koda guda biyu. Na farko yace ka ga al-imamul adil kalqalbi, shi shugaba mai adalci kamar zuciya ne a jikin ɗan adam. Idan zuciyar nan ta yi kyau, to duk gaban jikin ɗan adam za ta gyaru saboda zuciyar nan ta gyaru. Amma idan zuciyar nan ta ɓaci, to ilahirin dukkanin gabansa da ilahirin jikinsa ya ɓaci. Ashe duk yayin da aka ce an samu shugaba mai adalci mai kamanta tsoron Allah, to akwai wani aiki da Allah zai mar na musamman, shine zai ringa gyara zukatan waɗanda suka mabiya, zai ringa gyara zukatansu saboda nagartarsa. Wata rana sayyidina Ali, Allah ya kare da gare shi, suna cin abinci da hadda sayyidina Umar, sannan sayyidina Umar halifa ne, sai ya zamana lokacin kawo zakka, kowa yana kawo zakka kamar yanda ake bukata ba tare da an zuba masa ido ba. Sai sai na wace ina mamaki ya Ali, ka ga mutanen nan kowa zai kawo zakka kamar yanda ya kamata ba tare da kuskunda ba. Sai sai na Umar Ali ya nuna shi, ce kai ne tsayuwarka ce ta sa suka tsayu, da ka yi haka su ma hakan za su. Kuma yanda ka kare dukiyar al'umma ba ci kake yi ba, shi sa suka kare dukiyar al'ummar da ake so a tara. Ashe kaga duk wani yanayi idan ba samu shugaba na gari babu al'umma. Duk inda al'umma ta kai da ainihin kokari mutukar saman nan a san a bace take, to sai abin da aka gani wannan kenan. Bayan haka yana daga cikin inji Imam Hassan al-Basri, ina daga ainihin cewa shi al-imamul adil shugaba mai adalci shi ne mai saita a cikin mabiya wanda duk ya karkace, to zai dora shi hanyar daidai, kuma zai yi kokari ya ga ya kawo ƙarshen dukkan wani azzalimi wanda zai cuci al'umma. Sannan kuma shi kamar magani ne ga dukkan wani ɓarnaci, ita ɓarna in ciwo ne to shugaba adali shi ne maganin. Sannan shugaba adali ƙarfi ne ga wanda yake rarrauna, domin ba mai taɓa rarrauna saboda shugaba ba zai ƙare ba. Sannan kuma shi taimako ne ga dukkan wanda aka zalunta, ba za a zalunce shi a ko'ina yake tun daga shugaba ya bari an zalunce shi ba. Don haka kuma dukkan wani wanda ya shiga wani yanayin firgita ko ya shiga cikin wani yanayi mara daɗi, ba shi da mafaka sai wajen shugaba adali. Saboda haka ya amiral mu'minin ne yake ce masa, abinda nake so in gaya ma, kada kai hukunci cikin bayin Allah da irin hukuncin nan na jahiliya. Domin zamanin jahiliya kamar yadda muka sani wani irin yanayin zamani ne, babu doka, babu wani littafi da zai saita tunaninsu

0: an ce ni in zama shugaba a gare ku amma ba dan lafi ku ba ku bi ni cikin abin da na ba Allah in kun ga na kaucewa hanyar Allah to ka ku bi ni kuma ku sani rarrauna a cikin ku ni a waje na mai karfi ne wallahi sai na karɓo masa haƙƙinsa ta kowanne bangare ba ko wani percentage kurin har ƙanci za a wata ba sai ba sai an fito ma da ya ce kuma ga wani ɗan percentage da za ka biya wa to na yi kafirci ne da yahudanci da aka san wani da shi in ce wanda yake ganin shi mai wadata ne ya waje na talaka ne inda haƙƙin rarrauna a wajensa wallahi sai na karɓar masa to ne ta ce farkon hudu da sai na Abubakar yayin lokacin da aka ce masa shi ne shugaban al'umma wannan musulunci abin da yake nema da ainihin shugabanci kenan to saboda haka sabanin mu a yanzu duk wanda aka ce an ba shi shugabanci ko kuma da a cikin mu muke ta hira da shi muke ta fadar masifar da kowa ake ciki daga ran da ya zama ko zama wani ko gwamna ya zama ko kuma ainihin wani dan majalisa ya zama sai ya dinga jin sa daban yake mu ba abokan mu'amala ba ne rayuwar mu da mu muka zabe shi ba ta gaban sa kashe ma ake yi ba abin da ya dame shi kwana muke mun rasa abin da zamu ci ba abin da tare da cewa tura shi muka yi wakilci dan haka ba ruwan sa da lamarin ɗan uwan sa musulmi manzo Allah ya ce amma lam yahtamma bi amrul muslimina falaysa min wanda ba abin da ya sha maka kai da lamarin musulmai duk wahala ba abin da ya dame shi shi dai yana cikin samu yace to ba daga cikin musulman domin ba shi da cikakken imani dan ku annabi a wani hadisin yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba yanda za a mutum ya zama cikakken mu'mini mai imani cikakke sai ya tabbatar cewa abin da yake so wa kansa kobo da kobo shi yake so wa dan uwansa daga san da kana son wani abu amma baka son dan uwanka musulmi samu to imanin ka nakisi ne bai cika ba kuma an ka mutu zaka tafi lahira ba cikakken imani tare da kai ka san kon da je lahira ba cikakken imani tare da shi sai dai abin da ya gani yana daga adalci a cikin hukunci kowanne level ne na shugabancin kasa ne ko na jiha ne ko na ainihin local government ne da dukkan wani yanayi to ka ainihin ayyana wanda shi ne ya cancanta kakka dauko wani dan soyayya ko dan yayi ainihin dan sarkin yakin ka ne ka dora shi akan haƙƙin al'umma kan abin da bai cancanta ba sai na Umar Allah ya kare da gane shi yana cewa wanda akwai mutum biyu a gabansa ɗaya ya cancanci aikin da yake so ya bayar ɗaya bai cancance shi ba sai ga wannan dan jam'iyyar mu ɗaya tare da bai cancanta ba shi zaka bawa ka san ga wanda ya cancanta kake ɗauka ka bashi ce fa kada khana Allah wa rasuluhu hakika ya halit ya ha'inta Allah ya inci a manzon Allah ya kuma ha inci al'umma baki daya cire ha incin Allah da yi da na annabin da yi ya je lahira ya ga mutane ba su da iyaka ya ha inci suna neman haƙƙin su na ya ha inci su ina zai sa kansa zaka wanda suke jagoranci su san da wannan to yana daga cikin adalci wanda yake tabbata a cikin hukunci yana daga cikin wato adalci na shugabanci ya kiyaye wasu abubuwa da ake cewa maqasidu shari'ati alhams akwai wasu abu da ake cewa su maqasidu shari'a to wajibi ne duk shugaban da ya jagoranci wannan shugabancin ba yanda zai wuce ta gaban Allah sai an mata tambayoyi akan waɗannan maqasidu shari'a guda biyar na ɗaya addini wajibi ne wanda ya shugabi ya jagoranci al'umma ya kula da addinin wa'inda yake jagoranta yaga duk wani abu da zai kawo fitina a addini yaga ya kawar da shi ba zai yadda ba yaga duk wani abu da lalata za ta zo koyarwar addini kuma wani abu zai zo ilalata wannan koyarwar ta addinin ta kowace hanya ce hatta ta hanyar su television su waye akwai abu zai lalata ainihin abin da addini ya ce a yi to wajibi ne yaki wannan abu idan bai yaki wannan abun ba to ubangiji yana jiransa sannan na biyu shine hankali wajibi ne wanda yake shugaba ya tabbatar da cewa hankulan waɗanda yake jagoranta bai ba da damar wani abu ya zo ko zai shigo cikinsu ya lalata musu ƙwaƙwalwa ba shaye-shayen nan da yara suke yi da kayan maye da ake kawowa jagoranci na haƙiƙa hanga ta musulunci wannan haramun ne shi kuma shugaban da ya gani ya shiro duk wanda hankalinsa ya tabi lalace kaga hankalin wani ya lalace fa babu sallah kada ma addini da hankali yake magana to babu hankali babu azumi to duk wannan barin azumin da wannan barin sallar da wannan yayi to ba shugaba fa duk abin yana kansa ba abin da zai hana ice baya kansa saboda haka wanda suka jagoranci al'umma su san da wannan ba ku ringa ba ƴaƴan mutane dan wata buƙatar ku da za ta biya kuna ba su abubuwa wanda zai lalata musu hankalin da za su iya ɗaukan takobi ko wani abu su kashe ubansu saboda ba hankali saboda za su yi muku aiki ranar da za a zo zaɓe to su yi aikin kuma ainihin ku ci zaɓen ai kun ɗi ko kun so wata ran sai dai a ce da wane ya yi kaka da ranka da ya yi kuma za ka ɗunguma za ka je gaban Ubangiji wannan yaran baki ɗaya sai sun kawo ƙararraka gaban Ubangiji ka lalata musu hankali abin da za a yi kenan kuma idan imani ne da san wani alheri ga matasa ai ba abin da za ka ba matashi domin shi ne babban gobe shi ne shugaba a gobe shi ne uba a gobe shi ne ainihin shugaba na kowane ɓangare a gobe da me za ka taimaka masa ran da wannan goben ta yi a ga ya cancanci wannan abun har ma wasu amfana da shi ilimi ilimi ya zama ka ba da muhimmanci a kai ka kuma yaƙi dukkan wani abu na harkar tun da ainihin shugaba ne kai in ka ce a daina shigo ma da abu ƙasa garinka babu wanda ya isa to wannan fitila nan tana jira kuma ka matuƙar shugabanci na gari to ba za ka samu wannan shi yasa an ka baiwa ya baya musamman can baya in ka ɗauko zamanin mahaifi sallallahu alaihi wasallam inda ainihin ya ringa jan masasa a jika ya ringa ba su ilimi kuma yana kallon kowanne mai ya dace da shi na faɗakarwa ko na jan hankali manzo Allah ya kiransa sanar da shi hatta kai sun kai shekara goma sha wani ashirin sun ce za su yaƙi manzo Allah ce ku je ku fita suka zama malamai sai gashi bayan ma'aiki ya bar duniya wayannan matasan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rene su ya ba su tarbiya ya gyara tunaninsu da hankalinsu ba sa ganin kowa sai Allah sai annabi ba sa jin kowa sai Allah sai annabi kuma suna gudun duk wani abu wanda za su aikata wanda ya sabanin abin da Allah ne yake so annabi yake so sai gashi lokacin da manzo Allah ya bar duniya su suka ɗauki tuta ta musulunci a kafaɗinsu suka yi gabas suka yi yamma suka yi kudu suka yi na duniya suna yaɗa addini da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka ce kyau da bismillah tuni duniya ta yi haske da hasken addini saboda wannan abin da aka yi wa matasa to wanda matasan tasowa suka yi ba hankali ba ilimi sai dai wannan annobar ta shafi ko'ina shi yasa duk wani hadisi da ka ji ka karɓo shi da aka sa shi ɗan dattijan kaɗan ne amma duk daga bakin matasan nan daga bakin sa karɓo hadisan manzon Allah hatta wannan ƙira'o'i na alƙur'ani da aka ji su da saɓan duk a bakin sa aka ji to dama matashi shi ne ruhin al'umma in matasa suka gyaru to nan gaba mustaqbal future to za ta gyaru amma aka ce yau matasa yanzu kallon da matasan nan suke ga shayi-shayi ga dauke-dauke ga kashe mutum ba damuwa sannan bayan wannan ga ainihin dukkanin ayyukan sako ba ganin girman na gaba ba ganin tausayin yaro to wayannan ran da aka ce su ne gobe manya ai din mai imani ba zai fatan Allah ya kai ransa gobe ba domin goben ba za ta yi kyau ba kin shi ga bani ku san da wani kuma dan haka Allah ya ba ku shugabanci addinin musulunci zaman lafiya kwanciyar hankali ya dore ko da ba kwanan ya dore ya dore ya dore to kun shuka abin da kuna lahira lada ina saduwa da kuna lahira kuna hutawa to hankali kenan sannan na uku dukiya dole ne shugaba ya tsare dukiya al'umma kudin baitul mali ba nasa bane kudin al'umma ne kuma an yanka masa gwargwadon abin da ake ganin ya ishe shi an halatta mar to idan ya dau kwaya sama da wannan ya ci haram kuma ba abin da zai hana ba za ta kai shi wuta ba yasa sai na Abubakar Allah ya kare da gare shi lokacin da aka ce kai ne halifa ka she gari sai ya dauko haddasa zai tafi kasuwa sai suka kai kano sai na Umar ya ce ina za ka ce kasuwa za to wannan nauyin da aka baka ya za ka ce ni kuma wa zai cire min da iyali na suka ce kuma aka je aka yi shawara aka yanka musu abin da ake ganin da shi da iyalansa zai ishe su ya bar kasuwancin ya tafi ki jagora al'umma to sai yana mana ya samu shekara 2 da wata 6 a lokacin da ya ji mutuwa alamun ta zo nan yana da wani katafaran floating a cikin Madina can wajen Madina sai ya ce aje a sayar da floating nan aka je aka sayar da shi da kuɗi mai tsada aka kawo kuɗin sai ya lissafa kuɗin sai kuma ya lissafa abin da yake karɓa duk wata ko duk sati don jagorancin al'umma sai ya ce a ɗau kuɗin nan baki ɗaya a kai su baitul mali ranar gobe kiyama in Allah ya tambaye zan ce ubangiji a kuɗin su ko su su ko ban tuwa to saboda haka zancen yanzu a ɗauko dukiyar al'umma ana watanda da ita ana yanda ake so da ita to wannan ba shine shugabanci a musulunci domin ɗaukan abin da yake cikin baitul mali na al'umma ai ba karamin hadari ba ai akwai hadisi ya inganta Imam an-Nawawi ma ya kawo shi a cikin Riyadus Salihin akwai wani sahabin Annabi ana ce masa kirkiratu duk wani kayan nauyi na Annabi shi yake dauka saboda hidima an ce ma saboda aminci har ma ya zama dan cefa nan gidan manzon Allah ya ga manzon Allah ya yi imani da manzon Allah ya yi sallah a bayan manzon Allah ya fita yaki tare da manzon Allah amma da aka fita wani yaki kuma Allah ya bashi dama ya kakkashe kafire wanda ba kowa ne irin abin da yi ba aka samu wani kafiri ya kashe shi an zo za manzon Allah taziya ce ku rufe bakin ku an kirkire ta dan mutum ne duk wannan abin ashe a baitul mali treasury ya dauki gargo ya dauke shi ba a bashi ba to wannan shi ya ja masa wuta shiga wutar jahannam saboda haka an ce an samu ana kwashe kwashe komai ane in ba shine abin duba ba magana tana tafi to dole ne ko ba za ka bari ka bar yan fashi suna zuwa suna sace kudin mutane ba ko ana kashe mutane ba ko kuma ainihin a saci mutane a ce sai an biya kaza a ci dukiyar su ba gaira ba dalili da sai da kaddara da suwaye to duk shugaba a musulunci to wajibi ne taka kafa wato sa iyaka haka kan da kasance hatta waɗanda za su zo su ringa cin kuɗin mutane ta bawon nayi to shugabanci a musulunci amma an gansa to wajibin shugaba ne taka wannan abin mulki ya zama da kowa ina da aminci akan dukiyarsa ko biliyan ya ajiye a gida ya san ba wanda zai zo isa ta in kuma tafiya zai ya san a hanya ba mai tare shi ce ba ni kudin nan wannan shine shugabanci a mahanga ta musulunci sannan na uku shine kiyaye nasaba ya zama da diddan da ake nan dan kokan dan halal ne akwai uwarsa akwai ubansa da haka wajibi ne iyaki dukkan wani nau'o'i na zina wanda ta zina ne ake samun ƴaƴan shehu wajibinsa ne abinda ba zai iya ba to wannan Allah zai ma uzuri shine ayi zina bin sani ba kamar da ya faru a zamanin mahaiki an samu wata mata je ta zina har ta zo da ciki amma abu karara a dinga yin zina a buɗe gidajen zina ko a matafiyarka wanda suke ainihin kabilar ɗinka da suwaye kai ka san masu neman mata ne to baka cika shugaba a ainihin musulunci ba to saboda haka ashe wajibi ne a yaƙi wannan muguwar aba zinan nan wacce ainihin kana da hankali sai ga meye jin daɗi a zina muntuna ka je ka jawo kanka bala'in da wala Allah zai ajiye ka a wutar jahannama shekara miliyoyi to me barga a ciki din mai hankali an ce zina ba zai ba domin ba zai so a yi da ƴarsa ba ba zai so a yi da matarsa ba ba zai so a yi da uwarsa ba ba zai so a yi da duk wani danginsa ba to dan mai isa shi kuma zai so yi wannan da wani kuma ai kaga babu imani la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ayan fahimta to saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗa din yayin da zan zama kuru-kuru ana yin ta babu wanda zai hana sai to Allah zai jarrabi wannan al'ummar da yawan mace-mace zai jarrabe ta da yawan talauci zai jarrabe ta da cututtukan da likitoci ba za su iya maganinsu ba yanzu cuta ne muke da ita wanda likitoci sai dai a ta baka magani amma su sun san Allah bai ba su wata tunani da basira da za su kawo ƙarshen wannan maganin zina fa kawai ina kuma luwaɗi ina kuma maɗigo ina kuma kashe ɗan adam musulmi ba ƙera ba dalili kayan banda alfarmar manzon Allah Allah ya alƙawari ba zai wa al'umma ba zai wa annabiran abin da ya wa al'ummatai da suka gabata ba saboda sako ai da tilbam da ba mu to saboda haka wajibi ne shugaba ya san da wayannan ya san kuma cewa abu yana gabansa saboda haka mun da hankali addini dukiya nasaba a cikon na hudu akan Allah ko za a cika ko za a tuna cikon na hudu hankali addini nasaba dukiya mutunci ko to ashe wajibi ne ka kare mutuncin al'umma da kake jagoranta yana daga cikin kare mutuncinsu kakkaba wani abu zo daga wani ƙetare kamar ƙetare ba ƙasarka ba shigo wa ƙasarka da zimmar za a taimaka wa ƙasarka za a taimaka talakawan ƙasarka amma a ƙasa akwai wani abu da aka ɓoye wanda zai cutar da ƙasar zai cutar da rayuwarsu zai cutar da addininsu kamar da irin wannan tanyi NGOs da ake shigo mana da su wajibi ne shugaba ya zauna NGOs ta zo ya kirawo malamai na addini a zauna ga abin nan an zo mai kuke gani ma ba ce shigo ga manufa za mu bari in an ce malamai sun faɗa shikenan da dalilinsu in sun ce a to ko me zai samu in ainihin rabbani ne mai tsoron Allah ne zai ce ba masu ko da ci amin dina baka tallafi ba shi tallafin Allah baya ƙare bashi da muke binka ba za mu ɗauke ma ba Allah zai iya biya to wanda yake da wannan manufar da wannan tunanin a zuci ba yanda za a yi a ce an gabayansa saboda haka mu kiyaye sannan yana daga cikin ainihin abin da suka mata su gane ko matasa matasa ku ne amal buri cikakke na al'umma ku ne mustaqbal mai gobe za ta kasance ku ne dan haka ku zama kuna da tunani ku zama kuna da hankali kada ku ɓata rayuwarku kada ku susuntar da kanku dan gyaran rayuwar wanda a ranar lahira ba zai iya amfana muku komai ba. Shi ma ta kansa yake ilimi yayi, yayin kuruciya irin taku ilimi yayi, har ilimin ya bashi wannan matsayi. Me yawa ma kun fi shi basira, ku je ku ilimin sai ku samu sama da wannan, wata ran sai ga ku ne shugabannin kasa. Wannan abu da aka dora aka cusa muku, aka lalata muku tunani na kashe mutane, ba ma ka kashe dan adam dan uwanka musulmi ba. Manzo Allah a hadisi na Buhari yana cewa wanda kafirin amana wanda ake zaman lafiya da shi kurin wani musulmi ba gaira ba dalili, sai ya sare shi ya mutu, sai cewa ana minhu bari'un, ba ni ba wannan musulmi har abada. To ina kuma kashe dan uwanka musulmi, dan an baka dan wani abu bai taka kana kariya ba, ka je ka fitar da rai wanda kai baka so a fitar da naka. Kuma ka zo maimakon kai nemi hanya managarciya, ka zo sai dai ka shiga rediyo ka zagi wanda kake so, ka fi mutuncin mai mutunci dan za a baka dan wani abu. To kakka mance fa ranar gobe kiyama sai ma fa an sai an karɓo wancan aiki, kuma sai an ma tambaya haka Allah ya ce a yi, sannan kuɗin kuma ka karɓi haram. Saboda haka a daina zuga ku kuna kyautata rayuwar wasu kuma kuna lalata taku. A kwan a tashi kowa sai kawaye duniyar babu, kowa yana cikin kabari, abinda ake faɗa sannan mutum zai nadama da ba ta da amfani, domin ba za a baka dama ka dawo ba. Ai, akwai hadisi na Maiki sallallahu alaihi wasallama da yake yi akan su matasan da su wa'annan ƴan daba, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ta kal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fi an-nar. Idan wannan musulmi ya taho da takobi ko da wani abin kisa ya tinkari dan uwansa musulmi suna bugawa, sai aka yi dace ɗaya yayi nasara ya kashe ɗayan, sai ce to da wanda aka kashe, da wanda ya kashe duk mutum ne. Ya Rasulullah, ai mun san dai laifin kashe mutum, shi mai laifin wanda aka kashe? Ai mun ɗauka laifin yana kan wanda ya kisa? Ya ce shi ma tsananin kwaɗayinsa ya samu dama ya kashe ɗan uwan, to da wannan niyyar sai Allah ya haɗe musu kuɗin goro. Idan yanzu kun zo an zuga ku kun kashe wani, ko kun yi shaye-shaye kun kashe wani, to ran da wanda ya zuga ka ka tafi kabari kai kadai, ko anan ma ka ce an kai ka gidan gyaran hali, ba za ka gan shi ba, bai san Allah ya ruwanka. Da haka matasa ku yi tunani, ku gyara tunaninku, wannan abin ba zai kai ku labari, kuma ba za ku girma ku zama mutane abin koyi ba, abin so, sai dai ainihin direbobi in ma direbobin ne, sai masu gadi, haka dai ƴan iska za ku raya ƴan iska, mutanen iska ku tashi a tutar ƴan iska, kaga kun cuci kanku a gani. Sannan wannan muna zaɓe, musulunci bai hana yin zaɓe ba, amma akwai zaɓen da idan kai kai a wajen Allah ka kubuta mutumin da za ka zaɓe shi, mutum ne mai mutunci, mutum ne mai kula da addini, mutum ne mai kyawawan ɗabi'u, ko mutum ne mai alhairi, sai ka zaɓe shi da zummar wannan aikin in ya samu shugabanci zai zarci da yi. To wannan ko da ya hau bai ba, kai waccan niyyar ita Allah zai kalla. Amma ka san mutumin nan haka yake, ba mutumin kirki ba ne, ɓarawo ne, kaza ka zaɓe shi, to duk abin da ya sata ko ba a baka ba ranar lahira kuna tare. To mu laifinmu a nan, mu musulmi ko mun na ƙasar nan baki ɗaya, ba ma mu la'akari da wannan, wanda dai zai ba mu ɗan wani abu sai za mu je mu zaɓa. In kuma ya kuskura ya ci bai ba mu ba, to nan gaba sai mun san yadda muka yi, muka kayar da shi, ko kuma duk inda muka gan shi sai jifa saboda bai ba mu ba, amma da ina ba mu mu ko ba za mu ba. Buhari da Muslim sun rawaito hadisi, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun la yanzurullahu ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Akwai wasu mutane uku ce a cikin al'ummata, ranar kiyama Allah ba zai musu kallon rahama ba, yayin da kowa rahama yake su, wa la yuzakkihim ba zai tsarkake su daga zunubansu ba, haka za a bar su kace kace cikin zunubansu, wa lahum azabun alim azaba mai radadi shi ba wani ce aliman shi ne azaba shi ce mata mai radadi to ba wani hankali zai iya suranta ma wannan wanda irin radadi sai shi ubangiji ko gidan rodi aka sa kai na ka sa kanka ballantana da farko sai ce mutum ne matafiya ya taho kan hanya ga kulan ruwa a gabansa sai ce ba an Allah kishi ruwa nake ji ka taimaka min da wannan ce ni ba zan baka ba ya san kishi ruwa yake ji to yana da kace wanda Allah ba zai kalle shi ranar kiyama ba ba zai tsarkake shi ba wuta ce kawai ashe kaga a cikin mu duk mutumin da yake mabukaci kana da abin da kafi karfin wannan ba kuma wannan wani abu zakai da shi ba mutum dan uwanka musulmi ya nema a halin bukata ka hana shi to san ma kal mu kiyaye wannan na biyu dan kasuwa wanda za a zo a taya kayansa ba fa wanda ya zo ya taya ya taya mar ka zance wallahi tallahi an taya mun sama da haka ban siyar ba manzala ce fa ƙarya fa yake to shi ma yana ciki na uku wanda zai zo i zaɓi wani i jefa masa ƙuri'a don ya ci amma da sharaɗi idan ya ci yana bani to ina tare da shi amma fan ya zama baya bani to ainihin mun yi baran-baran da shi ne to shi ma to kaga a cikin masu zaɓe da su sai su san da wannan annabi ne ya faɗa ko magana ba za ta tashi ba haka ne sallallahu alaihi wasallam ka gani idan ka dauko ainihin sayyidina Umar dan Abdul Aziz da kakansa sayyidina Umar dan Haddadi zaka ga akwai wani darasi babba a za a gani wani darasi babba da yake ya kamata masu jagoranci su yi amfani da wannan damar lokacin da Umar dan Abdulaziz aka ba shugabanci ya daɗe da yana kuka amma muhallin da nake so yana zaune ya kirawo 'yan majalisa za a yi kasafin kuɗi to irin fitilan nan ce a ci balbal sai da aka ana cikin kasafi sai ga wani yaron gidansa ya zo sai ce mai ɗakin ce ta aiko ni za ta ce kaza sai kashe fitilar sai da ta iga wa maganarsa sai ce a kunna sai suka ce ya Umar menene haka ka kashe wuta kuma a kaba kunna ce eh wannan bukata ta ce ta kaina bukata ta ce ta kaina me zan gaya wa Allah ranar kiyama dan bukatar Umaru kona wa talaka man su a gani shi ko sai na Umaru wata rana ina zaune yana shugaba sai yake cewa wallahi ba dan tsoron me zan ce wa Allah ranar kiyama ba la abaitul mali na sa an da korago an yanka na ci ita amma ba zan ci ba ya kuma kara da cewa na rantse da Allah da raƙumi zai taho daga Iraki zuwa Madina ya tuntube akan hanya saboda rashin kyan hanya yace na yi imani sai Allah ya tambaye ni ya ce ya Umar ya akai kai shugabanci baka gyara hanya ba har aka sami dabba ce tuntube ta waje mu yanzu ka kalli hanyoyin mu mutuwa na akai akan gyaran hanya kaga wannan ke ka karkar da karshe dai irin wannan shugabanci babban kenan akwai karamin shi ma irin yanda ake son adalci kowa ba kyale shugaban naka ba har da mu ar-rajul ra'in duk wani mutum abun bawa kiwo ne akan iyalinsa da gidansa da kasuwarsa da duk abin da yake sai kuma ranar kiyama sai an tambaye shi yayi adalci ko yayi son zuciya ko yayi zalunci mace da ka aure ka ba ta kayan gida su kayan abinci ita ma ra'iyatu ita ma warwa wa kiwo ce ranar kiyama alugaranci ta yi ƙarya ta yi ma take cewa za a sai mai alhali da man ko ko ƙarya ta yi ma abinci ya ƙare alhali da abincin ita ce ta jiyo ranar kiyama sai an tambaye ta haka yaron kanti wanda ka dora shi da wanda ka bashi motarka ya ringa yin haya da dai duk wasu abubuwa sai ya zama da ya haince ka ranar kiyama sai an ce an mutum tambaya wannan kenan
1: sannan bayan haka yana daga cikin wato ainihin abu kusan na ƙarshen yana daga cikin abinda shugaba da wani mai mulki kada idamu da in hakan ta shine yanci da zaka bawa ainihin waɗanda kake jagoranci. Yancin nan kuwa abin da aka yi ba daidai ba su fito su ce abin nan ba daidai ba ne, ka ɗau mataki a kai. Ko kuma abu kaza da kake ba mu gane ba, wannan shi ne cikakken shugabanci. Sai da na Umar abu guda biyu ya faru gare shi. Abu na farko akwai lokacin da yana halifa sai ya zo da wata doguwar riga wacce ba san shi da ita ba. An je an yaƙi sai kowa ya samu kamar yadi ɗaiɗai. To shi sai na Umar dogo ne. Yadi ɗaya ba zai mar ba sai ga ya samu wani yadin ya yi doguwar riga. Suna gani sai ya ce ku ji tsoron Allah a fuɗubarsa. Ku ji tsoron Allah kuma ku bi ni kan abin da na zo da shi. Sai wani daga ne ce shi za mu bi ka kan wannan magana. Ai ba kai san mu bi ka ba wallahi. Sai ce me yasa? To da aka je yaki kowa yadi ɗaya aka bashi. Kai kuma mun san yadi ɗaya ba zai ma riga ba. Ai na ka samo cikon ɗaya. Sai kalli dan sa Abdullahi. Yace Abdullahi tashi kai magana. Sai ce in haka ne nawa ne na ɗauka. Na ɗauka na bashi sai ce to yanzu kai maganar zamu ji kuma zamu bi. Kaga gwamnati ba ta ɗau mataki a kansa ba yanzu ka isa yanzu wani shugaba ko matarsa ta yi wani abu ba muka ji labarin wata a nan ko Sokoto ne dan an faɗa abin da matarsa ta yi kuma haƙiƙa ne shike ne yarinya aka ya ka ɗauki da aka yi ta fursa ina adalci ina shugabanci. Kuma a yanzu ma wani abu ya fito ƙarara kai ka sani haka ne ka faɗa insha Allah gobe a neme ka rasa. Kaga babu shugabanci. Babu. To daga ƙarshe tunda an fara ɗaga mun hankali shi ke ne. Dama wannan na saba da shi ɗan uba ne. In dai zan yi jawabi to sai ya zo sai ya daki ni. Yawwa. To ya zan yi an mutu an gamu. Yawwa. Imamu Shafi yana cewa Allah ya ƙara yadda a gare shi. A ƙalin nasi a mutane wanda ya fi kowa hankali. Man taraka duniya kamala an ta taruka wanda yi watsi da duniya ya banzatar da ita kafin ta banzatar da shi. Abinda yake nufi wanda duniya ba ta ruɗe shi ba ya bar hanya mu daidaiciya, wanda abin duniya bai sa ina saba wa Allah ba, wato wannan shi ne sai a ce ya yi watsi da duniya. To ya bar duniya kafin duniya ta bar shi, ran da ya mutu shi kenan ba shi a duniya. Sannan na biyu man anara kabarahu, wanda a duniya ya yi abin da zai sa fitilu a kabarinsa na haske da kuma ainihin kayan ni'ima kafin da je gidan ya zauna. Inda mu nan da akan hanya miki wani kullum abin da yake wanda zai bakanta masa ya azabtar da shi ne, to mai hankali wanda zai yi aikin da ya san cewa kabarinsa zai yi haske kafin ranar da za a sa shi cikin kabarin. Kaga aikin alhairi kenan da kaucewa aikin sabo. Sannan ya ce na uku, wanda ina yi yaddar ubangijinsa tun yana da rai kafin su haɗu ranar kiyama. Amma a duniya ka saba wa Allah don ka faranta mutane, ka saba wa Allah kuma ka je ka gama da Allah kai ma ka san gama ba za ta yi kyau. Jama'a ku watsi da mutane ba abin da za su yi wallahi. Ba samu dogaro ga Allah zai ba ku mamaki ubangiji. Amma mutane ku watsi da su ko ma me ake kurabi da su, in kun kama Allah Allah ya isa muku, in kun kama su kuma wahalar da ku za su yi ko buƙatar ba za ta biya ba. Na ƙarshe ya ce wanda ina yi yaddar iyayensa tun suna da rai kafin kuma su mutu su bar shi. To ana matasa da kuma wasu masu ɗan hankalin a san fa girman iyaye, a san matsayin ima iyaye. Wasu matarsa ce za su ta ringa cin mutuncin iyayensa amma ba zai magana ba. In kuma ya shigo da wani abu tunda gidansu ne da uwar sai ce fa kake bari fa Hajiya ta je, wato ya samu kayan daɗi su ci amma fa kar ta bari uwarsa ta je yake gaya mata. ga kuma fadin fada uban kai ban mutun yana fada kana fada yana fada kana fada to ba yanda zai ka sami yardar Allah ba ka sami yardar iyayenka ba koda ainihin gartaye ne sai ka sami yardar za ka sami yardar Allah kuma kome kake so na cika da imani sai ka nemi yardar Allah saboda ka iyaye ba abun wasa bane yanzu can da yace wa qabala buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni sai yace insana wani umarni ne na dole na wajibi ubangiji ya kawo shi yace kada ku kuskura dole wajibi ka ku bauta wa kowa sai ni sai yace irin wannan umarnin da irin wannan wajibin lallai dole ku sautata wa iyaye Allah duk wanda ba ya kyautata wa iyayensa wallahi wallahi rayuwar nan sai ta fi karfin sa ko bazir bazir nan lafiya ko salatin annabi biliyan kake yi kullu sauka qur'ani 800 kake ko 10 mutukar iyayenka suna fushi da kai ka saba musu kan inda Allah ce ka saba musu to rayuwa ba za ta yi kyau ba to Allah wani ne ya sa mu dace Allah ya ba mu shi aka bari na gari Allah kuma ya ba mu ikon zaban wa'anda za su ma na garin mu mu kuma Allah ya gyara halayen domin yana daga cikin abin da zai sa musallama duniya gurshewa gabanni sai mun gyara kanmu ba imani a tsakanin babu taimako babu ainihin sanin ya kamata mu muka fi kowa ainihin hadinci a sana'ar mu a aikin mu a kasuwancin mu mu muka fi kowa yandara mu ne ainihin muna kukan wani ba shi da gaskiya daga ran da muka zo muka baka amana sai mu gwammace garamanta to yaya za a yi waɗanda al'umma zinace da abubuwa duk muna yi yaya za a yi ubangiji zai ba mu irin shugabannin da muke fata don su gyara halayen wassalamu alaikum wa rahmatullah

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurari lafiya.
2: A'udhu billahi as-sami'i al-alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'awatihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ba haka yan uwa, assalamu alaykum wa rahmatullah.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Barkanmu da wannan marici na Laraba 11 ga watan Safar a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 7 ga watan 9 a shekara ta 2022 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. A yau insha Allah zamu darasi na 11. Idan ba manta ba, muna karatu dai cikin babun fil madhi wa ghairihi. Mun tike da ƙarshen hadisi na 32, da haka yau zamu tashi farkon hadisi na 33. Malam yace al hadithu thalithu wa thalathun, hadisi na 33. An Aisha qalat, daga nana Aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda, tace كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناكسن شيء إنا وانكي مني دقا جكنت فافهم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن جاء إشاء لفظ جنابة أنا أنا نفهم مني شيني أبن دما لميسكي كرا دا تسمية المسبب باسم المسبب. أنغاني أخو fitar mani shi yake jawo mi janaba. To anan a madadin a fadi maniyin sai aka fadi abinda maniyin ke jawowa, shine abinda ake kira da tasmiyatul musabbib bismil musabbab. Wa bil aksi, kuma ana yin kishiyar haka, a madadin ka ce janaba sai ka ce mani, a madadin ka ce mani sai ka ce janaba, domin asali ita janaba shine abinda fitar mani ke jawowa. To amma anan sai ta kirawo maniyin da sunan abin da ke jawo shi, ko abin da yake jawowa in ya fita ita ce janaba. Ina fata an fahimci wannan. Da haka dai nana Aisha anan ta ce tana wanke janaba, tana nufin tana wanke mai sa janaba, shine mani. Min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, daga tufafin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa yakhruju ila salati, sai kuma annabi ya fita ya je yayi sallah. Wa inna buqa al-ma'i fi thawbihi, shacin ruwan yana jikinsa bai bushe ba. Abinda wannan hadisi yake nunawa shine mani ba najasa bane. Duk da waɗansu malaman suka ce a'a, hadisin yana nuna mani najasa ne, kuma kowanne daga cikin malamai yana da makamarsa cikin abinda ya faɗa dangane da abinda hadisin ya nuna. Waɗanda suka ce mani ba najasa bane, suka ce rabkanuwar annabi gaburansa har sai Aisha ta zo ta wanke masa, wannan yana nuna ba najasa bane, domin in najasa ce mazala baya barin ta a jikinsa saboda kula da tsarki, kuma koda bai sani ba mala'ika yana zuwa ya gaya masa. Domin wata rana annabi yana sallah da takalmi sai aka ga ya cire, duk sahabbai su ma suna bayansa suna sallah da takalma, da suka ga ya cire sai su ma suka cire nasu. Yana idar da sallah da ya juyo sai ya ga kowa takalminsa a gabansa, sai ya ce me yasa kuka cire takalman ku? Suka ce mun ga ka cire naka ne. Sai ya ce to aini Jibrilu ne ya zo ya gaya min nawa kasansa akwai najasa, shi yasa na cire. To kaga ita najasa in ta damfaru da jikin ma'aiki ko shi bai san da ita ba, Allah yakan turo a gaya masa sai ya cire ta, saboda shi dahirun ne mutahharun, me tsarki ne abin tsarkakewa. Kai yanzu in ka taka kashi waye damu da kai? In kai kashi baka wanke ba, waye damu da kai? sai dai in ka zauna kusa da mutane kai ta doyi wanda ya ga dama ya tashi ya baka waje amma shi manzo Allah saboda kulawar da Allah yake da shi koda bai san akwai najasa ba a karkashin takalminsa sai Allah ya turo an gaya masa sai ya cire ta to suka ce tunda mani har yake daukar lokaci a jikin annabi bai wanke ba Allah bai sanashe shi ba mala'ika bai zo ya tunasar da shi ba ya nuna maniyin ba me bane ba najasa bane sannan hujja ta biyu Aisha ta wanke shi ne daga jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wasu ruwayoyin yana ma tsaka da sallar annabi yana salla sai ta hango shatin mani a jikin rigarsa sai ta je ta kama ta murje masa a wata ruwayar ta kankare masa saka ce wannan diya nuna ba najasa bane da najasa ce da Allah ba zai bar shi yayi salla da ita ba har a ce sai wani ya gane masa ina fata an fahimta to amma malaman da suka ce a amani najasa ne suka ce ba gashi Aisha ta wanke ba in ba najasa bane ta bar masa mana su a wajen su duk abin da aka wanke menene najasa ne wanda kuma ba haka bane majina ana wanke ta amma najasa ce ba najasa bace yanzu ko kwada zai zuban ma a jiki ko maiƙo manja ko mangyada an gane ko ko zobarodo ya zuban maka a jikin riga duk zaka wanke ko ba zaka wanke ba amma wankewa tana nuna najasa ce to dai akwai turzawa ta fuskar ilimi tsakanin malamai wasu sun ce mani najasa ne wasu sun ce mani ba najasa bane zancen da yafi inganci shine mani ba najasa bane saka ce mafi girman dalilin da ke nuna mani ba najasa bane kasantuwar da shi Allah ya duk wani dan adam a duniya in ka cire Adamu da Hawwa'u amma duk wani dan adam da ka sani a duniya da mani Allah ya masa yayi shi fal yanzuril insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib ubangiji yace duk dan adam ya kalli daga me muka yi shi khuliqa mun halice shi ne mimma in dafiqin daga ruwa mai tunkudar juna a yayin fita wani yana turo wani yana turo wani haka yake fita yakhruju min baini sulbi wat tara'ib da yake fitowa min baini sulbi daga tsakanin kashin baya wat tara'ib da karankar ma kashin kirji duk dan adam din duniya na gaya maka in ka cire annabi adamu ka cire hawwa'u to duk da wannan aka yi mu har annabawa har manzanni to sannan Allah ya ce wa laqad karramna bani adamu mun girmama dan adam zai yi a ce an girmama ka kuma najasa ce asalin ka najasa asalin mutum da kuma girmamawa ba sa cin karo da juna suna cin karo da juna duk wanda kace na girmama ka kuma kace asalin ka najasa ne ya ka tumka kaware ma'ana babu girman kenan kuma irin girman da Allah ya yi wa annabawa da manzanni a ce daga najasa yayi su a inda a ce alissafin banda annabawa da manzanni to ka ce wa kowa najasa amma tunda da annabawa da manzanni a ciki linzami yafi karfin bakin kaza da haka mani ba najasa bane ba to amma ana iya kiransa da suna wulakantaccen ruwa cewa wulakantacce baya nuna najasa ne alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun ana ce da shi wulakantaccen ruwa amma kuma duk da haka ba najasa bane ina fata an gane yanzu majina ba wulakantaccen ruwa bane da za a ganka kana sha duk da taka ce me sunanka amma ba najasa bace shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yace hukmuhu hukmul mukhaf hukuncin mani hukuncin majina ne ana wanke shi ne dan tsafta ba dan najasa ba dan tsafta ba dan najasa ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci yakan yi salla a jikin sa tufafin sa akwai mani idan danye ne Aisha tace sai in katse idan ya bushe sai in kankare in murmushe inna kankare din ko na katse din kuma ina iya sanya ruwa in ƙara daurayewa wannan diddan tsafta ne amma ba dan najasanci ba ina fata an gane to da haka Aisha tace hakika ina wanke mani daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya fita ya je ya salla a cikin sa didda shatin ruwan ko bushewa bai ba to sannan malamai suka ce karkashin wannan hadisin ya nuna halaccin yin salla da kayan bacci an gane ko halaccin yin salla da kayan bacci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tufafin da ya kwanta da iyalansa da shi wannan maniyin da ake fada mani ne fa wanda ya samu sakamakon saduwa da iyali mani ne da ya sadu sakamakon ya samu sakamakon saduwa da iyali shi yasa wasu malaman sun yi kokarin su ce to ai nan Aisha tana nufin maniyin shi annabi sallallahu alaihi wasallam da haka shi ba najasa bane da aka duba ruwayoyin hadisin sai suka nuna ai mani ne wanda ya faru sakamakon saduwa da iyali shi ko maniyin da ya faru sakamakon saduwa da iyali ba na mutum daya bane cha kudadde ne akwai bangare na matar akwai kuma bangare na wa na namijin da aka baka da hujja da zaka ware cewa iya na ma'aiki ake nufi banda na wanda ba shi ba ina fata an gane da aka dai wannan hadisin ya nuna halaccin yin sallah da tufafin da mutum ya sadu da iyalinsa da shi kuma koda a ce mani ya taba wa fi lafzin li muslimin aw an lafzin na imam muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan aisha tace na kasance ina kankare shi daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nufin shi mani farkan matukar kankarewa fa yusalli fi kuma ya salla a ciki da haka wannan ruwaya ta muslim malamai sun dada kafa hujja da ita akan cewa lalle mani ba najasa bane da najasa ne da ta kankare shi kadai kankarewar bata isa ba sai an yi me sai an kara da ruwa yanzu da kashi ne ka ganshi ya bushe sai ka kankare shikenan kankara ta isa to sannan har ila yau malaman fiqh sun kafa hujja da wannan ruwaya ta imam muslim akan abin da ake kira da istihalatun najasa istihalatun najasa shine fitsari ya taba jikinka amma ya bushe tunda ya bushe ya tsarkaka ko ka shine in ya taba jikinka ya bushe matukar ka murje shi bai bar maka wari ba bai bar maka shati ba shikenan ba sai ka sa ruwa ba shine abin da ake kira da istihalatun najasa najasa in ta canja daga yanayinta ta bushe to ta tsarkaka ba sai an sa ruwa ba ina fata an gane wannan akan waɗanda suka tafi akan cewa kenan mani najasa ne suka ce abin da yasa Aisha anan ta kankare ta bar shi saboda ai ya riga ya canja yanayi ya bushe da ta kankare bai bar shati ba da haka shikenan da haka kowace najasa ma ta yi haka kuma aka yi mata haka shikenan ba sai an sa mata ruwa ba ina fata an gane al-hadithu rabi'u wa thalathun hadisi na 34 an abi hurairata radiyallahu an an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba idan ya zauna tsakanin rassan ta guda hudu an gane ko wannan alkunya ce ta saduwa da iyali ko ta saduwa da mace duk dan adam yana da reshe hudu me reshe hudu na jikin dan adam kafafuwa biyu da hannuwa guda biyu sune rassa hudu da haka manzo Allah ya ce in ya zauna tsakanin rassan ta hudu yana nufin namiji ya hau kan mace ya sadu da ita da haka sai alkunya thumma jahadaha sannan yayi kokari akan ta wajaba al-ghuslu wanka ya wajaba abin nufi ita saduwa tsakanin namiji da mace ko ba a kai ga zubar da mani ba ta wajabta me wanka inda ya gurgudan kanka ciyar da namiji ya shige cikin farjin mace to wanka ya wajaba wa fi lafzin li muslimin aw an lafzin na imam muslim wa illam yunzil ko bai fitar da mani ba saduwar da take wajabta wanka tsakanin namiji da mace shine kamar yadda na faɗa gurgudan kaciyar namiji ta buya a cikin farjin mace shine abin da malam mai ahlari ya ce wa maghibul hashafati fil farji buya kan kaciya a cikin farji wannan koda babu fitar ruwa tsakanin biyun to wanka ya wajaba amma in a mafarki ne mutum yayi mafarkin yana saduwa da mace ko mace tayi mafarkin namiji yana saduwa da ita to anan kuma ba wanka har sai me har sai ruwa ya fita da mace za ta yi mafarkin an sadu da ita ta tashi ba ta ga komai na ruwa ba a jikinta ko namiji ya yi mafarkin ya sadu da mace ya tashi ya ga bai fitar da komai ba na ruwa to wanka bai wajaba a kansa ba shine ma'anar alma'u min alma'i fitar ruwan mani shi ke wajabta ruwan wanka wannan a mafarki kenan amma idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl, wannan kuma a farke kenan. Ina fata an fahimta. Wa illam yunzil, koda a ce mani bai fita ba daga kowane bangare daga cikin su. الحديث الخامس والثلاثون حديثي نتلاتن دبير عن أبي جعفر عن كربو دق أبو جعفر علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علي دن حسين دن علي دن أبي طالب شيني واند أكي وكراري دزين العابدين جي كان سيدنا علي نتحن يرقنس حسيني شيما كما سننس علي داك صحبي سنسا ويا ينس سنن إيا ينس. Husaini yana da ɗa mai

0: Annabawa Allah ya masa sura, domin ko annaba ba duka Allah ya masa sura ba, amma dai duk wanda kaga Allah ya masa sura cikin annabawa a Qur'ani to ba na wasa bane. Tabbas akwai annabawan da ko ambatan su ba ai ba, wannan kuma wata hikima ce ta Allah dan ya takaita mana Qur'ani, dan an ce kowane annabi sai an kawo kissar sa to Qur'ani sai ya fi izu dubu. A yau 60 mata gagari da yawa, to ina kuma ta kai 100, ina kuma ta kai 1000, sai a rasa mahaddacin Qur'ani duka cikin al'umma. Amma Allah dan ya saukaka su ya takaice mana hatta labaran annabawa. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayk, daga cikin su akwai wanda muka gaya maka, akwai wanda bamu gaya maka ba, amma wanda muka fada din su wakilci wanda ba a fada din ba. To kaga sayyidina Ali didda darajarsa da martabarsa wanda mun yadda da ita, amma ba a yi masa sura a Qur'ani ba, kai bal ma sunansa bai zo a Qur'ani ba ko sau daya. Didda ba muna cewa sai sunanka ya zo a Qur'ani kake da daraja ba, a'a, tabbas akwai wanda sunansa ya zo a Qur'ani sahabi ne amma bai kai Ali daraja ba, kamar Zaid ko shi kadai ne ma wanda sunansa ya zo karara, in dai sahabi ne. Falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka, ba wani sahabi da Allah ya kira sunansa a Qur'ani sai Zaid. To amma kai ta babban mahaukaci ka ce duk wata halittar da Allah ya bata kai Ali ba, to kaga shi kansa manzo Allah ka wulakanta shi. Kuma wallahi wannan da'awar sayyidina Ali ba shi ba ita, ba shi ba ita, ƙarya ce, tsammani suke in sun yi haka soyayya ce, amma wallahi ba soyayya bace. Ba a san masoyi da ƙarya, ba a yaban masoyi da ƙarya. Kuma banda jahilcin ka da bayyana anan, a fakaice a wajen masu hankali zagin annabi kai baka sani ba. Domin masu hikima suka ce alam tara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila inna saifa amda min al-asa, baka ganin ka ci mutuncin takobi in ka kwatanta shi da sanda, ko mun kyan sanda ka kwatanta ta da takobi, kai ne ka wulakanta takobi. Ba yadda za a ka hada sahabi da annabawa, mafi autan annabawa ya fi mafi girman sahabbai daraja a wajen Allah, saboda shi wancan annabi ne, kai ko ba shi bane. Duk wanda ba annabi ba bai kai annabi ba. In ana lissafin masu daraja, annabawa su ne sama da kowa wanda bai kai su ba. To sannan sai a dawo lissafin na ƙasa da su, su ne sahabbai. Wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, su ne farko banda kullun kake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, to wannan wanda Allah ya musu ni'ima first class din su ne annabiyin. To sannan as-siddiqin, sannan ash-shuhada, sannan as-salihin. Wannan shine hayraki na masu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka duk wanda bai kai annabi ba darajar sa bata kai ya annabi ba. Wannan mu ga yawa kanmu gaskiya. Duk wani kodawa ne da zakai da duk ziga shi da zakai bai kai ya annabi ba, tunda shi ba annabi bane. Na ba ta an gane? Yawwa. Da haka in ka ce kowa, kaga shi kansa manzo Allah ya shiga cikin kowa. To sannan ga annabawa nan, inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaiman wa atayna dauda zabura. Duk waɗannan annabawa ne. Tilka rusulu faddalna بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبورا. Da haka ubangiji subhanahu wataala ya daukaka daraja annabawa sama da kowa wanda ba su ba, sama da kowa wanda ba su ba. Mu gane wannan, ahlul bait suna da darajar su, suna da martabar su, suna da kimar su, amma kimar su bata kai ya annabawa ba. Ballantana tafiya tayi tafiya a zo kasa kasa, gaji mutane suna kamba ba wasu gwarazon su da su suka zaba fa, ba wanda Allah ya zaba ba, su suka zabi kayan su. Domin in kace Allah ne ya zaba, mun yadda, amma kana da nasi Allah ya zaba cikin rububi ko ba haka ba? Ai ba wata falala daman da ba Allah ne ya yi ta ba, amma falala garanti gangariya ita ce wacce nasi ya zo da ita, nasi ya ce kaza kaza ne, magana ta kare. Shi yasa cikin annabawa akwai wanda komai dai bai da shi. Manzo Allah ya faɗi wannan a ranar tashin alkiyama, akwai annabin da ta gaban zatin Allah shi kadai zai wuce, wani annabin mutum biyu ne suka yi imani da shi, wani annabin mutum ɗaya ne ya yi imani da shi, kai wani annabin ba kowa a tare da shi. Wa nabiyyu wa ma ahu rahatun, wa nabiyyu wa ma ahu rajulun, wa nabiyyu wa ma ahu rajulan, wa nabiyyun wa laysa ma ahu ahad. Za Allah ya ce akwai annabin da ba ko mutum ɗaya da ya yi imani da shi, shi kadai zai wuce. Amma duk da haka ya fi ƙarfin ka ce kai sa ansa ne. Sayyidina Abubakar manzo Allah ya ce yayi kama da Ibrahim a hali, sanyin hali ne da shi, sai ka cuce shi ya ce na yafi. Annabi Ibrahim mutanensa suka cuce shi qala rabbi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Allah wanda ya bi ni dai muna tare, wanda ya cutar da ni kuma Allah kai mai gafara ne mai jinkai, ba zai iya cewa Allah ya tsine ma ba. Amma Umar manzo Allah ya ce halinsa ɗaya da Nuhu, Nuhu da aka taba shi sai mai zafi, sai ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirina dayyara. Manzo Allah ya ce halinka kai Abubakar yayi kama da na Ibrahim, kai kuma Umar halinka yayi kama da na. To in wannan kamanceceniya ce lagarwa, amma kana nufin da kai da shi taro da taro. Yanzu fa annabi Nuhu shekara 1050 yana wa'azi, to da haka da ya kamata mu katara wulakanta annabawa muke a fakaice ba mu sani ba. Allah ya sa mu dace. Amin. Da haka sahabbai sun yadda da girma da daraja ahlul baiti, amma sun san ahlul baiti ba su kai annabi ba. Jabir yace haƙiƙa ruwa sa'i guda yana isar wanda ya fika yawan gashi shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kuma ya fika alheri. An gane ko? Yuridu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, yana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma amma na fi thawbin, sannan yayi mana limanci cikin wannan tufafin. An gane ko? Da ya bacci da shi kuma ya sadu da iyalinsa da shi. Wa fi lafzin, a wani lafzin, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yufrigu al-ma'a ala ra'sihi thalathan. Manzo Allah yana kwaranya ruwa a kansa in yazo wankan janaba sau uku. An gane ko? Qala al-musannifu, mawallafi yace shine Abdul Ghani ibn Surur al-Maqdisi, Allah ya ji kansa da rahama, yace ar-rajulu alladhi qala ma yakfini, mutumin da yace da Jabir ni ko ruwa sa'i guda baya isa ta wankan janaba, yace huwa al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali, shine al-Hasan dan Muhammad dan Ali. Sayyidina Ali yana da wasu ƴaƴan da ya haifa ba da Nana Fatima ba, to daga cikin su akwai wanda ake kira Muhammad ibn al-Hanafiya. To shi wannan Muhammad ibn al-Hanafiya din ya haifi da sai ya sa masa al-Hasan sunan babban wansu, domin al-Hasan dan Ali dan Abi Talib shine babban dan Sayyidina Ali. To da haka kannansa sun yi masa takwara. Muhammad ibn al-Hanafiya dan Sayyidina Ali ne, amma ba da Nana Fatima suka haife shi ba, kuma shi ma ahlul baiti ne, domin shi da bangaren ubansa ake jingina shi da shi, ba bangaren me uwa ba, ta bangaren uba su ahlul baiti ne su ma waɗannan ƴaƴan. Amma abin da yasa ƴaƴan Fatima suka fi su daraja, saboda su sun ci ta bangare biyu, ta bangaren uwa sun haɗu da annabi, ta bangaren uba ma sun haɗu da annabi, amma su waɗannan ta bangaren uba suka haɗu da annabi. Allah ya sa mu dace. Da haka duk wani mai falala, falalarsa ba ta kai ta annabi ba, duk wani mai falala, falalarsa ba ta kai ba ta sahabbai, sahabbai kuma aji ne babba, cikin su akwai sahabi kuma ahlul baiti, kaga shi ya ci da kaso biyu. Kamar Aliyu sahabi ne ahlul baiti ne, kamar Abbas sahabi ne ahlul baiti ne, Abdullahi dan Abbas sahabi ne ahlul baiti ne, Hassan da Husaini sahabbai ne ahlul baiti ne. Sau da dama in aka ce sahabbai sahabbai, sai wani ya dauka wani abu ne daban da ahlul baiti, akwai cakuɗeɗeniya a tare da su, sai an zo warwarewa ake bajewa. In ka bi shi kansa Abubakar, in tafiya tai tafiya, akwai inda suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Umar akwai inda suka haɗu, kuma ka karanta salsalar kowanne daga ciki, zaka ji kakannin da ake lissafawa a salsalar Annabi, a salsalar Abubakar akwai wasu, a salsalar Umaru akwai wasu. To amma dai da istilahi na ilimi, ba a sa waɗannan a cikin ahlul baiti, amma ba wai dan ba su da inda suka haɗu da ma'aiki ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu tayammum, babin da yake bayani akan taimama. At-tayammum fil lugha al-qasdu, kalmar tayammum a yaren larabci shine al-qasdu nufata, nufar waje, yammama kaza bi ma'ana qasadahu shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wala amin albayt alharam an gane ko amin bi ma'ana qasidina amma bi ma'ana qasada ammama bi ma'ana qasada tayammama bi ma'ana qasada lugatan kenan to amma a hankali a yaren musulunci in aka ce temama to ana nufin nufatar waje mai tsarki na ƙasa da nufin yin abin da shari'a ta ce ayi na tsarki irin na ƙasa wanda shine temama a halin bukata ko dai a yayin rashin ruwa ko a yayin rashin ikon amfani da ruwa din kuma temama tana daga cikin khasa'is na wannan al'umma al'ummomin da suka gabace mu sun yi sallah sun yi alwala amma ba su yi temama ba mu ne al'ummar da aka fara sauƙaƙawa in mun rasa ruwa mime mu yi temama amma su al'ummomin da suka gabace mu ba a shar'anta musu haka ba ba a sauƙaƙa musu da yin haka ba Al-hadisu sadisu wa thalathuna hadisi na 36 an Imran ibn Husayn daga Imran dan Husayn radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا جوان متن معتزلا يا جاجكي لم يصلي في القوم بأي صلاة كم متانيبا فقال سي النبي يتدشي يا فلان يا كيواني ما منعك أن تصلي في القوم ميهنا كي صلاة كم متاني معنا كي صلاة جمعي أن إدد صلاة النبي يجو يسيقن ششي جان أبايا sai ya tabbatar da cewa bai yi sallah a cikin mutane ba to shine sai annabi ya kwala masa kira yace kai wani me yasa ba kai sallah cikin mutane ba fa qala ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah asabatni janabatun wala ma'a janaba ce ta same ni kuma babu ruwa mana babu ruwan da zai wanka yana da lafiyar wankan amma ruwan ne babu kaga ya shiga karkashin hukuncin walam tajidu ma'an bai samu ruwa ba فقال سيمن زالا يتي عليك بالسعيد مزجي ككنيمو وجيمي صاركي فإنه يكفيك يا إسيكا ما نازي مكا أبندا روازي ما أمد دون روان ورغدن يد ذاك سامدا مريين صلى إن يسود قبائكما إن كساملوان كما سيكا يوانكا وانا تبسكر حديثي شيني دليل دكينونا هلا تشينين تيماما kuma ga wanda bai samu me ba ruwa ba an gane ko domin aya ta faɗi haka da haka hadisi yazo ya ƙara sharhi ayar ma'ida da ayar nisa ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ان الله كان عفوا غفورا دكما يا ايها الذين امنوا cikin ma'ida idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisaa wa lam tajidu ma'an فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ان غاني كو فداك دا ا cikin ayin akwai fatayammamu sa'idan tayyiba daka anan kuma hadisi manzo Allah yace alayka bis-sa'id shi asalin sa'id shine duk wani abu da ya tudu akan ƙasa shine ma sa'ada wartafa ala wajhi al-ardi an gane ko wannan shine asali to amma malamai sukan kebance da ƙasa rairayi ko turbaya ko yashi an gane ko ko dutse ko makamancin haka a mazhaban malikiya banda abin da aikin dan adam ya canja shi kamar ƙasar murhu ka san aka dora murhu ana dafa abinci a waje to ƙasar wajen tana canjawa ko tai mai kwamai ko ta koma dai wata kala to banda irin wannan kasar haka nan kasar siminti aikin dan adam ya canja ta, duk da suminti asalin sa kasa ne amma an sarrafa shi an maida shi wani abu, dutse ne amma aka sarrafa shi aka sa chemical aka yi kaza. To da haka a mazhaban malikiya ba a taimama akan suminti. Haka tile, tile ma kasa ce amma a mazhaban malikiya ba a taimama akan tile. Haka nan penti, wajen da aka yi wa penti duk da shi ma pentin asalin sa kasa ne amma a mazhaban malikiya ba a taimama akan penti sai tsantsagoran kasa. An gane ko? Da haka suka ce wannan shi kadai yake amsa sunan As-Sa'id. Amma dai ba haka bane ba, duk waɗannan wajajen duk suna iya amsa sunan me? As-Sa'id. Da haka in an yi taimama akan su babu laifi. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Imam As-Sana'ani yace lam arahu fi muslimin wala nabbaha alayhi az-Zarkashi wala Ibn Hajar. Da haka wannan hadisin yana daga cikin mufradatul Bukhari, domin Imam As-Sana'ani yace shi bai ganshi a cikin sahih Muslim ba, kuma al-Imam az-Zarkashi wanda ya jam'u bainas sahihaini bai yi ishara zuwa gare shi ba. Haka Ibn Hajar wanda sau da dama idan yazo sharhin hadisi cikin sahih al-Bukhari in Muslim ya fitar da irin hadisin sai ya fada. Da haka dai wannan hadisin yana daga cikin wajen da malam ya tuntube Allah ya ji kansa da rahama, a madadin ya kawo muttafaqun alayhi sai ya kawo mufrad na Imam al-Bukhari, duk da ya shartanta cewa shi muttafaqun alayhi zai rinka kawowa. To amma al-kamalu lillah, cika ta Allah ce. Al-hadisu sabi'u wa thalathuna, hadisi na 37. An Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma, an karbo daga Ammar dan Yasir Allah ya kara musu yadda. Kale yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi haja, manzo Allah ya aike ni zuwa biyan wata bukata ta sa. Ina mai fassara haja da saduwar namiji da mace? Eh, bal iyazu billah. Kaga in wannan fassarar ta sa za a yi ta sakarci da dakiƙanci, anan me zaka cewa Ammaru? Bal iyazu billah, kalmar ba ta da dadi. Irin yadda yake gaya wa sahabbai ya ce wani kawali ne ko kaza, wal iyazu billah. Ammaru ya ce annabi ya aike ni dan wata bukatar sa, ya aike ni in je in masa wani abu. Fa ajnabtu, sai nayi janaba. Ma'ana kaga tafiya ce ma ba ta kwana ba, ba ta wuni ba ta kwana. Ya je ha kwana ya same shi a can, kuma ya kwanta ya bacci ya mafarki, janaba ta same shi. Ya ce falam ajidil ma'a, kuma ban samu ruwan da zan yi wanka ba. Fatamarragtu fis sa'id, sai ne birgima a cikin ƙasa. Kama ta tamarragu dabba, kamar yadda dabba take birgima. Dabba anan jaki ake nufi, domin shi yake wannan, shi aka fi sani da wannan. Jaki ne yakan kwanta a ƙasa ya birgima ya birgima ya birgima ya tashi. To Ammaru ya ce ni ma sai ne irin wannan birgimar a cikin ƙasa. Domin shi a tsammanin Ammar, taimama da take tsayawa a madadin wanka ita ma sai an mulke jiki da ƙasa, ko ba haka ba? Duk da ana cewa taimama a madadin alwala take, amma ba duk abin da ake alwala ake yi a me ba taimama ba, ba a shaƙa hanci dan karkaje ka sheka ƙasa. An gane ko? To da haka shi Ammaru sai ya ɗauka taimama wacce za a yi a madadin wanka, ai shi ne duk ƙasa ta bi jiki. Da haka ya ce na tuɓe na yi birgima a cikin ƙasa kamar yadda dabba take. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, sannan sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama. Fa zakartu dhalika lahu, na gaya masa haka cewa ai aiken da kai mun, janaba ta same ni, na nemi ruwa ban samu ba, na yi birgima a cikin ƙasa a madadin wanka na yi sallah. Fa qala, sai annabi ya ce da shi inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza, ai ya ishe ka kawai ka ce haka da hannuwanka. To a larabci akan yi amfani da qawlu a madadin alfi'ilu. An taqula bi yadayka hakaza bi ma'ana an tafa'ala bi yadayka hakaza, domin hannu yana da magana. Mecece maganar hannu? Aiki. Baki shi kuma yana da aiki. Me aikin baki? Magana. Da haka wani lokaci ana yin abin da ake kira da abalaga isti'ara, a aro aikin wani a jinginawa wani, a aro aikin wani a jinginawa wani. Yanzu da Allah ya ce hatta idza ataya ahlal qaryati nistata'a ma ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu, aka ce an tadda katanga tana nufin me? Nufin katanga shine tayi wanda alamar da zaka gani nufin katanga ba irin nufin mutum bane, to amma kowa yana nufi irin nasa, da haka hannu yana magana irin tasa shine aiki. To shine annabi yace inna ma yakfika ayya ishe kama an taqula biya dai ka haka zaka yi haka da hannuwanka. Thumma daraba biyadayhi al-ardh, sai annabi ya daki kasa da hannuwansa guda biyu dan ya kwatanta masa yadda ake taimama. Darbatan wahida, duka daya kawai, an gane ko? A mazhaban malikiya sun ce at-tayammum darbatani, darbatul lilwajhi wa darbatul lilyadaini. Asar din Abdullahi dan Umar suka ce taimama duka biyu ne, dukan farko dan fuska, dukan nabi dan hannu. To amma nassin hadisi marfu'i ya nuna duka daya ake yi, da aka taimama duka daya ake yi wa kasa. Shine manzo Allah ya daki kasa da hannunsa sau daya, thumma masaha shimala alal yamini, sai ya shafi hagu akan dama. Shine yayi haka, shi amfanin shafar, in hannun ya debo wasu datti ko wasu tsakuwa ko wasu tsinkaye, sai kai haka ka share, an gane ko? A wani lokaci hurawa ake yi, a wani lokaci karkadawa ake yi, duk wanda kai duk daya ne. Amma kuma kayi dukan duk daya ne, ka karkade din, ka shafe din, kuma ka hura din, mana dai ka tabbatar hannunka babu wani abu wanda in ka je shafa fuskar ka zaka cutar da fuskar ka da shi. To da haka manzo Allah ya shafi hagu akan dama, wa zahira kaffaihi wa wajhahu, kuma ya shafi wajen tafukan hannunsa. Shine haka, akwai wanda in an zo tema ba sai su yi haka, wai za a yi haka har da tsatsefe an yatsu, a ita wani abu kamar ana break dance. Wannan ba taimama ba ce ba, wannan zaurance ne kawai. Amma abinda annabi ya koyar a taimama kawai, da kayi haka ka karkade hannun ko ka shafi haka ko ka hura, to sai kai haka, shikenan ka gama. Sai kuma shafan fuska, kuma duk da duka ɗayan nan, sawa'an taimaman ta rashin ruwa, ta rashin ta amadadin alwala ce ko amadadin wanka, duk ɗaya ce, an gane ko? To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da taimama a aikace. Duk wani wanda zai koya maka taimama in ta saba da wannan, to wannan ita ce hujja, ita ce daidai. Domin akwai ruwayoyi da yawa na malaman fiqihu wanda mafi yawancin su an samu su ne daga fatawoyi na wasu sahabbai ko kuma da istihadat na su malaman fiqihu. Akwai wanda suke ganin taimama za a shafa har a zo nan gwiwar hannu, akwai wanda suka ce ma haka fada sai an shafo hannun, an gane ko? Akwai kuma wanda akwai tsatsefe ɗan yatsu a ciki, duk babu tsatsefe ɗan yatsu a ciki, kamar yadda na nuna kawai haka ake yi, shikenan. Kuma manzo Allah ya ce yakfika, ya isan maka yin haka. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Zamu tsaya anan saboda lokaci ya ja, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya hada mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamin masallacin Juma'a na Triumph da kenan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zaridu Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Waya san gobe banda Allah, in kuka sani muganta. Waya san gobe banda Allah.
3: Kai wannan al'amari na kasan nan sai addu'a, daga wannan sai wancan, daga wancan sai wancan, ana toshe wannan sai kaji wancan ya balle, al'amura sun gaza daidaita, kaji nan ana kukan targade can kuma sai kaji an ce kariya ta samu. Allah mun tuba.
4: A'a malam yaya, naji kada ta sambato kai kadai.
3: Kai ne bari, al'amarin rayuwar nan na mutakar bani tsoro.
4: To ai ba kai kadai abin yake ba tsoro ba, abin da ya kamata mu dai kawai shine mu ci gaba da nusar da shugabanni irin nauyin da ya rataya a kawunan su, sannan mu dogon tanadi.
3: Wani irin dogon tanadi kuma?
4: Makomar mu mana a shekaru masu zuwa.
3: Wace irin makomar mu kuma? Kai dai ka fiye kudin dana magana.
4: Abin da nake nufi shine muta mu ta kare, ki da tuwaye mu mai da hankali wajen dora matasan mu da kananan yara kan kyakkyawan tunani da zai taimake su wajen kishin kasa, ta yadda idan mun kwanta dama za su dauki ragamar kula da kasa da kuma jin kanmu. Na barka lafiya.
3: To shikenan, a sauka lafiya. Kaga fa abin da ya fada haka yake, gaskiya ya kamata mu kara cusa matasan mu da kananan yara kishin kasar mu Najeriya, kada halin da ake ciki ya hana mu yin tunanin samun mafita. Wannan sako ne daga hukumar gudanarwar tashoshin Rahama Radio da Television.
2: Yan uwa mu shuka hairi, hairi yana da dana.
5: 97.3 Rahama Radio.

0: zaman yan barka masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkamu da warhaka sannan ku da arzikin ganin wannan rana ta litinin wata ake cewa wato rana aiki ko nasara ina tsoranta alhamdulillahi rabbil alamin mun gode wa Allah da muka ga wannan rana a cikin wannan shirin mu na zaman yan murna shirin da kanka muku muhimman al'amura da suke da jibi da rayuwar al'umma wani lokacin da fara kan lafiya ilimi ruwan sha gefe guda musaluko masana da fashin baki akan muhimman al'amura to al'umma ya muka ji da zafi fatan dai ana shan ruwa akai akai kuma ana barin kofofi da windoji a bude dangancewar ba a sami matsala ta cututtukan da zafi suke haifarwa ba babu shakka da ji ko da duba lokaci ko ya riga ya san lokacin wato hada-hadar siyasa ya riga ya kunno kai tuni wato ɗan siyasa hadirin su ya fara kankama suna jiran ruwa isba ya samu biyo can zabarwa kan mu shugabanni na gari don har kullun shugabanni na gari su ne za su taimaka mana wajen samun ci gaba da tallafa tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu ko shakka babu kowa ya san Kano ta riga ta yi shura ta yi suna wajen cibiyar guda na da hada-hadar kasuwanci inda yawancin al'amura sai an shigo har da kasashen ƙetare nan Kano ta ce wato cibiyar da ake haduwa ai sai da siyarwa tun lokacin ana mun sanyar bangishiri ba kaman da tun lokacin ana ciniki da wuri ko shakka babu kowa ya riga ya san ba abin da ya fi zaman lafiya dadi domin zaman lafiya shike kawo ci gaba da arziki hakan ta sa a wannan shirin namu ne rayyato wato Jamilu
1: Balagama
0: domin mu kwashi tsawon sa'a guda tare da shi akan batun yadda ikamata mu zabi ma shugabanni na gari yadda matasan ikamata su kansu zama kuma da yadda za a kawo saukin wannan fadacen dabar Malam Jamilu
1: Ajaju
0: masu sauraro tuni sana ta miƙo marhabin da shugaba wannan zaruna mai albarka
1: jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to babu shakka ka san dai ko ba a fada ba hadirin siyasa ya hadu
1: gaskiya ne
0: inda babu shakka in siyasa kowa ina ta hada ta abin da ya kamata yi zaben shugaba na gari ya zama wajibi a wurin kowace kasa a duniya
1: gaskiya
0: domin sai da jagoranci na gari ake samun zaman lafiya jagoranci na gari ikan bada bunƙasa tattalin arziki domin in babu zaman lafiya kowa fa ta kansa yake
1: sosai
0: babu labarin a ce ma za a je kasuwa ko a je gurin aiki ya ikamata ma mu bojan zabuwa kanmu shugabanni na gari ta wace hanya kuma
1: auzu billahi samiul alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim kamar yadda mai gabatarwa ta gabatar da dukan abubuwa alhamdulillah muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kara ara mana wannan lokaci muka sake shigowa wannan zaure mai tarin albarka babu shakka shugaba na gari yana da matukar muhimmanci kuma yana da tasiri a cikin dukkan al'umma duk inda al'umma suka kasance shugabannin su ba na gari ba to su ma al'umma suna cikin jalala suna cikin tashin hankali kuma suna cikin dan abun nan da ake cewa wata likutar musifa babu yadda za a yi a ce shugaba ya zama ba na gari ba kuma yayin mutanen da yake mulka adalci ko iya sarrafa su ko iya tafiyar da su ta hanyar da watakila ya kamata ya tafiyar da su ko a addinance ko kuma a mazamanancan gaba daya shi shugaba na gari muhimmancin sa ya fi karfin dukkan yadda mutum yake kokarin ya misalta wannan tasa zaɓar shugaba na gari wajibi ne ibada ne ma addini ne a zabi shugaba na gari ba dan komai ba dan zaman lafiyar al'ummar da ake mulka idan jaha ce idan zaman lafiyar da jahar da ake mulka in kasa ce ma dan zaman lafiyar ita wannan kasa da ake mulka idan babu shugaba na gari babu wani abu da zai tafi komai na kasar ba zai tafi ba ko kuma komai na jahar ba zai tafi ba a gudanarwar ma ba za ta samu ba duk ran da aka ce babu shugaba na gari to ba zai samu mataimaka na gari ba shi ma bot inda shugaba na gari za mataimakansa za su zama na gari al'ummar da ake mulka kuma za a yi musu mulki cikin jin dadi da walwala da adalci da tabbatuwar komai ba dan komai ba dan an zabo shugabanni na gari saboda haka zabe shugaba na gari a wannan kadami da muke ciki wajibi ne ba wai zabi bane ba kuma optional abu bane ba
0: babu shakka mun ji wannan bayani da kai a baya bayan nan cewar kasancewar ana tattaruka na siyasa
1: sosai
0: sai aka jiyo cewar gashi an yi taro ko an zo wuce ta kusa da kasuwar da kuke jagoranci ta famsanta inda aka samu sifata ta fasatattun matasa suka afka wannan kasuwar babu shakka an ji aman an yi asaro daga bidiyoyi suna yawo a shafukan sada zumunta inda an yi asara ta wayoyi an farfasa abubuwan matasa ya wani tsari aka bace ro innan matasan ya za a mai musu da wannan abu kuma me ya tsarin da ita kanta rundunar yan sanda ta yi da ku dangancewar an haramta taron siyasa a kusur kasuwannin jihar Kano domin in har za a yi taron siyasa kusan kusur kasuwannin da ake ci a jihar Kano kamar za a samu irin wannan matsaloli
1: dole to alhamdulillah kamar yadda kika faɗa satuttuka guda uku ko wani abu mai kama da haka da suka shude mun samu babban iftila'i a babbar kasuwar hada-hadar wayoyi ta Farm Center dake jihar Kano wadda kusan alhamdulillah yanzu wannan kasuwar ita ce ruhin Afirka gaba daya abin da ya shafi gudanarwar siye da siyarwa na waya da dangoginta gaba daya babu wata kasuwa a fadin Afirka da take gogayya ko ta zo kusa da kasuwar waya ta Farm Center a siye da siyarwa da hada-hadar wayoyi da dangogin wayoyi idan na ce wayoyi da dangogin wayoyi ina nufin ita kanta waya din da kuma abin da ya shafi accessories na waya din tun daga kama da kayan gyara kama da screen guard kama da dangoginta dai gaba ɗaya dangogin wayar gaba ɗaya shi yasa na ce waya da dangoginta to babu wata kasuwa da ta kai kasuwar waya ta Farm Center yanzu a fadin Afirka gaba ɗaya shi yasa ta zama kasuwar ma ba ta Kano bace ba kasuwar Najeriya bace kasuwar Afirka ba wasta kusan ƙasa da muke makwabtaka da ita wadda ba ta shigowa kasuwar waya ta Farm Center kuma ta zo ta yi siyayya kuma ta koma ƙasar ta domin ci gaba da abubuwan da ita ma ya kawo ta kuma ta siya ko Lagos yanzu da nake miki wannan maganar ba ta kai mu siye da siyarwa da hada-hadar wayoyi da dangogin su ba kasuwar waya ta Farm Center yanzu ta yi bunƙasar da tunani ma ba zai kawo yadda abin yake ba wanda suke cin abinci a kasuwar waya ta Farm Center Hajji Abdulkisi sun ninka ninkin baninkin ma'aikatan jihar Kano gaba daya kuma kowanne mutum ɗaya da nake gaya miki idan kika je shago duk kankantar shago ko container ko tebur zaki samu mutum 3-4-5 akan tebur zaki samu mutum 3-4-5 a cikin container zaki samu mutum 5-7-10 a cikin shago guda daya kuma kowanne ɗaya daga cikin waɗannan wanda suke cikin wannan shagunan yana da mutanen da suke a ƙasan sa ko a gida ko a unguwa ko a wani sassa ko mata ko ƴan uwa ko yaya saboda haka kasuwar sai ta zama shakundun kuma alhamdulillah yanzu barin dan sauka daga layi kadan in ga miki ma ba yanzu cikin ikon Allah ni ba iya Farm Center nake wakilta ba ina wakiltar jihar Kano ne gaba daya kasuwa 74 ta waya zalla yanzu kusan alhamdulillah ni ne zababban shugaban kasuwar hada-hada wayoyi na jihar Kano gaba daya guda 74 wanda alhamdulillah kusan muna da ciwo da takaici na abin da ya faru wannan kasuwa ta Farm Center mai tarin albarka ƴan kasuwa na zaune suna kasuwancin su aka samu wasu guggun bata gari suka zo suka afka musu inda suka ja su suka yi asarar dumbin dukiya aka faffasa musu gilasan da suke mu'amala da shi aka kuma kwashe musu wayoyi har ma akwai clip din da ya fita kamar wasu suna wani yayi rubda ciki irin akan wayarsa akan tebur din sa da wayi wani ya buga masa irin goran nan dole sai da ya daga kuma aka saka hannu aka kwashi wayoyin da ke cikin wannan abun Allah wadarai ne kwarai da gaske kuma ba mu ji dadi ba kuma wanda suka yi wannan abun ba su kyauta wa kansu ba kuma wannan na da alaka da rashin shugabanci na gari watakin da ba su samu orientation ba tun daga na ce shugabanci na gari ina nufin watakil tun daga gidajensu ai an ce ka auro wa ƴaƴanka uwa ta gari kai ma uba ka auro wa ƴaƴanka ka auro ke ma uwa ki auro wa ƴaƴanki uba na gari so wannan ƴaƴa na garin in Allah ya sa aka auro uwa ta gari watakil a samu tarbiya ta gari tun daga nan gurin shugabanci ya fara tun daga nan gurin shugabanci ake na cikin gida. So in Allah ya so yadda zaki ga su masu tarbiyyar ne da kuma wanda suka samu shugabanci tun daga cikin gidajen su, su suka taho kasuwanni, suka zo suka kasa kaya, suke siyar da kaya. Su kuma waɗanda suka rasa wancin shugabanci na gari a cikin gidajen nasu, wataƙil su ne suka zo suka afkawa waɗanda suka samu shugabanci na gari a cikin gidajen su. Kin ga shugabanci tun daga cikin gida na da rawar da zai taka sosai da sosai.
0: Amma kin ban ashara babu dadi. Bara maka misali kaman Allah ya ƙara wa mu mai gidan mu lafiya
1: a jami'an
0: Allah. Kullum takan ci fafutuka kuma takan ja hankali akan inda za a samu mu matasa abin yi. Kullum burinta a rage zaman banza.
1: Sosai.
0: Kuma bayan ita nasin akwai iyaye da dama masu kishin cewar kowa ya dogara da kansa.
1: Ku
0: cewa mutum ya dogara da kansa da jari babu jari wani ma bashi zai ciyo. Wani uwa da tausayi irin nata ta sai da dan wani abin ta ba yaro jari. Ya zo yi sai wayoyin nan yan kanana a kai ga manya. To ka zo ka sa a kasuwa. An zo an kwashe. To shin wani shiri kuke dan kuka kun tallafawa wani sai asara wannan wayoyin nasu?
1: To alhamdulillah kamar yadda kika faɗa abun akwai tausayawa. Zaki ga mu da muke shugabanni muna gani, zaki ga uwa ta dauko danta da kanta ta kawo shi ta ce ba ta

0: yake yi a iya wayar na san yaro daya a iya unguwarsu yana iya dauko yara goma ya taho da su ka soyayya ta famsanta kuma su zo su ci abinci ko da jari ko babu jari abinda kawai ake bukata shine ka rike gaskiya da amana ka zama mai gaskiya ka zama mai amana idan ka zama mai gaskiya ka zama mai amana zaka ci abinci waɗannan wanda suke wannan asarar sun durkushe zuwa yanzu da nake miki magana wani ma baya kasa kayan wani ma kasuwar yanzu kamar lokacin da muka yi gobara ne akwai wanda da kaina da ido na ganshi ya koma harkar golf ya koma harkar
1: driver
0: na ya ja mota da wayi wallahi ban nuna masa ba amma daga baya da na bar gurin sai da nayi kwalla na san irin yadda yake hada-hada a shagon sa na san yadda yake da jari amma daga wannan gobarar Allah ya sa kawai sai abin
1: da Allah ya sa bashi da mutuwar zuciya bai zauna ba kila ina da iyalai
0: wannan abin ya taba ni fiye da yadda kike tunani kuma cikin ikon Allah alhamdulillah mun samu zama da shi har mun dawo da shi kasuwa yanzu ya dawo ma cikin kaddarawa ta Allah ya ci gaba da hada-hadarsa mun sa wanda muke da alaka da su suna bashi kayan in ya siyar ya mayar musu da kudi in ya siyar ya mayar musu da kudi in fact da nake ga ya miki yanzu muna wata 11 kenan ranar su babbar sallah muka yi gobara yanzu ga shekara ta zagayo a cikin kaddarawa ta Allah yanzu da dawo da shi kasuwa da muka yi Allah ina jin wata 4 kenan amma wannan watan da nake samun labari na bugawa wanda yake bashi kayan waya yaya wani yace min wani ai yanzu ya kawo min 2 million ma da 2 million din sa ake bashi kaya abin ya min dadi kwarai da gaske na kira shi nace kai mutumin ashe ka murmure kaza kaza kaza kaza muka yi wasa da dariya dan kawo wani abu muka dai dan yi wasa da dariya nace masa to alhamdulillah ka zo ka same ni kuma yazo ya same ni na ƙara guiding din sa na bashi shawarwarin da zan bashi yanzu dai in fact ga koma shago so irin waɗannan abubuwan suna nan yanzu waɗannan da nake gaya miki wanda suka yi asaran nan kayan ba sa kasawa ba sa komai teburin ya dawo empty gaba daya saboda haka muna nan muna tafafutuka muna rufe kofa da waɗanda din muke rufe kofa dan ganin yadda za a tallafa musu kuma alhamdulillah
1: suka fi kuma rufe kofa akwai wani mataki da aka dauka dan ganin cewa ba iya famsanta ba duk wata kasuwa a jihar Kano an kusa da ita dai a killace taron siyasa a gurin
0: gaskiya
1: da mutunci da dukiya
0: gaskiya a rubuce dukkan wanda suke da haƙƙi kuma ya kamata mu ba su takarda mun ba su takarda ba iya kasuwar waya ta famsanta kadai ni nake magana ba mun ba da shawarwari da mu da masana sosai da sosai akan duk wata kasuwa ma da take in dai tana da alaka da gurin taro to ba za a daina taron siyasa ba ba za kuma a daina kasuwanci ba amma sai a dauka kasuwa dai tana nan gurin a kafa dindindin shi kuma gurin taron siyasa za a iya canza shi ba dole sai an yi a wannan jikin gurin kasuwar ba saboda haka mun ba da wannan shawarwarin kuma alhamdulillah yadda duk muke gani kuma yadda aka nuna mana an karbi wannan shawarwarin 100% saboda su ma wanda suke siyasar ai sun gamsu sun yadda mu ne su su ne mu ba su isa su yi ba sai da mu sai da al'umma mu ake wa mulkin koda mulkin ka ce idan babu mu ba za ka samu jin daɗi ko gudanar da mulkin yadda ya kamata ka gudanar ba so menene ribar ka bata wa waɗanda su za su zabe ka ka zama din kuma menene ribar ka bata wa wanda in ka ma zaman su dai za ka mulka ba wasu ba so da haka ba mu da wata riba illa iyaka su karba abinda muke so na daina yi mana tararruka a kowace kasuwa da take jihar Kano ba ma iya jihar Kano ba muna ba da shawara har duka Najeriya ma da duk inda za a ji kuma a san me ake yi so inda ya shafi kasuwa gurin hada-hada dukiyar al'umma to ba gurin taron siyasa ba ne tunda taron siyasan nan yanzu kamar ya zame musu wajibi sai an dan hada da waɗannan masu dan zuke-zuken ko daga makamai ko wani abu mai kama da haka kusan na ga kamar ma nema ake amai da shi sunnar siyasar ko wani abu mai kama da haka wanda kusan ba daidai ba ne a modern system ko ai ba sai da daba ake cin zabe ba America dai ina ganin tana ɗaya daga cikin ƙasar da muke koyar da
1: demokradiyyar
0: a yauwa ni ba na ganin an fito campaign ina ganin wani da gariyo ko wani da adda ko wani da wuka kamu biyar ko kamu bakwai ko kamu kaza ko da dan buda ko da gora ko da kaza ba wani campaign da na taba gani na Amurkawa wanda ake fito da gugun makamai ko wani abu mai kama da haka
1: okay sai san da gabata idan baka manta ba mu shiga akwai video da sun da yawo a shafukan sada zumunta inda akwai asibitin nan KMC hanyar asibitin Nasarawa inda ka samu isu matasa sun shiga sun tsaro in su babu shakka unguwar nan sabon titi dan dago akwai yara uku da akai wannan su makan su mutu har lahira amma zaka nan da kaman sanarwa take fita cewar gwamnati ba ta nuna cewar ba ma ayi wannan kisan ba kawai dan a bata mata suna ne shin yanzu kana ganin kaman shi wannan suke da irin da fanki ko gwamnati ta fita campaign ko su fita harkar su da indaba wanda shi ba

0: bashi da gwamnati zai fita harkarsa da inda ba so kana ganin kamar wani abun ba zai ƙara kawo gurɓacewar tarbiya ba har kullum a mambarin juma'a limamai suna jan hankali a kafafen sadarwa za ga malamai akwai fitattun malaman da kullum in ka dauki musamman guruntun babu shakka yayi shura wajen jan hankalin matasa akan su guji a dauke su a tafi da su barka harkar siyasa idan kuma aka ga cewar shi dan siyasan nan yana da yaya yana da kanne yana da yan uwa amma ba za ka ga yayansa in ka tawo ma suna kasashen waje suna karatu ko suna CBN suna aiki ko suna NNPC suna aiki ko suna duk wani wajen manyan gurin da ake samun cikakken albashi da allowance za ka ga dan talaka ma duk karfin girman kwalinsa bai je wannan gurin ba ga duk manyan ma'aikatan gwamnatin tarayya wallahi sai ka samu cewa yayan wayansu ne a gurin amma me yasa matasan mu suke bata kansu lokaci a irin wannan in an kashe ka iya kace askabun shinkafa gidan mutum da gallan dan jarkan mai da 50,000 ta riga ta wuce za ka ga iyaye akwai uba da naga ina kuka a makabarta an binne dan sa a satin nan ina cewa dan nan shi yake taimakon mahaifiyarsa akwai wacce ta ce ita kanwan mahaifin wani yaro ne a nan dan dago ta ce ta dauke shi da kayaye kakarsa ta haifi uwarsa ta ce shi yake kula da su sai ka irin wannan abubuwan da tausayi da ratsa zakata ya za a dina wannan abu
1: to alhamdulillah idan kika kalli duka da kina wannan magana kika kalli fuska ta zaki ga gaba daya ta canza ba dan komai ba sai dan irin takaicin da yake taso mun a cikin zuciya wannan abun ba komai bane ba rashin sanin ciwon kai ne tsagwaran sa da kuma talakawan mun raina kanmu to the extent that baki ma ba zai iya fadan irin rainin da muka yi wa kanmu ba mun je wani level na bamu san kanmu ba bamu kuma san ciwon kanmu ba babu me yi sai Allah sai wanda zai baka sai Allah okay kamar yadda kike satun misali shine ba wani dan gidan dan siyasa kwaya daya shahararre wanda zaki ganshi a cikin wannan jagale ta siyasa babu shi to kai okay kai fina kai ko zani ka fina ko kuma a'a ni ba dan adam bane kai ne mutum wannan abun ko zaki ga akwai abun takeici fiye da tunanin ne tunani fiye da zaki ga kamar okay shi yasa ma ake abun yana da alaka da kayan maye da ake bayarwa kai an gurbata maka kwakwalwarka an gurbata maka tarbiyarka an gurbata maka komai naka saboda haka baka da haushi baka da takeici ka je ka afa da abun da zaka afa kuma abun da zai kara kona miki rai ya baki mamaki kin san yadda ake shiga wannan motar naira duk inda za a ajiye motar siyasa naira 5,500 ne wata naira 3,300
0: an dan mutum an bashi kayan mayan
1: Allah
0: an bashi bakamun ko a kashe shi ko ya kashe
1: wallahi a naira
0: 3,300
1: a naira 3,300 ne na kalubalanci duk wanda yace ana bada naira 6,000 ko 7,000 ko wani abu mai kama da haka naira 3,300 ce naira 5,500 ko ya danganta da girman rashin kunyarka da wayi da menene dinka kowanne ne daga ciki yana da farashi saboda haka naga kamar zaki je talla so mun dawo
0: cewa masu sauraron mu za ku daka ce mu

0: Country One Gary Mix me seke karu wa koe ka ji datin ka Gary Mix
1: masu sauraron mu sai mu ci barkamu da dawowa idan da ma tayi za iya tuntuɓa mu 0707 9 5 9 9 9 9 ko 0811 7 4 7 7 7 7 don babu shakka na kuna ta abin da kuna son ba da gudunmawa amma za mu saurare ku bara ba ciyaman idan karasa
2: okay abin da muke cewa ko ba wani dan siyasa da zaki ga dan sa hasali ma dan sa yana gida
1: ko yana kaza
2: naira 3000 ce naira 5000 kowanne yaro da ake fita da shi in dai taro sunan sa na siyasa na kalubalanci wanda yazo ya ce mun ana bada naira 6000 ko naira 7000 ai ni dan siyasa ne gaba da baya kuma na san me ake yi amma ni ba na tare da harkar daba kuma ba na son ai daba
1: yanzu ga tsofi ba tsofi ci harkar daban nan a yanayin ta matasan nan wanda zai koma makaranta a mai da shi wani rashin gata ya tsaya masa ita makarantar rashin iyayen da suka shi a bashi abinci da kuɗin makaranta ko ba shi jira babu a biya masa ya yara ya sa ya koma harkar daba wani kuma cewar a'a ya iya kasuwanci babu jari yanzu in nan matasan ya zai a taimake su a karkade su su koma karatu su koma makaranta amma a tafi da yaran nan a ce a wannan kadami wani ya kashe wani aka kashe shi wani ya suka wani a soke shi shin ya za a yi wannan tsari me mulki da ɗan daba me ne mulki da ɗan daba
2: to kin san tsarin yan siyasar ta musu rabu a gida biyu har ga Allah in za ka yi musu adalci akwai waɗanda da gaske ba sa tare da daba din akwai wanda kuma su sai da daba din za su iya gudanar da komai da komai wanda suke tare da daba wanda ba sa tare da daba su ya kamata su ya zamanto sun danne waɗanda suke tare da daba kuma su kawo ƙarshen daba ni kullum ina kalubalanta za a yi siyasa ba da daba ba za tun daga tunan ana yi a ƙasashen duniya don muna gani
1: a wannan zoro na mun ga yato mutane ɗan shekara 70 ɗan shekara 60 sun ba da misali lokacin Malam Aminu Kabir Allah ya ji kansa an ce ana tafiya ba tare da makami ba zama ake Malam Aminu Kano ya hau kan drum ya bayani ya lecture sa to me yasa ba za a koyi har tuna ake ranar mutuwar sa a ce shekara 47 a ce a zauna addu'o'i me yasa ba za a yarda da wannan siyasa irin ta da a rinka yin ta da aqida ba ba tare da irin wannan makaman ba
2: ni ba za su yi ba gaskiya ai wani lokacin kamar yadda na faɗa miki sai rabu biyu ɗan siyasar akwai waɗanda su suke da interest na dabar su kuma wannan dabar ita ce cin su ita ce shan su ita ce komai nasu ai idan kai yanzu gang leader na wanda kake tattara su talks din ko wani abu mai kama da haka ai idan aka baka naira miliyan 100 watakila aka ce kawo mota 100 ai ka karar da kudin duniya ka karar da miliyan 20 kana da riban naira miliyan 80 wannan naira miliyan a kasuwanci ce mana kasuwanci ne ai akwai specifically wanda ai an san su kawai gaba da kawo mota kaza duk taron siyasa za a ce kawo mota 100 misali in aka baka kawo mota 100 so za a baka miliyan 100 misali ko miliyan 50 misali za ka kashe naira miliyan 10 ko miliyan 15 ko miliyan 20 ka kawo ka samu wannan raguwar riba ya baka so da ba ta kare me ranaka me kai baka da wani matsala
1: wanda za ka kashe mutum in ba ka wannan kudin za ka
2: so ai dama sun san inda za a hadu za a hada dan kaza ko wanda suke gaba da kaza ko wanda dama akwai jikakkiyar rigima yanzu bari mu baki misalin wannan kisan da aka yi na waɗannan mutanen da aka kashe ai shi ɗayan da aka kashe shi ana maganar ai fansa aka dauka ta shekara 5 da ta wuce tun shekara 5 ake tama shi wannan rigimar jikakkiya ce tsakanin gidan wani da gidan wani haka ake rigimar haka kuma abin ya taso gidan wanan nan suna jin haushin gidan wani so yanzu an zo an hadu a wani guri dama akwai bashin gaba bari mu kaddama masa
1: haɗu manyan yan siyasan nan abin sha'awa zaka ga su za su yi mu'amala ko da ta ciki da ciki za su gaisa za su hadu tare to su mu isa matasan suke sa kan sashin
2: ai Hajiya Bilkisu bari na gaya miki ko alhamdulillah duka ma ita kanta harkar siyasar ai mun dora ta askele mun yi rating dinta ai mun ba ta fiyawa a ciki ai kariya ce duk dan siyasa babba ina abin da ya faru 22 wannan shekarar da muke ciki kawai wata biyun nan zuwa yanzu da nake miki wannan maganar ya ise dora duk wani dan siyasa a cike ni cewa bukatar su ce ba wai dan al'umma ake yi ba wanda duk ake gaba da su kamar za a yi yaki ko kamar za a mutu yau su ne cancak suka kwashe kayan su suka koma gidan da ake gaba da su din wadancan su kuma suka kwaso kayan su suka ƙara dawowa nan gurin wannan kadai ya isa ya nuna miki bukata ce okay kullun shi kuma talaka shi mun talakawa mu ne ban waye ba amma ni yanzu iya yarinta ta ni na waye yanzu na yi rating din su duka na gano harka gaba daya bukata ce saboda haka ni ma sai na maida ita bukata ban san wani dan adam yanzu a duniya da ni zan yi rigima da shi akan siyasa ba dan su ma wadanda muke yi dan su din ba sai ba wani wanda yake rigima a junan su sai mu ne muke rigima a junan mu muke saran juna mu muke rigimar daba da juna mu muke kaza mu muke kaza
1: kuma akwai yadda za a iya bayyana amma tana so maka tambaya ta karshe kan mazo ta kuma zan tafi daga wayan mu babu shakka ka da kuma lamun magana akan gobar da aka yi ta shekarar ta gabata babu shakka kowa ya san cewa an zo muku jaje an yi alƙawura cewa za a ce ma kawo wannan yan kasuwa zan so in ji cewa wani taimako suka samu kuma nawa aka ba su kuma ya ka tsara raban tallafin kowa ya samu duk wanda ya alƙawari ya cika alƙawarin da bara mu ba mutane dama suna ta kiran waya assalamu alaikum
2: bismillah
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa ke kan layi daga ina
3: kai dai sunana ta so a da makara ina kiran ku ne daga nan anguwa
1: to me gudunmawa ka ko shawara
3: wato da shawara da akwai kuma tambaya
1: to
3: akwai tambaya da yawa babban bako kuma ban ji ba da amsa akan ta ba
1: to yana jin ka
3: akan mutanen da wannan taro da aka yi wanda ya shafi gidan gwamnati sai ga hukumomin tsaro sun fito suna kamar musawa haka to ne ya janyo wannan ba ai bane ko ko hakan an yi dalilin gwamnati ke yasa ake ba koyewa sannan abu na ci shawara ga kuma matasa da suke irin wannan aiki sai suna lokacin wancan zaɓe da ya wuce yari rotun nan da wani hoto da wani a to ma je ne ne da ya shafi gwamnati ko mun gani an to ana ta sare shi ana doke shi ana cewa ya kasance na jam'iyyar APC ne
1: anan duk wanda zai magana da Allah ya hakuri ka ikira mana sunan jam'iyya amma yayi alaye A ko B so kuma anan kusan abun ce maka mutanen unguwa uku shi ai awal ba jami'in yan sanda bane ba kuma DSS bane ba zai iya ba da amsar dida na arbakin sa zance masa shi Jamilu ba jami'i ne daga DSS ko wurin da yan sanda ta jihar Kano ba
2: ba ma ni a Hajiya Bashir sai ba ma ni da hurumin da zan bada yauwa wannan hurumin jami'an tsaro ne ni zance zan yi confirmin cewa an yi kisa ko ba ai ba a matsayina nawa a matsayina na Abdullahi Haruna Kiyawa ai na shiga aiki
1: ba zai faɗi cewa me yasa jami'an tsaro suka bayani su ba
2: yauwa
3: to ni shawara ta farko magana wai za a hana yan siyasa taron siyasa ba farin labar da saurara da shi ba kawai abu daya ne su matasan da suke zuwa suna yin wannan abu su ji tsoron Allah su tausaya a kan su duba su gani kamar yadda aka ce babu yayan manyan babu komai to su ringa sanin abin da suke in ko mutum yi bai abin nan ba to wannan wahala sai zama kamar da shanta tunda kun ga yanzu gashi nan kamar yadda ake ta wannan abin wasu ma ba suna cikin wani ma da yake zo yake magana yake ta kasuwa yaron ya tafi waye ya tafi yanzu muka ban mu yanzu da muke kasuwa mun je mun sauraro wannan abin nan da yau su tsaya su tautata wa mutane a ji tsoron Allah san me ake yi matasa su kafa kungiyoyi na unguwa a ringa tautaya wa kai ana ta taimaka wa kai in yi siyasa da gaske su tautaya wa mutane su gyara al'amura na wannan matsalar da ake ciki wallahi ba su sun yi wannan abu ba amma dan ne za a zo a riga abin nan kuma muna kira duk wanda ya san ya fito ya irin wannan harkar da an samu wannan matsalar to ya tabbatar da ko hukumar da take cikin kotu kan me take a kansa amma indai ba za a yi haka ba haka za a yi ta tafiya sai dai akan talaka za a yi tsokoki to mu talaka wa mu ci gaba da yi mu ba mu tafi a cikin mu tunda ga shi nan ta fuka ga shi yadda aka yi an ba shi wannan abin da wani talakan ne da tun yanzu an kama shi an dawo shi ta kuma wannan magana yi
2: gaskiya ne Hajiya Bilkisu wannan ya fi sata
1: da yawa ba shi kana sa ka san sata amma ni da ni ruwa mai sanyi da sha
2: gaskiya ne so so sai kuma abin da ya fada is in line gaskiya abin yana da cin rai
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum
1: wa alaikum
3: assalam a radio da babban bako ne muku fatan alheri ku da iyalan ku baki daya tare da masu sauraron mu
1: to masha Allah muna godiya wake magana da ka ina kuma
3: ina tare da Muhammad Al-Miskin daga Odoro
1: to malam Muhammad me gudunmawa ko shawara
3: gudunmuwar da zan ba ku a nan wato tun san dai ana cewa duk abin da za a dinga bibiyar tare shi ko
1: haka ne
3: kin ga yanzu idan kika ga wannan case ya basa haka to abin da ke gani ya bar shi haka wannan matsalar da ban shi fiye da shekara 65 a kama da ita amma sai mu lissafa shekara 65 guda 65 to yanzu ka koma 65 kuma zuwa shekara 65 nan gaba ya za a kasance sannan kuma shi wannan harkar daba da yake garin da yake ga mu dauki lokacin malam Aminu Kano wannan daga lokacin da muka tawo da kura da kashi da dai nan asibitin malam wannan na hanyar Zaria Road daga wannan lokacin bai tsara samun matsala ba wallahi in kika ga dabarar da muka shigar da ita kwandila dan daban ne ba suka tare ba a wancan lokacin kin gani a wancan lokacin ma kuma ɗan siyasa su suke daukar nauyin su domin su ɗan daban nan sun dama yanzu kamar Rahama Radio kin gane tallace da kuke shi ne jarin Rahama Radio
1: ko gaskiya ne
3: to su ƴan daban nan da kuke gani su ne jarin ƴan siyasa shi ne babbar matsala kuma duk wannan kuka gani an kashe a bangaren harkar siyasa to Hausawa ne suka ce sun da ya jaru shi hakan doka kashi 99 cikin 100 duk wanda kika ji har an kashe shi to kashi 1 ne cikin 100 da wani yake fada masa shi ba dan daba bane
1: to mu dai fatan mu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo karshen ma ba kisan ba ko ya kushi mu ba ma fatan mu ji an ƙara samu tsakanin wani da wani assalamu alaikum warahmatullahi
3: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh malama Bilkisu ne babban bako ne muku fatan alkai
1: farko
3: sunana Aminu Gama daga tashar Aminci Radio
1: malam Aminu barka da zumunci zan ci dan bazan ce barka da warhaka ba babu shakka ina jinjina maka malam Aminu daga tashar Aminci
3: kan ji dadin saurara program mafi yanci da ke ranar Lahadi rana ce wanda ni nake yin aiki sai tana zai mun kaman Monday kuma na dan samu hutu har na rabin rana
1: na'am alhamdulillah
3: lokacin da nake da sauraron ki da safe
1: ni ma kuma ina godiya musamman gudunmuwar da kake bayarwa da bibiyar mu da kake yi
3: wannan al'amari da ya faru kuma da al'umma jihar Kano musamman yan kasuwa
1: na'am
3: wannan al'amari da ya faru a kasuwar Pop Center ya taba ni kai sai akwai abu ina wanda muka yi makaranta da shi kana sa
1: na'am
3: asalin su yan makoda local government kana sa yana na a kasuwa yayi aure bai shekara ɗaya ba ya tare a gurbin jinsa yana kasuwa anan ya asalin sa ma irin gadin babur yake anan bakin Dalla Kano ya koma yana gadi anan yana kula da motoci na wankin mota a baki kuma gireshin ya dawo nan wurin ashanti daga bai dai yanzu Allah ya bashi jari
1: Allah sarki
3: ya yi fice da wani anan kauye aka gani yan dabaru na kauye aka sama masa jari bayan yayi aure wallahi yanzu wannan yaron yana da durgushi
1: inna lillahi wa inna
3: ilaihi raji'un dan nan safin yau din nan dazun nan wajen 7 da rabi wancin kira ni
1: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
3: Allah ka zauna suna nan a tare a ungwaje dake da shi ya zo ne yanzu haka
1: Allah sarki
3: amma abin wallahi zaki ji abin takeici yaron yanzu yanda yake rayuwa abin akwai ban to sai suna neman gudunmuwa ya za mu zauna mu ce miki juna
1: gaskiya
3: zan ba su shawarwari ta za a shigo to irin wannan musiba da kike gani wato dama Allah ya gaya mana ku ne san ci musiba da inta taso tana iya mamaye kowa da wanda yake da wanda bai gani ba
1: gaskiya ne
3: to gaskiya din siyasa mu magana ta Allah kamar yadda kowa ya riga faɗa kamar da arziki ya faɗa kamar da shi kansa ciya mai faɗa kuma na ji radio ta gaba da ciya mai faɗa ciyan nan ana taron siyasa ni an gaya ce na ji a matsayin aiki na samu irin manya wanda suke jagororin yan siyasa din wanda suke kawo wannan yan daba din nake interview da wani da Allah ya gaya min nawa ake bayarwa kuɗin kawo dan siya a yan daba din wallahi in da ya faɗa din fatti di price din na yi mamaki da shi har mai ki buga ki rishon wanda zai in kai akai kai wallahi abin da ake gaya min kenan har mata domin na samu wata mata wanda ita ma ta kawo wajen mota 7 ka zauna da ita zauna da ci wai a nawa nawa ne za a ba saboda wata
1: mala aminu malam aminu macance take ka ƴan dabar ita ma
2: bare kuwa
1: mace uwa
3: ita ba ƴan daba
2: ce wata kirmatan siyasa take
1: ta ɗebo daga ƙauyuka
3: shi ya ce nan ne bakar kicewa yi da ni za kai ce wajen karfe 5 na yamma
1: na la ina
3: la wannan tara so ta zo ta ɗebo yara ta ɗebo mata da ciye da waye da pickup da hijabe ne ƴan siyasa da waye sun zo taro mu kuma an kira mu za mu rubuta labari so da nake tambaye ta wata mata ta suna korafi sai nake wai nawa ne ma ake ba ku a gari nake kudin su kowace 1,000 ne kuma kudin abincin su 1,000 kuma kafin ta zo an ba ta 500 da farko a hanya yanzu kuma na tabbatar na ba ta kudi ita kuma ta zo tana musu sannan akwai wanda shi ma na tambaya shi kaman dan siyasa ma ya ba shi kyautar wani mashin ya sa hoton sa da biyar sa da wai da nake tambaye su wani tabbacin da nawa ake bayarwa ne nake ce mu eh ya danganta kamar yadda ya faɗa price ne yanayin rashin kunya kare yanayin abin da aka samu
1: to a ƙasa
3: in kana kallon yadda ake yi matasan mu wallahi ranan sai da tabbata da hawaye na zo wuce wani ne zai takar dan majalisar ta yanda yara ku da makamai ina kan abin hawa sai da na kwashe wayoyina na zuba a bucin babur area mu ce inda na fito amma wallahi hankali da ya tashi sai da na zubar da hawaye na ce waɗannan an cuce su ya wannan barin su aka yi da su yanzu mutanen kirki da su aure tarbiyya ba a tarbiyya su je su kama sana amma yanzu gobe ci bin ka ci moriyar su watsar da su zaka kuma zai fiki yayi ne wallahi ni ba ni da wani shamaki
1: gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya
3: suna koyi makamai kuma a gidajen iyayen su iyayen su zasu gani da kaza ana Allah ya shirya mana dan yau ne ka yi fishi ba kai ba dinsa ba wani yaro a gaban ki yana boye makai yana boye kayan maye
1: in ya canja gaskiya gaskiya ne
3: gaskiya ne yake jin zuga a cikin unguwa wallahi kamar yanda me wayannan na karshe ya fada ka so ka danne kamar da almiskin ya fada wadanda so da yake fada musu ai yanzu gwamnatin Kano tayi wani abu ta doki kuɗi ta da basu miliyan 1 da buhun shinkafa da waye wanda an zo an fara na wadancan da ake magana mun sani an yi dai Allah ya ba da ladan abin da aka yi amma ala ayi halin iyaye su lura da yaran su ko da amanar da Allah ya ba ku ba kin kai fada ba wai kawai shikenan kai bishi ka take shi shikenan ya ci gaba duk wanda ka gani yana baka sha'awa wallahi iyayen sa ne suka yi aiki musamman iyaye mata ba wani mutum da zaka ganshi a rayuwar nan wai ya burge ka kace wai kawai sama da kai duro ya tsaci kansa a irin wannan line da ƴaƴan ka yake wai shi ma ya zama wannan a'a kuma kamar yadda aka yi magana ɗin siyasa ba su yawo da ƴaƴan su ɗin siyasa ɗaya ne wanda naje taron sa ina da shaida shi ne Malam Ibrahim Kade a gaba na ni na sani motar da yake shiga da ƴaƴan sa har ƴaƴan sa a ciki amma duk sauran nan ni ban taba gani ba ko dai su kiyaye wa kamar fada kuma mu dubi Allah mu dubi Allah sannan ya zuba ki shafa maki kake su mu ko tuna muke zuwa da ko labari yanzu hakan an jima ko tuna fita zaki garin da ake fita ana zuwa ana karbo su daga prison ana wani abu da ake cewa nole a tsarin doka commissioner shari'a na da dama ya shiga kawai prison ya fitar da wani ko gwamna ko wai wadanda doka ta tsarewa to akwai wadanda zaka list din su ana bayarwa ne dan su bada gudunmawa wajen harkar zabi to ya ji da yaran nan idan suka cuce mu cikin mu suke dawowa a gidajen mu a gwanin mu a kan kororo a laika abin akwai abin da kai ci su ko ƴan siyasa na gidajen su jami'an tsaro da manyan karlaka da sabbin gidan da ƴan sanda da wanda ba ma karate su ba saboda kai su gidan suke yi su samu rayuwar suke ina mu fata su take ina mu fata ƴaƴan su take ƴaƴan su zaka rinka ci a kasashen waje Malaysia Dubai ko a yaran su ne kawai
1: Mala Aminu gama muna godiya da gudunmawar da kake ba mu
3: da mamaki yaushe kai karatun ma a ina take amma mu sun kalli ƴaƴanmu saboda ana amfani da talaucin mu wallahi wadata zuci ce ba malika
1: muna godiya Malam Aminu mutanen aminci
3: ya Allah zai mata albarka
1: muna godiya eh mutane akan layi wayo mu suna bugawa
3: albarka sunana Aminu gama daga tashar aminci
1: babu shakka Malam Aminu gama kayi tsokaci mai
2: rake sosai da sosai mai muhimmanci
1: ba mai muhimmanci to mutane kuma suna ta kiran wayar mu babu shakka ka san dukkan da kazo da wani maudu'i wanda yake kusan yana cin
2: tuwa kwariya
1: yana cin zuciya sai ga mutane tamkar idan za a duka nan har a rufe tashar gidan rediyon nan wannan topic din namu ba za mu rasa ma abun fada ba ba za mu rasa su goma na waya ba mu dai fatan mu kaman inda Aminu aminci fada cewar laifin iyaye ne babu shakka musamman uwa ya kamata ka san lokacin danka fitarsa lokacin dawarsa da wa ake tare wallahi babu yanda zai a ce danka ya canja dabi'un sa ni a kadi na a ce wai baki sani ba amma abin mamaki ne ka sami yarinya da ciki wai wata 8 ko 9 su haihu wai wata ta ce wai bata san tana da ciki ba
2: ƙarya take
1: wai ya ta budurwa wai ba ko aure kika yi ekile ta san zaki gane ta
2: ce
1: ya a gidanki ce ciki wai a ce wai ke baki san tayi ciki ba wai sai ta bata lafiya kina cewa a kai ta asibiti a ce wai ni wai na kuda take wai ke uwar wai baki san ma wata da cikin nan har yau ta 10 a jikinta ba ya kamata mutane mu ji tsoron Allah Allah ya ba mu kiwon iyayen mu kuma sai ya tambaye mu kuma iyaye mu rasu ji tsoron Allah uba zai zo gari ya waye da sassafe ya fita wani lokacin dan ka ibada abin da za a karya ya bar uwa duk dan da baka ba shi ilimi ba baka ba shi lafiya ba ma'ana ba shi lafiya kusa magani ba ba kowa da karatun sa ba ba kowa da abincin sa ba kowa da suturar sa ba ka ba shi kawai ya fita iyo kansa wa'annan abubuwan ba zai faci magana ka ba dole ma iji tsoron Allah tun da maka fusa shi a islamiyya ma za ga masa Allah ba sai ga ruwa da ga kan gare ya riga zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una babu shakka mutane iyaye sai sun yi aikin su al'umma unguwa suna da haƙƙi batun ka ce dan wani ya lalace ba danka bane to idan ka bar da ɗaya lalace
2: za a ta
1: ba ya kamata a dawo kan hanya a dawo koyarwa addinin musulunci a ji tare kuma a ji tsoron Allah assalamu alaikum
4: na wa alaikum salam wa rahmatullahi
1: to wake kan lai daga ina
4: ajabiki su Musa shin kallon mun ke zuwa ne akan dai
1: to malam Musa mai bayani
4: na'am mun ji bayanin kuma da shi kansa cewa mun yi kwade daga sama kwa kuma da man kamar baki san da suke faruwa da dama ita kanta kamar jihar Kano da ake fitowa kan musamman wannan bala'irar da ta faru mun gidan
1: a yanzu ka ake so an kake ko a Kano
4: na'am ina gezawa.
1: A gezawa kana ganin ana yin wannan hada-hada ana harkar dabba a gezawa ko ba a yi?
4: Na hanya mu ga sai a take gezawa take so ji bangaren karkara ne kuma sauran kauyuka da take so abin akwai kamar lafa da kuna da kamar da to amma ne abubuwan da take kamar jawo ita kanta wanda fadace-fadacen da ban da take so akwai su sosai da sosai kamar misali a shukar ta shaye-shaye ta amali da miyagun kwayoyi da kuma kamar ita kanta rashin tarbiyya da sauran su domin zai waɗannan abubuwan su ne dai kamar kumbula a bayin sun haifar da irin waɗannan abubuwan su
1: gaskiya ne
4: maka to amma idan na kalla abin a gurguje hajjar fiki su ta wani fannin dakin tore ni kai na kamar da shi kansa ce mai yaya magana alhaji yake cewa kamar da dama mu miki ba da kamar kanmu kamar boriya hawo sosai sosai domin ya magana ba ta ce sai bangwaya ta ke da dama ganin gari ki samu inda shi kaza ke yin siyasa kawai dama suke samu kamar a gurin mata kanmu sosai sosai wanda san ciwon kansu ba su duka sana'a da nasi ba ba ta samu ko cikakken tarbiyya daga bangaren al'umma ko iyan wanda kai kamar da kamar sai kiga sun fara sun yafa wanda da kike tsoro mutum mata shi wanda ya san hankalin kansa ya san kinga yake musu ciwo da kike tsoro idan suka kafa lura da kamar rusuwar kama da kike ba za ki jaka
1: to ci amon tambayar zan dora maka ana ita ce musamman batun da kuka yi ibtila'in gobara babu shakka akwai an zo masu rike da madafin iko da manyan yan kasuwa da sarakuna su zo da musu tallafa muku su ba ku gudunmawa zuwa yanzu gudunmawa nan duk wanda ya alƙawari ya ba da ita ko kuma a'a akwai wanda ba su cika ba
2: to ajiya mulki su muka tafi daga waya a lokacin da kika yi wannan tambayar
1: amma ce sai mun dawo sai mu karkare
2: so ita kanta gudunmawar ba ma a bayar ba barantana kuma a ce an raba ko ya aka yi rabon ko ya aka tsara ko kuma ya abubuwan suka je hannun mutane
1: tsawon shekara guda
2: yau wata 11 har da 'yan kwanaki a duk wanda kika sanya mana alƙawari in kika cire ɗaiɗaiku Allah ya saka wa mai martaba da alƙairi a take shi ya bada mana shi abin da ya alƙawari
1: amma da
2: sarki Sunusi ya mana alƙawarin naira miliyan 10 wannan miliyan 10 instant ya saka ta gaskiya ba wani bibiyar mamu ba mi ba gaskiya
1: Allah ya taimaki sarki
2: kawai Allah ya taimaki sarki da aka je wakilcin da muka tura yace aka ce to ai ya kamata ciya man din a ce yazo dan ba a san wadancan ba waya kawai muka yi waya da wani wallahi atake aka saka wannan kudin wajen la'asar kawai sai naga muka ga alade ya fadu so wannan yana daya daga cikin wanda bamu sha wahala ba kwata-kwata kuma Allah ya saka masa da alkairi akwai waɗanda suka dan yi alƙawarin ruka ta gefe daidaiku wanda ba za a rasawa mai miliyan 2 mai miliyan kaza su ma majoritin su sun ciccika Allah ya sassaka musu da alkairi amma wanda suka yi alƙawarin
1: kuma cewar da kafadar shugaban kasar tarayyar Najeriya kamar akwai wanda suka zo manya-manya sun yi alƙawari manya-manya da ke sanan cewar akwai wanda ya kawar ma zai aiko da kaya na miliyoyin naira yanzu an zo sun aiko muku da shi
2: akwai wanda kamar yadda kika faɗa din yayi alƙawarin kayan naira miliyan 200 abu da zuwa yanzu dai ko na naira 2 ba a kawo ba cikin ikon Allah ba a kai ga kawo ko da na naira 2 ba bayan haka kuma akwai alƙawarin ruka da dama da aka yi da kuma wasu suka yi su ma dai gaskiya babu wanda ya cika yanzu da nake miki wannan maganar tun ina bibiya tun bibiyar tana bibiya
1: tun da dumudumin abun
2: tun da dumudumin abun wato har kamar ma intentionally ake son a gajiyar da ni kuma da ni da 'yan committee da muke bibiya kuma majority an gajiyar da mu
1: ba ni
2: da
1: nake guda
2: har yanzu ban dai
1: bibiyar suna bibiyar cewa
2: sosai da sosai
1: ko a zo a taimake su
2: ai ba dan da yadda da aminci a tsakanin mu da 'yan kasuwa ba wata kila sai su zata ma ko muna da wani arrangement da waɗanda suka yi alƙawarin rikan
1: ga ba a warware wancan ba kuma shi kuma an zo an afkawa kasuwar
2: an
1: mata wawa
2: so kin ga da za mu yi amfani da wannan damar mu a ba mu da abubuwan da aka yi mana alƙawari aikin gada alhamdulillah sai mu zo sai mu taimaki al'umma su ma su dawo hayyacin su cikin ikon Allah so in fact dai waɗanda duk suka yi mana wasu alƙawarin ruka manya-manya so gaskiya babu wanda ya cika ba wanda ya cika ba wanda
1: kamar cewa me zai hana ku tare manema labarai cewar ku fitar da sanarwa har a print media da manya-manyan kafafen sadarwa da kuma kafafen yaɗa labarai na radio da talabijin cewar ku rubuta sunayen waɗanda suka yi alƙawarin nan da wanda suka bada wanda ba su bayar ba wanda ba su bayar ku musu tuni wanda suka bayar ku musu godiya amma kana ganin hakan ba zai taimaka cewar ku a zo saki nauyin alƙawarin da ibatin da kamar nauyi ne akan sa
2: eh nauyi ne kin san daga lokacin da kai alƙawari to ya zama wajibi ma ka sauke gaskiya kuma alhamdulillah sun yi mana alƙawarin ruka yanzu gani muke kamar ma kayan mu ne a hannun su kuma babu makawa ya kamata su bayar tunda sun ce za su bayar magana taron manema labarai da kika yi muna kan wani process ne muna ta rubuta takardu muna ta rubuta muna ta kaza sai da na muka dau maganan manema labarai kamar wani last option da muke da shi kuma wanda in Allah ya so ya da kamar yadda nake ga miki da muke da wannan mi wannan taron manema labaran gaba ɗaya duk wani gidan radio da yake jihar Kano 30 da kaza in Allah ya so ya da ina baki ashuwaran zan tattara shi kuma zan yi hira da su za mu ga ya musu waye da waye da waye suka yi mana alƙawari sannan kuma izuwa yanzu su waye da waye da waye suka iya cika mana wannan alƙawarin su waye da su waye da su waye ba su cika mana ma alƙawarin ba a kaso 100 da suka yi wani ya bada kaso daya wani bai bayar ba wani ma kwata kwata maganar ma baya son a sake masa muna mamakin
1: wannan
2: kuwa kuma duniya ta gani kuma abinda ma yafi ba mu haushi da takeici a wannan lokacin mun aje siyasa ba mu dau wani layi na siyasa ba mu yi wani abu na siyasa ba a kasuwa muka kalla ka inda na in kuma muka rika rigima ba dare ba rana da wasu abun har muka sosawa wasu rai akan wasu amma dai mun san abin da muka yi dan Allah muka yi kuma dan al'ummar kasuwa muka yi shi yasa bana regretin kuma ban taba regretin ba so kamata yayi wanda duk muka yi irin waɗannan abubuwan dan su har muke ganin mun yi wa wasu abin da bai kamata suke ganin mu musu ba to su ya kamata su cika mana wannan alƙawarin ba ma wasu ba so wanda ma muka yi wa duk abin da muka yi musu ba su cika alƙawari ba gaskiya har izuwa yanzu kuma alƙawari kaya ne kuma muna kira ga lalle in sun ji ko wani nasu ya ji wannan abun su sauko
1: wannan addinin ce ma an ce kaman alamomin munafiki da na kashi idan
2: kwarai kuwa guda in ya yawa sosai kuwa kwarai kuwa
1: to da wannan muke fatan
2: cewa an yarda musu ya ci amana
1: yawa muke neman cewa duk wanda ya alƙawarin nan ya daure ya cika to bara mu dan ƙara waiwaya kafin mu gintsi labulan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa ke kan layi daga ina
5: Allah
1: ne sunan amarya ta da ke da babban bako fata alkhairi a gare ku ikon Allah to madalla ina
2: tare da Abdullahi har yanzu
1: zai nake zama to ka je zo ka baya duniya ka ƙara aure kenan so Ezebai da muna Allah ya sanya alheri
5: Allah
1: ya sanya alheri to ai muna addu'a Allah ya sanya alheri da
5: kyau
1: na'am
5: to fa idan muka zabi shugaba na garin wannan lokacin ba a bar mana shi dalili na kuwa mun fito bamu da farkotan mu da kudin mu da karfin mu mun sha rana mun sha yunwa mun sha tafiya mun zaba 2015 shugaba muna tsammanin zai mana adalci kuma da da ya taba mana kirkin
1: to amma da sai mu ce wannan labarin satin da ya riga ya mutu ai ba sai kaman an dada labarin sa ba kullun wanda ya zo ya mutu sai ai mishi addu'a ta in ba za a tuno wani abu na alkhairi bai kamata a ce za a maimaita wani labari ba fatan Allah ya sa mu gama duniya lafiya to yanzu sai sauran mutum kuwa amma mun riga mun gimtse sai a shirye shirye mu na gaba in Allah ya dan an ba da dama sai a kirawo kiran waya yanzu a mutum biyu me za ka karkare mana da shi fatan ka ga su kansu matasan mu
2: to alhamdulillahi kira ga matasa shine akwai wani wanda ya bugo waya yace duk wanda kaga kana yana burge ka ko kana sha'awar sa aiki yayi tukuru ko kuma iyayen sa aiki suka yi tukuru akan sa kuma da addu'a Allah ya shirya kuma ya shirya kai da kake shirini ta ko kake jagaliyancin kai a gari ba wallahi ba wai basa ba wai irin daidai kun mutane irin mu ba sa burge su bane suna burge su to kai me yasa ba za ka so ka zama chairman ba ko ka fi chairman ma shi chairman extraordinary
1: ne misali in ka mutum da mota biyayya yi nema i hala in ka mutum da gida haka in ka mutum da ilimi haka in ka mutum da nutsuwa haka to kun sanaka zama tsatsar ba
2: baka san ka zama ne ai akwai abin da ake cewa komai lafiya take wa dadi ba yayin ita ba okay yau alhamdulillahi idan Allah ya shirya maka zuriya ko Allah ya shirya ka kai kanka zaka rika jinka very comfortable alhamdulillahi kana jin dadi
1: ko ina zaka je
2: a mutunce kai kana shiga cikin motar ka kana tuka ta kana kaza kai kuma ka zo ka mai da kanka dan alaba ku musamu so saboda me kai ma Allah nan zai baka ka bayar so wannan kuma idan ka kalli wadanda ke yi wa duk wannan hidimar da abubuwa da waye da menene karshen kyautar da ni na gama ratin dan siyasa duk duniya na gama ratin dan siyasa karshen kyautar da zai iya maka shine ya baka babur din nan ina jin har yanzu naira miliyan 1 ne ko miliyan 1.2 da shi yasa ni ba wani abu da duk abin da kika ga nayi radin kaina ne yasa ni nayi gaskiya amma ba wai dan kyautar dan siyasa da abin da dan siyasa zai baka kai ma zaka iya bayarwa in Allah ya taimake ka ka tsaya ka zama mutumin kirki kuma wannan dan siyasar ka je kai kuturinka nawa na ga ya miki na ƙara ga ya miki na ƙara fada babu dan sa wallahi kuma wallahi ba zai taba sako dan sa a ciki ba
1: da
2: yake shi an tsuwan nasa ba ko kuma duk a gidansa ba zai sako a wannan
1: almajirin gidansa
2: ba
1: sai da rana a gurin sa
2: so kai menene naka kai ba ka da future ne kai ba ka da hankali kai ba iyaye ne suka haife ka ba sannan kai ba ka son ka zama
1: naka zai ishe mu ba abun da ya dan taba mun zuciya bayan da awal gama yayi cewar wai mata wai mace sun kazo tana ebo matan karkara
2: a ki gaya kowa wannan sosai da sosai duk allijin da za a bata shine za ta rabota da wannan idan akwai wani kalan hijabi da aka dinka so za ta bata wannan hijabin ta koma da shi gida to ta dan ci riba kafin ta taho za a bata naira 500 idan za ta shiga mota idan ta zo ta shiga mota za a bata in an gama taron an tashi an yi komai da komai ba ma a samu mara imani ko ya gudu da kudin nasu ba ko kuma a'a ya musu kwange za a ba su naira 2500 cikin 3000
1: wato kalakashi yake tsaye ma zan faɗa ta
2: maka abin da
1: na office din Rahama Radio Abuja so naji aiki lokacin ana taron siyasa a wannan lokacin wallahi mata a titi
2: anan ba su kwana
1: titi ba wai a kama musu hotel ko a ba su
2: ma kike da ba a
1: titi mace za ta kwana anan za ta yi alwala anan za ta yi abubuwan da ya kamata
2: abin da za ta yi anan za ta yi
1: lokacin yakin tsaye mu a sakan daya a isa kuma sauraron mu
2: a jima muna wa junanmu fata alkhairi kuma muna kira ga rigingimin dababa namu bane shugabanci na gari kuma shi yake guiding din mu kuma yake taimakon mu a duk inda muke muna fatan za a kiyaye kuma Allah ya ba mu shugabanni na gari jama'a assalamu alaikum
1: masawaran mu a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka Ahmad mai Izra Ahmad sadar da mu izo a gare ku chairman na kasuwar fan center wato Jamilu Balagama shi kasance bako na wannan rana har kullun taku Bilkisu Muhammad da jike cewa a huta lafiya bi salama.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akaramakallah.
2: Aikin zai sai dai kuma da kishi shi annun Allah ne.
1: Ai sha yi ni na ubangiji ne. Ni yanda kake tunanin sa idan Allah ya shirya abun sai abun ya baka mamaki.
2: Gaskiya.
1: In sha Allah Allah zai warware bi iznillah ta'ala. Ma komai ai ai inna mal usrin yusra.
0: Inna mal usrin ko. Inna mal usrin yusra. To alhamdulillah Allah ya kawo wannan rana. Canjawa wanda muke da mu mun yi bangaren gaskiya. Kuma bangaren hakuri wanda aka ce gishirin zaman duniya guda biyu
1: aka yi
0: kai gaskiya kai hakuri
1: kai hakuri ba
0: in kai haka ai handa ma zaman lahiran ma
1: bare kuwa
0: gaskiya lahiran ma ba gaskiya ake tabbatarwa ba
1: da hakuri da hakurin ba ba
0: eh to kaga ne mutun ya samu wannan Allah ya taimake mu muka tsaya a kansu to Allah da rayuwa za ta yi mana kyau duniya da lahira
1: Allah ya taimake
0: mu sani wa kafin mu dora din ko da
2: eh to ina nazo ci kuma lan
0: mutashiya za ku abun nan
2: kuma lan tunda ana shiga cikin manya wata sa'a ana tsaya tantauna a irin yanda lamarin ka sake shigowa
0: na'am
2: domin abubuwa ne da ya kamata a rika sa kunne aji daga wajen ku
0: na'am
2: tunda dai almajire na kai da kawa suna ganin abubuwan da ke faruwa
0: haka yake
2: lamarin da suke faruwa a kasar nan gashi
0: na'am
2: yanzu ya zanto kowane taro fa sai a yi shi ana zullumi abubuwan na tsaro kowane taro ga ya ana ta bakin kokari ana addu'a kowa abin ya dame amma kuma abubuwan sai canja fasali suke yanzu malam ka duba duk ko kaga ake taro ko kaga ake wani taro sai kaji an ce an yi fada
0: an yi kisa kuma
2: an ce an yi kwace kwace
0: an yi kisa
2: an ce an yi kisa kuma da ka shiga ungumi irin kwanan nan a cikin ungumi aka yi aka rasare kuma ta hanyar da aka bi sai gashi jika da kai kwana uku ba ba dai rasa ran ba amma a dai kusa da gun an yi an jawo makami an yi mutum biyu rauni don Allah da annabi kuma irin wannan ma wata sa'a an fara kawowa wata ayi a rasa wanda yi eh tunda za a zo abin cikin hayaniya kuma yawanci ba a cikin hayaci ake ba
0: Allah kuwa
2: ya kamata makaranta ma ta rika tantauna irin wannan duk abin da ake tantauna mai amfani ne amma duk abin da yake karanta tunda da ai yanda muka fahimta limamai suna baza almajiran su tun daga wajen Laraba ko Asabe
1: kwarewa
2: su zo su ga malam abin da ya kamata ai hudu a kan shi ya kamata a sa mana wannan a
0: cikin Allah da za a sa
2: rike mana wayoyi
0: Allah da za a sa
2: kuma in aka fara tantauna irin wannan gudunmuwa daga wajen mutane Allah san wannan abruwan dare ne wanda ya da
1: wannan abruwan dare ne
2: inda sun shiga wani da kike gani musamman yanzu yanda aka zo haka zaben nan sai fa in abu yayi abu sun ji wata sa'a a ce an Allah wani wata sa'a je jaje ko kuma a ce ga daukin da ga gudun wanda za a kawo to amma dai har yanzu bata kai kan yanda za a tsaya tantauna a nawuwa ba a ce an fara ganin karshen su
0: to ala kullu halin sai wannan abu da kake faɗa kore da washi za mu dora kai tsaye gaba ɗaya aya ba ne wanda ya zama bangare guda biyu bangare na farko hukuma tana da damar da za ta yi kokarin hanawa bangare na biyu al'umma suna da damar da za su taimaka a hana ba ce su su hana ba tunda ba umarni da hani a hannun su yake ba Allah ya waɗansu mutane na daban wanda suke ba da horo da hani to amma su ma horonsu da hannunsu ba zai inganta ba sai tare da taimakawa jama'a ta jama'an ta taimaka sai komai kuma taimaka ne ta jama'a da za su yi guda bici akwai taimaka boyayya akwai taimakawa ta fili boyayya taimakawa shi ne duk abinda mutum ya san yana yi na zunubi ya daina
2: shi da kanshi
0: eh sannan kuma ya dinga tsayawar dare ne roƙon Allah ya yi mana musiba to ga ita ce wannan babbar tsayawar sannan taimakawa ta jama'a ta fili wanda suke yi sahana su in sun kyanuwa aje a lissafa sunayensu gurin hukuma da adireshinsu ta zo ta tsame su ba zuwa dangana da mun mutane ana neman YB ba a da mu an san masu yin nan sai a kawo su dai bayan daya kaga sai a ji hukunta wanda yake nufin ma shiga cikin wannan hanya kaga zai tsorata ba zai shiga ba to amma sai mutane aka shiru ba za a daina munanan ayyuka ba ba za a yi tsayuwar dare ba ba za a taimaka hukuma gurin fito da irin waɗannan mutane ba ba kuma za a daina hayaniya ta san zuciya ta siyasa ba to kaga shi za a fita daga cikin wannan abu ba sai abin da hali ya ba to dole ne aka wani nan guda biyu jama'a ta tsaya hukuma ta tsaya kowa ya tsakani da Allah kuma yin abin nan taimakawa da nan ne ka sauke musu bala'in lahira tunda duk wanda ya kashe wani ɗan wuta ne Allah ya faɗa man katala mu'mina muta'ammida ne kashe mutum da gangan fice za a huja nan wani jirgiya har da abada ma a ciki in ya shiga ba rana fita to ka hana mutum ya wani abu ba ka taimake shi ba shi bai sha wahala ba shi na a duniya bai rasa mutunci ba sannan ba a zarge shi da aikin ta'addanci ba sannan bai shiga cikin mutanen banza ba kaga duk a duniya ya tsira sannan ya je lahira kuma shiga cikin aljanna to kaga da hukuma da jama'a sun taimaka wa wannan yara so da kansa kullai ki yanzu suke kama idan suka yi sun yi daidai za su faranta waɗansu ko za su faranta a kansu ko za su sami yanke talauci ma kuma duk abin da yake ba haƙinka ba ne ai muna jin irin su comrade Kutama doctor suna cewa jini ba maganin ƙishirwa inda yana maganin ƙishirwa jinin da yake jikinka da ba za ka nemi ruwa ba to shi za ka nemi kayan wani wanda ba zai zai maka arziki a duniya ko a lahira ba mu wanda ya san da kayan wani kai wato kai arziki ko ka cucar wallahi za ka saji gar daima inda Allah zai nuna maka zuciya za ka ba ka da kima ko ta anini saboda kayan wani ne kai ba mutumin arziki ba ne shi kuma sa yana takama yana tunkawo ai shi ma mutum ne shi ma duk abin da ake samu kamar yadda ake waka ne yana cewa Allah ya dagare mu ji wani waki ne ya ce to kuma fa gare mu Allah ya yarda shi ma yana ganin kamar Allah da to Allah da ya yarda ta kyakkyawar hanya ka bi ya yarda kaga sai ga mutum a banza a wofi to saboda haka ne dan abin da zan ci kenan dan ga kafin mu zo mu murin aishi fulla fulla kamar yadda kwamare ya ce
1: eh to eh wato an gafata mallam ni wa dan karin da zan yi guda ɗaya ne hakika kamar yadda kace jama'a to fa dole sai mun tsaya tsayin daka mun ga mun taimakawa kanmu ko mun taimakawa gwamnati mun taimakawa gwamnati dan gaskiya hannu ɗaya ba daukan jinka ba za mu ci za mu ta'allaka wannan abubuwa da gwamnati batun da su ne masu wuka da nama amma sai da taimakon mu me taimakon mu kuwa dole ko da naka ne ya kasance ka fito da shi domin a hukunta shi dan wannan hukuntawar ita ce mafi a'ala da irin abubuwan da ake tafkawa wanda fushi ne wanda muke samu daga Ubangiji wanda zubda jinin nan ba fa sasukai zubda jini ba fa karamin tashin hankali bane ba karamin masifa bace da take biye biye mu ya kamata mu yi alkari mu gani kullun yanzu mu duba mu gani damunan nan inda baya ne shekarun baya tuni an ce damunan nan ta abunan na shakai ko wannan ma ba ma ku kwanto ba mu gani me yake faruwa me yake faruwa ne a rayuwar mu me yake faruwa a irin tsirran da Allah yake fito mana da shi wanda zamu ci ya kamata mu yi nazari mu ga cewar duk irin waɗannan abubuwan mu yi kokari mu ga cewar mun kauda kanmu mun kauda san zuciya mun kauda munafinci mun fito da dukkan wani mai laifi ko da naka ne na jikinka ka fito da shi dan in ya gyaru alhamdulillah zai ga cewar al'umma sun gyaru mutakar mutasan nan yanzu ya kasancewar ba a sami gyaruwarsu ba to gaban ne zai faru mutum ya rinka la'akari da irin duk a ce duk fitowa duk wayan gari sai a ji an ce cewar can an rauna na wannan can an kashe wancan ai ya kamata ne wa kanmu kiyamun laini mu ga cewar mun yi abin da ya dace mun ji tsoron Allah mu tsaya mu ga mun taimakawa kanmu da kanmu kuma mun taimakawa gwamnati Allah ya mai kyau
2: to ni dai gabadin dauko na dauki yanzu na samu daga wajen malam kuma kai ba asabi ne ga ka faɗa to amma ai yanzu kowa yana faɗi har su yaran sun yarda cewa wannan shaye-shaye ne ke kawo komai zancen wai a ce rashin aikin yi zancen a ce rashin aikin yi sai dai kawai a sashi amma gaskiyar magana shayayen su suka yi karfi
1: nan gaskiya shayayen su suka yi karfi zahiri
2: shayayen su suka yi karfi
1: dalilin bisa dalilin
2: suke kawowa su waye suke sai da yanzu fa kakkai da nisa yaran ma daga shan sai ka dake su ma kansu yanzu sai da su
1: ware kuwa to yanzu nan abun haushin matan aure matan aure su ma kansu sayarwa suke
2: to kaga ya
1: kuma shan suke
2: kamata azabini a tsaya
1: kaga wannan musifa ai ba karama bace
2: ya za a dakatar da shayayen tunda zaka kuwa na hobbasa to yanzu su misali jaran tsaro da za su ji da fadan za su ji ko da rigimar da masu shayayen hukumar da take kokarin kula da harkar fatauci da shan ita kanta in ka duba aikin ne mata yawa cewa take mutane su zo su taya ta to mutane su zo su taya ta hakika dole sai mutane sun shigo amma kuma me hatsarin shigo me ke faruwa a shigowar tunda da yanzu ko an shajin cewa in mutane suka tare suka kungiya suka ci za su hana kaza masu yin kazan nan lokacin da za su je su shirya daga wata unguwar ko daga wani wurin can nesa waɗansu su lullubo fuska su zo an fa shajin an shiga masallaci an shiga wurin tare yanzu in dai har za a shiga cikin taron siyasa a yi abu mutane su sha to ina ya a yi iske mutane a masallaci
1: wallahi
2: an ji an yi ka zo da shirin faɗa a masallaci ka zo da shirin bautu
1: ibada ne
2: ko kuma kuna makaranta ko mun baza littafi gaban su malam nazari ake kawai an kewaye saboda me saboda kun ce ba ku yadda a yi kaza ba ko ba za ka ɗaga kai kalluwa na ka ce ai wani ba ne abu kaga wannan abubuwan duk ma sai mutum ya rasa ina zai tunanin ita kanta hukuma fa kamar yadda aka ce sai an tallafa mata to masu tallafa mata suna cikin rauni amma inda ina ganin za a tsaya a taba shi a fuskanci shari'ar yau a ce an ga an yi hukunci wanda yake kowa ya sha faɗin wannan ana faɗi to hukuncin menene ya faru ne har yanzu ba za a tsaya a ga an hukuncin ba
1: ai mutakar
2: da laifin yana tabbata
1: ai mutakar ana
2: ba da kanshi zai ansa tunda an kama guru
1: mutakar ana gabatar da hukunci in da ana gabatar da hukunci kamar yadda shari'a ta shimfiɗa to za ka ga cewar wani abun ma an ce a yi shi ba za a yi ba to matsalar da yake samu sai ga cewar hukuncin ana yawancinsa ana yin kama karya to mutakar aka yi abu na kama karya wanda wani ya gani ba a ɗauki mataki a kai ba to fa zai yi sha'awa a zuciyarsa kuma yin riga ya kafa a zuciyarsa ɗin nan sai ya gwada sai ka ga ya tabbatar sai ya gwada shi tunda ga wani ya yi ya sha ba abin da ya same shi to ni ma bari in gwada kaga irin waɗannan abubuwan kuma mutakar da cewar ana hukuntawa ko da ɗaya biyu uku an gani an ga ran aina cewar abin ne ya gabata to goben aka ce wani ya yi ba zai ba
2: gaskiya ne to ya raba la ila ciki ko in mun zo wani mun taro da mutane ila mu ji kuma wani abu
1: ne mu ji irin abubuwan da jama'a za su bada su ma
0: to na kula hali
2: duk komai akan hukuma za a ci
1: akan hukuma za a ci kware kuwa
0: na kula hali ne inda za mu dora inda muka tsaya wancan mun ce da gishi da hakuri da gaskiya su ne gishirin zaman duniya amma muka kare yanzu muke ci a hannun lahira idan aka hakura kai abin da aka ce aka hakura aka bar abin da aka bace a bari aka yi gaskiya to ai kaga al'amari ya inganta to wancan kada mun fi ba da ƙarfin makan zancen ita gaskiyar wannan kuma kada sai mu rufe da zancen shi
1: hakuri
0: shi yake cewa malai yake cewa shi hakuri abin da yake nufi da shi shine mutum ya tsare ransa ga ranka yana son abu sai ka tsare shi akan wannan abin da kake so ko kuma kake ki ya zama na ka rabu da shi baka shiga ciki ba kamar misali mutum yana son kuɗi kuma ga kuɗi wataƙila ma in yi mika hannunsa za su kai kansu to amma saboda ba naka ba ne sai ka tuna ranar tsayuwa wurin
2: ubangiji
0: sannan kuma ka tuna cewar abin nan idan ka yi ɗauka ba raba maka asiri zai ba kuma sai ka biya ko a duniya ko a lahira ko halin girma da arziki ko halin ba girma ba arziki to kaga sai mutum ya tunanin wannan bangare ne hakuri me ya kamata na yi ya ce sai na hakura kamar da aka taba kawo ta kisa wani bawan Allah da yazo lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ina son musulunta amma dokokin musulunci nan suna da tsauri a guna kamar misalin azumin nan mutum ya tashi kama azumi dan sabo ne ce zai sha ba dare shi kaga mun saba da abinci da ruwa amma musulunci nan na san sa na kuma ɗan wannan shaya-shayan da muke magana yan tsotse duk ana iya yi da ƴan zinace-zinace da shawarandu kuma duk an ce ba za a haɗa su da musulunci ba sai dai a yi ɗaya abu ɗaya ko a yi su abin musulunci ko abin musulunci kuma a ci gaba da waɗancan halayya ni kuma na san musulunci nan wanda yake shugaba sarkin hikima ne Allah ya ba shi hikima kira da irin yanda wato zai yi hana abu sai ce a duk wani abu ba damuwa in dai za ka yi mu alƙawarin abu ɗaya ɗin nan shikenan yake yi yace shikenan ni abu yayi inganta in dai kai mu alƙawarin abu yace me shi yace ƙarya hal tu ahidni ala tarkil kazib yanzu za ka iya mun alƙawari akan ba za ka yi ƙarya ba sai shi wannan mai son musulmi ya ce a ƙware ya rasulullahi wannan abu ne mai sauƙi ƙarya dai sai ya gaya masa ya ce to ga dokokin musulunci kuma ga alƙawari da kai ya ba shi musulunci ya karɓa to haka ce da ya tafi in yi tunanin zai kusa.

0: kuma cikin faɗo mallam
1: sai mu bawa lamun ba
0: ne nariki a ai wannan ai yanzu kaga makamin da ya kawo kana faɗin wannan kawai sai zuciya ta kai ni to duk fa abin da za a yi in dai na Allah ne to sai an sa ikilasi
1: gaskiya ne
0: bauta Allah ya
2: sa wato
0: in fa aka yi maka abu in dai har kai da kai hakurin ka bawa Allah to ka aji ka wani wurin kana cha kuma amma kaza in ku ka faɗa ba ikilasi in ku mutum ya sa ikilasi duk abin da aka yi hakuri ya ce ya bawa Allah kai nama ya faiwa na bawa Allah ne ya saka min da alheri in dai da gaske an bici wannan
1: wallahi zai saka
0: ba to
2: wato na kuka wannan sai kuka tuno min da wata gaba ta kungiyar mu ta ta'awun da yake muna kokari mu ga mun jawo irin waɗannan yaran masu wannan shashaye na kusa da mu mu ne musu nasiha da abubuwa ga dai mala to amma alhamdulillah akwai yara guda uku wanda muka zauna da su ina jin mun zama da su ya kai kusan sati uku muna jan hankalin su kuma ba mu kyame su ba sai muka ce da su suka ce dan Allah dan annabi mu faɗi ni mu gaya musu irin alƙawarkan da suke son su mana wanda cewar buƙatar mu muke abinda bukatar muke son ta biya sai muka ce da su to da Allah abinda muke so za ku yi mana wani alƙawari guda ɗaya sai suka ce mu faɗe shi wallahi irin abubuwan da muka yi musu da irin nasihar da muka yi musu da kuma irin koyar da su wasu abubuwa wanda da a cikin duhu suke duk ba sani ba wallahi duk abinda muka gaya musu za su abin nan namu sai muka ce to da Allah za ku iya kare zuciyarku da hakuri da kuma tsayawa ku rinka yawaita yin sallah akan lokacinta sai suka ce wallahi insha Allah sun dai za a jarraba to in gajarce wannan bayanin sai ya kasance cewa yanzu gashi yaran akwai ɗaya daga ciki wanda har yanzu a unguwarsu kiran sallah yake tun daga asuba har zuwa isha'i kuma shi ne ladani a masallacin magana wani tsotsotsotsan da wani abu da ya ajiye ta akwai abubuwa da ya rinka gaggaya mana kawai wato in ka rinka ji ma sai abin ya tayar maka da hankali wannan tayar maka da hankali zai
1: ba zan manta ba ɗaya daga cikin abin da suka faɗa suka ce da yawa nan aka zo a ja mu ashe ba alheri ba ne za a ba mu kuɗi za a ba mu kayan tsotsotsotsi za a ce duk abin da muka yi za a kwato mu wallahi muna ta jin daɗi ashe cuta ce sai yanzu da kuke warware mana wannan jawabin muka ga mun rasa mutuncinmu a idanun jama'a mun rasa lada da abin da mafita a lahira kuma ga baka azaba tana jiran mu shi duk abin da ake mana ba hanyar arziki yake dora muka ce ah to ba kuwa kallon ba sa dora ƴaƴansa akai sai dai kawai wagai rahun a dora dai wato rauni je kadawa duk ma abin da ya samu kashewa kuka kowa kashe su ba su da asara suka ce wallahi haka ne amma baka ba mu zo ka wannan wato wannan mafitar mun sha jawabai iri da misalai a ja wannan a kawo wannan a ja ba dan ma shi abin nan shi abin da Allah ya kawo maganar ba da ma ba za mu buɗa ta ba tunda alhamdulillah suna can suna ta kokarin aiki da irin wannan nasiha da aka yi musu to kaga sun hakura da abin da suke so sun dau wanda ba sa son kuma zai yi musu alheri to shine amfanin hakuri abin da zai zama maka alheri shi za ka dauka in yin ne zai zama maka alheri ka dauki in rashin yin ne zai zama maka alheri sai ka watsa ka dauki rashin yin to nayi ban san
0: a tambaya to kan malai abin nan kanka rike da bayani malam mutum malam ya ce sun tsayar da mutum uku Allah ya karbi sadiya na kiran sallah alhamdulillah to amma sanadiyar da su jawo suka shiga Allah ya raba su da ita amma su waɗanda suke zuzuta abin ba su kawo abin shan mutum nawa kuma su suka birma in ka lissafa sun ninka ne labai goma
1: haka ne
0: saboda in dai ba a daina wannan ba ba za a daina birma 'ya'yan jama'a ba saboda haka sai an je an kawo hakuri da hukunci an haɗa su
2: haka yake
0: idan aka kama yaran nan masu shaye-shaye ba azabtawa ba komai ba a fara samu a ina dan yanzu je ina tsaye wani ya fito cikin masu sababbin ma'aikatan da aka ɗauka masu bindigogi na wanda aka yi dauka masu uniform aka ba su babura da motoci to shi daga gidan mahaifinsa ma ya fito zai tafi aiki wallahi tallahi mallan yaron da ya rike wallahi yaron bana ji ya kai shekara 8 muna tsaye muna wata magana shigen wannan ta wani abu da ya faru muna jajantawa sai kawai sai muka ga ya ce ya saka hannu a jihun yaron ya cajo shi ya debo abubuwa yana cewa wani alƙawari muka yi da kai in ka kalli mutumin da girman shi da komai da makaman da yake tare da su ka kalli yaron sai kai mamaki ka ce wannan wasan kwaikwayo ne ko me wallahi tallahi yaron bai shekara 10 ba amma abin da yake tambaye shi wani alƙawari muka yi da kai wannan shine na nawa sai sannan da hankalin mai kai ya ci ko abubuwa a jiyonsa amma
3: wallahi
0: yaron nan ba abin da ya dame haka ya ci yayi yanda ake yi wa manyan nan aka ci kwaikwayo wandan shi ya mai da bindiga shi nan ya sabe ya kama yaron yana tunkuɗa shi suka tafi za su tafi office to wannan abubuwa yanda ake bakin kokari da can da kake zuwa da din nan ana sulhunta ana shiga
2: right
0: kuma wannan wanda malai to kuma a tsaya yaya za a yi da wannan maganar wannan shashayen
1: kwayoyi
0: idan an kama yaron ni ina ganin kafin da mene ya dora kila ma ya samu haskiya nan in an kama yaron an ji ba azabtarwa za a yi ba a tsaya a ba a hankali shimuruwa kake sayan wannan kaga lokacin da ya faɗi koda mutum biyu ne aka ebi jami'ai aka je tafa da shi ya je nuna shi aka danke shi yaron aka taho sai a ba sa kawai iyayen shi za a yi ba daga nan take a kai shi makarantar da za a je a horar da shi a koya mai ilimi kuma ya yi nisa da shan wannan abin shi kuma wannan ya zo hannu to kai kuma wake kawo maka kaga daga nan abu tun in yana option bijilan zai tafi option yan sanda zai tafi option yan sanda na karamar hukuma ko kuma irin outpost daga nan za a iya ɗauka shi a tafi har a shiga suwaye ba su ke shigo da abin nan in ba an ɗauki wani abin ba an je matakin shi an fara zara wannan maganar buguwan nan da fita daga hayyacin nan sai ka kubutar da uku
2: sai goma su shigo
0: 40
1: ne ina ganin da abin da ya kamata mu ba da shawara
0: ai wannan ne
1: ina zuwa ai dora zan kai kawai ɗaurin rai da rai kamata yi saboda masu shigo da su dinnan an san su in zancen kuɗi ne a je kotu a mutum tara suna da abin biya tunda suna da jarinsu na kwayoyi jingen aljihunsu ko nawa aka ce babu ne wani mai wahala ba za su ɗauko su bayar abin da ya kamata duk wanda aka kama tunda an ce yanzu an daina kisa a ɗaure shi ɗaurin rai da rai a kwace abin da ya mallaka shi ne zai maganin
0: kwayoyi tun da ya yi daga ta mutu da aka ce lokacin shi ke zai
1: shi ne a yi maɗaurin rai da rai yana kurkuku abinda ya mallaka kwaci tun da na cutar jama'a ne amma galibi ya yi masu manya-manyan abubuwan ba za ta yi wace ba a san su ba tun da kowane kafa ta gwamnati akwai masu bincike da na zahiri da na ɓoye iyafat akwai harkokin wato akwai harkokin motar nan akwai
0: kan iyaka
1: duk ba wanda babu amma kuma ke ta abin nan
2: ai malam babu wanda ya fi karfin gwamnati
1: shine
2: duk inda ka biyo baya
1: mata idan san da ka samu
2: duk inda ka biyo baya ba wanda ya fi karfin gwamnati sai ka mafi akasari kawai gara a tsaya tsayin daka su ga sun tsaya tsayin daka yadda malam din ya faɗa ya ce ɗaurin rai da rai kuma duk inda za a biyo duk wata kafa da za a biyo ya kasance cewar an toshe wannan kafar
1: na kwace dukiya
2: ba za ka ji cewar za a ce an ɗaurin rai da rai sai an kwana biyu sai ka ji can an biyo ta wata kafa kuma an fitar da wannan da aka yi wa ɗaurin rai da rai
1: an bar shi da dukiyarsa ba zai ta tura dukiyar
2: ka gani amma mutukar aka yi wannan kamar da malam ya faɗa aka yi masa ɗaurin rai da rai kuma aka kwace duk abin da ya mallaka to za ka ga cewa an zauna lafiya za kuma a samu sabo
3: to baba da kai bayani da yalla bai da malam wato maganar da suka yi na kungiyarsu da suke ce shi bai so yi maganan ba ayin maganan dai abin da ya shafi abin da tunda wannan abu da muke magana kan tarbiyya kuma farfajiyar nan duk abin da ake tattauna na kan abin da ya shafi mu al'umma ta yaya al'umma da su gyara
0: abin
3: nan kaga dan an shigo da abu da ya shafi ko a wani kungiya ne kaji daban wani abin da suka yi ba wani gudunmuwa ko hubbasawa yayi yana da kyau za a iya saka wannan sauran nan ko ba gaskiya tunda abin da muke tattauna wannan duk taya za a yi a gudu tare a tsira tare to babban matsalan da ake samu yanzu kamar nasaran da kuka yi kuka fada mutum ukun nan kaga ai dadi kuke ji
0: sai kuwa
3: kuma yanzu sun daure haka su bakila sun jawo in sun sa su
1: shugabanni ne
3: ma mun bukatan ku kenan wannan abin ko shi kuka tsaya ciki ba karaman nasara bane ko ba gaskiya ba kuma babban matsalan da mu muke fuskanta da kullun ana ganin kaman yaran nan suna dade karuwa suna shiga cikin wayannan abubuwa ba fa laifin yaran bane kawai muna ki ne tunda malamai ma suna fada shi yasa kullun muke fada kuma kullun mu da muke kafafan yada labarai akwai limit na maganganun da ya kamata mu yi akwai wanda bai kamata mu yi ba amma kowa ya sani kaman inda mahukuntan su kansu suke fada da sarakuna da kuma iyaye da kuma malamai duk wani abu ka ganye tsanina ce ya baci ya kasa yiwa ba laifin kowa bane gwamnati ce saboda duk mutumin da kaga ake ganin ya isa ko wani bai fi karfin gwamnati ba babu shi shine amfanin hukunci to akwai kotu yaro ya laifi an ce za a hukunta shi an kama shi kai da ka kama shi dan sanda ya kama shi ko vigilante ya kama yaro ya kai wa dan sanda shi ma ya kama an kai kotu kwana biyu an sake kawo yanzu kamar wannan yaron da kake bada misalin nan yanzu ba ciwo yake wannan mutumin ya gani ba ce kaman yaro kaman irin wannan dan shekara 8
0: wani manto sai wallahi
3: dan shekara 8 a ce na wani abu ai kaga duk wanda yake saurara irin wannan abu suka ji na jin takeici irin wannan abu akwai mutumin da fa zai iya hade yaro yanzu zaga ya kai ta kai ta kawo ungwanni yanzu yaran suna abu ma ba a iya raba su sai wanda ya daure yake yi magana zai ci zai hada yaro kanana kanana fa suna fada yanzu ba a iya raba su ba saboda me in ka zo yi sai kaga ko uwar yaro ko uban yaro ko wani wan yaro to shi kuma da yazo irin wannan abu kai kana ganin ka shiga naka shi ma wancan shi ma yana ga za ci mutuncin nasa kaga abu dole ya kara lalace to wannan kullun ba tsaya ungwanni an samu shugabanci ba to kullun wani abin da tabarbarewa yake dan akwai ungwan da baran kama suna ba akwai wanda yake kokarin jajircewa yake irin wannan abin sai aka samu wani bijirren yaro yazo yana nuna shi irin ba wanda ya isa su kuma tunda daman abin nasu dan Allah suka jajirce an kama an ce an kai wani wurin ma wanda suka bibbi duk abin yaki wasan da shi wanda ake ganin kamata tsaye shi shi ma yana da wurin da ake tunani zai kai tunda Allah ya azurta shi na arziki kuma ya san manya da aka ga kafa aka buga aka yi kika abin yaki aka aka dawo karshe dai masala aka zo kuma shi kansa ya dawo shi ma wanda ya laifin ya bada hakuri to kaga da Allah ba an zauna lafiya ba to duk wani abu da kaga nan baba in ka ji ana ce wai bai yi ba to gaskiya hukuma bata ga dama bane tunda a gaban hukuman zai ga yara da karafuna wanda kaga bai kamata ce suna fita ba duk wani ɗan daba da yan wanda ake ci kaza kaza nan ba gaban yan siyasa suke ba sai yan siyasa su waye yan siyasa ba mahukunta bane ga ba tsir abu bude su ne gwamnatin kuma duk abin da yaran ake ga ake sa su suna yin sun sani sun da sun san abin ba wani fa'ida da wurin su ba ma talauci an kaka ba mu da talauci karfi da yanzu kaman mai yanzu mutun nawa zai ga yanzu petrol yanzu da wahala kaga wani ya iya siya maka lita ɗaya yanzu an koma dubu ɗaya da dubu ɗaya ya wuce lita amma yanzu saboda litan ya haura sai kaga kullum mutun sai dika ji ya samu ka dubu ɗaya mai karfi ne fa yake iya cika tanki in ka je gidan mai in kana ka zo shan mai a mutun 10 ba banka ɗaya sai kaga duk yawanci na dubu ɗaya ake saka kafin ka samu
0: ne ka ce wanda yake neman kuɗi da motar da ko babur
3: da wai misali ke da kage
0: ai shine
3: kaga ba karamin abu bane baba to wannan dai gaskiya ya kamata mahukunta su kalli wannan abin tunda kullun ana gaya cewa gwamnati tana da rawar da ta taka ya kamata gwamnati ta yi kokari saboda me duk lokacin da aka ce gwamnati ta tsaya ta ba da abin nan ita kanta ma ai za ta samu kwanciyar hankali tunda yaran nan
2: da kuma in ka duba muna ga cewa yaran nan da suke sakawa da abubuwa za ka tara yaran nan guda 100 ko 1000 amma yana da wahala ga gadan su guda 1 a cikin su
3: ai ko ba na sa koyon uwan su ba
0: to ai baka sani ba
3: ko ba haka bane
0: ba ni
3: kana da dan uwa kana da dan uwa
0: ya kaji kaji ko wato shi fa Allah subhanahu wataala ba wanda ya sai mai dabara
3: babu
0: ai su kuma din da suke tura nasu
3: akwai jaraban da Allah ke musu
0: da suke tura nasu akwai jaraba su kuma suna zuwa su je su yi abinda zai kunyata su tunda za su shafe abinda su wa'annan yaran ba su ke sha ba saboda tsada shi
2: bare kuwa
0: za su sha ko kuma a wajen ma aje a dauko kudin a tafi aje a tattara wasu ayi a lokacin ma in ba Allah kiyaye ba zai iya samun damar a tare ma a shirye yanda za a dauki ran shi shugaban to mutum nawa ne ake cewa an kama su sun shiga dakin tiraka shugaba wanda yake duddun irin tsare-tsaren da ake a ce an yi sata a ofishin ko a gidan shugaba
3: to wannan kadai
0: ba ina ce shugaba ina ne shugaba
3: wani dai babba
0: wani dai babba an shiga an mai kutse an mai sata da kare kaji ana zargin ko sun direbobi ko me to me sai da kare inda za a bincika sai aske dan ne ya dauka ya tafi wani wuri je kama wani gu mai tsada aka je aka kashe kudin kuma abubuwan da aka sha abubuwan da dai za a sha din ne ni inda an dan fahince ni wanda abin da Allah ya faɗa abin ne faɗa da wanda malam da kuma wanda kai ma ka faɗa ai an yaba amma ta yaya zamu kauce idan aka kama shi wanda aka kama ma amma mance da zancen hukunci ya za a je shi a gyara mai tarbiye shi saboda shi shafa kawai yake kuma shan makila na yarinta ne to idan shi aka tai aka ba dai ya bada inda ya sayo ba an kamo shi to shi kuma sai a zo shi wannan shine zai ga alƙali tunda koda a ce ya je ya nuna dilan da yake kawo mai dan waɗansu zuwa yake a raba musu waɗansu kuma tafiya suke su karbo waɗansu in akwai waɗanda suke tafiya a babur ka ji an ce a cikin labubbuka ba ma za a bi titi ban za a kama talabi za a bi an je an yi goyo a babur an ɗaɗɗauko ko kuma ƴan ƙurƙura an je an ɗebo an ce an kama ganye mota kaza to idan waɗannan suka zo hannu mutum kawai zai ce a tashi ya ga mota hidden lodi ai dai ya samu an kamo mota an ajiye a hukunta to a tasa shi gaba ya je wurin waye karbo
3: Allah ya samu dace na san ga masu sauraro suna ta abin nan akwai gudunmu wanda suke so su bayar eh a yanzu ya dan dauki waya tunda yanzu minti 15 ba mun da za ba su kaga a
0: cikin ba su iya ba mu samu wani abu
3: yawa za a iya samu makan lambar 08485
2: ga wannan
3: suna mun suna tare da kowa yau assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: barka da shigowa ka yi gudunmuwa ka cikin wannan shiri mai albarka
4: gudunmuwa ta gaskiya na ji daɗi ƙwarai da gaske akan wannan lamari da kuke tattaunawa na lalacewar tarbiyya musamman a cikin wannan al'umma tamu ta Hausawa in kai duba da yanayin yadda za ka ga an cire mutane rashin yarda da rashin aminci a juna da kuma lalacewar tarbiyya za ka ga yara a unguwa ƙananan shekaru wanda ba su wuce 10-16 ba za wallahi sun lalace
2: shi na ban takaicin ma
4: ba ma iya shaye-shaye ba da har kai da matashin da za a ce irin waɗannan yaran gani suke ma kamar ko wani aiki na fasikanci zinaci ba komai bane a cikin
2: al'amuransu
4: in ka za ka duba abin ba komai ne fa haifar da shi ba face ne lalacewar da har ta kai matashin da za ka ga wani makoci zai tsawatar da kan mutum za ka ga uba ko kuma uwa ya taso yana rikima a kan dan me za a yi wa ɗansa dole ma sai a yi bibiye ne mai yaron shi ba to kaga wannan hanya ce wadda ne ana sake dora lalata rayuwar kuma nan gaba ba san yadda rayuwa za ta kasance ba sai dai muna roƙo da kuma addu'ar Allah ubangiji shiryar da mu domin baki ɗaya abubuwan da za mu iya gyarawa Allah ya ba mu ikon gyara wanda kuma za mu iya Allah ya yana da kansa
3: Allah ya saka da ka ga yayi magana kuma dama akan abin da kaga muke tattauna kai kenan kaji dai baba abin da wannan ba Allah ya magana
0: kada dai guda ɗaya ce
3: ai inda ya magana saboda iyayen nan fa suna taka rawan gani
2: da wato
3: assalamu alaikum assalamu alaikum
4: tawara fatan awon lafiya masha Allah sana mu abin da kaga rawa kuma tarori
3: to kaji abin da muka tattauna cikin wannan farfajiya
4: yanzu abin da nake kallo ban ga fa'ida ma da kai na kaga malam wajen da ya kawo biyodin da kai ɗin siyasa ma da harka da ƴan gaba sai da take neman amincewa al'umma kuma kai da kanka kake san wannan al'umma ta amince maka to ne za ka ringa ta'amari da ƴan gaba kana tawo da mutanen da aka bar hankali ba ka ga ba wayewa nan ko babu fa'ida a cikin wannan zamani tukunna sai da take neman da wannan al'umma to da za ka tawo da al'umma hankali kuma ana ta ka zama shugaba na gari za ka fitar musu da hankali da ci gaban rayuwa da zaman lafiya da kuma a jiya tana faruwa aka wannan ba wayewa kuma ba ma ci gaba ba fa'ida a cikin wannan sannan so aka zo wannan abin za a ce ƴaƴan su tattata su suna kasa shi duniya suna karatu ba kannan su a ciki ba ƴan uwan su suna jami'o'i suna manya-manyan makarantu na duniya ma ba ma da gida ba to kaga wannan ya kamata a ce gaskiya mu ƴan uwan mu yaran nan sun gaba suna cika aiki kullum duk ba su ke cewa duk wanda ya ɗauka yan maye ba ka kake ka ta'addanci ba da makami ba ka ta'addanci ba ɗan sa ba dan uwansa ba wannan nasa ba kuma ya kamata a ji gaskiya cika ki tare da wallahi wannan ba hanya take bullewa ba wannan ba makoma ce ne ce wannan muku fata da kai
3: amma kana ganin me yake janyo hakan din ne yaran suke je
4: a cikin wata kacciya ina ko nan ga kamu ma masu zabe ya kamata mu duba mu duba shi kuma shugaban da ya kamata mu zama saboda kaga tasirin da wannan suka yi a Najeriya wai da biya ce ba babban ce ba an tambi nan da ake garin kamfani duba ne akwai mutane na cikin wanda su ba su kun da ya tsaya kaga an tafi mu da tafi da daga takara amma sai dan dai ba da tsaya ce wanda kare ka ce kike bo ana ganin kamfani.
3: To muna godiya Allah ya saka da alheri amma fa baba ka san babban kalubalen fa inda ake samu nan gizon yake yin saka akwai fa gudumuwan iyaye saboda duk dan da ka bashi tarbiya ka bashi ilimi wa'ina abubuwan wallahi ba yadda zai wa'innan mutun ya zai jashi ya ci. Assalamu alaikum ga wani na.
4: Assalamu
3: alaikum. Wa alaikum assalam.
4: Ibrahim ne garin
3: Kano. To muna jin kai malai Ibrahim ka ji tattaunawa mu a cikin wannan
4: shiri.
3: To muna to muna jin
4: kai na ga ma wannan lokacin da kike gaba dai ma wallahi ana shirin ma lokacin da kake baka bugu ka ba da wata gurma saboda ba shi ba
3: to
4: ni ban ga dalilin da zai sa wai a ciwo wannan yanayin yanzu wannan fa ya fita kadan yi ta dan fara ki to wannan nan da ba su dade ba aka canza wata aka canza wata tunda garin ya kamata talaka ya gane kansa ya san da yake dan ban ga wata karin da rigima akan junan su wani ya ga wannan wani ya ga to zuka shi an hali kuma
3: ka zo a wahala ka koma wahala kenan
4: ko mai kana cikin fargaba to kuma ga san daga sun ya yi sai ke shi in kika gaba ka kuma mun su ba su zauna da mu kuma in ka kai shi ai da wani wai ana fito da mutane daga cikin fargaba wanda suke matsala kuma kashe kai da an biyo ka baki ko wani abu sai a ji a daure ka zo irin ka san ya kafi
3: ciki Allah ya sa mu
4: na gode da fatan Allah mu tashi
3: to muna godiya
4: mun mu zauna mai tsakiyar mun muna
3: dawo kaji to madalla kaji shi ma ya ce ba mun ba dole ba ma ba ya san ya ke saboda an dade ana ba da shawarwari cikin
2: wato sai tuna mun da wata gaba wanda kullun da tana yawan dan damuna musamman wato yadda muka shiga rayuwa mun fitar da hukuma ta fitar da
3: assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
4: kallon ku da kokari Allah ya saka muku da alheri
3: amin kai ma barka da shigowa
4: bayan Allah zan ba da misali ne da wani dan siyasa da ya ga danyarsa a cikin yaran nan wallahi ya haushi da fada da zage-zage nan ya kamata ka zo nan wajen zuwan ka ne
2: ba ka ne su
4: abin da yake daure mutai ina ga a gaban yaran aka yaka
3: to
4: eh ya kamata su kawo hankalin su yi tunani daga suna su cije so su suke so su lalata amma yaran nan duk ba su yi la'akari da wannan ba
3: to baka tunanin ko kila sun dauki kayan aiki ne baka tunanin ko an dauki kayan aiki ne bare su iya fuskanci abin da yake nufi ba ka san ba cikin yawwa in ba kana cikin daidai ba bare kai ya bambance tsakanin fari da baki ba
4: akwai wannan kuma dai kaciya ƴan siyasan nan su ji tsoron Allah
3: shikenan
4: su ji tsoron Allah sun daidai ƴan su sun kai su makaranta sun killace su suna lalata ƴaƴan wasu kamar gani take Allah ba zai tambaya akan wannan lamarin ba abin yana matukar
3: kayan mana da hankali to Allah ya kawo mana karshen wannan
4: Allah ya saka muku da lafiya huta lafiya
1: ni ina ganin ba yaran ya kamata kai mamaki ba mu mazauna gari kamata kai wato kai mamakin mu yaya ana lalata mana ƴaƴa muna kuma ƙara zaben mu inda suke lalatawar wanda suka zo da wannan zugar kuma sai a ce sai raba kudi wa shi za a je a jefa ƙuri'a an lalata ma wato da kuma an lalata naka tunanin kuma sannan ga hanyar tsada da ta gallabi jama'a wanda aka jefa mu a cikin wani kurkukun na zauna a gidanka wannan kurkukun zauna a gidanka ne ai komai ya maka wahala fetur da kyar cin abinci da kyar tafiya a rana zumunci komai da kyar ka rasa yin wani kuma ka zaɓi mutumin nan da ka huta kuma shi ya ƙi yadda ya baka ka huta din
2: wa alaikumussalam
4: tashi lafiya.
0: Alhamdulillah.
3: Muna godiya.
4: Salamu alaikum.
2: Muna muna jin ka, da wa muke magana ne gudun muka. Alhamdulillah. Da
4: kira aiki.
3: Da godiya. Me ya gudun muka cikin shirin?
4: Gudun muka da cikin dai wuce Allah ta kan furare.
3: To mu ma muna
2: godiya. Allah ta mata san. Ji
4: ku sai da basira. Allah ya
0: dawo kan hanya gaba
1: da. Amin. Ku kan ku ji mu ai ku ne masu zaben ku ne za ku ji mu tunda ku ne masu zaben mutanen da abin yake denuwa. Tunda duk wanda yake da irin wannan iskar haka ki zaben sa gobe ba zai zo da su ba. Kuma zai basu zai basu cikin hankalin su za su nutsu.
4: Allah ne dora mu akan hanya.
1: Allah da za mu zo. Mu ma mu je zaɓa duk wanda ya gayyato ɗan daba kan mu zaɓe shi ko waye shi. Saboda ba san rayuwar mu yake ba.
4: Ina muku
1: fatan alheri. Kuma da lamun gode. To malam me zaka kafin wani shigo? Me za ku fara?
0: Eh to.
1: Ko mun ci gaba da?
0: To bismillah.
2: Ga wannan ku? Ga wannan ku?
0: Na'am.
2: Assalamu alaikum.
1: To ala kulli halin.
0: Na'am.
2: Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum
2: wa rahmatullah. Wa alaikum assalam.
4: To alhamdulillah Allah ya
2: saka muku
4: da
2: alkhairi ku na tare da Ubaidillah Bara ta
4: hankali
0: ma kuke. To
4: masha Allah malam Ubaidu. Me gudun warka? Kan wani wanda ita bayin rike wani mulki inda muna da masana a matasa kuma makaranta wanda suna gida wacce sun riga sun san komai suna kuma ta bincike a inda ma ba a iya mulkin ƙasar Najeriya ita ma a ce a fito da wata ko da irin ɗaya da banza ɗin nan ne a ce an mata rajista wanda bai taɓa ba iya matasan na Najeriya kudu da arewa su sai da ɗan takarar da kwata-kwata wannan so ake kafarce a gaba kamar inda da san muka samu ƴancin kanmu a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya kudin da arewa ce ai ta hannu. Babban baƙo Allah ya mai da kai gida lafiya Ubaidillah Kubara ta yin kwari ma dukuna ku.
1: Wani ai wannan ƴancin da kake faɗa yana ne abinda yake faruwa kuɗi ake zulma wa fan yanda shi talakamar zai iya cewa ya ma taɓa ganin wannan kuɗi mallaci ya mallake su har da zai je sai wannan fan ɗin takarawa kaga saboda haka shi sai a take shi a wuce amma duk wani ƴanci da ake faɗa da wani waye a takarda yana nan mu ya kamata mu tsaya mu tabbatarwa da kanmu wannan ƴanci duk wanda ya zo da irin abin da bai dace ba a nemo shi sauka daga kan matsayin da yake a kai kuma da kuka zaɓe shi in ya sauka kaga goben wani hau ba zai sake irin wannan abin ba tunda yana son kujerar amma mutum yana son kujera kuma yana cutar ka dare da rana ba kai ba kwanciyar hankali ba zaman lafiya ga tsada ga wulaganci na rayuwa iri-iri to kaga yaushe za a ci gaba da.
0: Na'am.
2: Assalamu alaikum. To da wa muke? To me gudun muka?
4: To alhamdulillah haka abubuwan da ake tattauna idan da a cikin matasa za ta haɗa kansu ne abin da ta ce wallahi za ka ga za a samu sai sun ci to amma wasu da kuma yawanci ma da san da su ne ke sai in ka tsoro da Najeriya ga baki ɗayan ta wasu yawan su wanda suka ke da tsawon Najeriya suka kafa abubuwa na tarihi wanda an da ta ga ta ce su sai suka ne suka tsaya ma ta ta suka yi wannan abu to amma yanzu sai ka ga matasan da ana son ma a ba kamar yadda zai ana san cewa ko kuma da nan da ni ke so da ki wannan abun da ya dace ko ba za ka ta tsaya yana da kyau ya dai da yanzu Allah ya rufe Najeriya ta hanyar da tsere ake samar da shugabanci to yana da kyau wata sannan mu shiga sai ta yi mu mu ga kada mu rufe da wai lalle wani iga ka wani abu kawai ka yi abin da ya dace a zafi wanda ya kamata ya dace kuma a kafa a tare din nan wata tsare suke yi to ba fada ba ba bakani ba wani abu amma ai abin da ya dace a zaman mutane Allah ubangiji ya ba muku da alheri kuma Allah ya sa matatan mu shiga hankalin mu don wani abu sai kun mun da gaskiya matatan Allah ya ba muku da
0: alheri amin amin
1: to kun ji abin da wannan yace za ku kara kamar yin shugo za ka kara cewa
0: ai abin ai kamar yanda dai na faɗa ne sai kaga wata sa'a ai abu ɗaya kawai ake taimaitawa amma in magana zancen kuɗaɗen da ake sawa to ai akwai majalisa ko ƴan majalisan da sun san ba su duka za su koma ba kuma sun san cewa su waɗansu na nawa da sun dace suna so ai doka mana wadda za ta zo ta kawo wata mafita
2: assalamu alaikum barka ka dai
4: Allah ya faka da alkhairi
2: amin amin da wani ke tare
0: ina da wannan waya ita ce ta karshe waya ta kai ita ce ta karshe amma a yau
4: sunana Abdullahi daga Daurayi
2: to me gudunmuwar ka
4: da nake zo in ce kuma magana da malamin din yayin yayi ita ce magana gaskiya wannan yan siyasa nan kowa ma yanzu ya sani ba wani wanda yake da gogon da zo zai dauka nauyin wadannan abubuwan ba za ki ce ki ba akwai ba amma kowa zai ce ɗan siyasa ne ɗan siyasa ne amma ɗan siyasa nan ya za wa ya ɗaure muku kindi ai mu talakawa ne muka ɗaure muku kindi mu muke harkar su mu muke zaben su ko mun san illar da suke mana illar ta kowace fuska yanzu abin da mazara suke cewa tun da aka yi Najeriya Najeriya ba ta ba samun arziki kamar na kamar wanda ta samu daga 1999 zuwa wannan shekara ba amma tun da mutanen Najeriya suke kuma shiga cikin bala'i da zuci da kangi na talauci da kasani da yi kaman a wannan shekaru na demokaradiyyar nan ba duk kowa yana gani ga kuma wannan kashe kashen rayuka manzo Allah ya ce rushe game da malam gashi ne yana nan suke gaya mana manzo Allah ya ce gara a rushe ka'aba da aka sake ɗauki da mumini guda ɗaya kuma gashi nan kullum kashe mutane suke kullum ɗaukar nauyi suke kowa yana mota za a haje duk wanda ya shiga ɗan ta hajjan ya je za a ci hajjan naira 2500 sa kana ta ana
0: kawai
4: amma mun kuma mun tana kawo mu ne muke shiga harka mu muke daure musu gidi mu muke zafa wannan ziya ba sa ruwa bala'i a gare mu saboda haka har sai sauke haka ma sai mu mu wa kanmu mu ba ba wanda zai ba mu mafita ba mu za mu ba kanmu mun ba ka ba mu zauna ne da bakan sanu mu ci ci gaba da wajen kanmu amma ba wani abu da zai canja su da fuskar sai ris kana ma Allah ya sauke salamu
1: alaikum
0: wala
1: na lokaci ya kawo jiki to shi dai wannan tufe ɗane da muka fara shi ko rabar sa bamu ci ba na
0: shi ne dai ya sha shi ya fara da wannan
2: ana mun
1: yake nan kawo
0: to eh
1: ci ko rabar sa ba saboda haka muka zo satin gaba sai mu dora insha Allah eh duk waɗannan abin da aka faɗa yana daga ciki amma lallai kam ya kamata shi ma a kada sa wannan wato ana kai shiga cikin wato abubuwan da ba su dace ba ta hanyar hakuri Allah ya sa mun dace
2: amin amin
0: amin bare mana salama asabi
2: to
0: Allah ya saka fara
2: amin amin amin

Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sada Abubakar na uku ya bayyana addinin musulunci a matsayin addinin zaman lafiya da baya koyar da tashin hankali. Sama da cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko 3000 a jahohin kasar nan 19 da Abuja ne ba sa aiki a halin yanzu. An umarci shugabannin makarantu da sauran masu ruwa da tsaki kan harkokin jarabawa a jihar Taraba da su tabbatar da an gudanar da jarabawar WAEC ba tare da magudi ba. Daga kasashen ketare wasu alkalima daga jam'iyyar adawa ta Ingila sun nuna cewa sama da bakin haure 200,000 ne suka isa a kasar.

sa Ingila bayan sun samu tsallaka kogin nan da ke raba Ingila da Faransa a cikin kananan kwalakwali tun bayan Soma rubuta musu shugowa kasar a shekara ta 2018 alƙalima da aka fitar a daidai lokacin da jam'iyyar adawa da shige da fice ta Burtaniya ta samu gagarumin ci gaba a zaben kananan hukumomi na ranar Alhamis da ya gabata gabar tekun arewacin Faransa ita ce babbar hanyar tashi ga bakin haure da ke fatan isa gabar tekun Burtaniya a cikin kananan kwalakwali marasa aminci dauke da tarin mutane kuwa wannan juma'a da ta gabata an gano cewa kusan mutane 70 ne suka isa a cikin wani kwalakwali a cewar alƙaliman da ofishin harkokin cikin gida ya fitar a ranar Asabar Hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da cewa mutum 8 sun kamu da cutar hantavirus a duniya inda 3 suka mutu. Kamar yadda sabbin bayanan da WHO ta fitar a ranar Juma'a suka nuna, ta ce akwai barazanar barkewar annobar a fadin duniya amma za ta ci gaba da nazarin lamarin. Hantavirus kwayoyin cuta ne na zoonotic waɗanda ke iya yaduwa zuwa mutane. WHO ta ce an tabbatar da mutum 6 da suka kamu da kwayar cutar Andes inda mutum 4 suke kwance a asibiti sai kuma mutum guda da ya warke. To da wannan muka kawo ƙarshen labarin na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama ga tishin muhimman kanin labarin da kuka saurara tun da fari. A cikin labaran kun ji cewa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya bayyana addinin wato addinin musulunci a matsayin addinin zaman lafiya da baya koyar da tashin hankali sama da cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko 3000 a jahohin kasar nan 19 da Abuja ne ba sa aiki a halin yanzu an umarci shugabannin makarantu da sauran masu ruwa da tsaki kan harkokin jarabawa a jihar Taraba da su tabbatar da an gudanar da jarabawa WAEC ba tare da magudi ba daga kasashen ketare kun ji cewa wasu alƙaluma daga jam'iyyar adawa ta Ingila sun nuna cewa sama da bakin haure 200,000 ne suka isa kasar sakon hikimar mu na wannan rana yake cewa rayuwa hanya ce mai cike da sauye-sauye wani lokaci tana bayar da farin ciki yayin da a wani lokaci kuma tana koyar da darasi ta hanyar kalubale kada ka bari wahala ta sanya ka manta da ni'imomin da Allah ya yi maka da fatan Allah ya ba mu dacewa amin summa amin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum da nan gidan radio rahma farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran musamman editan da ya tattara kuma ya tace labaran Nafi'u Yahaya Amatul Mu'izzu Abdulrahman ce ta sada ne da ku ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa madu tare da ku a sharhin bayan labarai

0: masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci barkanku da haduwa tare da ku a cikin sharhin bayan labarai wanda bangare na biyu na labaran mu da muke kawowa wanda kamar yadda aka saba wannan bangare ne na biyu wanda muke kawo batutuwa daban-daban wadanda suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye da dafin a tattauna kuma in tsokaci tare da yin sharhi akan batun da muka kawo da nufin wannan al'amari ya je ga kunnuwan mahukunta ko ya je ga kunnuwan wadanda za su iya daukar matakai daban-daban domin kawo sauki ga al'ummar mu haka zalika wannan sharhi na bayan labarai yana zamowa kamar gyara kayanka wanda baya zama sauke maraba ga al'ummar mu musamman wadanda suke fuskantar kalubale muna tabo batutuwa da dama wadanda suka shafi tsaro harkokin lafiya da dukkan wani al'amari ko sha'ani da yake da jibi da rayuwar al'umma sunana Mubarak Hamza Adam kuma ni zan gabatar da sharhin da bayan labarai a daidai wannan lokaci wanda kamar yadda kuka ji a cikin labarai mun bayyana muku yadda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sada Abubakar na uku ya bayyana matsayin addinin musulunci cewa addini ne na zaman lafiya da baya koyar da tashin hankali wannan ba karamin abu bane ba karamin tunasarwa bace da jan hankali akan tabbatar da cewa addini na musulunci addini ne da yake kantar ba ta gaskiya da tsari na zaman lafiya wanda sam ba addini bane da yake goyen bayan tashin hankali ko yake goyen bayan wani abu na fitina haka zalika cikin labaran da cikin kanin labaran muka kawo kun ji cewa sama da cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko 3000 a jahohin kasar nan 19 har ma da babban birnin tarayya Abuja ba sa aiki a halin yanzu in aka ce ba sa aiki a rufe suke ma'aikata ba sa zuwa kuma marasa lafiyar ba sa zuwa irin wannan cibiyoyin domin a kula da lafiyarsu haka zalika mun kawo muku cewa daga jihar Taraba commissioner da ke kula da karatun secondary ta umarci dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki da shugabannin makarantu akan su tabbatar da cewa an gudanar da jarabawar wayar da za a fara nan gaba ba tare da yin wani magudi ba shi ma wannan babban kira ne wanda ya kamata a ce kwamitocinmu ba kawai ta jihar Taraba ba da sauran jihohin da muke da su sun farga sun kafa kwamitocin da za su yi jan hankali da irin wannan kiraye-kiraye domin dora matasanmu da ɗalibanmu a kan turbar da ta dace to kai tsaye a cikin sharhin bayan labarin namu bayan mun yi tsokaci a kan wannan wato kanun labarai abinda muka ɗauko a wannan mako ko a wannan rana batu ne mai matukar muhimmanci kuma batu ne da yake da tayar da hankali wanda za mu tabo batun yadda wasu ɓata gari suke amfani da wata dama da Allah ya basu ko dai ta ƙarfi ko ta makami ko makamancin wannan su riƙa bi domin su cutar da al'ummar mu suna amfani da damar maki ta hanyoyi daban-daban a mabambantan lokuta a mabambantan hanyoyi a mabambantan unguwanni to yin tsokaci akan wannan da sharhi da ma taɓa alli da waɗanda irin wannan ibtila'i ya faru da su abu ne mai matuƙar muhimmanci ko ba komai za su zayyana yadda abin ya faru sannan kuma za su faɗi yadda wannan matasan suke da sufofinsu da hanyoyin da suka bubi tayin cikin yardar Allah da kariyarsa ya tsare ya ci gaba da kare al'ummar mu daga fadawa ire-iren hannun waɗannan ɓata gari waɗannan ɓata gari sukan yi amfani da irin wannan damammaki ne su yi kwacen babur ta ƙarfi da yaji su yi kwacen babur ta hanyar makami su tare wanda mai babur in Allah ya kawo ajalin sama su sa masa wani makamin da zai illata shi ko su kashe shi baki ɗaya sannan su ɗau babur ɗin su tafi ko su haura gida su ɗauki babur ko kuma su tare mutum akan hanya yana cikin tafiya su tare shi da kuma waɗanda nasu ma ya zama ruwan dare za a ajiye bashin su zo su lallaba su ɗauka su gudu da shi to wanda ya fi muni da sabon salon da wayannan matasa bata gari a cikin al'umma suka fito da shi shine na yadda mutun yana cikin tafiya akan mashin din sa amma ban mantan lokuta za su tare shi su kokawa da shi wani su kwace wani su buga mai makani wani wanda in kuma Allah bai haƙi sa bai sarai ba cikin taimakon Allah da gudunmuwar sa ya fatattake su kuma mashin din ya ki karbuwa an samu ire-iren wayannan abubuwa da yawa mai baituwar sa nan jihar Kano ya samu ka fito da wannan batu domin mu tattauna kuma mu ba wa al'umma shawara domin su gujewa ire-iren wayannan yara da bin hanyoyin da za su kaurace musu domin a samu sauki sannan kuma a yi kira ga hukumomi waɗanda alhakin kula da lafiya da rayuwar al'umma take a kansu da jami'an tsaro da ke ta iya bakin kokari domin ganin sun bada gudunmuwa akan lallai su jajirce su ci gaba da bin kado asirin wayannan bata gari domin a kama su kuma a ladabtar da su a kai su gurin hukumomin da suka dace domin a yi musu tarbiya sannan kuma hukunta su wannan zai sa ba ko shakka ya zama izina ya zama darasi domin al'umma su gyara kai tsaye a daidai wannan lokaci muna tare da daya daga cikin wanda wannan ibtila'i ya faru da shi zamu ji daga gare shi irin abin da ya faru da yanda wayannan matasa suka yi attacking suka tare shi yayin da yake cikin tafiyar sa Alhaji barka da wannan lokaci to alhamdulillah Alhaji kai tsaye kana tare da masu sauraron gidan radio Rama farin cikin al'umma a daidai wannan lokaci kuma muna tattauna wani muhimmin batu ne wanda yake mai matukar tayar da hankali musamman kana ɗaya daga cikin wanda irin wannan ibtila'i ya fada a kanka da mu da masu sauraro Alhaji za mu so mu ji ya wannan al'amari ya faru da wace rana ne kuma da daidai wani lokaci kuma a wace hanya
1: na kamar abin da ya faru
0: na
1: na karfi shiga na kaji na saba ina zuwa trena a tsara mace sai dan zuwa wuce na saboda na
0: na
1: to na ba hanya ba hawo babur ina na tafi dan je shi na ji hawo zan hawo dai gidan nan ka azumi to makala
0: na
1: ka ba ba na hawo ki ka kawo ki na ba ka
0: to
1: ya ra su take akan babur daya
0: wani irin babur kenan Alhaji
1: babur ne aka yi irin ka
0: na
1: saboda haka kuma ana zuwa da yadda ke shirya gada
0: na
1: ne suka kai su da suka kara musu kada
0: subhanallah
1: dan goce ne ka ka burki sai dan goce da dan to ne isa ka dan bar shi
0: na
1: sai da ka ci ne da ra ina da ra eh ko ba ba na ci ne ki ka
0: kariya
1: eh ji ba ba ka ci na kai
0: na
1: ina fatuwa ne ko ko ran zara mu kullun babur na kunci
0: ne na
1: ne ki ci babur kuma da ran
0: ne
1: eh ci mu kawai kashi shi
0: inna lillahi wa inna ilaihi kawo dauki ko al'ummar gari
1: a ba ba wani mutum wanda muke tsayen da su a kowane su zuwa motar su
0: na
1: ta hawo saman gada su daga ana rigima da su koma baya da motocin su ba su san da ni ake ba sai daga baya to wannan ana cikin wannan kuma ana da ikon sa ana dan fara sadewa saboda mun dade mun kawo mun cikin wannan ta driver
0: ga su suna da yawa kai kuma kai kadai
1: to yi kuma da makami
0: subhanallah
1: to anan ne suka buga mu makami a kamo su ka dan karewa ina suka buga mu ya
0: subhanallah
1: suka buga mu a gidan baya na nan suka buga mu a kan goshi na
0: inna lillahi wa inna ilaihi
1: to kuma sai akwai matata da suka hango da babban matata suka hawo da katafai
0: na
1: to ganin wannan sai matatan suka kokari suka hau ba wannan suka gudu
0: suka gudu tunda dama
1: haka zan tsoro su ne za ka da tunci a madalci
0: na'am tunda dama shi ɗayan kamar yadda ka ambata yana kan mashin din jira yake yi su wannan bata garin su gama aikar da za su yi sannan su hau su tafi
1: sai dama yake ci babur nan nan ce mu aka shi ne aka ba wannan
0: dokake eh
1: sun tambayar farko wani ci ai mana fitowa da baya
0: subhanallah to alaji eh sai a dauki babur din ban sani ba ya magana babur din tunda kai nasarar cire mu kullun ko kuma
1: ban cire mu kulli ba Allah a cikin ikonsa
0: na'am
1: sai suke kokarin daukar babur din
0: subhanallah
1: sai ya kwani dan su gina tana da makamai sai ka kawo su ka sai ya kuma kan babur din
0: na'am
1: ya kuma kan babur din na sai ki kokarin ka shi babur din na to Allah a cikin ikonsa
0: ba
1: bakin ce
0: ita
1: ne so lokacin da na fadi ba bakin yayi over yayi over
0: ba da mai kashi
1: haka Allah ya kwashe shi
0: na'am to kaji sun shi ba
1: bakin tashi shi kana ga wasu
0: damar
1: idan ba bakin ya kashi ba na'am to alaji na'am na'am muna jinka ai an yi wannan
0: ne sai ya faru ko kuma sai sake
1: to
0: chan ma ka
1: sai ko bar wata suka hawo
0: suka ka dauki
1: eh to shi ne zan kauce to shi ko zan zo babur dan shi ne ke kar kuma kan babur ina zai dauka to da kare yin kansa kokarin kike shin kan shi sun kwaci kokar
0: haka
1: to shi ne daga wannan kokar shi buga mi ka aka kushi da kan
0: Allah ya wani raju to alaji kamar yadda ka bayyana tunda kamar yadda ka bayyana tunda al'amarin ya faru ne da sanyin safiya a karfe 6 na asubahi menene kiran ka ga al'umma waɗanda suke fitowa irin wannan lokaci domin a dan rinka tsahirtawa ko ba komai a bari al'umma su fito domin a gudu a tsira da rayuwa da kuma lafiya baki da
1: eh shawara ta nan shine don mutumin da yake zama masa lalle ba shine ya zama mutum da fara fita da wuri
0: haka
1: to kamata yi mutum ya bari shi gari ya waye ya cangarara jama'a suna da tsarin aiki ka gani da na kan fita a karfe 5 da rabi zuwa 6 amma yanzu ka ga tunda aka bani shawara musu ya sun ce ki daina fita amma ba su kauna ta da musu da iyaye
0: alhamdulillah
1: daina fita da wuri kurgo kwanci shi gari ya waye
0: haka
1: dan ga fita to ni shawara ne kan so in ba wa mutane to bai zama dole ba to mutum ya bari shi gari ya waye an fara zirga zirga da kici ya fita kuma kuma ya zama masa dole ya samu zakkeke bukansa shi ma ya sa a kungunsa ikna
0: to alaji daga
1: sannan na biyu shawara ne kan so in baya tun sai kana tafiya a kan babur
0: haka
1: yawa ba a samu mutane da yawa in ka ga
0: a irin wannan lokacin
1: ko da safe
0: na'am
1: in kai ko ka ga yara ba ta saka kan babur guda uku
0: na'am
1: akan babur kwaya daya in goyo uku sun zo sun wuce kan kalbi da kakalle su kun da sun wuce gaba to kokari ka dakata ka tafi wannan hanya
0: haka
1: domin masu kwatar babur da wannan da wannan ka mutum daya ko mutum biyu sun zo kan babur
0: na'am daga karshe alaji wani kira zaka ga hukumomi domin su ci gaba da ka dauki domin dakile wannan al'amari baki daya
1: ni hukumomi abin da nake so in ba shawara shine
0: na'am
1: inda yake akwai ana zirga zirga wanda ba zirga zirga ba ce ta jama'a da yawa a wuce
0: na'am
1: ko kuma ta yan tsaro su fito su dan da hanyowa da kawowa in ba su da kasa tun daga dare ba za su koma ba har sai bayan har shekara zuwa bakwai
0: haka
1: amma an suka ce ana son da asawa za su ɗauki kafa da kawo don da suke mara tsaro to kuma zai iya faruwa.
0: Na'am. To alhaji muna matukar godiya da fatan Allah ya ci gaba da karewa Allah kuma ya kiyaye gaba Allah ya kara lafiya muna godiya kwarai da gaske masu sauraro ɗaya daga cikin waɗanda al'amarin waɗannan ɓata gari ya same shi kuma ya haɗu da iftila'i inda suka yi ƙoƙarin kwace masa wannan babur a nan cikin kwarar birnin Kano har ma ta kai sun illata shi da makami amma ba su kai ga nasarar kwace wannan babur ba saboda taimako da Allah ya kai masa muna fatan Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kare mu baki da Allah kuma ya tsare al'umma wayannan su kuma bata gari Allah ya ci gaba da tona asirin su Allah ya ci gaba da bayyana wayannan ayyuka nasu a fili a kama su sannan kuma ai musu hukuncin da ya dace za ku iya shigowa kai tsaye kan 0707 779 2939 ko 0817 475 7777 hello assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na
2: malam mubarak sai dai alkasim ya tsaka da kudu da kan gwada rauni
0: to alhaji alkasim kaji batun da muka tattauna me cece gudunmuwar ka na
2: to a ni gaskiya gudunmuwa ta anan ita ce kamar yanda Allah ya halicce mu kuma musamman kuma muka tashi a cikin addinin musulunci
0: na
2: a daga lokacin da mutum zai fita daga gida akwai addu'a da fita daga gida wanda har da wata ma zan iya wannan iya wannan addu'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita duk lokacin da zaka fita kai da duk ka tabbata kai addu'o'i kuma yana daga cikin addu'an da zaka yi kun fita addu'a fita daga gida saboda shi mu ba shi da kama wani ma daga kofar gidanka za ku iya albarki bai kasance iyar shi har inda yake ranan zai iya cimma burin sa na sharri amma wa'annan mutanen sun wuce biyan da kake tsammani malam mubarak in baka da cikakken labari akwai lokacin da ina kofar gida a zaune ma aka zo musamman ni amma barayin nuna ne ina zaune a kofar gida suka zaka karfa su ba kan mashin da gaje dai tun da suka ce su ka kawo ko muka je kawai ni kan mutu da shi kenan Allah ya samu dace na gode sani
0: to muna godiya kwarai da gaske Alkasim Isaac da ku kuma kiran da kai na farko abu ne mai matukar muhimmanci muna fata al'umma za su ci gaba da dabbakawa tare da yin addu'o'i na fita daga gida domin neman kariya da tsarewa Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullah alhaji jakara barka da rana
3: yawa malam mubarak ya aiki ya
0: zama na'am to a gurguje ne cece gudunmuwarka
3: tabbas mun yi wannan ba malam mubarak kuma shi ne abin da dama har kullum kuke kira da kan mataki na jagorori zuwa ga iyaye
0: na
3: mun kaga abu na farko malam mubarak ya ce an yi kaiwa irin karaka musamman bangaren iyaye zuwa al'ummar gari da tarbiyya da irin waɗannan matasa za ta yi inganci da ba ma za ta afka irin waɗannan abubuwa ba sannan kuma ga waɗanda suka afka gaskiyar lamari kaga wannan wata dama ce ga su gwamnati musamman inganta harkoki na shari'a zama to idan mutum ya ba ne ne ba zai karkar ba ne dan ne ba
0: ma'ana
3: hukunta shi
0: haka
3: yau wannan abin da zai tasiri wajen yin ta inda abubuwan za su rabu koda bai zama to an yana su gaba ɗaya ba lokacin da mutum ya san ne za a yi masa shi ya samu daidai kamar yadda kin da ma lokacin da abubuwa ba su lalace ba ana samun irin wayannan abubuwa a halin bar kullun kiran da muke iyaye a yi tsayuwa irin kadaka wajen tarbiyyar da Allah ya dora mu ya zama to an sauki in ya so idan wani abu wanda yake na jarraba ya samu mutum wanda an san jarraba shi amma duk lokacin da mutum ya zama to ya taka irin wannan matsalar da faru ba shi ba da hujjar da zai yi da ita gaban Allah
0: to muna godiya
3: ga wannan bangare sannan su kuma al'umma bangaren ta dinga taimakar iyayen kamar yadda ake da kuma idan mutum bai da ikon da zai hana koyarsa
0: to muna godiya kwarai da gaske alhajin jakara a daidai wannan lokaci kai tsaye kuma muna tare da wani dan uwa bawan Allah wanda shi ma ya haɗu da wato iftila'i na waɗannan ɓata gari wanda suka ɗauke masa abin hawa bari mu ji daga gare shi hanyar da suka bi da kuma shawarwarin da zai bayar domin al'umma su kiyaye kansu assalamu alaikum wa rahmatullah
4: to
0: barka da wannan lokaci kai tsaye kana tare da Rahma Radio farin cikin al'umma kuma masu sauraro suna sauraron ka
4: to da farko da yi mubarak ni suna na Idris wala ma ce awal daga nan uwar sharada
0: na'am
4: da farko da yi ranar ko kwana goma sha biyu ne
0: na'am
4: na fito da safa wajen misalin karfe goma na safe aka ce zai karɓo safon kuɗi a nan guda uku na tafi sai na fita bai fasu nan zangoro nan zagaya sai na fita nan na tafi na je ma na karɓo ne kuɗin ma don karɓa sai na ce to a ɗaya tun da kuɗi ne a yi kwamfani kuɗin sa
0: a tabbatar
4: yawa a tabbatar to wannan tsakanin ne dai kafin a gama tabbatar da abin da zan karɓa da a tabbatar da na karɓi kaza to a wannan tsakanin ne a cikin wannan tashar ta unguwa uku a nan wurin ne tsallakan aka yi da aka yi suka san ke wayo da wani wa kawai ke daga ke filin gudun ko ka za to har yanzu dai ana ta addu'a ne kuma har yanzu dai gaskiya ba wani labari.
0: Kamar minti nawa kai da shiga shagon da kuke girga kudin kabar babur din?
4: Ai da shiga da dauke babur din nan duka ba ai minti 15 ba.
0: Kuma kana hango babur din a inda ka aje shi ka shiga shagon?
4: Ina hango shi. Kawai saboda so ka san abin da za ka karba kudi ne wanda dole sai mutum ya tsaya ya hannu su. Yawwa tun da sako ne dukiya ce ba ta kamata al'umma ce. Yawwa tun da sai na maka dira kudi ina ana girka wannan ga wani wayawa kallon ina ira ira wato kawai dai da abin Allah ya riga ya saukar da shi inda ka san ce waiwaya.
0: Subhanallah.
4: Wallahi ina waiwayawa ce filin gurin. Muka fito a jijjice da mu da su gaba ɗaya wato shagunan muka ci duk dai wayawa tun da ya kamata a ce muka ɗan samu irin wanda ake kance wani irin dai. Kawai kamar masu ruwa da tafi ne masu kamar buɗaɗɗen ido haka a wajen. Wanda ka je kunya gurin ɗan zaraji an maka abu. Aka ɗan tambaya ai kaza kaza kaza kaza wallahi suka ce abin nan ba zai yiwu ba ka samu ba wallahi.
0: Subhanallah. Ya zaka kwatanta rayuwar da kake yi yanzu duba da cewar an saba da abun hawa za a dauko shi a tafi kasuwa a dawo gida a gaida da iyaye sannan a tafi wasu sabgogin rayuwa yanzu kuma ba wannan babur ya ake gudanar da rayuwa?
4: To yanzu dai sai ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da mun abubuwan da yawa sun canja.
0: Subhanallah.
4: Kaga transport din yanzu ya yi tsada da ha wai ya yi tsada. Dan gudun da za a kai ka a da shi sai a ce sai an kai ka 200 ko 300 ma wani wajen. To abubuwan da yake addu'a ubangiji dai Allah ya kawo mana sauki su kuma ƴan uwana masu babura suna ba su shawara da su kara kulawa kuma su kara nacewa da addu'a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su kiyaye mana da rayukan mu da dukiyoyinmu.
0: To muna godiya kwarai da gaske a Idris Kawu da wannan gudunmuwa da fatan Allah ya mai da alkhairi Allah ya sa kuma mabudin arziki ne.
4: Amin
0: na gode
4: ga Allah
0: ya kawo daukaka. Amin. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A gurguje ka ji batutuwan da muke tattauna a wannan sharhin na bayan labarai? Na'am, awwal shaibu amfani. Na'am.
5: Kaga da za mu ke cewa kamar suna amfani da wannan dama ne suna kwaki kan waya. Kuma sai jama'a su kuma da duka nan da su mata ko yan su da ne mutane da wayar gaba
0: daya. Haka, na'am.
5: Wayar kuma su ke sanya da za su dinga adana ta.
0: Kaga sai aka dawo kan abun hawa wani sabon salo yanzu abun hawan ake kokawa a kwata.
5: Salo da ba a saba da maki sai taya ke.
0: Na'am.
5: Sai aka dawo kamar kwatar irin roba roba haka da sauransu amma a jahohin da ake saba da maki taya
0: biyu.
5: A gaskiya irin wannan abin ya fi faruwa a kan yan acaba. Ya taɓa faruwa da duk wani kwashin irin haka. Ina ne tabbatar maka ma Alhamza wallahi tun da yi a daji ɗin kwana.
0: Ina lillahi wa inna ilaihi
5: raji'un. Yan uwana ba sai wa ki da. To kuma kazan sai aka ce irin wannan matsala ta shigo cikin jihar Kano.
0: Haka.
5: A cikin jihar Kano ta ma kuma a cikin gari ba wai a gefen gari ba.
0: Daga
5: ai sai dai ku a ce inna lillahi wa
0: inna ilaihi raji'un. Na'am.
5: A dangane da wannan za mu yi kira kai tsaye ga wato ta uwa gwamnati. A gaskiya irin waɗannan matakan kariya da ya kamata a ɗauka ko yanzu ya kamata a ɗauke su ba. Wato ya kamata a ɗauke su ne can baya ma'ana kamar shekara 10 da suka wuce bayan koma 15. Idan ana ɗaukar irin wannan matakin to a gaskiya ba za a kawo irin wannan gaba da za a ce matasa sun yi yawa babu aikin yi a ƙarshe sun na ta hahaura gidajen mutane ko kuma kwace-kwacen abubuwa ko wannan ai za mu iya fassara shi da cewa kamar fanki bai makami.
0: Na'am.
5: To kaga ko wannan ai babban matsala ce a gaskiya gwamnati ta yi ta ce wannan da yake faruwa din ayi kokarin magance sannan kuma tunda population na mutane yana ƙara yawa to a ƙara ɗaukar mataki tun da yanzu domin in ba a fara ɗaukar mataki irin wannan abu tun da yanzu ba wallahi a can gaba mu san yadda wannan abu zai kai.
0: To muna godiya kwarai da gaske awwal Shaibu amfani. To amin.
5: Jama'a da yawa za su fita. Sai a zikir da yawa da Allah a dinga yin addu'o'i.
0: To muna godiya kwarai da gaske awwal Shaibu amfani. Muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwarka da fatan Allah ya amsa dukkanin addu'o'in da aka yi. Allah kuma ya ci gaba da bamu kariya ya ci gaba da mu kiyaye mu daga sharrin masu shari. Wannan al'amari batu ne mai tayar da hankali yanzu inda waɗanda suke sauraron mu da yawa musamman waɗanda al'amarin ya taɓa faruwa da su za su samu layi su shigo to masu sauraro za ku sha mamaki yadda za su riƙa bayanai na yadda aka yi ba hanyoyin da aka dauke musu ire-iren wannan abun hawa. Mafi muni shine wanda za a haura cikin gidan iyalansa dauke masa babur wani a daure shi ko wani kuma a illata shi sannan a dawo abun hawa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Malam bara barka da
0: nan. To barka da wannan lokaci baban mu dan Gabasawa.
6: Wannan haka yake mun ji labarai kuma mun ji wannan sharhi.
0: To masha.
6: Gaskiya ni musamman magana da ranki kamar yadda me na farkon wannan aka karfi a mashin din nan aka sassare yake wai ba da shawara wai jama'a su rinka rike wani makami. Okay. Dan kamata a ce hukuma ta yi kokari ta ga ta yake da wannan abu domin idan aka ce jama'a kowa ke da wato makami duk lokacin da yake tafiya a kan karfe to duk lokacin da aka samu aka si haka ma abu zai iya mummunan fati sosai domin duk wannan igran kada kamar me ma ce har abin nan ɗinsa to waɗanda suke biye da shi to dangane fa za a ga ana ci gaba da kashe rayuka kuma gaskiya.
0: To Allah ya kawo dauki muna godiya kwarai da gaske. To mun gode kwarai da gaske baban Nuhu dan Gabasawa daga karamar hukumar Tudun Wada. Muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa
7: alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa
0: barakatuh. Na'am barka da wannan lokaci.
7: Muna magana da Abdullahi Ibrahim da karamar hukumar
0: kai. Abdullahi Ibrahim Fage. Na'am Abdullahi muna tare da kai.
7: To gaskiya wannan sai dai mu mai fatan alkhairi.
0: Na'am.
7: Ta gane da Allah ne kawai ya fatan mai abinka.
0: Gaskiya ne.
7: Amma al'ummar mu. Ka san yanda ka san rayuwar India ake.
0: Subhanallahi.
7: Ni din nan na taba escape din wani a wannan gadar da yake.
0: Wannan gadar da ya fada din.
7: Gadar da ya fada. Mun nan tsoro na ji kan zuciyarsa ta buga ya mutu.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi
7: raji'un. An tsallauka.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi
7: raji'un. Kan yaron da babun nan. Yaron sai sauri ya sauka. Sai ya shiga kwari. Sai ya kutu sai na ce wa mutumin shawarar da zan baka. In ka fado daga gadan nan. Ka cuci familin ka, ka cuci matarka da waye.
0: Haka.
7: Wanda ka tsaya. Kirawo Allah sai Allah ya zama ma kariya.
0: Gaskiya ne.
7: Eh waɗannan yaran muna ganin su da wukaki muna jin tsoro. To na rantse ma da Allah sai an ce ka fito daga kofar gidanka ba za ma ka iya fitowa ba.
0: Gaskiya ne.
7: Ka gane ni an tsaro suna yin iya bakin gwargwadon su. Suna yi ba ba ta yi ba.
0: Haka.
7: Ya rabbul alamin ne ya zaki. Wani fa jami'an tsaron fa bayan fa masu inform.
0: Gaskiya ne.
7: Ba za mu iya zuwa mu ciwo jami'an tsaro a guri kaza da kaza mu riƙe mutum mu fatattaka ta. Su zo su ɗauka su tafi da shi. Sai yaro ya falla wuƙa ɗin da ka haifa a cikinka. Sai dai ka kai ka fi kowa tsoro. Sai ka gudu. Sai kawai saboda kai kana kallo kuma kana so wai Allah. To Allah ne zai sauko ya gyara mana zarafi ne yanzu misali. Matan babur ɗin nan fa bari in gaya ma ya damu mutane ba.
0: Gaskiya ne.
7: Bari in gaya ma duk ran da ko kan can aka fito ko wani fati. Ana iya kwacen babur. Bari in gaya ma wani abu kurif kurif invitation yaran nan suke rabawa.
0: Subhanallah.
7: Sai su je su yi wa mutane kwace. Ka gani to ka ga yanta inda za a ji.
0: Gaskiya ne.
7: To ya rabbul alamin ne yanzu ina za mu yi jami'an tsaro su za su suna da yawan da azuwar su kare wa'annan yaran.
0: Amina.
7: Da sai an ba su koda. Sai wani magana wani rai ya salwanta damar ranka ba zai salwanta ba.
0: Tumna.
7: Kaya mu zama za ka yi ta sai.
0: Tumna.
7: Ai alhaji kawai al'ummar mu daina jin tsoro muna son zaman lafiya.
0: To al.
7: Ba neman duniya da tsoro ba.
0: Muna godiya kwarai da gaske. Abdullahi Ibrahim Fage muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka. Kuma batun da ya fada kaga al'amarin yana mai mituwa kenan a wannan ita gada ta dabda asibitin Murtala. Don haka muna kira tare da roƙon mahukunta akan su wayi wannan gada a yi abin da ya kamata domin kaiwa al'umma ɗauki sannan a ba su gudunmuwa da ta dace domin tsare dukiya da lafiyar al'umma. Bari mu ji ko za mu iya ɗaukan wannan waya ta ƙarshe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gurguje. Sabiu Bina muna tare da kai a gurguje.
8: Alhamdulillah wannan mutumi dai Ubangiji Allah ya mai albarka.
0: Amin.
8: Allah ya mai albarka kuma kamar yanda wannan waje su ko wannan kama dari bayan nashi. Wallahi tallahi mubarak na ran sai da girman Allah tsoro muke sakawa a cikin zuciyar mu. Ni da kake ganin wa'annan yaro din cikin ka sai zai kwace man abu. Wannan yanzu gashi wannan mutum shi yanzu da wannan na farkon yanzu da Allah ya sa ya nuna tsoro kanka aida an tafi da wannan mashin
0: shi. Malaika.
8: To saboda haka ran nan kwaya ne kuma duk abin da zai faru da kai kawai zai faru billahi la ilaha illa huwa malam mubarak. ko zan tafi lahira na rantsa shi kiran Allah ni dai da ka tafi mai malamin ba ran dan bakon da labari a kake
0: a gurguje
8: yaro ne zo cikin mutulazan ce dan keken shi
0: na'am
8: irin da kwaman nan da wai da waya haka irin raka ni kashin da na ga maka yana jire jiwa wani yaro kawai ne sace mai ita
0: subhanallahi
8: ne dauke mai ita ya ajje keken ya bihi a guda kasan muna da ramin jiba a cikin mutala barawan bai sani ba kawai zo kawai yake hanya ta kai fada wannan ramin
0: inna lillahi
8: yaron nan naga ma ya rike mai wuta din lalle din wuka ce ka mu yi a cikin barawan ya zare yaron kuma ya ki bashi waya
0: to
8: saka dinga jirakin da shi zai barawan ya fada wannan ramin jiba na nan sai da girman Allah da muka dauko shi wannan wukar ta soke ya mu kokoro
0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
8: yanzu in to ai so muka mai mutu ma a cikin ramin mu dake kuma da daddare ne wajen karfe 12 dare mu wallahi ni ne na dauko yaron a cikin ramin jiba muka ba yan sanda shi ya tace to saboda haka mutane kawai su daina cire tsoro ko a su daina sa tsoro a cikin zuciyarsu wayannan yaran da kake gani wallahi ko yaro ya zare maka mu wallahi wani ba zai iya buga maka shi ba kuma ran nan kwaya ɗaya ne kawai kuma saboda haka din hukuma ta kamo in yaran su dinga tsaye su kawai suna kashe su
0: to Sabiu bina muna godiya kwarai da gaske da fatan Allah ya kawo mana dauki Allah kuma ya shirya al'ummar mu wayannan bata gari matasa da ake ta kokawa da su akan wannan al'amari na kwaci na waya kwacen babura da illata mutane da kisa muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya shirya su ya dora su akan hanya madaidaiciya idan kuma ba masu shirya bane to Allah shine mafi sani shine sarkin da yake tsara komai yanda yaso Allah muna fata ka kawo mana dauki da agajin ka kan wannan shani Allah ka bawa al'ummar jahar Kano da ungwannin mu zaman lafiya da kasar mu Najeriya da duniya baki daya muna fatan alheri ga dukkanin masu sauraron mu musamman waɗanda suka kira a waya suka ba da gudunmuwa da kuma mutum biyu da suka shiga cikin wannan iftilai wanda muka tattauna da su muna roƙon Allah ya ba su lafiya asara kuma da aka yi ta bin hawa da aka karba ko aka kwace muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mai musu da alheri a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio Rahma farin cikin al'umma da mutum mai izza Abdulrahman da ta sada ni da ku sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya
9: mita 97.3 a zangon FM Rahma radio

Yeah, I got you.

0: masu sauraron mu barkamu da haka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shiri na mutum da kasuwancin sa shirin da ke zuwa muku nan gidan rediyo Hama farin cikin al'umma duk ranar irin tawa da jiman lokaci shine tattaunawa da masana da kwararru da suka san harkokin kasuwanci da kuma manazarta domin yi mana bayani akan yanda ya kamata mu yi wato tankari kasuwanci da sana'o'i da yanda za a tafi da su da yanda za a ingantar da su da yanda kuma za a zamantar da su don haɓaka tattalin arzikinmu musamman mu a nan arewacin wato wannan ƙasa ina mai tattaunawa da kuma malami a makarantar koyar da wato a kasuwanci School of Business and Management da ke nan Kano wato malam Kabir Nasir Isa wanda shi ne ya kasance a mako da ya gabata yau ma gashi Allah ya saki a daman da malam sai assalamu da sauraro
1: to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah
0: to idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata kun ji yanda malam ya fara mana shimfiɗa a cikin wannan wato maudu'i da muka dauko na wannan shiri mutum da kasuwancin sa malam ya bayani akan wani shafi kasuwanci da yanda shi kansa ilimin kasuwanci ake koyar da shi tun daga makarantu da kuma ya tararrabe mana ma'anar kasuwanci da sana'a da kuma yanda suka taho har suka kawo a yanzu mun zarrafa a cikin shirin malamin lokaci dan mana halinsa muka ce muku insha Allah za mu mako da za mu dora akan shimfidar da muke yi sannan kuma shiga wato maudu'in mu da muka ware daban-daban a ciki haka to insha Allah za mu kuma ga shi malam Kabir Nasir domin malam ya dora mana ga inda muka kwana malam Kabir a gare ka
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي masu sauraron assalamu alaikum wa rahmatullah karo na biyu alhamdulillah kamar yanda malam Nura yayi dan tambihi mun fara sati da ya gabata mun fara tattaunawa akan shin menene ma'anar kasuwanci inda muka yi duba da shi kansa kasuwancin da kuma abubuwan da ya kunsa so alhamdulillah yau za mu dora mafi ala shi ne kafin mutum ya shiga kowane irin kasuwanci lalle ya kamata ya san menene dalilin sa na shiga wannan ainihin kasuwanci me ya makasudin kafa wannan kasuwanci shin akan kansa ne yake so ya shiga ko ku a'a akwai kwaikwayo yake so yi da wasu saboda mafi yawanci abin da yake rusa kasuwanci da sana'o'i da wasu a al'amura makamantan su shine mutane suna shiga ne ba tare da sun yi kyakkyawan bincike kuma sun fitar da jadawali ko kuma sun fitar da makasudi da yasa suke so su yi ba to komai dai mutum zai yi bai kamata ya shige shi kai tsaye ba ya kamata ya shige da ilimi na wannan abu kuma ya kamata ya san ma me makasudin sanayin wannan abu kar kawai idan lokaci ya zo maybe aka tambaye shi me dalilin da yasa yake yi ya zamana ba shi da wata gamsasshiyar hujja wanda wannan fitar da wannan makasudi shine zai baka dama ka ci gaba da kokartawa mutum ya ci gaba da jajircewa wajen tabbatar ganin cewa ya cimma wannan makasudi ko kuma wannan kudiri da yasa a gaba to shi a harkar kasuwanci shi ma kusan kamar ɗaya yake da sauran al'amura na rayuwa kafin mutum ya shiga kasuwanci yana da matukar muhimmanci ya san cewa menene dalilin sa na shiga wannan kasuwanci wanda a karance ilimin da ya shafi harkar kasuwanci na zamani abu na farko da mutum zai fara fitarwa shine abin da a turanci ake kira vision wato in aka ce vision shine hangen nesa ko kuma tsari mai dogon zango kamar yanda ake kira a Hausance meye makasudin shiga cikin wannan kasuwanci da kake so kai akwai bambanci tsakanin kasuwanci da kuma neman abinci shi neman abinci kawai mutum ya je yau kasuwa ko ya je sana'a ya samu abin da zai ci abinci ya sa riga ya dan magance yan matsalolin sa na kusa-kusa wato matsaloli da suke na rayuwa na yau da gobe amma shi kuma kasuwanci ana so ne dore ya zamana cewa an yi gini an kafa mu'amala ko kuma wani abu makamancin haka wanda koda bayan ba ran mutum wannan abu zai ci gaba da wanzuwa ba don komai ba saboda wasu fa'idoji da yake samuwa ga al'umma tun daga kan su kayayyakin da ake amfani da su ko kuma ayyuka da shi wannan kasuwanci yake samarwa da kuma abubuwa makamantan su wanda zamu duba su a nan gaba insha Allah to wannan hangen nisan yawanci yana farawa ne mafi karancin zango shine shekara 5
0: shekara 5
1: wato nan da shekara 5 me nake so wannan kasuwanci nawa ya zama barin baka dan misali akwai wani mutumi da ya bude makaranta irin ta koyarwa ta yara haka da karta kafin primary da primary da kuma daga baya bude secondary wanda yanzu na samu labari mutumin shirye-shirye sun yi nisa wajen kokarin shi ma yana so ya bude jami'a mai zaman kanta akwai lokacin da muka zauna taron irin iyayen yara da hukumar makaranta da wannan mai makaranta yake cewa ai shi dama yana da wannan tunanin tun a wani lokaci yace ya fara gudanar da wannan makaranta ne 1993 lokacin da aka yi zaben MKO Abiola idan aka soke zaben nan sai ya ga cewa to ai akwai buƙatuwar ya kawo makaranta mai zaman kanta wanda zai dinga samun kudaden shiga sai ya gume yace to yana so wannan makaranta a shekara 20 misali ta yi ita ta zama kaza ya fitar da shi wannan vision wato shi wannan tsari ko kuma tanadi mai dogon zango yace yana so ya fitar sai yake ga iyayen yara a lokacin yace abin zai ba ku mamaki ku ji cewa na fara wannan makaranta da naira 2000 kacal a 1993 duk da dai tana da dan daraja amma a ce dai za a yi makaranta da naira 2000 ko da a 1980 ne kai ka san cewa an dauko babban aiki to ya ce a lokacin abin da ya yi da naira 2000 nan shine kawai ya kama hayar gareji na wani gida na unguwa ya je ya dinga shiga makota yana gaggaisawa da su cewar ya bude irin dan lesson da ake koyawa yara wato dan horo da ake koya yara musamman wanda ba su shiga makaranta ba yayi suka ce to suka yi maraba da shi saboda an san shi mutum ne mai hali mai kyau aka fara kakkawo yara da haka sai gareji da ya zo ya kadan sai ya fara karawa da wani garejin kafin ka ce mai wannan sai ya dauki hayar gidan gabaki da sai ya fara makaranta daga nursery ya tafi primary sai ya zo ya karamar secondary sai ya babba kafin ka ce mai wannan sai makaranta ta fara bunƙasa sai ga makaranta a wannan unguwa sai ga ta a wancan unguwa sai ga ta a wannan unguwa kawai sai aka ji mutum ya tafi Kaduna ya je ya bude branch din makaranta wato reshidi sai mutum ya tafi Abuja sai ya tafi wajen bangaren kefi wajen Nasarawa jihar Nasarawa din saboda nan akwai filaye da gonaki to anan yake kokarin gina jami'a to kaga wannan shine wato dogon zango tunani da yi cewa nan da shekara 20 ko 30 ko 50 ga abin da yake so wannan kasuwancin nasa ya kai to ya kamata duk wanda zai fara kasuwanci ya zamana cewar ya fitarwa da kansa wannan tsari ko wannan jadawali musamman mai dogon zango domin ka ce kawai kana so ne ka fara kasuwanci saboda ka magance matsalolinka ne yau da gobe to wadannan dai matsalolinka baka tsawana ba ko baka kasuwanci ma ne wanda ka dage zaka iya magance su to amma abin da yake so yawa to idan mutum ya fitar da wannan mai dogon zango to shine zai dinga bibiya kuma shi zai dinga kara masa karsashi to idan ka fitar da wannan abin nan din tsari mai dogon zango wato vision to abu na gaba kuma da mutum ya kamata ya yi shine ya fitar da kuma ta wace hanya zai bi domin ya kai ga wannan cimma wannan buri nasa shine a turanci ake cewa mission wato shi mission kamar aiki da za a yi domin a cimma wancan vision din wannan hangen nesa hanyoyin da za a bi domin a cimma yanzu alal misali idan ka shiga manya-manyan kamfaninnuka musamman bankuna saboda su suna da tsari zaka ga sun rubuta da manya-manyan rubutu bayan sunan banki za su ce to ga vision dinmu hangen nesan mu shine a nan da shekara 10 mai zuwa muna so mu zama ɗaya daga cikin manya-manyan bankuna guda 100 na duniya to kaga wannan shine hangen nesan su bankuna 100 din nan manya-manya na duniya ba kana maganar na Najeriya bane ko na Afirka hadda irin nasu America su da kasashen Turai na kasashen Larabawa da sauransu to kaga sun dauko tunani mai girma wanda kuma wannan shine abin da suke so su cimma shine makasudinsu to kuma za su yi bayani akan mission wato wace hanya za mu bi domin cimma wannan sai kuma sai ai bayanin irin aikin da za a yi domin wannan shine kullun zai dinga yi mutane kamar linzami zai dinga musu matashi ya dinga tunatar da su kan cewa to fa sai fa mun yi wannan aikin sannan za mu kai ga wannan gaci na wannan turba da muke so mu ga cewa mun kai ta to yawanci sai ka ji sun ce za mu aiki tukuru za mu kyautata abokanan aikin mu za kuma mu sarrafa kaya ko za mu aiki mai inganci wanda wannan shine zai sa ka kai ga gaci na wannan dogon zango da kake so ka kai
0: to wannan za ka rubuta su ne tsara su zama cewa kamar mataki ne da kake so ka hau kamar matakalabi ne
1: eh kwarai kwa
0: wannan za ka yi wannan daga wannan
1: haka yake duk da shi wannan mission din aka tashi a dunkule za a sako shi yawanci ma abin da ake kira statement ne wato bayani ne za a yi shi koda zai kai layi hudu to yawanci duk abin nan daya ne me yake cewa sentence da Hausa jumla ko jumla ita ce kalma ko to gabaki daya bayanin da aka yi to yawanci koda ya kai layi hudu amma bayani daya ne cewa zamu kyautata abokanan alakan mu kuma zamu tabbatar ma'aikatan mu suna aiki tukuru sannan kuma mu tabbatar da cewa muna fitar da kaya masu inganci to wannan shine hanyar da zamu bi domin cimma wannan abin to abu na gaba shi kuma shine abin da ake kira core values wato abubuwa da zamu ba su muhimmanci domin tabbatar da cewa mun yi wannan aikin sannan kuma mun kai ga wannan gaci domin ba zai yi ba kawai kai tunanin cewa nan da shekara goma muna so mai kaza kuma ka nada hannu to shekara goma sai kaga tazo kamar yau ne shekara goma za ta zo kuma babu abin da akai to lalle har in ana so a cimma to fa sai an fitar da waɗannan abubuwan a zayyane kuma kamar yadda ka faɗa a rubuce din yana da muhimmanci su da dabara da irin wannan manyan kamfanunnuka suke yi da bankuna da makamantansu kusan ya zama kamar wani abinda ake cewa yara kamar assembly abinda ake tattara yara a makaranta kullun a tunatar da su a musu taken Najeriya a musu addu'o'i a nuna musu abu na daidai da wanda ba na daidai ba sai ga wannan abu ya zauna a cikin kwakwalwarsu ya zama wani bangare na rayuwarsu to su ma wannan kamfanunnuka abinda suke yi kenan duk sanda ka shigo abu na farko da aka fara cin karo da shi za ka karanta cewa to fa burinmu shine mu kai ga guri kaza sannan kuma ta yaya za mu kai ga shi to sai kuma sai a lissafo abubuwan da ake cewa values za ka ce values abubuwan da aka ba muhimmanci abubuwan da ake so a karfafa su wanda yi ta yi karfafa waɗannan abubuwan shine za a kai ga wannan gaci wasu za ka ji sun ce na ɗaya akwai service wato aiki tukuru na wasu za su ce akwai quality wato samar da kaya masu inganci wasu zaka ji sun ce discipline wato da'a wasu zaka ji sun ce punctuality wato zuwa aiki da wuri da yin abin da ya dace wasu zaka ji sun ce ethics wato bin doka da oda ko kuma mutane ma'aikatan mu tabbatar da cewa kowa in ya shigo gurin nan wato wani mutum ne mai da'a mai hankali mai kamala mai wasu abubuwa wato dabi'u na gari wanda kowa zai yaba shi
0: da
1: an ganshi kawai an san dinnan gurin ne to yawanci in aka fitar da wannan vision din wato hangen nesan aka fitar da mission ta yaya za a kai ga wannan ci gaci to sai kuma wannan core values din wato abubuwan da wannan masana'anta tamu ko kamfani namu ya ba wa matukan muhimmanci wanda wannan abubuwan ana so su zama wani bangare na rayuwa ko al'ada ta dukkanin ma'aikaci na wannan guri wato culture shine ake cewa work culture wato duk wani wanda ya zo gurin mu aiki ko daga ina yake da ya zo ya danyi wasu kwanaki shi ma zai saji zai dinga yin waɗannan ɗabi'u to waɗannan su ne to idan bayan an samar da waɗannan kuma to shi wannan hangen nesa kaga mun ce mafi karanci shekara biyar wani goma wani sha biyar wani ashirin wani ma talatin wani hamsin ma ya danganta to ai ba zai yi kawai mu ce kawai za mu yi ta yin aiki sakakakakaka ba har zuwa shekara hamsin ko shekara biyar dole ne sai mun tsatsara aikin cewa a kullum me za mu yi a duk sati me za mu yi a duk wata me za mu yi a duk wata uku shine kwata na shekara mai zami a duk wata shida mai zami sannan a duk karshen shekara mai zami to wannan shine zai ba mu dama idan karshen wannan lokaci yayi mu zo mu yi bibiyan nan ita za ta nuna mana cewa muna tafiya akan daidai mu kara ko kuma a'a mun karkace mu gyara domin ta bahau shekara tun yana karmi yake tankwara shi idan ya girma aka kokarin tankwara sai dai kare to abinda za a yi shine sai a bibiya a gani a kullun ga abinda muke so ma'aikatan mu su to suna yi a kullun din kafin a tashi daga aiki haka duk sati karshen sati ga abinda muke so haka duk karshen wata uku to idan misali a cikin cikin wannan hangen nasu nesan namu mun ce akalla to kafin mu kai ga wannan gaci ba to sai mun inganta jarum ya tashi daga naira miliyan 1 koma miliyan 100 a wannan shekara biyar din to kaga dole zamu raba miliyan 100 iya adadin shekaru biyar akalla kowace shekara miliyan nawa zamu samu sannan sai mu raba na wannan shekara shi kuma ga watanni 12 karshen kowane wata nawa muka samu idan mun samu falillahi alhamdu in bamu samu ba to me dalili sai mu maganta sannan kuma idan jiban da muke da shi a watan da ya wuce na baya to sai mun ƙara kaimi domin mu cike shi a wannan watan idan ba aka ba to zamu kai karshen shekara biyar kuma bamu cimma wannan abin da ya samu a gaba
0: idan ake wannan karshen misali a ce wata kwata ko zango zango idan ba a kai ga wannan ba ba haka za a zauna a ce a shi kenan to aji wannan
1: ina ai da ma yawwa a baya mu gani cewa to shikenan watan baya da ya wuce da mun yi kiyasi wato budget cewa duk wata muna so mu ga mun yi naira miliyan 1 to wannan watan ya zo wuce sai muka samu naira 800,000 to kaga watan gaba ba miliyan 1 kuma zamu nema ba miliyan 1,200,000 zamu nema domin mu cike wannan gibin idan ba haka ba to zamu kai karshen shekara biyar ba zamu cimma wannan miliyan 100 da muke so mu cimma ba to wannan shine abubuwan da za a yi bayan ka fitar da wannan vision din naka ka fitar da mission ka fitar da wannan core values wato abubuwan da kake bukata to sannan kuma sai ka zo sai ka raba shi wannan vision din naka na shekara biyar zuwa shekara shekara akalla kowace shekara ɗaya ga abin da kake so ka cimma to ai ko dalibai ne misali in ka duba za a ce karamar makaranta primary shekara 6 ko karamar secondary shekara 3 babbar secondary shekara 3 jami'a shekara 4 ai ba kawai da ka zo ba tun daga shekarar farko an kyale ka kawai kai ta tafiya saka ka sai kai shekara 1 sai a ce to gashi ka gama secondary kaga akalla duk wata 3 ku ana tsayawa ai bincike sannan karshen shekara sai a ce to ka cancanta ka tafi aji ne aji na gaba wato aji biyu in ba kai abin nan ba kuma

0: da mu dinga bibiya akan lokaci shine kamar misalin da na kawo maka koda a makaranta ne ba zai yi a ce ba za a yi wa yaro jaraba ba har sai karshen shekara sannan sai a masa jaraba in ya ci sai a cin kudashi ana masa jaraba a zangon farko wato first term bayan wata uku ai masa a zango na biyu wato second term bayan wata uku shi ma sannan ai masa a zango na uku sai kuma a hada gabaki dai abin da ya samu a zango na 1 da na 2 da na 3 sai a raba su gida uku sai a dauki kashi daya to wannan shi zai ba da dama a ce eh ya cancanta ya tafi aji na gaba ko kuma ya zauna ya maimaita wannan aji
1: saboda wasu kurakurai da aka
0: yi wasu kurakurai da aka gano ko kuma wasu gazawa ta bangaren shi dalibi to kaga dole shi kansa harkar kasuwanci haka yake bukata a tafi da shi
1: to
0: a dinga bibiya waɗannan abubuwa akalla ba kasar mota uku uku
1: to
0: kaga a shekara za a duba su hudu kenan
1: na'am
0: abin nan kwata kwata to wannan in an yi shine zai ba da dama a gano a wannan kwata ta farko ga ci gaban da muka samu kwata ta biyu ga ci gaban da muka samu kwata ta uku wannan ma zai iya baka dama wajen yin tsari to baɗi ya zamu shiri an fi buƙatar kayan mu a kwata ta farko ko a kwata ta biyu saboda haka kaga a wannan kwata ta farko anan zamu ƙara ƙaimi wajen sarrafa kaya saboda kar a zo buƙatar kayan mu kuma ba mu da isassu a kwata ta biyu ba a buƙatar kayan mu da yawa to a wannan lokacin ma akwai tsari da ake yi wanda ma ba ma idan ma'aikatan ka in kadan ne sai ka bar su a wannan lokacin idan kwatar da ake buƙatar kayan ka da yawa ne zaka yi diban ma'aikata ko da na wucin gadi ne amma kamfanin ka bashi da ƙarfi ko kasuwancin ka saboda ka zo ka cimma wannan buri da kake buƙata a wannan lokacin to wannan fa shine yin abubuwan a tsare da kuma a zamananci wanda mafi yawanci rashin yin waɗannan abubuwan ɗaya daga cikin da ke kawowa kasuwanci da masana'antu da yawa matsaloli wanda watakila idan da lokaci ko da ni ko da wani babban malamin maybe za ku tattauna akan matsalolin da kasuwanci musamman irin namu yake fuskanta rashin yin wannan tsarin wato wannan plan ɗin ko fitar da vision ɗin ko irin su budget ɗin nan yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo musu irin waɗannan matsala
1: misali a ce wannan mutum ko yana fari ko yana dawano ko yana
0: sabon gari
1: ko yana sabon gari wato duk sai abubuwan na tsarukan
0: kwarai kwa ya kamata ya kamata ke dinga ganin me yake tafiya ba kwarai kwa inda yana so a to ba gashi na kawo maka dan kankanin misali wanda kuma kowa ko da baka je makaranta ba ai in aka ce an yi hutu zaka tambaye yaran ka ina report card ko ko da iyayen mu da kakannin mu wanda ba su yi karatu ba ana cewa yau an yi hutu za su tambaye yaro su ce ina abin nan ɗinka report card ɗinka
1: ta nawa ka zo
0: kaga wannan report card ɗin shine zai ba ka dama a matsayinka na uba ka gano wani irin abin nan ɗanka yake yi a makaranta a wani mataki yake a wani hali ɗanka yake to shi kansa kasuwancinka ya kamata ce shi ma kana karɓo wannan report card ɗin nasa kaga ba wai kawai a ce ana yin abin da ka ba wata ran za a ce ana samun riba ko ana ci gaba amma watakila da an bi wannan tsarin za a gano cewa kuma akwai matsaloli a jibge shine wata ran idan matsaloli suka yi yawa kuma gabaki ɗaya sai ga kasuwancin ya ruguje gaba ɗaya ya yi collapse to dole sai an fitar da waɗannan ƙananan su ne wato objectives ɗin ko kuma su ne ƙananan makasudai ko abubuwa da suke sa ake yin kasuwanci wanda kaga wannan duk da farko shin fada ne muka yi cewa lalle ya zama na ka samar da su kafin ka ainihin shiga cikin abin da ya shafi harkar kasuwanci
1: to mana sanar misali kamar je gaba wannan zaka iya tara su da kai da ma'aikatanka da yaran shagonka ko yaran kasuwarka a ce duk wannan idan ake zango na wata uku ku sake bitar waɗannan manufofin da kuka sako ku cimma kenan ko kai kadai ne kai mai kasuwancin ka kawai
0: dama abin da yake faruwa shi kasuwanci na zamani ana son sanda za a yi fitar da tsari ya zama an sa kowa a ciki musamman duk wanda ke da ruwa da tsaki wanda musamman su ne za su aiwatar da wannan tsarin saboda Bahaushe ya ce mai daki shi san inda yake masa yoyo wannan shine abin da muke kira wai management by objective ana kiransa MBO wato duk sanda za a yanke wata hukunci a ma'aikata ko a kasuwa lalle a saka duk wani alanta tun daga mai gadi har mai shara har yaran shago har ma'aikata na cikin abin nan kamfani wanda suke zuwa suke sarrafa suke gurza abin nan din gyadar ko audigar su ma a kira su ko da wakilcin su ne
1: har mai shara ma
0: shi da ruwa tsaki to ai shi ma yana da ruwa tsaki saboda akwai abin da yake hangowa ko take da ku a matsayin ku na shugabanni ba ku hangowa sai ya ba ku wata shawara ko wani tsokaci da idan kuka yi amfani da wannan za a samu ci gaba to amma wasu ko zaka ga ba su dauki mai gadi ko mai shara wani muhimmanci ba sai ga shi su masu kyamsawa ayi wannan karamin mutum ne muna biyan su kuma albashi su ba

0: kulawa da shi. To amma yana da gudunmuwa da zai bayar saboda a cikin abubuwan da ake bukata abinda muke kira human resource management wato wajen bangaren kula da mutane harkar kasuwanci ko harkar company an ce kowa yana da muhimmanci a sana'a tun daga mai gadi har izuwa oga kwata-kwata da yake can hawa na ƙarshe ka san yawanci oga kwata-kwata ya fi zama hawa na ƙarshe shine ayi tabbas tun shine ogan ai daga office din sa kuma babu wani office sai dai ta sama kuma inda za a fice wataƙila irin dogon gini ne sai helicopter ya zo ya dauke shi ya fice to ana buƙatar kowa saboda yanzu misali mai gadi bai zo ya bude gate ba oga ba zuwa zai ta horn ba oga in ya zo ya ce ina mai gadi aka ce ayyo bai zo ba sai ya fara tunani anya ko zan ma zauna yau a office din ba tsaro kenan akwai matsala to kaga a lokacin sai gane muhimmancin mai gadi ya zo ya shiga office ba a share ba ban dakin sa an yi amfani da shi ba a wanke ba ina ma sun je ina mai kula da shi ce ai bai zo aiki ba to nan ma shi ma sai ya gane amfanin sa yana buƙatar a kawo masa file ya duba ba a kawo ba ma sun je baya nan kaga akwai abubuwan da shi ba zai tashi da kansa ba to that means kowa yana da muhimmanci kenan shi yasa a lokacin da za a yi waɗannan shawarwarin ya kamata a saka da su a ciki saboda kowa ai akwai hukunci da za a ɗauka wanda ya shafi ɓangaren aikinsa to ya kamata ku a ce an ba shi ma dama ya kawo ta cewa to idan aka zo kan waɗannan objectives kamar yadda na faɗa su ne za a gutsutsura su a ce to waɗannan su ne abubuwan da za mu yi domin mu kai ga cimma wannan dogon zango da muka sa a gaba to idan misali mafi yawanci mutane suna shiga kasuwanci ne ko suna shiga masana'anta saboda babban dalilin su wataƙila ko kai ma na tambaye ka ina ga amsar da zaka bani kenan dalili mabi yawanci kaso kusan 80 na mutane da suke shiga kasuwanci dan me kake shiga kasuwanci ne sai dan samu riba ko ba haka bane wataƙila kai ma abin da zaka gaya mun kenan to amma a ka'ida kasuwanci samun riba ba shine babban makasudin yin kasuwanci ba ya kamata duk mai yin kasuwanci ko mai yin sana'a ya san wannan a cikin zuciyarsa cewa samun riba ba shine makasudin yin kasuwanci ba kuma shine dalilin yin kasuwanci na farko ba dalilin yin kasuwanci na farko shine gamsar da abokanan hulɗa wato customer satisfaction domin sai ka gamsar da su abinda ka sarrafa sun siya sun yi amfani da shi sun gamsu sannan kuma za su ƙara siya sannan kuma su sa wasu ma su siya sannan daga baya ka samu riba
1: wato shi zai ringa matallan wani abin
0: da shi zai ringa abin da ɗinka to idan ba su gamsu ba ka ga ba za su ƙara zuwa ba ba kuma za su kawo wani ba in suka ji wani ma zai zo za su hana shi zuwa to wannan mutane da yawa suna fara kasuwanci ka gane da tunanin riba kar ka fara kasuwanci da tunanin riba fara kasuwanci da tunanin gamsar da abokanan hulɗa wato customer satisfaction ka saka wannan a zuciyarka cewa na shigo kasuwanci ne domin in tabbatar da na gamsar da abokanan hulɗa ta in ka gamsar da su akwai abin da ake kira brand loyalty wato masu yi wa abinka da kake sayarwa biyayya suna jin ba za su iya rabuwa da wannan abin naka ba saboda gamsuwar da suke da shi akwai wani ɗalibi na da yake gaya mun yace malam ni wannan sha wani lemu yana da zaki yace kamar ruwa nake ji na sha nace ni kun zan sha wannan lemun sai na sirka shi da ruwa saboda zakin sa yace to ai shi saboda tsabayen sabo da yayi da wannan lemun ya zame mishi jiki to kaga yanzu wannan ba wani abu da za a yi a canza shi daga wannan ta sauki saboda me an gamsar da shi kuma kaga kullun yana siya to daga nan ne fa ake samun wannan ribar da ake samu to ya kamata duk wanda zai kasuwanci ya sa wannan a zuciyarsa cewa ba zan shiga kasuwanci bane dan in ci riba kware kwa ana bukata a ci riba amma fa bai kamata ya zama shine makasudin ka ba domin ka sa riba a gaba to kuma tunanin gamsar da abokanan hulɗarka ko yin wasu abubuwa da za mu duba na ciyar da kasuwancin gaba ba lalle kai la'akari da su ba to lalle ana buƙatar ka zamana cewa abu na farko shine gamsar da abokanan hulɗa in ka gamsar da su to sai abu na biyu shine wannan samun riba din wanda wasu ma masana suna ganin wannan bai ma kamata ma ya zo a nabi ba abinda ake kira profit making ko profit maximization a samu riba ko kuma a inganta ma ita kanta ribar wasu masana a bangaren harkar kasuwanci suka ce ai kafin ma a samu wannan to ya kamata kuma ka sa a zuciyarka cewar za ka sarrafa kaya ko za ka yi aiki mai inganci quality wato wai production na quality goods ko services shi kuma ya zama shine abu na biyu bayan tunaninka na farko ta zan gamsar da abokanan hulɗa ta to ga hanya mafi sauki shine sarrafa musu kaya ko kuma aiki da zaka ba su mai inganci.
1: To
0: saboda ka san shi harkar kasuwanci abu biyu ne kusan ake sarrafawa kuma ake siyarwa. Akwai kaya haja wanda za a gani a taba a auna nauyin ta a komai shine goods. Akwai kuma abinda ba za a gani ba, ba za a iya tabawa ba, sai dai jiki ya ji, zuciya ta ji ta samu gamsuwa, shine service. Abinda Hausa ake kira aiki.
1: To
0: yanzu kamar misali in ka je banki ai abinda za su yi maka, kaka na kamfanin waya ba zai yi ka ce ka sai kati na naira 200 ba, kuma gashi kana ganin sa kana ma iya rike shi a hannunka, amma dai zai maka, zai biya maka bukata. To shine abinda ake abin nan. To dole kai tunani, to ta yaya za mu kuma mu sarrafa kaya masu inganci ko mu yi wa mutane aiki wanda za su ji sun gamsu. To wannan shi ma makasudi ne na yin kasuwanci, yana ɗaya daga cikin abin da za mu sa a gaba har in muna so mu cimma wannan dogon zango namu. To bayan wannan kuma ana yin kasuwanci ne ko sana'a domin a samu wa mutane aikin yi. Wato employment generation. Domin ba zai yi kai kaɗai ba, komai cinye duɗin mutum. Akwai matakin da zai zo ya kawo ba zai iya yi ba shi kaɗai, dole sai ya nemi abokanai, musamman idan harkar ta fara girma, shagon yana girma, gurin masana'antar yana girma, to shi kaɗai ba zai iya rike ta ba, dole sai ya nemi ma'aikata. Kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce, koda mutum uku ne dole sai ka fara aiki da su, akalla kana buƙatar da wanda zai sarrafa maka, kana kuma buƙatar wanda zai je kasuwa ya siyar. Dan ba zai a ce mutum shi zai sarrafa ya tafi kasuwa, wataƙila lokacin da yake sarrafa lokacin kuma yake buƙatar kaya a kasuwa, kuma ba zai yi baka ce shi ne kuma zai dinga karɓo kuɗi ya je banki ya je wane ne ya je wane ne. To kaga dole akalla dai kana buƙatar mutum uku. To ko wannan kaga ai ka samu da mutane aiki. To mutum ya sa a zuciyarsa cewa zan yi kasuwanci ko zan yi sana'a, ɗaya daga cikin dalili na shine samu da mutane aiki, domin wani nauyi ne kai ma da yake kanka. In ka samu da mutane aikin yi, za a samu sauƙin matsaloli a cikin al'umma, za a samu rage zaman banza da laifuffuka da ake aikatawa a cikin al'umma, domin ka cire mutane daga cikin hali na zaman banza, kamar yadda wai suke cewa a Turance, wai duk zuciyar da take zaune ba ta komai. To wannan wata ma'aikata ce ta shedan, shedan ne zai shiga ciki ya ta mata saga, kuma gaskiya ne, domin in mutum yana da aikin yi za ka ga ba shi da lokacin gulma, ba shi da lokacin sawa wani ido, shi ma ta kansa yake. To dole mutum ya tunanin zai yi kasuwanci domin ya samawa mutane aikin yi. Sannan abu na hudu, mutum ya tunanin zai yi kasuwanci domin cigaba.
1: To cigaba
0: shine growth, girma da kuma expansion, bunƙasa. To kar kai tunanin kawai za ka dinga yin kasuwanci jiya yau, dama ai a cikin hangen nesa mun ce muna so nan da shekara biyar ko nan da shekara goma, ai ko yaro ne aka haife shekara biyar ai ya girma, to shi ma kasuwanci haka ake so ya girma. Mutum ya saka a zuciyarsa kar ka zama jiya yau, nan da shekara biyar, nan da goma, ashirin, sha biyar, talatin, ga matakin da muke so mu kai na girma. Yanzu aka baka misali kamar Dangote.
1: To
0: akwai abin da na taɓa yi akan kamfaninsa na fulawa, irin research, wato bincike akan harkar da ta shafi project na dalibta. A lokacin da na je kamfanin, suka bani wasu 'yan mujallu haka nasu, in samu ɗan bayanai da nake bukata. Wallahi sai nake karanta wani bayani, wani kirari da aka yi masa cewa daga kafin 1999, a lokacin abinda Dangote yake shine zai je kasar Brazil ya siyo siga, idan ya siyo sigan nan kawai abinda zai yi jirgin ruwa zai shigo masa da shi Nigeria. In aka kawo shi Nigeria kawai buhu ake buga a ce Dangote sack, sai a zuzzuba a ciki sai a zo a siyar. Suka ce a wannan lokaci turn over, wato cinikin da yake yi, naira biliyan 20 ne a shekara. Naira biliyan 1999. Suka ce amma shekara hudu kuwa bayan 1999, wato 2003, da ya bar wannan layi na siye da siyarwa, ya shiga cikin harkar shi ma yana sarrafawa, ya zo yana yin sigansa, ya zo ya fara yin fulawarsa, ya fara yin wasu abubuwa nashi kamar siminti da sauransu. Suka ce wannan ciniki da yake yi na naira biliyan 20 sai ya tashi daga naira biliyan 20 ya koma naira biliyan 190, kaga ya kusan ninka kusan sau goma, sauran biliyan 10 kai biliyan 200. To kaga wannan ya nuna cewa a tunanin Dangote akwai wannan bunƙasa harkar kasuwanci, wanda kuma ya faro da tunani na kawai yana yin harkar siga daga baya kuma yazo shiga fansama ya shiga cikin harkoki to duk wannan yana ɗaya daga cikin vision din sa cewa a shekara 30 ko ko 50 ga inda nake so in ji ka gane to wannan yana ɗaya daga cikin shi ma makasudin yin kasuwanci ba kawai bunƙasa shi ya girma in zamani ne babban dealer in fara tunanin nima kafa nawa kamfanin to wannan yana ɗaya daga cikin nan da shekara 5 ko nan da shekara 10 ana so duk wanda zai fara kasuwanci ko sana'a ya sa wannan a zuciyarsa kullun yana tuna wannan to zai daɗa ƙara masa karsashi ne zai daɗa ƙara masa ƙarfin gwiwa na ya zai ci gaba da zage dantsi domin ya kai ga wannan gaci sannan akwai ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake yin kasuwanci shine domin bada gudunmawa wajen ci gaban tattalin arziki
1: shi kansa
0: tattalin arziki na kasa ba wai kai kadai zaka yi kasuwancin ka samu riba ba ai ta kanta hukuma ko in ce kasa dole za ta kare da kai domin zaka samar da ayyukan yi za kuma ka fito da kayayyakin sarrafa kayayyakin more rayuwa ko wani abu da zai magance wa al'umma wata matsala da take damun su wanda wannan shine da kayanka da kayan wani in aka hada gaba ki ne za ce gross domestic product wato kayayyaki da aka sarrafa a wannan kasa wannan shi ke nuna irin karfin tattalin arziki hadda kayan kai ma da ka sarrafa to kaga idan baka sarrafa ba to kayi wa tattalin arzikin kasar ka gibi amma in ka sarrafa to ka kara wa tattalin arzikin ka kasar ka karsashi ka kara masa mai abinan karfi to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa mutane za su yi kasuwanci ko su yi sana'a sannan wani dalili shi ma shine na abin da ake kira wato abin da ya shafi tallafawa ko kula da al'umma wanda turanci ana kiransa corporate social responsibility wato shi kuma wani bangare ne da shi ma ana shiga kasuwanci domin a ga wace hanya za a ba wa al'umma gudunmawa domin a ga wace hanya za a fitar da al'umma daga cikin wani kangi da suke ciki ko kuma a kawo musu sauki ko waraka na wata matsala da suka shiga alal misali manya-manyan kasuwanni da kamfaninnika suna zuwa gidan rediyo suke sun dauki nauyin shiri musamman lokacin azumi za ka dace kamfanin kaza shi ya dauki nauyin wannan tafsiri wannan shiri da za a kawo muku kamfani kaza shi ya dauki nauyi to sun yi wannan ne domin daga ƙarshe al'umma ne za su karu da abubuwan da malamai za su fada da abubuwan da masana za su fada to yana ɗaya daga cikin wannan dalilai so kamfani ko manya-manyan masana'antu suna ware ma wani kaso mai tsoka wajen gudanar da wannan bayan wannan kuma suna warewa wajen tallafawa dalibai wanda suke karatu
1: hadda
0: dalibai tallafi kamar scholarship saboda daga ƙarshen sun gama karatu ba gurinku za su zo su yi aiki ba to in kuma ba su samu karatun ne gariban suka zo gurinku a yi ruguza ku za su to kaga tun daga ƙasa ya kamata ku fara tunanin wace hanya za ku bi domin ku tallafa musu ana kuna buƙatar ku ba su tallafi za ka ji kamfaninnika manya-manyan masana'antu da kasuwanni suna ba wa dalibai tallafi na karatu sannan kuma sukan shiga ma makarantun su yi gine-gine ɗakin karatu ne ɗakin kwana ne ofisoshi ne ko a kawo abin da ya shafi harkar kayayyakin more rayuwa watakila ruwa ne za a samar watakila titi ne za a yi watakila asibiti ne za a gina al'umma duk kamfaninnika suna yi wanda ta kai ma saboda zamani manya-manyan kasuwanci da kamfaninnika abin da suke yi shine sukan ware wani kaso daga cikin ribarsu da suka samu cewa to ai mu ma in ba dan al'umma ta taimaka mana ba da ba mu zama abin da muka zama ba to saboda haka mu ma sai mu ware mata wani kaso daga cikin ribar mu sai su tura shi cikin wani asusu da ake kira foundation wato gidauniya duk shekara daga cikin wannan gidauniya za a dinga yi duk manya-manyan kamfanin nan suna da shi su MTN su Dangote su Buwa duk gashi nan a cikin harkar covid din nan to ai daga cikin wannan asusun ne suka dinga fitowa da shi suke warewa ba wai daga cikin jarin suka dauko ko daga cikin ribar su ba sai wanda sun dukushi dama already akwai irin waɗannan kuɗaɗen yanzu kamar na MTN akwai sanda suka yi na wani kawai za ka shiga layin ka da waya kai ka tura wata namba sai ka ce ga abin nan ɗinku ga unguwa ko ga abin nan me yake da suna ga makaranta ungoku kana buƙatar a zo a musu borehole ko a zo a sa musu transformer ko a zo a kawo musu tebura ni akwai wata makaranta da na sani wani ƙanina ne ya shiga irin wannan abun wallahi ya tura suka zo suka ga makaranta suka kawo musu kujeru kaman nan makarantu na masu kudi wanda yake biyan dubu ɗaruruwa din nan suka kawo kuma makarantar gwamnati suka kira yaron suka bashi kyauta suka ce kai ma wannan kai bada taka gudunmuwar mu kuma daga kamfanin MTN ga abinda muka zo muka yi to ya kamata mutun ya san cewa in ya shiga cikin harkan nan ta kasuwanci zai ware wani kudi ko wani tanadi domin ya zai yi inganta harkar alakarsa da al'umma domin duk karfin kamfani duk kyansa idan alakar shi ba ta kyau da al'umma to akwai matsala saboda akwai kamfani da yake irin taliyar yara din ya taba samun matsala kamfanin ya karbu aka ce an samu matsala yara sun cicci sun mutu kuma aka je aka kai su asibiti aka yi gwaji aka tabbatar wannan taliyar yaran da suka ci ita jinya suka mutu hankalin kamfanin ne ya tashi saboda sun san alakar su da al'umma ta lalace sai da suka yi ta budewa har suka bari aka shiga labudin su inda ake gwaje-gwaje da inda ake sarrafa taliyar suka ga ce mutane ku zo ku gani wannan abu dai bayan ya fitar da kamfani a kan hanya ko a wani gurin aka samu wannan matsalar daga baya kuma aka zo bincike tabbatar suka fito kuma suka ci gaba da talla cewa mun gode da gudunmuwa da kuka ba mu mun gode da soyayya mun gode da waye duk da dan su ci gaba da kwantawa da mutane hankali yawa to kaga ta ya zaka kyautata alakarka ai dole sai ka kyautata sai ka kyautata wa mutane shine zaka manyan kamfaninnuka suna yin titina su yi makarantu su gina asibitoci su dauki nauyin shirye-shirye su zo su gute makawa dalibai su abubuwa da yawa asibiti ake zuwa su je su kaiwa marasa lafiya wasu kuma su ma gina asibitin yanzu akwai asibitin idanu nan na maka ai shi ma foundation albasar international foundation za ga hoton ido na gani to shi ma wani babban irin wannan kungiyoyin ne daga saudiya su suka zo suka gina asibitin suke kokarin su ga su ma ta yaya za su ba da gudunmuwa wanda akwai irin kungiyoyin da suke so kuma abin da suke yi kawai za su turo asibitin kuɗi ce gashi nan mun turo muku da miliyoyin kuɗi ku yi kuwa din mai matsalar ido ya zo a yi masa aiki kyauta wani sa'in kuma kuna bada wannan sanarwa to daga cikin irin wannan kuɗaɗen ne ake yi ake tallafa wa al'umma to ya kamata mutane su san cewa to fa za mu yi kasuwanci domin shi ma yana ɗaya daga cikin makasudi to kaga ba abu ne na yau ba abu ne na tunanin kawai ka samu kuɗin cin abinci ba idan kuɗin cin abinci ne da ina za ka samu kuɗin da za ka yi waɗannan kaga dole sai ka yi wannan hangen nesa cewa muna buƙatar mu yi waɗannan abubuwa sannan abu na kusan ƙarshe shine dole ne mutum ya sa a zuciyarsa a ransa cewa zai yi kasuwanci domin ya bi doka da oda ta gwamnati
1: doka da oda
0: shine abin da muke kira compliance wato ban doka da oda doka da odan nan ta farko shine ma tun kafin ma kin inda san samu ne kafin ka fara kasuwancin gwamnati ta san da kai ka ji hukumar da take wa kamfaninnuka da kasuwanci register ta Corporate Affairs Commission muna da ita a Kano duk jihohin Najeriya akwai ta ina ji a Unity Road ne officin su yake number 52 ba na manta saboda muna yawan alaka da su to ya kamata kafin ma ka ba da kasuwanci ka je wannan guri ka yi register akwai register kala-kala ce akwai ta ƙanana akwai ta matsakaitan masana'antu akwai ta manya-manya akwai register ma da za ka yi ta suna kawai ka je ka ce Nura Enterprises kake so a yi maka zai a maka kawai business name wato an yi wa kasuwancin ka suna gwamnati ta san da shi ka je ka fara kasuwanci za ka je ka yi buɗe asusun banki da wannan sunan za ka iya yin harkoki da wannan sunan kafin kasuwancin ka ya girma kuma ka mai da shi kamfani wanda watakila manyan malamai za su zo su yi wannan bayanin a gaba to shine kaga buƙatar ka fara bin doka da oda na gwamnati dole mai kasuwanci ya sa a ransa cewar zai bi waɗannan dokokin bayan an baka wannan takarda ta shaida cewa an yi wa kasuwancinka ko sana'ar ka register to abu na gaba kuma shine da za ka yi kokari ka nema shine abin da ake kira license wato lasisi an baka izinin yin wannan sana'a ita waccan kawai an yi maka register yanzu kunan Rahama Radio ai sai da ku karbi wannan certificate of incorporation amma ba ku fara aiki ba sai da NBC ta baku license National Broadcasting Commission wanda in kuka yi abu ba daidai wasu za su zo su ce sun dakatar da ku ko sun kwace lasisi su suke bibiyar ku kuma lokacin da suka baku license din nan ba kawai lokaci da kuka fara ba kun fara test a gwaji to haka shi ma kasuwanci yake kowane kasuwanci kake akwai hukuma da take kula da shi idan kayan abinci kake akwai NAFDAC idan magunguna ne akwai NAFDAC in harkar kula da masaka ne akwai hukuma da take kula da su duk abin da kake akwai hukuma da take kula da shi wanda su kuma sai sun zo su ma sun ga gurinka su corporate affairs ba sa bukatar su je su ga gurinka kawai ka tuka takardu ka kawo katin sheda ka na dan kasa da hotunan ka da ka biya kudi shikenan za a yi maka yanzu saboda ci gaba za ka iya yi ma a waya online ka biya kudin ka ga komai a baka suna to idan ka cika wannan to su kuma wadancan dole sai sun zo sai sun zo sun ga gurinka sun ga ma sample na irin kayan da kake sarrafawa to wannan shi zai ba su dama sai gwamnati ta ce to ta baka license ka je ka fara to bayan wannan kuma dole ana buƙatar duk ƙarshen shekara idan ka fitar da lissafi da ke diddiga za ka je ka kai wa hukuma ta wannan corporate affairs commission abin da ake kira filing wato ka je ka kai musu ka ce to ga ƙarshen shekara ga abin da ya faru ka je ka kawo musu za saka file ɗinka to gwamnati za su ce eh wannan yana kiyaye dukkanin ka'idoji na gwamnati sannan kuma akwai hukumomi na haraji wanda haraji shi kansa doka ne haraji abu ne mai muhimmanci a gwamnatance wanda rashin biyan haraji babban laifi ne mutane da yawa suna gujewa biyan haraji kuma akwai hukunci mai tsanani musamman kasashe ma da suka ci gaba in kana son duk girman mutum ka ji shi a kurkuku to yake biyan haraji duk girman ka in ka yi biyan haraji aka kama ka da matsalar rashin biyan haraji to zaka ji an jefa mutum a kurkuku ko wane ne shi
1: ko mulki ba ba mutum
0: sai a ina ai shi sa kuma anan din an zo yana cewa akwai kawo tax clearance ko certificate ka kawo takardar shaida cewa kana biyan haraji to su wancan su ba ma ruwan su ai suna bibiya suna da record suna bibiya kamunan ne an sai an zo wani gaba sai a datse mutum lokacin kuma wata kila abin ya taru da ba za a iya biya ba to shi harajin nan kala kala ne ya danganta da wani irin kasuwanci kake akwai kasuwancin da ana biya masa haraji na more kaya kamar value added tax duk wata shi ake biyan wannan zaka biya kashi biyar na duk abin da ka karba abin nan ɗinka abin da ka siyar zaka biya abin nan hukumar tara haraji ta ƙasa duk wata sannan a ƙarshen shekara zaka je su ma zaka yi filing wato zaka kai musu wannan account ɗinka ko ke diddiga da ƙwararren auditor ya zo ya maka zaka kai musu su gani in suka gamsu za su ce to dama a ƙa'idar doka itin da idan ka kamfani ne zaka biya haraji kashi 30 na ribarka a matsayin company income tax wato harajin wannan company sannan kuma zaka biya kashi 2 na riba a matsayin education tax wato harajin ilimi domin ana buƙatar ilimi a zuwa kawo maka shi cikin kamfanin ka to wannan kashi 2 na haraji da ake biya shine kudin da ake tura hukumar TED fund hukumar da take kula da tallafawa manya-manyan makarantu da jami'o'i shine zaka sun yi gine-gine sun manya-manyan gini da motoci to a cikin wannan kashi 2 ne ake tura to kaga ita min harajin yana da muhimmanci kenan shi ma wajen biyan sa banda kuma kamar hukumar tara haraji ta jaha ita kuma dole zaka dinga biya ma'aikatan ka haraji na albashinsu PSUN wato yawan albashinka yawan harajin da zaka biya kuma zaka biya karamar hukuma to duk waɗannan su ne compliance idan gwamnati ta kawo sabuwar doka a bi to ya kamata in zaka fara kasuwanci ka san cewa akwai waɗannan abubuwa da muka lissafa kusan guda 10 cewa lalle zaka bi su za kuma ka sa su a cikin zukatan ka ba wai kawai zaka yi kasuwanci domin ka tara kuɗi ba ne
1: wannan sirkan sanan masu sauraron mu kamar da muka riga muku da mali shimfiɗa da muke ta yi a wannan satin da wannan kunjin da manasiri man kabiru ya tattauna akan wannan batutuwa kuma akwai lambobin mu da taɓa alli da mu na 08 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 barka da zuwa kuma na jin dadin wannan shiri da kuke gabatarwa kuma ina amfana da shi sosai sai Allah ya kara jagoranci dan Amar Tuba masha Allah muna godiya sai mun sake ganin sako 081 4 7 7 7 da kuma 0 7 0 4 4 9 0 4 4 to bari mu ji ga wannan akan layi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum assalam, da muke tare? To Malam Muhammad, sai ka na daga muryarka, muna jin ka.
2: Na
1: muna jin ka.
2: Na
1: ko
2: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: Masha Allah, kiwana ubodi ya yeti shini kama sana ani ama wana abandeji ya chanja wa itinani gende ki gabata da haruko kienka sonchinsa ya kuma ampana na ubuda kwa rile kisiki
0: Masha Allah
1: sabili takwas bokwe hulu takwas biyar bokwe bokwe bokwe bokwe ya kuma alayi wana sipili bokwe sipili tera sipili hulu toga wana Assalamu alaikum
2: Alo
1: Alaika assalamu na wamiki tari
2: no
1: gore ni Allah amma ni kana kawo gora to mala amma da
2: Allah amma kana don gora na gaskiya al'amarin ya tuna ni
1: to
2: wallahi
1: to ikon Allah
2: abin ya tsara ni
1: ne
2: ni ikin mun gani kana nan ne ga wannan labarin ne ne da bayin ne ilimi ne ke zuwa kuma alhamdulillah akwai wuce da ke da kai da buta hawaye kuma shi wannan da an daki kamar ga ma an kafa kun ina ga abin da muka tattauna da zai yi muke kun an rama kan dai
1: ikon Allah
2: wallahi
1: to bashi
2: da kare ki ma Allah kare ki ma na da kone ne ni ko ina ga zan ba ku a ga da kai ni Allah ya mari ya laifi Allah ka kawo ka tare
1: da mu amma masha Allah
2: Allah ya saka ka kai
1: to muna ku
2: Allah ke
1: to masha Allah assalamu alaikum
2: Assalamu
1: alaikum assalamu alaikum ku tare
2: eh sunana baban gida mai caji daga ungwar Kabuga
1: to malam na insha
2: Allah insha Allah mun ji gani da abin da koyi koyi da yake kuma sarki abun fada da wannan mamaki ba da abin da kike da shi da insha Allah saka ya kai
1: amin
2: wani dan na mai shi da lafiya baban gida mai caji kuma ka gode fatan nan ku tashi lafiya
1: to malam baban gida muna godiya to mun ji ga wannan
2: assalamu
1: alaikum assalamu barka kare da miki tare
2: kuna tare da Ibrahim kuma kira ku da wannan
1: to malam Ibrahim ina jin ka
2: assalamu alaikum ba nan da kake kun kuma mu su ku da Allah ya yi
1: na'am to muna godiya
2: insha
1: Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: To da wa muke tare?
3: Eh kuna tare da Ubaydullah Kubara kan kwari madu
1: To malam Ubaydullah ya gudu muka
3: To alhamdulillah ina yau babban bako barka da kokari ku Allah ka tsaro wayar da akan hakoki na kasuwanci da masu ci bangaren ka
1: Na'am To jina da line as kamar ka sai Assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam da miki tare?
2: Yana magana da mutubani ba da ne mu sai da ke gidan ku gadan da kallon hukumar Sumaila.
1: To karamin hukumar Sumaila, to muna jin ka.
2: Ni da tsane wa da banka ku da ta rufe da garka da zuwa.
1: Na'am.
2: Allah ya mai shi gida lafiya.
1: To masha Allah. To muna godiya. To mana kibir kaji sakonnin mutane daban-daban da kuma abin da suke so da tsokaci a shiga kuma lokaci yana hararam a da za a kirkade mana kafin mu jira mako mai zuwa
0: to alhamdulillah kamar yanda muka fara muka shimfiɗa shine abin da zamu karkare da shi shine lalle kowa zai fara kasuwanci ya san cewa ba karamin al'amari bane ba abu ne da zaka yi domin yayi ba ko ka kwafa musu dan suna yi lalle ka sa a ranka cewa ka shirya wani tsari mai dogon zango da kake so ka cimma ka fara tunanin cewa kasuwancin ka kana so nan da shekara 10 ga matakin da kake so ya kai nan da shekara 30 kai har bayan ba ranka ma shine abin da ake kira succession plan wato ka yi kyakkyawan tsari da koda bayan ba ranka abin alkhairi ka kafa ka samu da mutane sana'a ka samu da mutane hanyoyin cin abinci ka taimaka wa gwamnati to kai tunanin koda bayan ba ranka abin nan kana so ya ci gaba da dorewa to lalle kaga ba abu ne da kawai za a shige shi da ka ba dole sai an fitar masa da kudiri
1: masha Allah
0: assalamu alaikum
1: to masauran muna guda kware da suke da ku kasance da mu ina kuma mutan da malam Tumir Nasir Isa wanda mutan tauna shi a cikin wani shiri na mutan da kasuwancin sa sai a taro a makon zuwa domin jin ci gaba shirin dole ba ku mutuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: To masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Barka da Rana. Shirin Barka da Rana dai shiri ne da ke tattaunawa game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma, da nufin hakaito wasu daga cikin masalolin da suke ci wa al'umma tuwo a ƙwarya, domin a yi musu kallo na tsanaki, a yi taza da tsifa, a fito da wasu daga cikin muhimman abubuwan da za a haska wa ko dai su al'ummar da ake rawa da bazarsu, ko kuma mahukuntan da ke yin rawa da bazar al'umma, da nufin kamo bakin zaren domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako, a kuma daidai wannan lokaci. Kuma alhamdulillah, a wannan mako muna sa ran za mu kalli wata mas'ala da a iya cewa ta zamo ruwan dare gama duniya, ba ma iya jihar Kano ba, a ƙasar nan baki ɗaya. Batu muke na yanayin da aka samu kai a ciki na rashin tsaro da kuma matsalolin da suke haifarwa a sakamakonsa, domin a kamo bakin zaren da nufin ganin an samo wa al'umma sawabura su ci gaba da kwanciya suna bacci ido biyu a rufe, ba tare da fargabar abin da kaje ya zo ba. Batun da za mu kalla a yau shi ne, kamar yadda na ambata muku na tsaro, akwai a baya-bayan nan taro da makarantar koyar da al'amuran shari'a ta Aminu Kano, wato legal kenan da aka fi sani, ta shirya wani taro wanda kuma a cikin taron akwai waɗanda suka gabatar da muƙaloli. Daga cikin maƙalolin da aka gabatar akwai Dr. Hafiz Shehu Ringin, wanda guda ne cikin masana a fannin da ya shafi al'amura na tsaro, da shi ma ya gabatar da maƙalarsa akan yanayin da ake fuskanta ta rashin tsaro, da kuma binciken da ya yi na abubuwan da ke haifarwa, da ma yadda za a ga an warware mas'ala ta fuskar su al'umma da abin ya shafa, da kuma su kansu mahukunta da suke ƙoƙarin ganin abubuwan sun warware. Da yake batu ne da aka gabatar da shi a cikin harshen Turanci, ya sanya muka ga dacewar mu dauna mu kalle shi, kuma mu yi taza da tsifa a feɗe shi, domin a fito da abubuwan da shi mai muƙalar ya gabatar a cikin harshen Hausa, domin amfanin al'umma gaba ɗaya. Kuma a cikin zauren namu ina farin cikin gabatar mana da shi Dr. Hafiz Shehu Ringin, wanda shi ne ya gabatar da wannan makala. A Turance dai an ce Contemporary Security Challenges in Kano Metropolis, wanda magana ce ta ƙalubalen da ake fuskanta na matsalar rashin tsaro a ƙwaryar birnin jihar Kano, wanda doguwar makala ce da ke da shafuka kusan 11-12, wanda dai kamar yadda na ambata muku a cikin harshen Turanci aka gabatar, to ganin muhimmancin abin da kuma yadda zai amfanar da al'umma ya sa muka ga dacewar mu kalle shi, kuma ya mana bayanin sa a cikin harshen Hausa, domin kowa da kowa ya amfana. Da haka, madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida, mu ne wa Dr. Hafiz Shehu Ringin Lale, marhaban da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, masauraro.
0: To Dr. Hafiz, wannan irin shin fada da nayi, zan iya cewa ta dan tabo abinda musamman wannan makala da ka gabatar a wancan taro da aka yi a legal ta kunsa. Kuma na ga ga abubuwa nan daki daki kashin fado su a cikin wannan doguwar makala da ka gabatar, wanda kuma idan al'umma suka biyo musanna a hankali za su fa'idantu da abubuwan da ka nazarto, da kuma hanyoyi da kake ganin cewar idan aka bi za a samu natija ko mafita akan matsalolin da suke tattare da wannan matsala. To mu fara da shimfiɗar da ka gabatar akan abin da yake cikin wannan makala. Ya za a yi wa mai sauraro bayani yadda zai fahimci abin a dunkule, misali kafin mu zo kuma mu ɗauki abubuwan da ka nazarto ka fito da su daya bayan daya.
1: To assalamu alaikum, kamar inda mai gabatarwa ya gabatar, wannan taro ya tsaya a makarantar Family Kano School of Islamic Legal Studies. Taro aka yi da shiga shekara 50 na wannan makaranta, kuma aka bani dama ta ce na faɗo sabuwa. Banda ni akwai an tara duk jami'an tsaro na Kano, ƴan sanda, civil defense, ƴan jeliye, kuma alhamdulillah masu shara, don alhamdulillah ba zan manta ba a wajen taron ka tashi an tura jiran kwamishinan shari'a na Kano ya zo wajen mutum da aka fara aka tashi tare shi ake kuma an yi magana masu muhimmanci kaman da shi mai gabatar aka faɗa cewa an yi magana kan abubuwan da suke faruwa na yanzu na harkar rashin tsaro cikin metropolitan Kano. Shi wannan ba wai kawai abin da za mu tattauna ba, kawai kira ne ga cewa mu waya baya mu gani don mu ga cewa me haƙƙoƙin su kanmu me kuma ya dace da ni. Dan mu mafi yawancin lokaci mukan haɗu misali mu tattauna matsaloli yawancin matsalolin mun san su, amma me mafita shi ne muhimmin abu. So gaskiya ta kadata na yi waye baya na duba cewa to wai Kano da ya muke a zauna Kano, in ce in ka duba to ita Kano da mutane kowa a zauna lafiya yake. Yanzu kamar da ke zafin nan za ka ga wata ungwanin baka isa kwanta waje ba,
0: amma yadda a baya ake
1: da can ana yin haka a Kano, amma yanzu mun san cewa wannan abin zai yi wasu ungwannin bayan nan mun sani da a Kano da mukuta kan zama ka ɗan uwan juna, amma baka da mukuta akwai amintaka akwai amana tsakani da ƴaƴan mukuci za a yi discipline, amma wani discipline za ka yi horar da ɗan mukucin ku da bayan nan kuma ya zo ya yi wani abu na ba daidai ba kuma ba zai damu ba zuwa zai magoja ma, amma yanzu ba ma ɗan mukuci ba ko ɗan wanga ne ko ɗan ganin ganta ba sai fa inda hali. Bayan a lokacin da mun sani cewa ai da sarakuna komai na hannunsu, shi sarakuna sun san kowa ko yanzu na kalubalantar mu ka je ka sami yungwar ka tambaye shi sunan wane da wane zai gama tarihi, saboda su mutanen da ya sun sani da ai mai unguwa in an yi ba kusa an kawo shi ne na ce mai unguwa na faru da ƙasa ne sannan zo kan dagaci ko hakimi ko wani in an yi baki sai an san da su an sanar kowa ya san wane ya shigo baki ne wane dan wane ne wane jikan wane ne da haka ake a kowannen tsarin ada. Sannan su suke kula da harkar hukunci, na ce hukunci za a yi wane an san ya yi, akwai tsari ingantacce na tafiyar da al'ummar mu al'adance da addinance, amma yanzu abin babu me ya saka tona bai faru haka saboda public structures sun ya lalace, tunda ke public structures harkar zamantakewar mu ta yan kwantaka an kada mana ita. Sannan inda muke tsaro da mu kula da junan mu kamar da faɗa da masu unguwanni yan vigilante da su waye in ce vigilante akwai da masu tsaro ai da fa ka sani ko yanzu kuma kauyen na challenge mutane sai su idan mutum ya ga sawun wannan zai ce wannan daga ni sawun wani ne as local experience
2: ko baya nan ya taka gurin
1: in da sauji ya shigo ma gonarka wallahi kan zai ce ma wannan daga ni sawun wani ne.
0: Wato mutanen da akwai basira,
1: akwai basira kuma duk aka watsar duk da cewa da akwai rashin gaskiya ana yin sata here and there, amma akwai mutukar karanci ba zan ce babu gaba daya ba, amma yanzu Hausa san ta wuce mai shirin to me yasa wannan abu, saboda shi society kamar da faɗan cewa family structure sun mu ya lalace harkar addini da al'adar mu mun zubar mun aurata wasu
0: an aro daga makota ko kuma ma wasu ma daga wasu
1: kasashen wasu sun aro mun yafa wannan abin dishi jabar
0: wanda dan maraya yake cewa kayan aro baya
1: raka kara kasara wannan haka ne. To wannan shi ne take sai da shugaban da zan yi.
0: To doctor
1: na'am,
0: akwai abubuwa da ka zakulo waɗanda kake ganin su suke haddasa matsaloli na rashin tsaro a cikin wannan kasa ko a jihar nan hususan a kwaryar birni
1: na'am,
0: wanda kuma ka bi su ɗaya bayan ɗaya
1: na'am.
0: To tunda dama buƙatar mutane su fahimta kuma su san cewa ga fa abin da yake akwai domin sai an gano ma menene abin da yake damun mutum, sannan mutum zai iya zuwa ya nemi maganin da zai warware masa wannan larurar da take damun sa.
1: Gaskiya ne wannan.
0: To a ina gizon yake saka, daga ina abin ya samu usuli na tabarbarewa ta fuskar rashin tsaro har da yanzu ake ta kuka ba ga jihar Kano duk da kasancewar a baya ana kallon tana daga cikin jihohin da ake misalta ta da cewar tana daga cikin jihohi masu saukin matsalolin rashin tsaro, mutane masu kan taho daga wasu wuraren. To yanzu kuma gashi abin yana neman ya samu sabanin haka.
1: To alhamdulillah kaman da ka tambaye da abu ne mara daɗi cewa kaman da ni faruwa shin faɗa cewa fa ga halin da muke ciki da yanzu abubuwa sun canza mara daɗi. In ka lura yanzu ai akwai abun da ake wa nake mun san su ba da wa nake ayi waɗannan abin da ake ana satar waya a jarana yanzu ran nan ƙarfe 7 na safe akan street road
2: ana ganin titi ne da kai gidan gwamnati tsaro a yanzu a ce akwai shi mai karfi
0: tun daga gidan gwamnati
2: da gidan gwamnati
0: ga ma'aikatu
2: ga ma'aikatu ga kuma titi ne babba amma da rana aka tsaya akan adin sau aka kwaci waya aka yanki mutum ko mutane suka zuba babur din suka tafi kuma suka tsira so da rana tsaka sannan bayan nan yanzu rana wani ya tsaya kan babur din sa a junction za a bar hannu kawai dai samu sauka kai kwaci babur din
0: kai tsaye
2: wannan shi ma sabon abu ne daban mamaki banda satar mota da ma ka aje mota ka tura babu an dauke wannan ko mu dake babu nake zan za turanci ka jakin ka za ku bincika kan ka chef da ka jakin wannan kana shi ba za sa karfi ka dauke ka kaga robber da samu bindiga nan da la'asar aka zo cikin sharada wata mata ta zo da motar ta ko yana gani kusa da kasuwa aka kwace motar ta
0: a gaban mutane
2: ko yana gani kamar wasa kamar afim kuma yau sai labari bayan na markar yan daba yan jagayya ya zama kawai kamar sana'a
0: ga sha bayan nan ma abin da ya faru kusan mutum biyar an ce da rahotanni suke bayyanawa sun tafi har lahira an kashe su banda waɗanda ake cewa suna can suna karɓar magunguna a asibiti a sakamakon wai taro da aka yi taron da ake ganin na farin ciki ne kuma ba wai na bambancen siyasa bane ba tsakanin su isu ne kurin bambanci ne na watakila aqida wancan yana goyen bayan wancan yana goyen bayan wancan
2: gaskiya ne wannan abin da ka faɗa ni kai na ga bidiyon kuma na san su ba kuma yan sanda sun gani ai da ce gani a kurji a ce a gidan gwamnati ko makotan gidan gwamnati an kai mutum farmaki da rana tsaka ana taron siyasa an je an sassare shi
0: har yana ma guduwa ma
2: yana guduwa ai ya shiga moje da ake garin wajen ma a killace ki asibiti ne ma
0: kaga nan gaba ma in ba ai wasa ba ma su ma waɗanda suke kwance za su iya shiga cikin wannan matsalar
2: dai shi mutum dake neman lafiya ji ana wannan haini a yau subutu da yake son a samu serenity nutsuwa a ce amma an zo ana irin wannan aika a wajen ana gani ba wai sararsa ba kamar sarar na daukan fansa dan abin da aka sarar kamar ko sai ya sare shi ma duk da ya mutum ma haka aka ringa
0: tunda an ce da ƙyar ya zo gurin
2: jina
0: amma ba a bar shi
2: amma ba a bar shi ba abin da zai ban mamaki yan sanda su ce wannan ba sanar da su ba su gani kamar inda ka faɗa ran da ka wanta ran na wuce ta wajen har nake cewa a to ya kona kona ba zai faru saboda na ga yawan jami'an tsaro amma me ya faru ba abin da aka yi duk da kamar inda ka faɗa zan yi magana kan wannan nan gaba zan faɗi dalilan da yasa jami'an tsaro suke baya da irin wannan abu banda na akwai sace kamar internet harka yahu ka sani a Kano ma na yi kowa ya sani yanzu hakim ba wani abu ne a Kano a sace wayar ka wayansu masu satar waya ai ba wai suka damu da ita ba in ka jira ba ta aiki masu satar waya sayar waya ta sata daban ba su sayan layin ka daban saboda layin naka akwai sirrika ai harka hakim bankin ka da waya

0: ba shi bane a je Kano in dai aiki zaka yi akwai shi sai dai ka ce zabi kake so kai to ni kuma ba kudi mai dimbin yawa company suke mining a Rewai mun je da masu company da jami'an su training sai yake ga mu cewa yalla bai wallahi a kasar ma ido idan yau ina son mutum 10,000 graduates na tallata yanzu na sa social media yace wallahi kafin kace me za su zo su kuma aikin gadi da su kuma zai be so happy akan wannan aikin da 70,000 din
1: wanda suka yi karatun degree
0: suka kammala
1: da kyakkyawan sakamakon su
0: yace ko ba za mu nuna musu ga sunan da mun nuna musu sun suna nan graduates suke yace ka san sunan ka san me za suke yana yace musu a yace aiki za su yi nan da shekara da sun tara kudin su kuma zai su yi masters din su
1: wato so suke yi su ƙara
0: bunƙasa
1: rayuwar
0: su kuma ba wannan bane yace ka san samu experience kai gadi ka san promotion ka zama har ka kai supervisor su kaga lokacin da kake karo masa sun ka ai za dauke ka na experience ka gashi to ya za dauke ka aiki kai baka san komai ba abinda koyar da kai theories a makaranta baka da experience
1: babu
0: practical experience kace za ka kai ka wani mukami wannan shine abin da muke faɗa
1: to
0: ba na sai magana kan rashin aiki da yawa sannan su kansu mun san cewar wasu courses da muke yanzu a jami'a mutai je baya tsaya duba cewa shin na gama me zan yi ne yanzu kuma dauki dangote harkar refinery dangote wake bukata engineers chemical engineers petroleum engineering kaje ka karanta BSc misali ba su faɗa sun degree ko kaje karanta wani ba ma science ba an so ka dauke ka kai ka company dangote refinery saboda albashin sa na da kyau
1: haka ba wai cola din
0: da ta kara dawo
1: to Allah
0: tauraro
1: shirin barka da rana kuke saura kamar birni sakamakon aba taro da ejin alko yadda shari'a wato league shirya wanda a ciki an kallo wasu batutuwa da suke da jibi da rayuwar al'umma kuma wanda suka loli a fiye shehure wanda kuma da makalar sani da

0: proactive, wato security ana son ya zama cewa
1: kafin abin ya faru
0: a dakile shi,
1: daga kafin daga kafin
0: ya wuce yake cewa
1: ya fi magani.
0: To abin da ake sa security ke da security kamata ya hana,
1: ba wai sai
0: an zo
1: an yi sata
0: sannan an yi sata
1: ko an yi yan fashi ko wani abu da ya kamata haka, sannan za a dauki mataki. A'a, duk wata hanya da za a ga an kare
0: gaskiya
1: faruwar hakan
0: ita
1: ya kamata a ce an fara yi.
0: So shi kishin bio security intelligence, duk waɗannan marasa gaskin da suke cikin Kano suke, an san su, an san iyayen su, an san wanda suke intelligent operators, sun san su, sun san inda suke,
1: sai waɗanda suke tsallakowa,
0: sai suke tsallakowa da kuma yawanci suke gaje tsaye. Ayin murazo da zami dogon bayani, ai hatta ita pattern na sata, aka ce pattern salo na sata, kada ga wanda kace masa an yi sata ga inda kai ga inda kai, zai ce ma wasu wane ne, in ka zo ka cewa an tare wani auje kaza, an soke shi a baya da wuka ko da gariyo ko da kafada, kana fara zai ce maka su wane ne.
1: To ne ma su suke wani abu ne kwanaki ya ban mamaki, wani yana ban labari yace mun wai yazo nan kan titin na gidan zu wajen wani gurin sai da abinci, ba zan fadi sunan gurin ba, sai ya ajiye mashin ɗinsa ya shiga ya je ya ci abinci, to ya fito kurum sai ya ga babu babur, ya ce ɗauke ni inda ka ajiye, to sai abin ya rikice masa. To Allah ya taimaka, yana da alaƙa da wani jami'i na tsaro, shi kuma jami'in tsaron duk wani abu da yake kaiwa da kawowa a gurin ya san shi kai tsaye, da ya gaya masa ga abin da ya faru, ga abin da ya faru, sai aka yi sa'a, shi kuma dama yana da masaniya a kan ɓangaren. Sai ya ce ina zuwa, ba ni minti biyu, in ji jami'in tsaron. Ba a yi minti biyar ba, sai ya bugo masa waya, sai ya ce ya je wajen wani, ya tura shi gurin wani, ya ce ya je ya gaya masa shi ne ya turo shi. Wato, amma abin da nake so na haska a nan shi ne, duk waɗanda suke yin irin wannan satar ta mashin a gurin, ya san su waye su.
0: Wannan haka ne.
1: Kuma ya san waye shugaban su.
0: To, ba zan ƙara mana labarin irin wannan. Ba zan faɗa ba ni ma a unguwa ko inda kai. Wani shugaba ne babba ne a jami'an tsaro, yazo ɗaurin aure a wani masallaci, sai aka sace masa wayarsa, kawai sai kira waya, kira DPO wajen, yace kai an sace mai area ka, na ba kwana ɗaya kamo wayata
1: kai tsaye
0: kafin awukan ka wayar,
1: ba ma kwana ɗaya
0: ba kwana ɗaya
1: kan Allah. Wato wasu abubuwan akwai su an san su,
0: an san su.
1: To amma matsalar ɗaukar matakin shine garari,
0: gaskiya shine bara ga jami'an tsaron mu, wallahi na marantsuwa, Allah ya ba su iya aiki kamar shi ake gida, ka san shi ake ci da ƙarfi, to ka fi ƙwarancewa. Shi suka yi ka je ka bincika, ka ji duk sanda jami'an tsaronmu suka tafi peacekeeping ko suka tafi wani assignment a waje, za ka ga sun yi excelling, sun fi kowa iyawa, saboda su ma da ci da ƙarfi suke yi. Ko suka samu kayan aiki na zamani da kawai za su ce ma wani ne gashi, ai sai kawai sun zama daban su.
1: Sun ma wuce waɗanda suka daɗe a kan wannan.
0: Kuma har ga Allah an yi musu linzami.
1: To,
0: ni na gama wannan.
1: Daga can sama.
0: Da ake cewa. In kai za ce ƙwarai mako don ba zan ƙara ba, zan manta ba, ko damar tsarin da ya kama kaya na laifi ne, yana kai aka ce waye saka
1: kai tsaye,
0: kai tsaye me yakon shi abu da jami'in tsaro ne, yace waye saka, waye kai ka,
1: yin abin shi
0: ya zama matsala.
1: Eh, shi da ya kamata dama aikin da aka dauke shi yake nan kuma yayi, amma maimakon ai afri abin da ake cewa ya ba ma, to sai ya zama ma wataƙila ma kwairi ya biyo ba,
0: ai ni ba na son mai dogon labari, amma kai ka sani anan mu dauki duk mai suri ke faruwa a kasar nan. Ba zan banditry yake ba, ana can banditry kidnapping Boko Haram da suwaye, ina tabbatar ma waye wani banditry. In are yawun tsohon commissioner yan sanda wakili kwana yayi yayi wani hira da shi, ya faɗa ya ce me banditry, kuma ni ma na faɗa, kuma na sake faɗa, kuma
1: nan ma kana da
0: wannan
1: ban gwiwa,
0: wallahi wallahi
1: baka yadda cewa
0: ni ban yadda ba cewa sabu karim
1: abin da ya faru wani kamar
0: yadda the same thing wannan yan sanda suke gari
1: su ma
0: inda ba.
1: Wato in aka shirya, in dai da gaske za a yi aikin, za a magani.
0: Ramu baka misali, ba zan manta ba, lokacin zamanin Buhari na soja, ka zo ba a ce ma kai dandaba ne sai ku fara da mutum.
1: Gaskiya.
0: Saboda lokacin gwamnati da kasa take, duk wani dandaba a Kano babu. Na san ungwai na san majalisa su ce zambajin zaman su nama babu su, kowa ya shirya. Kowa zai mutumin kirki. Saboda an san za a kama kuma za a kunta kan da ya dace. Amma yanzu fa, ko rana na ba da misali, na nufi wani taron, na ce ni na ɓadda manajan wani taron siyasa. A gabana wani yake cewa shi a ba shi dama. Zai yi abin da ake so yi, akwatin kisan ɗauka ko yanki mutum ko ne waye, abu ɗaya za ku nuna alƙawari, in na ɗauka da akwatin na gudu ko na kaza, in an kama za ku fito da ni, kawai abin da ke so kenan.
1: In dai zai samu wannan
0: goyon bayan, in dai za ku fito da shi ya ce ba zai, ko za a biya shi, aka ba shi kuɗinsa kuma ya je ɗin kuma aka fito da shi ɗin.
1: Subhanallah, ka ga kuwa ai ba a shirya tinkarin matsalar da ake cewa ta damu mutane.
0: Kamar yake fara gurguje, na makarantar intelligence muka ce shi intelligence dole ka sami rahoto akan lokaci. Ba sai abu ya faru wancan ai da na sani ko an gaya mu kafin ya faru a gaya maka, kuma da kuma mataki da ya dace, sannan ku duba ga ya za a yi wani

0: dan ayan kun samu rahoton za a kai a ta ko za a yi wani abu da bai dace ba to wani irin tsari za ku yi don ku dagile wannan abin kuma dama kamata ya ku tsara za ku hana wannan faruwa abin mu dauki misali ko abin da fara gidan government house ayan san cewa inda ba su za a yi taro na manya shi sa kawo yan sanda kamata su ga cewa to me ne wani mataki su dauka don kara bige faru idan har ba wannan to ai ba ku tsari ba
1: haka ne
0: zaman nasu zai zaman nasu zai ya zama bai fa'ida kamata ya san cewa za a taru mutane kamar kaza su kuma za su zo da makamai ko za a yi kaza za a yi wai to me za a yi gaskiya abin da kamata yake nan bayan da muka magana cikin su kansu al'umma community gaskiya ko duk wani security in dai ba hadin kan al'umma ba zai tasiri ba
1: wato su ne suke da
0: saboda shi security na fara da grassroots daga tushe so da ka dole mutane su ringa magana dan sun ga ba daidai ba su fada gaskiya wato mun ga kanmu gaskiya idan har gyara muke so na gaske to fa sai mun fada gaskiya ko mun ga kanmu gaskiya ko mun yi da gaskiya
1: komai dacinta
0: komai dacinta ba zan manta ba ko wani commissioner ɗin sanda da ya zo kwanaki ban fada sunansa ba shi ma da ya zo lokacin da abu ya tsani ya dore cewaye a kawo masa duk masu ta'addanci na dore kuma ya alƙawarin cewa in an kama su duk wani zubeli ma kama shi amma ka yayu ba ƙara maganar ba saboda ai akwai wanda suke kulura ai wai hansu cewai gaba da gabanta
1: tunda shi ma akwai wadanda
0: suke akwai da su yi masa kwarai ma
1: in ya ba wa na kasa da shi umarni shi ma na sama da shi zai ba shi umarni
0: kwarai ma ko shi sai sanda masa ka zama relax suka ja da bai kai suke sai dosa uwa
1: wato fadan ne yafi karfin su
0: fadan yafi karfin su shekarun baya can lokacin zamanin shugaban kasar mu bara mu fadusun su ba sun ju an yi wani shahararren barau a Lagos daga Benin yake tsallakuwa Benin na fice Kotono shigo Lagos ya sata da rana akwai ran da ya biyo wani zai saci motarsa yana gudu ka sai inda tafi zuwa shi kawai yana gudu sai ga option yan sanda kawai sai shiga yana gani kai tsaye da motar sai fada yana gani ya kai matsira da yake kawai da yazo shi da shi da yaransa kawai suka tsaya bakin kofar police sai kawai suka zauna ya dauko zauna kan mota shi rambu ake ce masa ma shi barawa kawai aka yi shi kuwa yace a turo wannan mutum ya fito
1: yake gaya wa
0: jami'an tsaro da kan suka ce masa dauki motar kai musu haka kuma aka yi ya dauko da kansa aka dauko motar ka musu suka tafi da ita
1: kuma jami'an tsaron gaskiya ko kuma
0: jami'an tsaro obishin yan sanda wannan labarin a jarida ne an buga shi ma amma ka san me faru kuskuren sa da ran nan kawai sai ya je shi ya taba motar yar gidan Obasanjo shugaban kasa dan ne gane cewa to
1: shayi ruwa ne
0: gaba da gabanta idan akwai sauri muka gindi to akwai wani fi su daure gindi wannan abu zan ka misali ba iyaka ba da irin su ko lokacin wallahi zaka je kai mutum rahoto kafin ka da gida an kama shi kafin ka da gida yar zaka da gida an sake shi ko kuma zai ga bacci ka je ka bana zaka gani zan zo in same ka shi yasa mutane ba sa fada amma muna ta fada har yanzu
1: to jami'in tsaron ma da yayi kaman an bi shi
0: an Allah ya an kashe shi
1: dan wanda abin ya fara a gaban sa a bakin rimi yake ga
0: to
1: ice mun ai sun taba zuwa sun kama shi a shewai lokacin da suka kama shi suka gurfanar da shi a gaban kotu waye dama ya ce wallahi za su hadu ne ille kuwa bayan ya je ya gama wa'adinsa da kotu ta yanke masa tsautsayi wata rana suka yi kacibus da shi a bakin rimi
0: to
1: akai rashin sa'a da makami a tare da shi wannan mara gaskiya
0: subhanallah
1: ibiyo shi yana gudu haka ya tsirfafi wannan jami'in tsara har lahira haka ya kai shi
0: hajibu
1: ko ban ji an ce gashi an kama shi a shi ma an yi masa hukunci makamancin wanda yawa wancan jami'in tsaron ba kaga babu aminci kenan
0: gaskiya babu kamar gujina ban akan community lalle mu dinga fada duk abin da muga ba daidai bane suspicious activities mun gana na ba daidai bane shaye-shaye ana haduwa a wani meeting yaran a ga jami'in tsaro sannan wajibi ne a unguwanni ya kai maganar vigilante kamata ya hada kai tsakanin jami'an vigilante na unguwa ya zama dole ne wannan duk wata unguwa ce su kuma su dinga aiki sau da kafa da su da jami'an tsaro yan sanda mun sani yan sanda sun yi karanci yanzu amma suna neman taimakon mu kuma su yan sandan nan ai ba wasu daban suke ba sun yi karanci su mutane ne amma haɗin kan da zamu ba su mu unguwanni gaskiya zai gaba sabin nan gaskiya idan dai babu haɗin kai tsakanin mutane da trust muka ce yadda ko tsaro bai tasiri ba bayan na gurguje su kuma jami'an tsaro security agencies jami'an tsaro lalle ne a zama cewa suna samun training saboda ita sata da gidan ta ku salo salo da ita su dole daga tar su koyar da ku sabon salo da ake fa yanzu ana kaza ga inda ake ku rinka sani ba wai irin abin da ake tunda a cewa shikenan ba sai
1: mara ada ai ba a san wani
0: yahu ba yawa ba a san
1: wani cyber crime
0: da su duk ba san wannan abubuwan ba
1: a lokacin ma ai ba su zo ba
0: bayan nan gaskiya kayan aiki da zamani in ka dubi kayayyakin aikin mu na jami'an tsaro yanzu sai da Allah ke ran na shiga wani police station nake cewa DP yanzu masa kai wannan teburinka ya ce wallahi labai wannan ma su wani suka yi fitar da kai office suka ba mu kwansu an gama aikin
1: shi amma musu da shi ba sai wasu su taimaka mu
0: tebur ma wannan balle kayaki ba tsada ko harkar makamai da su wani abubuwa da suka dace su yi aiki da shi na zamani gaskiya ba bayan nan kuma da ma kamata ce su sai aikin su ne kwarancewa su kuma daga bin doka da oda wannan harkar doka da oda na sai magana shi a can gaba saboda training zai nuna ma cewa me bin doka da oda din da ba koyar maka ba sai ka je ka bace maka wai shi kai ko baka daidai ba ko kai kaza kamar yadda kwana ke gancin wannan sanda ya zo ya harbi ya harbi mutun da rana shi mutane aka dauke shi hoto kaga sai rishi juyi da muja yanzu dan sannan ya kashe wancan shi ma kuma yanzu dan ya zama abin nan duniya ta cika da labarin sa yanzu nan wani video nake gani dan sanda wai da bindiga su bi suna kuka da wani yana kama zai kwace bindigar bayan nan mu sani kananukan laifuka ba suke zama su zama manya wannan na sai magana ga mu iyaye
1: tunda wani abun zaka ga dan karami ne sai a ce ai yaro ne zai daina ko wani abu sai ai la ubali a ke daukar ko kuma a ke tsayawa a hana shi
0: kwarai mako
1: to kuma a hankali yana shiga jikin sa wannan abu har sai
0: ya zama abun nan kuma dan karamin laifin nan ko ka fara in dai dan ka ga fara gudun makaranta to wannan alama ce ce kai masa abun nan gudun makaranta da gidan cha ba wani abu ne to wallahi wannan alamu ne wannan abu dan yanzu turansi ka takura shi ka wannan musulmancin ilimi bayan yara ma ga suna shaye-shaye dan abu sai aka ce ai ba komai ai farkon ne ka dena a rufe zance a boye ta na yasata ta gida ka je naira biyar ɗinka naira goma da yaro dauke ka kyale shi kai shuru da bakin ka musamman iyaye mata to fa daga nan fa wannan abu yake girma bayan rashi girma wannan manya ko duka ko a makaranta ka dan ce wai a makaranta yanzu ka je makarantu zaka sha mamaki dalibi ka ga yana damba da malami in ka shiga makarantun maka ji labarai marasa dadi akan rashin tarbiyya rashin bin dokoki da ka'idodi da sharuɗa zaka sha mamaki
1: abin ba
0: dadin ji domin wannan abubuwan da muke ganin su kananan ko da muka lissafe su sama wala suke zama su koma za ga da nake da dan sata naira 1 naira 10 su yi kuma zama amro ba sannan shi ke da samu gang su hadu su kungiya su fara abin da bai dace ba sannan su shiga kungiyoyi mun san cewa ne haka banditry din haka kidnapping haka wai wasu kungiyoyi da suke recruiting shiga da recruiting din ka dauke ka sai ka ce maka kai banza da Allah kana bata lokacin ka kaza kaza ka zo mu je kai kaza kawai dan mata wata wani aure ta buga bane ce wallahi jiya wani abokin sa yazo yana ba mu labari yana confess yace ce masa aiki meke ce masa aiki yana bashi naira 85,000 a wata sai ba zare yace ai ni ajin wannan aiki yace ina bane ke samu wata naira miliyan ɗin ke samu 500 a wata
1: shi kuma zai ga abin da
0: roba sai shiru yace masa meke ce masa in zaka ya zanga ma Allah sai ya ga mun ce to kar ka shiga zai isa ka haka banditry ko kidnapping ko cattle rustling domin ya ce ba zai ga maka ba tun daga na boyoyin aikin nan to ba aiki na kirki ba shi da zaka zo kuma mun sani ko su wani masu aikin da ba su dace muka fade su zubo ko haram banda su wa ai recruiting suke zo su dafi matasa masu jini a jika su yi aiki da su kuma yaran za a ba su kuɗi kuma kuɗi mai yawa da zai entice su su ji hankalin su kuma mun sani banda wannan banda kai wannan muna zancen har ka kisan kai mai ku din nan da kun faɗa labarin da fara Kano ga ina ba da ke fara Kano mamaki a haura gida a kashe mutum yanzu da labarin kike ji a gidan radio na gidan radio ku ne ma kawai wanda mata tana tafiya da su ita kadai kawai wani yaro ya tsira da su yana zuwa kawai da zo tsaya me kun yi shiga kawai dauki kai cika mata kawai
1: ba laifi
0: kawai ba ne mun zai bani ku bi dauki wata kawai ko mai
1: haka kurum
0: haka kawai mun fara saboda fa Kano yanzu abin da ya fada din
1: shi crime
0: nake fada wannan gana uwa kamar iri ne idan baka ya fito guda daya ko kuma akai guda daya in baka zo da kai recruiting din sa baka cire shi to wannan fa zai zama bisha ya baka kenan wannan shine dan abin da dai
1: to doctor a gurguje
0: na'am
1: idan zamu je mu kalli sauran abubuwan
0: na'am
1: menene zai zama mafita idan mutane suka yi zai sa a samu saukin waɗannan abubuwa din da zaga akwai dan sauran bayani
0: da yawa gaskiya kam ni a gurguje kamar da ka fada kashin baya abu mai karfi against crime in ce crime na hada duk wasu laifuka ba amfani da karfi bane
1: to
0: ilimantarwa ne
1: to kamar
0: education domin shi ilimi da ka sani ilimi walau na addini da ma shine na farko
1: haka
0: na zamani
1: kamar yadda muka sani a baya duk wanda ya fara tashi za a kai shi makarantar allo zuwa ta islamiyya da shauransu zai samu
0: background na ilimi me ya kamata domin shi zai saita ka ne shi ilimi a saita mutum yake
1: haka
0: saboda shi ilimi yakan saita mutum ya samu tarbiyya bayan nan yana sa ka san cewa kai responsible person ne kai din nan mutum ya san ciwon kansa yakan sa ka san ciwon kanka yana rage jahilci domin banda jahili ba na dauki makami je kashe wani dan ya sai abin da bai dace ba yanzu bara maka wani misali jiya wani labari da nake karantawa yaro ne wai yana sai da bokitai na fanti naira 1,000 yake sai da su kai zo sai ga an aje bokita guda 60 a ya balle wani kai sai ga bokita da fanti an sa kawai sai sace sai ya dauki fanti daga kelarwa guda 60 kudin su naira 1,500 yaje sai da wannan gungunin bokitin fanti naira 60
1: yanzu bar da
0: fanti miliyan 1,500 yaje sai da ruwa in bar da jahili wa zai wannan zaman shi din mai ilimi kuma ba a manipulating sa ba a sarrafa shi a juya shi a zama san kai kaje ka ce wannan shaku a je kashe wani
1: kamar ya san daidai
0: ya san daidai cewa ba zan ba in ma dan siyasa ko wani mai rashin gaskiya sai ce masa to kawo dan ka mun kaje kai so ilimi kan sa ka gane cewa me gaskiya shi ilimi kan sa ka gane tsakanin gaskiya da rashin gaskiya tsakanin daidai da rashin daidai to ilimi gaskiya shine
1: kashin bayan wannan abu a samu mafita
0: kurai
1: na'am
0: kuma duk wata ita al'umma da take informed duk wata al'umma take da ilimi ingantacce wannan al'umma ga cewa wallahi tasirin rashin insecurity babu a cikin ta wallahi kwanaki na je Switzerland wallahi na fititi tunda naje garin banda dan sa dade bangare har na dawo dan sa dade da gani da uniform
1: babu yan sanda
0: ba akwai su amma ba sa sai uniform ba ma criminality naje ni waje muna yawo ana kona mota kawai zamu tsallaka titi ne plain ba irin wannan abin da yake tsakanin ake da zakin baban gida babu kawai sai ga namu tsafa nan sai drive yake ce min kaga ga inda ka saka ku ce ban isa Newton anan wajen ba
1: ba kowa kuma
0: ba kowa yace wallahi sai naji roundabout naji dubu kana diskan samu tani tsaya ko na kazari kawai sai daida sai tana a Kano
1: ayan ana so ma a samu sauki sai kazo an sa wannan kabarin mai tatsina ake ce masa
0: to shi kan san ba da tudu wani sai ya haura shi ma ko kuma zai ga yana sara shi
1: ma da ran ba ma zai tsaya masa ba ma
0: ba zai murki
1: ba zai taka ba yana zuwa ta kai zai gagagab gagagab
0: kwarai ma kuwa
1: shine ai wani yake ban labari yace ban wai wani mutum ne yazo zai bincike
0: na
1: kasar nan
0: na'am
1: ko anan garin nan ne ma na mance yadda labarin yake yace a kawo shi da aka kawo shi aka sauke shi a jirgi
0: na'am
1: ana dauko shi daga airport zuwa inda za a kai shi masauki yace ba a yi tafiyar bai fi minti 10 ba kurum sai yace a juya da shi ya ma gama fahimtar ma inda ma mutanen garin suka sa gaba wato abin da ya gani yanayin da mutane suke tafiya akan hanya da ya ga yadda ake tsara hanyoyin ma'ana wato irin wayannan abubuwan da ake sawa na ragewa mutane gudu akan titi ya fahimci cewa kurin mutanen muna zuwa ne karazibe
0: gaskiya ne wannan kowa mun ga ma ga zuma da wannan ku ko mu yanzu kowa da yake sauraro mai je gwada kansa idan har zaka zo traffic light a babur ko a mota ko a keke ta nuna ma jaka kai muna ka tsallaka to ba kai control din kanka ba kai kanka da matsala
1: kai matsala
0: akwai matsala
1: to matsalar ta me kenan
0: ka da matsala domin kai ma kana tendency cin zuciyarka akwai kare kasan kare doka saboda an tsaye da kai ka tsaya ba zan manta ba wani yaya mai je Ghana wallahi karfe 3 da rezo yana rushing zai misu din jirgin saboda jirgin asuba zai shigo driver sai dauko shi wallahi da zo da asuba ya zo titi ba kowa driver ko sai jarrella ta tsaye da shi wallahi driver ya tsaya sai ce masa kai kan makara ka wuce bana sai ce masa no sir in ce wallahi ba zan yi ba wallahi sai da aka bashi green sa ne ya wuce
1: shi driver da yake kan garin ne
0: driver ne sai ce wallahi bai kai hakuri
1: haka kaida
0: haka kaida mutake
1: ba a kare doka
0: duk
1: kasancewar ba kowa
0: ba kowa ba komai
1: kuma ba wanda ma zai halaka
0: wanda zai taka nan shi
1: amma ne saboda ga abinda aka ajiye zai baka hannu kai wuce ko ya tsayar da kai ka tsaya
0: shikenan
1: ya tsayar da shi kuma dole ya tsaya wannan shi yake nuna cewa mutane suna zaune cikin lafiya ba tare da wanda ba
0: bayan na gurguje kace ne gurguje saboda lokaci zan taba ku
1: to
0: akwai wanda yake cewa yayi takobi baki biyu
1: sofa
0: ku nace social media ya dauku print media da ku yan radio da yan television da suwaye da su kansu yan ragowar yan abin nan gaskiya media tana playing role wajen kawo abin nan za ta yi gyara shi lokaci baki biyu ne shi ko za ta yi kawo gyara ko ta kawo
1: haka ne
0: abin da bai dace ba
1: ni ma na goyi baya na yadda kuma na gamsu saka saboda abubuwan da suke faruwa kama daga wannan maganar da kai ta social media da shauran wasu tunda ita uwa ba kwaba ake ce mata
0: gaskiya ne
1: babu wata hukuma da take hana wasu abubuwa ko kuma in ka zo zaka yi wani abu da ya saba kaida a dakatar da kai sauki saukin ta ma irin kafafan yada labarai namu da akwai hukuma ta NBC da take bin diddigin duk abin da muka yi
0: gaskiya
1: idan mun tsaude daga layi ko a nusar da mu idan abin ma ya kai ga cin tara har akan iya cin tarar kafar yada labarai da ta sauki wani abu da ya saba kaida to kaga da dan bambanci da shauran su kuma social media tunda mu an ce ba mu iya yin abu na hankali ba sai mun wuce gona da iri
0: gaskiya ne wannan
1: sau tare wasu abubuwan za ka ga inda suka kirkiro harkar social media ma ba su yi shi ba amma mu da muka ara muka yafa za ka ga mun fi mai korar shafawa kamar yadda Bahaushe yake kana
0: wannan gaskiya ne so kamar da bani a gurguje kamar da kace ita media kamar da kafanin shi media ya hada komai ita kan ilmantar takan sanar ta kuma da kai kuma mai kuma da aida akwai Ministry of Information dauka mu suke ma da ayi maji a ilmantar da mutane kan abubuwa da yawa shi sai aida society zaman saboda ana ji kuma da gidan radio ko da gani ba zan manta ba gidan radio Bello Dango
1: radio Kano.
0: Radio Kano. So lokacin ana da karancin radioyi, sa waki a ungwani majalisu za su speaker. Ana yin labarai, ana ilmantarwa, ana ji. To amma yanzu mutane tun da zamani ya zo shi ba wannan. Amma yanzu yawancin gidan radioyi gaskiya inda nake kuke da matsala ku. Amma wallahi ba yaban kai ba. Yawancin labarai ku ni suna min. Ba zan faɗo su kafafa ba. Labarai kamar su suke a wani laifi, a laifin sai a glorifying din sa. A tabbaban kamba mashi har ya zama abin sha'awa ga marasa gaskiya. Wannan abin gaskiya ba labarai ku kamar tarin ka tantance su. Akwai labarin da faɗe sa radio ba. Kamar ni na sani kwanan nan an yi wani laifi, wani yaro ya saci wata yarinya a nan Kano. Aje agon majani da aka kama shi mai fada kun kidnapping ga ka kai ustazu tunda yace shi yace shi hafizi mana Qur'ani yayi kaza yayi ina ya akai da ƙarshe da abin da yake cewa shi ina ka kwasa yace waya kalla ya film
1: kai
0: tsaye fada ga wannan film din ya fadi sunan film a gidan Badamasi to kaga wani lokacin wasu fina-finan Allah ya sa mai da hukumar tantance irin abin kamata shi kuma yanzu ka duba yayin baran baka
1: censorship
0: ga censorship shi yasa ka aiki abin yanzu ka duba yayin kamar kullum da ka ringa yi kwanaki wai ana cewa sai gwaska ka duba ka gani za ga bango ya rasa rota gwaska yaro ya rubuta bayan sa shi gwaska ne kaga yaro yana son ya koya kenan
1: wato wani abu ake nuna a film din
0: a film din shi gwaska din ai wani gagarin dan ta'adda ne kuma ya da yaran sa so inda yake magana ma yake bada umarni yake fada wa kawai sai ya zanga kai wannan ya kai to shi wani yaro karami ko yana kallon
1: so yake yayi wato yayi kwai shi wannan wanda ya
0: gani
1: ya dauka wani abu arziki
0: sannan kuma gana wulakanta yan sanda ko jami'an tsaro ko wani charge corrupt ko dai abad ko mara gashi da ko dauko labari a fada cewa sun yi kaza sun yi waye to wannan abun ko kan sa sai ka ji sai a ringa tsanansu so shi
1: kuma a nuna kamar aikin haka yake
0: haka yake
1: kaga ina ga hukumar EFCC ai ta dauki tsauran mataki akan cewa ba su yarda akan fina-finai a ringa fitowa ba tare da sanin su ana nuna wasu abubuwa da ake nuna kamar aikin da suke yi kenan ba
0: gaskiya da wannan
1: kuma haka ma ya kamata shauran
0: gaskiya kai kamata yi
1: mi ma na goyi ba
0: waye wannan wajibi
1: ne abu ne wanda zai taimaka wajen idan an zo da wani abin da wataƙila ya sha bamban da abin da suke yi sai su nusar a'a wannan ba haka ya kamata ku yi
0: wannan gaskiya
1: yadda ya kamata inda so kuke ku ilmantar da mutane
0: gaskiya
1: ba wai ku jefa mutane a cikin dawoji ko a cikin duhu
0: gaskiya shi yasa wasu suke cewa wai ai ita media za ta glorify in crime tana ci abu ne kamar mai mafan sha'awa ko ko tunu sha'awa na is normal kamar da yan su suke fara ai normal ne wannan kai so gaskiya idan criminal suka saurara suka kalla to fa su koya za su imitate za su koya
1: shi yasa akwai malamin mu
0: so zai zama yake cewa silent teacher ne zai koya na koyarwa ne a takeici yaran ka baka nan kai kana tarbiya nan kwaro sama tarbiyar su
1: haka fa
0: so gaskiya mu iyaye musamman iyaye kamata su kula da yaran irin abin da suke ji ko suke gani
1: haka to akwai naga rawar da su kansu masu sarautar gargajiya a gurguje da lokacin da mun ga kamar ne ne ban ya cin mana
0: gaskiya kam
1: eh tsura naga ka fito da wasu abubuwa
0: gaskiya mun zubar da harkar sarautar gargajiya wani kuma suna da matukar muhimmanci wajen taimaka wajen abu domin su in ka lura har yanzu sarakunan mu ko kuma sarautun mu ana gido masa ai in ka dauko tarihi ko tura suka zo sun yi su raba wannan abu mutane suka yi shi saka suka ai indirect role saboda sai sa inda mutane su bi su so su bi ta karkashin sarakuna
1: haka
0: sai suka ga kamar su ne a gaba sannan su kuma koyo na tabbatar ma idan wani abu ya faru na rashin dadi yayi ko da gwamnati ta zaga masarauta yake zuwa kai kara
1: so dama su ne suke kusa da al'umma suka san kowa kuma
0: san kowa so su mediators ne suka shiga su sulhu su abu ne so gaskiya wannan abu ya kamata ba su karfi inda na san mu samu sassauci kuma na san ko yanzu da yawa masarauta ta shiga wajen kawo masala tsakanin fadin daba da yake akan gaskiya tana playing role domin ko kwarki an jani na shiga na gani akwai wai dan goroban Kano mun je da shi ya an zo za masala tsakanin yan kofin mata da an abin nan ya kira su naji mun zana kuma alhamdulillah abin yayi ci gaskiya suna respecting din su mutuka ba lokacin da baka labarin role din da ya play wani abu da yana ku fada kun ne a gurguje na san ta wani abu da zancen human rights
1: to masu rajin kare haƙƙin ɗan adam
0: gaskiya yan human rights suna kawo matsaloli
1: ha
0: su kowa da muka yi wannan gabatar da abubun a wajen taron wakilin commissioner yan sanda ya magana ite da yan sanda sun ba ga yan umara sun yi ci a kansu sanda ga wasu lauyoyi masu raji sun zo su malawi gaskiya ko wannan abun akwai abin da ya kamata mu ce ba shi ko dan sanda abin da yake faɗa shi ba da gaskiya tunda sun za kare shi so su criminal suna misusing din wannan protection din
1: wato maimakon
0: mutum ya dauke makami ya saro wani da ka za ka masa sai ya ce maka ai na san yanci na ko ka kama shi ka kwace shi ko ka sa masa handcuff ko kai masa sai ya ce ai an ci mutuncin sa an masa kaza an azabtar da shi an yi waye baran baka sani kwanan nan a gidan radio muka ji labarin cewa wani yaro ya wani mutum kai ya dauki wuka an ji za kama shi da yan sanda da bindigogi yan sanda za su kama shi za ruƙa ya ringa bin sai har ya kama dan sanda da ya kare shi ya dauki kasar yanka shi ɗayan sannan yaga zai idan kai da gaske zai sannan harbe shi a kafa amma wannan kes din aka saka matarsa tana kirarin cewa an danne haƙƙin mijinta
1: saboda an harbe shi shi kuma da ba dan an harbar din ba da tuni ya kai wancan layin
0: ko rana na fara kun ko zan fara ni a dan sandan nan ko bai min daidai ba kamata ya durke shi
1: ya batar da shi
0: kurai mako kashi wancan zai fa zaka yanke dan sanda da uniform da
1: kuma a reshe ne kuma zai jibe da mujiya
0: dan Allah tambaye ka ka ji America ya gani
1: eh a nan
0: ana san jama'a ba su ne ba abin science ne kawai America su ne iyayen rajin kare haƙƙi in ka ji America ba ka tsaye da kai a mota kana over speeding ka gani ba criminal abin nan zai ci maka parking in kai parking abin da kan kana da wayo ka sani dora hannunka biya kan steering to saboda shi lokacin da to wajenka dai hannunsa na kan bindiga sa wallahi idan ka zo ko da zaka dauko wayar ka kai wani kuskure zai harbe ka
1: wato zai dauka ko wani abin kake so kai na kare kanka
0: kwarai mako
1: ko cutar da shi
0: ko cutar da shi ko kuma in kai tsaye da kai ka fito ka zura guji zai ce ma tsaya zai dana bindigar sa kaga bai ma dauko makami ba gudu zaka zai ce ma tsaya in kai shi zan harbe ka
1: to amma kuma doctor a baya bayan nan an ga lokacin da shi kuma shugaban kasar Amurka ya shiryawa yan jarida ya farcin abincin dare sai aka samu wani shi kuma ya shigo har inda ake taron ya cin musu da harbi kuma sai aka ga a ƙarshe ga shugaban kasa a gurin amma kuma yan sandan da suke gurin ba su harbe shi
0: ba sun harbe shi baka ji ba harbin suke yace yana da yasa sulke
1: to
0: ayya ba da shi ya gode ba amma sun harbe shi
1: to wato bata haushi bane
0: bata haushi bane ai baka ji ka karanta labarin
1: na dauka ai saboda kare haƙƙin bil adama
0: ai barangama kwanan na video akwai wanda zo shi ya shigo kan to wanda zai masa ta ya dauki bindiga harbe shi yace mai self defense wato mu kamar da na faɗa tun farko muna son mu dauko abubuwan mu da ba na wani mai yafa
1: kuma kayan aro baya
0: rufa katara abinda muke faɗa mu ce wai su je su harbi ba akwai level ai shi dan sanda aka baka bindiga akwai sanda kamfani ta kwanaki ka sani fa mun akai an harbi dan sanda DPO guda an kashe shi an ci mutuncin sa ana wurin an dauko gasa a gulbar ran tura su security agents dan sandan gaskiya sai abin da ya dace kuma rajin haka ne amma su san cewa ilmantar da su ina ne madakatar su a doka a zancen yanci idan mutum zai dauki wuka ya cika wani kashe wani kai kuma kai dan sanda ka zo zaka ba ka hana shi ba ko ya fi karfin ka komai ya zaka ikare shi zaka ka ce ba sai dan sanda ne zaka ka kashe shi ko kuma ka dauki bindiga ka dirke shi ko ba sai ka kashe shi ba har akwai inda ka harba ba sai abin nan ba saboda shi dan sanda is trained kuma ina son ga jama'a dan sanda an masa training ne shi da zai disarm dinka
1: wato ya raba
0: ka amma soja ka sani duk sun daga soja shi fa soja an train din sa fa ya harbe ka harbi duka mutu dan na ga mutane su taka zanzan
1: su kiyaye
0: kuma wannan abun dan da wani zabi ba zan manta ba a jihar Kudu lokacin shugaban kasa Buhari shine sha yace wallahi radio faɗa yace duk wanda ya fito ya kawo cikas ya dauki akwati ko harbe shi kuma soja harbi har lahira wallahi ba wanda ya fito yau na to ina tabbatar maka a Kano yau in za a ba da wannan umarni ko da ba sa ne a ce duk wanda duke makami zai kashe wani ko kawai ta hukunta shi ma to za ka ji labari a sha babban
1: to doctor lokacin da mu fa ya kare sai dai a dunkuli menene jan hankali kama daga su al'umma zuwa ga su mahukunta dangane da yadda za a ga an kawo karshen wannan matsala ta laifuffuka da suke faruwa a kwaryar birni
0: to ka san wannan takaddata tana da tsayi da yawa
1: eh ai naga idan muka ce sai mun bi ta za mu shiga lokacin wasu
0: takaitin takaicewa ne ni na san gaskiya mu sani cewa gaskiya takaici dole mu tashi sai mu san cewa akwai haƙƙi a kanmu dukkan mu haƙƙin security ba aikin mutum ɗaya bane haƙƙin kowa da kowa ne dole mu taso mu gina abinda muka aka tarbiyyantu da iyayen mu suka zauna kan su kai da sai mun yi wannan dole mu gyara future din mu ne future din mu idan muka gyara yau din mu to gobe ta kyau wannan shine abin da ke mace a takaitin takaicewa ina matuƙar godiya ga wannan dama da aka bani da ni wannan abu insha Allah
1: to muna godiya Dr. Hafiz Shoringin kuma guda cikin masana a fannin da shi ka shafi halayyar bil'adama da kuma yadda za a magance matsaloli na laifuffuka da muka kasance a cikin wannan shiri na barka da rana da ya gabatar mana wasu daga cikin abubuwan da ya gabatar a yayin taron da aka yi na cika shekaru 50 da wani abu da kafuwar kwalejin koyar da ilimin shari'a ta Aminu Kano College wato legal kenan wanda mukala ce mai tsayi da ya gabatar akan yadda za a dakile laifuffuka da suke faruwa a kwaryar birni a madadin doctor da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah mai da shi gida lafiya da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri Abbas Ali Soran dinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a wani sabon shiri na barka da rana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: nishadi banda zarwa babu yaso rama radi To madallan shirin barka da rana kenan da yazo muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma tare da Abbas Salisu Soran Dinki da fatan mai sauraro zai tara a gobe talata da misalin karfe 2 muna tafiya cikin wani sabon shirin na barka da rana mai sauraron farin cikin al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da haduwa tare da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida a wannan rana ta Litinin kenan wadda take zama 11 ga watan Mayu shekarar 2026 da fatan muna cikin koshin lafiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkanin marasa lafiyar mu dake gidaje da asibitoci Allah ya wato ba su lafiya ya tashi kafadin su ya sa larurar ta zame musu kafara na roƙon Allah dukkanin waɗanda muka rasa da iyaye da malamai da dukkanin sauran al'ummar musulmi Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya sa aljanna makoma kuma da muke jiran lokaci ubangiji Allah ya kyautata karshen mu ya sa mutuwa ta zama hutu Allah ya sa aljanna ta zama makomar mu baki daya a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka muna yi wa masu sauraro jinjina da fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu domin ka muku kayatattu kuma managartun shirye-shirye kamar yadda aka saba A yanzu agogonmu ke nuni da karfe 3 saura mintuna 2 da misalin karfe 3 da yaddar Allah za mu kawo muku shirin nan na mace mai neman aljanna. Shirin mace mai neman aljanna zai kai mu har misalin karfe 4 lokaci da za mu sake lika sashen labarai da lamarin yau da kullum da nan Rahma Radio domin kawo muku labarai cikin harshen Turanci mai takin Rahma Comprehensive News. Karfe 4 da rabi da yaddar Allah Nura Abubakar Musa yana tafiya cikin wani sabon shiri na dandalin unguwannin mu. Da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin mu da waɗannan ƙayatattun shirye-shirye da ma sauran tattaunawa da ba da dama gare ku masu sauraro domin ku shigo kai tsaye da nufin a tattauna da yin tsokaci tare da yin sharhi kan wani muhimmin batu. A karo na biyu dan uwanku Mubarak Hamza Adam ke ci gaba da jagorantar wannan zango bayan da na karba aiki a hannun Amatul Mu'izzu Abdulrahman da ta kasance tare da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shirye da fatan Allah ya sa mu shigo a sa'a da fatan kuma Allah ya kara wa rayuwar mu albarka dalibai da aka tashi daga makarantu aka koma gida wasu kuma suna kan hanya domin komawa gida muna fatan Allah ya kai gida lafiya malamai da sauran ma'aikata da aka tashi daga guraren aiki muna roƙon Allah ya kai kowa gidansa lafiya sauran dalibai da aka koma gida kuma ake kokarin tafiya makarantar Islamiyya ubangiji Allah ya bada sa'a da nasara da albarka Allah kuma ya bada ilimi mai amfani wanda zai amfanar da al'ummar musulmi baki daya yan kasuwa da ake tsaka da kasuwanci a daidai wannan lokaci muna roƙon Allah ya tsare dukiya Allah kuma ya sanya albarka ya ƙara yarwa arziki Allah ya kawo ciniki mai amfani wannan yanayi na zafin rana da ake fata wato ake fama da shi muna roƙon Allah ya sassauta mana Allah ya kawo mana dauki da gudunmawarsa

0: to kamar yadda muka saba wani lokacin muka dan daga layi kai tsaye a cikin shirin amma kar ku manta dai wannan shiri namu na mace mai neman aljanna shiri ne da yake yin duba malama take karanto mana musamman tattafai waɗanda za su amfani mata kamar watan da ya gabata ko in ce kafin azumi malama ta dauko littafin tsarki because tun daga sai an yi tsarki sannan ibada take cika domin idan babu tsarki to babu alwala idan babu alwala babu sallah yawwa dole sai tsarki ya gyaru kuma alhamdulillah mata sun yi farin ciki kwarai da gaske a wancan littafi da ta dauko to wannan karan ma kuma malama ta dauko mana wani littafi mai matukar muhimmanci inda ake kara tattaunawa muke jin hukunce hukunce musamman ga abubuwa wanda za su amfani mata dan har da mazan ma to da fatan ana jin dadin kasancewa da mu a cikin shirin kuma kai tsaye zamu daga layika kafin mu fara gabatar da shirin kai tsaye dan jin alfanin da shirin yake baka cikin rayuwarka da kuma rawar da wannan gida mai albarka da shirin ya taka a cikin rayuwarka layin 07077795939 zamu daga layi ko da guda ɗaya ne zuwa biyu kafin mu saka wa malama layin ta to assalamu alaikum
1: Amin
0: wa alaikis salam.
1: To amma da kuma da an banta mu miki da gaskiya ni ban wani ta ko ban na tsari da mu ni ke da take da to gaskiya ni dukkan abin da bude shi
0: to muna godiya malama na'am na'am muna jin ki
1: idan abin da bude gaskiya duk wani zai rayuwa ta ya san dauka abin da muhimmanci sosai ina arwa da ki sosai kuma sai mu ci Allah ya kara mu yi san kwana da barun guyu Allah ya kara ta lafiya kuma wani abu da ke gaba to ita Allah ya sa ta yi lafiya da kuma lafiya an ci mu sai wala tare
0: to muna godiya kwarai da gaske bari mu je ga layi na gaba domin ji assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: kwana biyu har ina ciki yake
2: alhamdulillah ya kala wallahi
0: alhamdulillah
2: malama lafiya
0: amin
2: matuƙa da gaske tana kokari a cikin shirye-shiryenta gaba da yadda za ki ga uku ake dan a sauraro wannan shiri gaskiya mata da yawa suna amfana kuma suna daukar muhimman abubuwa kamar yadda take yin bayani dalla-dalla da za a fahimta a gane kuma su yi aiki da shi don gyara lafiyarsu da zamantakewa aurensu da ibadarsu Allah ya kara mata lafiya ya saka mata da alkhairi ya ce mata ya kumbar wannan gida ya sa a mizani kuma Allah ya kara lafiya saboda suna kokari wajen taimakawa malama ku gabatar da wannan shiri
0: ta muna
2: za ku dace lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah
0: to muna godiya Sharif da wannan gudunmawa taki Allah ya saka da alkhairi kuma da fatan za a ci gaba jajircewa wajen kasancewa a wannan makaranta ta mace mai neman aljanna assalamu alaikum Rasulullahi bar mu je ga layi na gaba to assalamu alaikum shi ma ya katse layin 07077795939 da kuma layin 08174577777 su ne layukan da muke kasancewa kai tsaye assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da warhaka
0: yawa barka dai
3: sunana Aminu Zama daga Aminci ne
0: to muna ta
3: da ku ne ce muku godiya da kuma hukumar gudanarwa ta Aminci da rahmatullahi
0: na'am
3: kuma ita hajiya ce ta sarki Mukhtar domin gudunmuwa ta ne ba da jamar ne daga gare ta
0: haka yake
3: ta samu irin waɗannan abubuwa Allah ya mata tsawon sakamako da aljanna sosai
0: sai
3: tana da kishin abin da ya shafa al'umma musamman mata
0: gaskiya ne
3: kuma da kuke gabatar da wannan shirin ba iya iyayen mu mata da suke saurara ba damar su ne a hauku saboda muhimmancin su a wurin tarbiyya
0: na'am
3: amma mu kan mu maza na kan bibiyo wannan shirin sosai sosai na kan
0: na'am
3: ko da zina ta wajen ina ta tantu ana ta tantu
0: Alhamdulillah.
3: Amin.
0: Amin. To muna godiya kwarai da gaske Allah saka da alkhairi daidai lokacin da zan gabatar da malama ta zo ta tarar da wannan kira mai matukar muhimmanci wannan ba karaman abun alfahari bane ba abun godiya ga Allah har wani daga wata tashar ina sauraron ka har yana yabawa da abin da hukumar tashar ka take yi da sauran abu gaskiya mun ji dadi kwarai da gaske da wannan yabo da kai wannan gida namu da malama da kuma ita Hajiya baki dai Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai daga mun ji dadi kwarai to Hajiya Mumi uwa amarya uwa
4: sai dai bari wallahi barka da wallahi uwa amarya uwa abokin auta da auta ba
0: barka da zuwa an fara shiga
4: sabon wallahi talla ajiya da dan bas wannan shi kidan kusan taban shiga shi a nan biki kuma zan fada masa ai taimana addu'a mai biki lafiya mu gama lafiya ango da amarya da uwar gida suna lafiya
0: insha Allah
4: haka muke fata kar ta ji komai uwar gida mu ba mu da matsala ko kankanuwa ki ne muke kamar farin wata
0: tabbata ita ma ta zama yar gida
4: yawa baki alaikum za zo lafiya autata ce ni ne autata na kawo yawa yawa uwar gida inda ba ki samu kanwa mai biyayya za a ji dadin zama alhamdulillah bana sawo qur'ani ba banda muke samu karantu suke mana ina jin aje ta da sokata 60 ta alqur'ani mai girma nace musu sai tukuci za ku mu ku hada da kasar mu gaba daya zaman lafiya shi ma da aikin sa amana sa a gaba Allah ya kare masa mahaifiyarsa Allah kai rahama gaban ta mahaifiyarsa Allah da ba shi da su lafiya tare mu za zo na kasashe da gurare ya zo da shi ma nasa Allah mai da kuwa gida lafiya aka haka mai ta zama sokata qur'ani mu da qur'ani ne anan muka fa kauri yawa mu san komai ba sai alqur'ani to wallahi shi muka sani shi muka san a gaba sai gaba da daren da kawo in mun kai daren muke za ka kawai mamu cafa muke muke daidai ba mu da matsala ko kada
0: an ji wani da mobi an ji wani a mobi mobi sai ki ga
4: ai na ce an sada auta shi an ga uwar gida an ce an ji malama na ce ya miji auta da za ka ce
0: auta ne
4: da to saboda girman Allah
0: ta dan auta
4: shikenan fa wallahi talla inda aka Allah ubangiji ba da kyakkyawa zuba ai ta zuriya masu albarka ai an sabi Allah ya musu albarka ta zo saka nata tsore da albarkar su a yau na lafiya ni ma shikenan na kammala ya musu ma zabi na gama tara na auren
0: ai mommy ki a inda auren mace aka gama auren mace an gabbuga
4: shi kin gane wallahi talla haba haba bujiri burede shi ne fa
0: mi ta buga final
4: ah na buga final sai kuma sai kuma autan maza shi ne canye na karshe abba abba na
0: abba kuma auren mace
4: na manta kin manta shi ai lasmar mai capacity
0: ah mai capacity alladi lasmar na dake sai mun da
4: gaba ah ai da gurin ki ne
0: to Allah ya sanya albarka Allah ya kara rayuwa albarka
4: insha Allah
0: ya kara lafiya
4: amin ubangiji Allah ya ba mu kasar mu zaman lafiya
0: amin
4: ba da fata abin da ni muka fara ba za mu dan wannan su kara shi ne mu kankare ko mu ji mu ga gani akai ko muna yau muna son sharurin ku da mu bude da addu'a ba bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibuna wa qudwatuna muhammadur rasulillah sallallahu wallahi sallam yan wa masu haran mu a wannan gidan radio namu mai farin jini mai dawaka mu radio mace da mata da kuma mazan din sun kaka kansu dan muna godiya ga Allah a ciki muke fatan alkhairi mai yawa mai mai wannan kasa ta mu da dukkanin masu haran mu ko muna godiya nazo kan wata gaba an tara kira zan ta da wani najin ka bano ni radio ne ko wallahi ka ba mu mamaki alhamdulillah haka muke so
0: ai ya ji ba ma ba yanzu haka da kafin mu fara da minti uku muka fara yace ya dami so yake kawai
4: ina saka
0: sai mu ce alhamdulillah
4: yau alhamdulillah to kun gani to me za mu ci alhamdulillah ai da za a gane gidan radio mace ba shi za a fi wannan din saka ita dan mace kun san kun da mai internet ko mai ana ganin mu mata mu an ci ayyuka na kisata da kalwajin da mu ma dan raunin abu da komai da haka mu ko da yaushe mace duk tsufan ta lallaba ta ake a tare ta ai kuma komai za ta maka ake ba shi goyen baya sai abi ta dagwaigwai a ba ta karfin gwiwa in mace samu goyen baya da karfin gwiwa komai tafiya zai da ga yar rahama radio ta mata ce kuma ta maza ce amma hankali jigon da suke akai jigo wata fara da mace ce da haka masu gabata mata kuma sannan mata maza su gaba da mana ba da haka muke godiya da Allah mu ba mu adawa da kowa sai neman kwazo ba mana ba da addu'a kai bawan Allah ina ce maka godiya gare ka to kafin mu shiga an san a wancan bayan mun yi magana akan dangane da me muke kan shi wannan ko wato maganar shugaba wanda zai zama cewar ya an same shi da algusko wasu abubuwa ko rashin tausaya ka a cikin wato al'amuransa da irin yanda zai kasance a ciki ko ba haka ba shi da gishul imam shi muka arra'i wanda yake cewa jama'a da kansa kuma yake zaluntar su kun ga wani abin da dadi ga dukkanin wani shugaba wanda na samu tamboyi da daga wannan program din da abubuwa da da ya akai to shi sa muka ce ba har zan ba wa wasu dama nan kace su ba mu shawarwari idan kai ne shugaba me za ka yi a cikin wannan program da muka faɗa malama idan kai ne akan shugabanci me ya kamata kai me za ka yi ko kuma idan kai mai ba da shawara ne shawara ka ba shugaba ko ba haka ba idan kai ne ba kenan kamar sarki da waziri idan kai ne kake sarautar abin ma'ana kake jagoranci wani irin abu zaka yi mutane ka san da ka san ta mai ka tsunta shi wannan program da muka yi idan kuma kai waziri ne ma'ana shine ake cewa kamar mai ba da shawara deputy ko ra baka kai kuma wace shawara zaka gudunmuwa zaka ba akan wannan tafiyar aka gani dan wato da mutum bai san nauyin rawani sai a dora masa akan sa ba mai san nauyin dan kwali sai ba ta dora akan ta haka kazalika ba mai san duhu lillibi sai wani lillibi a jikin sa dan haka duk wanda idan da na mulki to shi yafi sanin me yake ciki dan haka ko da yaushe da bukatar sa shi a hanya da tsarasar da shi kuma shine aikin duk wani wanda ya amsa sunan sa aka ce masa al-ulama wasu al-jiha tunda aka ce magada annabani annaba ba kwadayi sa gaban su ba zalama ba san kai ba cin mutunci ba wulakanci ba ba kaskanci ba tijara ba tozarta ba illa sakan ya mutane kan tafarki na tsira to kudurin wanda zai zama ko zai zama malami zai koyi haƙiƙa zai zama cewar yayi kokari ya dauki wannan wato gabar shi ma ya ga cewa ya zama kaman haka dan haka muka a kullun muke tafiya akan fadin waɗannan abubuwan ƴan uwa anan zamu duba wani wato mau'izat in aka lokace akwai wato wani wa'azi ma wa'azantawa da ake cewa sai yake cewa ta ya radiyan bi ismil zalim ya kai wanda kai da ai kiran ka sunan azzalimi da sunan zalunci kam alayka min almazalimi nawa ka sani ko yake akan ka daga wanda ka san ka zalunta ko ga nan na baki amsa ke kada yake tunani kina so da aminci kin ga aruru an baki bai wanka sanawa uku kin sa biyu ko kuma kai mai yanka kaza mutane fis ka baki idan mai yanka kaza ka gutsuye wani abu ka aje a gunka ya kai mai yanka nama a kasuwa mai yanka yanka mai wanka zuba goma wani ka zuba tara wani ka zuba goma mai za nawa ka zalunta ko a magana ko a wata mu'amala to a sujud jahannama ku hukun wanda yake zalunci ba shi da wani hukunci da Allah ya tsare shi cikin lawutar jahannama subhanahu wa ta'ala min ash-shaytan in Allah kai mana tsari haqu wal haqu ko gaskiya al haqum hukunci ci don duk abin da kai gaskiya akan shi zaka samu hukuncin ka wurin Allah wala hujjatun laka fima takhasum ba ka da wata hujja a cikin abin da kai kake gani zaka yi jayayya da shi yanzu akwai wanda ya san magana ta gaskiya ce kokari ke yi musunta ya jayayya dan ya samu wani abu to ka sani fa kabari fa matatara ne fata zakir sai ka tuna mai habsuka da mai zai tsare ka a cikin kabarin nan ka tuna abin da zai zama ya tsare ka a kabarin nan kabarin nan dai kwade ne ba taba ci a kabarin malami so da shi bai da qur'ani ne an buɗa masa kabarin sa amma mako zaune ba a taba ci a kabarin malami wannan mai mulki ne an buɗa an samu kujeru ba

0: ke kanki me yana ba tsakaje kanka ko kanki ki kiyaye iya abin da zaki iya kanki wannan shine dan adam ba wai ki zulma lullubi hijabi kina sun kui da kai ko shazaji karatun alqur'ani ko kina da kasan ki akwai sharri zuciyarki ba ta da tsarki baka tsoron Allah ko kuma kai ne an dauke ka mai daraja mai kima kai kuma baka daraja domin duk mutumin da ake yanzu mai daraja mai kima ai kware al'auransa a wani guri ba shi da kiyawa shi daraja domin wannan gurin baya fitowa sai ya zama da kima da mutunci haka kazalika boye shi ina ƙara kima da mutunci haka zalika furci da zai fitar da zalunci shi ma haka yake haka kazalika nazar duban da za a yi shi ba da Allah cikin sa ba shi ma haka yake haka mu'amala da aka saka ƙarya a cikin ta ita ma haka take haka tafiya da ba tsaye da Allah cikin ba dukkanin su haka suke to sai ka gani ya aka kiyaye kanka daga cikin wal umru kayumin ai rayuwa kaman yau ce kamar yanzu ce rayuwa akwai wacce da aka yi mata irin gowan da aka tana kai wannan ta saka sai ce wai yaushe maman ta girma aka yi mata aure masala take tana ina jin ta cinka rabanta da gurin ya dauki lokaci mai yawa sai take gani kamar to shine kamar yau ne haka zamu ce yanzu ina to abin ta ke wata karba ai wata cin naman ta ban ba ta kai ban ba ai ka mata ka ta ita ne kai mata na da mata ta fara tana ta ci gama karatu ta take za ta dauki layin ta ta dauki layin ta take dauka take likitan ce ta dauko take cewa ta dauki layin to wallahi sai yanzu nan ina ta fito ma mata yayin tirin wallahi
1: gaskiya
0: nace da haka dole ne Hajiya Rabi ita ka bai wata Hajiya sabo uwar ta ce dinna dukkanin su metrori ne to wannan abu dole ne sai su ji abin dan ta fara ganin mama tuwa mata ka take dime da mama maiki to haka take shi rayuwa kamar yau ce kamar yau ce yanzu da nan ne ga aiki mamaki ne yace kamar fannin suke karama ciwa ta tada mamaki bane ai naki yake kallon su yace zaka je ka yayin nan guda uku ko haka ne dinga kallo
1: sakrata shiga secondary
0: a cikin wa
1: aisha
0: ta shiga kin ji ko to ke kamar yafa ake tafiya gashi muke ganin kuke nan gaban mu dauko an ka koyi aiki na kana to kun ga to haka fara take tafiya fa yanzu rayuwa take a guje akwai ɗaya daga cikin yara na yanzu ta shiga yanzu J3 ne to a wannan satin aka bikin kawuwar da suka gama karatu suka secondary school sai yanzu Allah ya kawo mijin kun ga to haka tafiyar rayuwa take afwan da haka rayuwa wata iri ce mumini shike tsara rayuwa cikin dadi kuma na rantse da girman sarkin da ya halice din ka ba Allah wallahi ba za ka sha wahala ba ko sai ba za ka sha wahala ba za ka ce koyi wa kuka shura za ka ga ta cikin sauki ce don ba mai zuwa ya kalle ki wulakanta ki in je rike yin wa kai shura ki gurin Allah sai ya ci da ke wallahi shi yace da za ku yi lauta wakaltu ala Allah haqqa tawakkul da za ku yi dogaro na gaskiya abu sa Allah yace la ilaha illa rabbukum yace wallahi da na arzuta ku kamar yarzuku tsair kamar ya miki arzuta tsuntsu ya ga zuwa himasa wata tana ya wayi gari cikin na fayu ba komai amma kafin ya makundun sa ya cika ya dam me yake kawo kaskanci da mu mutakar ba za mu kiyaye gurin nan biyu ba mun halaka al'auran mu da bakin mu shi baki yana da musiba guda biyu ya fitar ko a shigar masa idan zai fitar da abin da zai ga da wannan kalmar daya zaka yi ta kace la ilaha illallah da ita kwaki wata kwaki fitar daga musulunci shikenan da Allah ya ce halaka zai kace ba halaka bane kin fita ba a kafirta saboda zinubi amma abin da Allah ya halatta kace haramun ne da abin da Allah ya haramta kace halaka ne shikenan ka fita daga cikin musulunci da haka sai an kiyaye da abubuwan da za a faɗa ko yaushe za mu zo mu gana mun gance a'udhu bi kalimatillah tamata min sharri ma khalaq saboda kubuta Allah zai saka maka mala'iku su taimaka maka cikin tsayawa da abin da zaka faɗa kaga baka ganin kowa baka ji tsoron kowa yace fa badir bi shams da aka ga gaggauta da ranar ka ba anan shams kadin ne shine lokacin ka lokacin ayyukan ka sanda kake da damar yin abu sanda kake da ikon yi ka yi shi yanzu kawai mai mulki ne kwana ka zai yanzu kwanakin su kirgabu ne ba wanda ko kwana ba da ce ko kwana dubu akan kujerar nan babu ba kwana dubu sai dai an ga kada wata da kara ta dubu 1000 ruwa kadan ko shine an cika shekara hudu to yanzu an cinye uku dudu gaba ɗaya an yi mugun dadewa a ci ai kwana 200 da yan kai an mutum ya zama kusan tarihi su da haka wannan abu a kullum ai hakuri za ka ga matsawa akan masu mulki su nake so da mutanen kirki wallahi summatullahi idan masu mulki maza babu masu shigar musu za su yi aiki na Allah ba sa tsoron wani ba wanda yake nauyin su suke ji nauyin Allah suke ji Allah sai gani wallahi sai mun zauna lafiya a kasan nan haka in shugabannin su abin da ke kansu da talaka waye shi talaka me shi mutakar shugaba ya tsaya da adalci kowa sai ya samu nutsuwa talaka ba shi abin da ba shi abin da zai iya yi abinsa ɗaya

0: kai shine kawai addu'a da kuma me idan ai ga abu na gaskiya an nema ya fada in zai iya in ba zai bai kida zuciyarsa dan haka kuma ko da yaushe masu dama mutum uku ne kullun ina fada da masu mulki da masu rukiya da malamai idan uku ne suka zama lalatattu al'umma ta lalace in uku ne suka zama tabarbaru al'umma ta tabarbare idan uku ne zama ingantattu a ci a garin ku ko malamai ingantattu masu tsoron Allah masu cin halak ba sa neman yaki taho yaki halak yaki haram masu izo masu fitar da haƙin Allah da fitar da farashi na gaskiya da tausayi masu mulki tsakan yin adalci da gaskiya wallahi duniya ku ta zama ku aljanna ba ku da wani tsoro sai a fi tsoron ku haɗo ku da ubangiji ichi to tafrahu bimalika tafrahu kana farin ciki bimalika da dukiyarka ko bimalika da dukiyarki farin ciki dan dukiya samu ana ta farin ciki ga Allah tun kaho ana tafiya wanda yanzu nan in wani abu kake gani Allah sai ya sauka maka canjin ka badal biwa ta kalil dan ka kalle wajen Allah canja ka mun ga ani a hadari mun gani a talauci mun gani a matsayin gidan aure a fada ji mace mun ga wata ke nan labari a wannan sadin tace sanna ta je ta da wata uwar gida tana tsula tsiya a gida sai ta ga dama idan ta kalle ka ce mijin ba ta ko gida kai ta siyasa ke ka tace sai ta zo ta yi wata ɗaya daga cikin gatsanin nan idan kin isa ke yar gari kaza ce ki sa a sake ni nan tace ita ce ki ce idan kin cika ke ki nuna min nan da ke ga wani ta da wani kalma wani guri nasu yace sai da ce tace na baki sati daya tace da ita wannan amma da aka ce da uwar gidan na baki sati daya to dukkan su tsara mata aure aure gogaggiya ce me tai ya tai zai take tace sai sati guda da cika girkin wannan izo tace shikenan miji aka shiga tana can aka yi ko sai ta bari ta shirya ita ba wannan me sa ana san ana kura mata a gidan uwar gidan ta shiga ta fita gama ko sai ce sai miji yace a kirawo ita wannan amarya ce da ta girki suna kuma su huda a gida sai aka ce tace ki zo ana kiran ki sace sai ta ce sai bata ci ba ta ko ce bata ina zuwa yaga shiru abba ka zo bata ce ina zuwa can sai yace to isa shi gida an dai ce ki zo tace me sai mun shi wa tsaya ne me ya taka sai ko miji zo ya ta kalle miji ido ido fa gunin tace duk abin nan ce kai za ka yi ice duk abin da kika nema amma ya zanyi tace saka min wanci ice na sake ki tace ba shaka ya isa kada ya ƙara na uku tace ka gama mu tace ta yake jiki ta fada gun da gigi ce to wannan ina ga muku mata ne mun ga labarin mata a garin Kano sai ku sha mamaki wannan tsohon labarin da ya ga muku an yi shekaru yanzu sun tsufa
1: wannan na jiya ne
0: to wannan ce da ke miki ya bi shekara ina nan ko 30 da yan wannan ga miki akwai wanda ake rubuta ta mun labarin yanda aka ni ba sai da aka yi ba tunda mu kuma muna kaman kasar ai wanda suke kusa da gurin ake ba da labarin
1: yanzu nan momi wanda ya daga jana'iza na gani ya bani labarin wannan labarin da zan baki dan labarin ma sai za a ji shi a kafafan sada waya labarai
0: subhanallah
1: uwar gida ce mutumin da kudin sa attajiri ne kuma duk abin da zai wa uwar gidan nan yayi mata da zai mata aure babu tabbatarwa
0: na'am
1: eh sai dai dai ban samu labarin ita kuma ta karba abin ba amma dai abin da zai yi
0: ta kamata yayi ba wan Allah
1: yayi gida sabo ice ta zaba ta ko mu tace ita gidan amarya take so ta koma can ta
0: Allahu
1: akbar mai jiya lahadi aka kai amarya yau da safe kawai aka ji ta mutu
0: wace ta mutu
1: uwar gidan kawai an wayi gari ta mutu
0: Allah yana ne racu
1: yau din na aka yi wannan abin a garin
0: ka to me aka yi mata ko kuma ta sa abin zafi a zuciyarta
1: shi ne nace maybe ko ta saka
0: abin ina din ta samu wannan har page ake ta ne buga attack din zuciyarta ta samu shi ya ta samu wannan to akan me idali ne haka kawai yanzu me izafi akan wannan da namiji dai da ne na maza hudu
1: mata hudu
0: akan me tsaga hankalina wallahi azim kullu hudu ba da nake ya ke tsaba maki amma maki ba akwai cikin watan a cikin irin ahadi na ban ce ya cikin na isa ne da ita mun da wallahi an mata kishiya kowanne suke cike ba sa mata kishiya ba nace kada in ji motsi nace ta kawo birki ki nuna min ke yar gidan makarantar ce ina tabbatar miki mijin da ya auren har abokan su sun da auren ya zo fakata aka kuma ba gari ɗaya suke ba to ina tabbata miki uwan uwan ta suke uwa ɗaya wadda su ba san auren ba kuma tana nan gara nace ki ciki sha ki zabgan ado nace ita bi daga zuwa ba test din soyayya yana gidan amarya ki ne ma I love you I like it chak I like it ka gano ni ka hango ni nace kar in ga abin sai nace kan na gani wallahi babu a cika kuma ana gida amana mararan ita kuma gidan yake yi yana ce saboda me na miji yake haduwa ne tashin hankalin mace nace kar in ji ka in gani ka adaya ka ayaga mana billan mutunci nace kar a fusa ka in gani nace me yana yake Allah tuwa ka maka kishi lokacin ma da inda me ake ne ba da gima da dai bace ke hutun wata yawa tace ba ba da matan kana ma da Kano ragwaye na fada matan Kano ragwaye ne ba su iya jure namiji ba dandaka da gudu za ta namiji ba duka matan Kano ta iya ba in ku yana mun ko kuna musu ku ban amsa gashi nan ga muku illa nadira eh yanzu ka miki bani biya ko barbari ya ko mutanen can garin ba sai na kamo ba ba sai kaji har da me mai yafin daure miji da me tamke shi tam idan yaje dauko ya tare Allah da dauko su sauta mu wallahi ba ka ga ba ka dauko matar ta kai ta karu ba ka sha wuya ko wani tsarin bangare malama akwai yin yanayin su baciya albasa ne mu nan zaka dole kin ga ku abuwa da yake da dole ba su za su yawancin albasa da bane ba su wannan fawa da yanda yake mata ba da shauran su akwai abuwa da da mace inta take samu fawa gurin dan namiji amma saboda Allah annabi ke kenan kin lafi kira masu kin yake wanta Allah ga kai kenan ko me aka tashi ba motsa jiki ko me kike ne ki kan damu ne ba wani abu ka sani dan shin nan yan za su kawo miki kwarjini da daraja dan taba taba Allah shin nan san shi ba eh sai aka dole kullun keke namiji da matsan kila matsan bango afuwan ku yi hakuri bayani ne ka sai ta rigima a ringa cewa shikenan kaza da kaza kuma ya dauko aure ta mata hankali a hana shi ba zai yi ba irin wannan gaskiya yana aure ta tsantsan ci Allah alaihi marhamu wani kun ka zo na zo ta ga dole a ga dan wadan bambanci kadan yanzu aka ta sa kanta matsala ne ko kuma Allah ne ya karbe ta dan naji mata ce ta roka kuma aka yi haka ta ce wani tace ni ko na roki Allah duk da zan ce in dai sai ka an dake shi Allah kai sa gani ba na duran kasa wallahi Allah haka akai ta mutu ko ba aure ya dauko ba ta mutu tace ta ba ta sai ta ba ta yada soyayya da wani ba ba ta yada soyayya da wata ba so tana mugun san miji wallahi alazim haka akai ko ya mutu ta mutu shi kuma sannan shi kuma da wai sannan auren kin gani to duk irin waɗannan abubuwa ba mu ta mutu an ta ko uku ne ko da shi to yanzu ko ya samu ya samu ya daya to duk irin waɗannan abubuwa suna faruwa amma ni na ga ya mata mace ban ce ba ta da kishi ba ko ni uwan uwanku da nake ga muku daga kakannin taku ban ce ba da kishi ba ana ga so kana kishin sa amma wallahi idan ake so na ba haka ne muke ba daga jin fa an gwamala ma juwayari ya kishi yana aka dauka gar da to yanzu so da malama ta sallace
1: haka
0: ce to da amma da kishi wala ma to yanzu kuma to saura malama ta sallace wayo miji na da tije ne yan ma sauran ma na muka tsaya mu je bayani wannan kuma Allah ya jiganta ya mata rahama Allah ubangiji ka sa karba shi ta Allah kar Allah ka jarabe ta kar Allah ka sa wani abu tayi da ku a mata kanta shine abin tsoro sai abin yayi yawa dan wallahi da mata muna sanin bayanin mu da bayanin kabari na rantsa da girman Allah mace ba za ta taba sa abin ta da kanta ba ke da cinikin wayennan yan dan fara boka yan masu kai mata wata wuta wallahi da ya mutu duk mutan san Allah take da alqur'ani duk abin ta so miki miƙe ki sabu cikin Allah ki miƙe wajen Allah cikin dare kace wallahi azim ya rabbi ya ubangiji na ba ni da wanda yafi ka Allah kai kadai kai ne ahadu samad Allah gurin ka nake so ne ma Allah farin cike so a kaza Allah kaza ne wallahi ni na ga ya miki sai Allah ya miki mu ne fukara Allah mawadaci ne wadata ta cika ta cika ta harta za a zuwa kamar cika wuta ce in aka ziga wuta ta zugu sai a buɗe ta shi ne muke shan wani bala'in zafin kin san ko zafin yanzu lallai wuta ta cika tana neman a bata abinci dan yanzu muna shan fada haka bangaren sanyin da Allah yake azaba idan i kasance cewar an ziga sai a buɗe kwararren sanyi daman sobi take numfashi a shekara jahannama da lokacin zafi lokacin sanyi kuma na in azaba kubban ne Allah ya saka cikin musiba ne to wannan ta firiji mana a danna ka cikin firiji a kulli ya za a ke mutuna iya rayuwa to haka yake kaman wuta daga kowanne nau'in azaba Allah ya so ruwa nuna mana dan mu gani ne mu ne ba mu hankalta mu gane Allah ka ba mu kikkiawan karshe ice kana farin ciki da dukiyarka wala kasabu khabithun to ga ka kuma kana yin mummuna tsoro ne wata maroma a malika kana kuma ne irin wato kakaci da burinka a aini yanzu idan trailer ta ka zo ta gato ka zan yi kaza aini yanzu idan kaza zan yi kaza ya ta cin buri wallahi ana kamun dinkin bage farka nace Allah ka sa da rabanin sa wannan ka ne yar wannan ta malama na nan ta ba abinda ba ta dinka ba sufofi kaya ne awon waraye ba abinda ta ji har abinda za a ci a biki tafa da take bikin dan auta sai dai rawa da kawa dan munna ana ta ji amfanin ciki gaba ɗaya Allah bai ta ta bikin ba ba ta akai sai aka mu ma dauko mu sani mu zabi ko ba zabi kusan ubangiji shi san abin da yake boye ba wanda ya san abin da yake boye sai Allah subhanahu wa ta'ala da haka a koda yaushe ubangiji yana tafa da al'amuran sa da abin da zai kasance cewa yayi wa dan adam yaji da haka koda yaushe dan adam isan ubangiji a cikin inda yake sai Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi ina fata ku masu sauraro na wannan gidan radio namu na rahama radio kuna fahimta wannan shiri da muke komawa ga Allah shine babban samu dan adam yin burin sa da farin cikin sa da abin da Allah ya bashi wannan ba abu ne ba yace wasihiru hasisun inna zalimu la yatriku minhu qadar an ma amnalati wato washi isani cewa duk wata tafiya da ake ana duba iyakata har shi kuma zalunci ba za a bashi ba ba zai bar mai shi ba da gurgurana kan wannan mai ake tare ne kiyashi ko a ce namlatun turuwa ana kira kiyashi da turuwa shi ma ana kira ko turuwa ko cinaka duk ana musu wannan kirarin da aka so da aka ko kamar wannan ne Allah madaukakin sarki ba zai bar shi ba la ya tarku minhu ba zai bar shi akan wanda yi zalunci ba yanzu dan Allah ya zama ji abuwan zalunci a cikin shi yasa karka ga kuma duk wanda ira ba tsakanin masoya guda biyu Allah ya raba farqu bainahu Allah ya raba tsakanin sa wa bainal janna da aljanna shi yasa mu mata mu sani duk wace malami ce yake firaqu tsakanin mata da miji ko ƴaƴan miji da miji ko wallahi alazim kani san ta kan aljanna ku ji da kyau mata firaqu abin da kika kin da haka wannan firaqu duk wani malamin Allah ba shi da shi a jagorin sa kuma ba tsanin yayin shi guri dai za ku firaqu zai zama ku mai kyau idan kai addu'a kan dakuna tare da tado na yara batattun mutane to kai addu'a Allah ya raba tsakanin su wannan shine firaqu da kai ba shi da laifi wannan na karaba an gane ko fajiran mace tana shigo maka gidan ya ko ta mu'amala da matarka in kai addu'a Allah ya raba tsakanin su wannan babu laifi amma ko dabba ce ka raba ta danta zaka samu matsala gurin Allah subhanahu wataala ina fata kuna bibiyar mace wannan gidan radio namu mai farin jini saboda haka ce idan kace fa iza ra'aytu zaliman yayin da kaga azzalimi kada sa da wato katsin ka yashi famin famannam lahu idan ka tsiga to kai kaman kana bacci gaban shi da yawa bacci nan naka zai kasance ya riki wani lokaci ya daka mina lain daga dare saboda haka ai wato shi wannan bacci naka ruhin fil jasadi wani kaman illa ne a cikin jikinka haduwarka da shi da ka yi kokari ka nisance shi ya ƴan uwana wannan shine abin da yake faɗa mai gargadi sai yake nuna mana cewa wasu kin daukan gargadin su girman kai ne shi kuma al-kibru wal fakru wal khay wal khayla'u wal ujbu wati qala Allah ta'ala wa'ina abubuwan guda hudu na fada zuwa na biyar ubangiji madaukakin sarki ya fada a cikin suratul ghafir aya ta 27 ubangiji ce bismillahir rahmanir rahim to wa qala musa inni uztu bi rabbi wa rabbukum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab sadaqa Allahu alazim wa qala musa annabi musa alayhi salatu wassalam yace ya ubangiji ya hakika ni ina neman tsari da ubangiji na wato ubangiji na ubangijinku daga dukkanin mutakabbiran wani mutum mai jin kansa la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai bada gaskiya na alkiyama ba domin duk wanda ya san ranar alkiyama ba zai taba girman kai ga mutane ba shi kuma yace wal kibru yace rida'i yace girman kai mayafi na ne duk wanda irfa shi kuwa to ku bai samu rahama Allah ba an gane da kyau ko wa qala Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace innahu la yuhibbul mustakbirin sadaqa Allahu alazim cikin surat an-nahl aya ta 23 ubangiji yace haqiqa labar na sha'ani ubangiji baya san al-mustakbirin shine wato al-mustakbirin masu girman kai Allah baya san su sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina ma rajulin yace tsakanin mu muna zaune a tsakanin bitafitin yamshi yace wato sai mutum ya taho yana jan mayafinsa wato ya taho in tafiyan ta takama haqiqa yana jin kansa ce kar ajabtuhu nafsu waqiqa jin kansa da kansa in tafiyan ta takama shi yasa ni ban yarda da wani tufafi da zai tafi da jan kasa ba a gaskiya wata tafiya ce za a ce ka yi shi cikin takama ga irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce da yato ta kana fakasallahu bil ard sai Allah ya kifanta kasa da shi wace wannan kifin yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyama yana gangarawa zai ta gangara sai har zuwa ranar al-qiyama Bukhari ne fitar da wannan hadisi a cikin hadisi 3485 Muslim ya ce ya fitar da cikin hadisi 2288 to waɗannan abin da ake so a nuna nan cewa girman kai da jin kai yana afkar da abubuwa da dama a cikin rayuwa kuma za ka ga mutum mai jin kansa yana fitar da garin mutane idan wadata ce da kake girmin kanka yadda babu wadata ma ƙara tsaraka ake da haka ka maso mutane ce alkhairi kar ka yi sakin fuska da za a wulakanta ka kar ka yi girman ka da mutane su kyamace ka ka tsaya a tsakanin girman ka da wanda san martabarka ka nuna kai ba kowa bane wanda bai san darajarka ba to sai kai a ce kamar inda hadisi zuwa tiyi sadaka tun da ba hadisi bane yana da launi wannan hadisi an ce kai girman ka ban san wanda ya baka girman ka da ladan sadaka to ba haka ba wanda bai san kadarin ka ba ake nufi kai kuma ka nuna ka san kadarin kanka domin Allah ya ce wala kad karramna bani adama Allah ya girma dan adam wanda ya ta kai da babu wannan to a shine inda ake gani da shoran su malama sai mun tsira cin ba mutane mu ci ta bakin su
1: sha
0: mun tin sha kai ai mun shanye karatun kuma subhanallahi to yanzu yake na zan ba za mu dan taba ko kadan ne to sai mu dan taba miji to wannan karshen zan bashi insha Allah rabbi sai mu ji da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mana tsoran sa ya sanya mana hakuri ya cire mana duk wani abu zamu daga ba shi da makamannin sa in Allah halitta kai akai mai siffa ko sa akwai ne wani mai kaman girman kai to sai kai kokari ka shigar da alkhairai ga zukatan mutane har a gane cewa ba girman kai kake ba wannan yanayi ne da makamantan su muna fatan Allah kai ya ba mu yanayi na girman kai ya ba mu yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ka zama albishash mai sakin fuska ga mutane kada samu rahama gurin Allah subhanahu wataala yan uwa da wannan ci ta kaita anan dan na bari kuma an ji ta kanku kun ji ta wani ba an ji ta ku kada mu zama gatanan ku da fatan Allah ya mana rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: amin Allah ya kara lafiya da nisan kwana line 0 line da za ku kira kai tsaye line 0707779539 da kuma line 0818475777 sai kuma wanda za ku turo da rubutaccen sako line 0906677023 to mami zan fara da wani sako mai tayar da hankali kwarai da gaske
0: subhanallahi
1: tace assalamu alaikum malama tambaya ta ita ce yayan mama ta ne yayi min ciki har tsawon wata biyu na rasa yadda zan yi na kasa fada babar mu yayan babar ta uwa daya uba daya babu wani wanda zaka amince wa yanzu babu aminci kenan
0: lillahi wa inna ilaihi
1: yayan babar ta gashi ga sakon ga nan gaba ta ga komai tunda na kallawa na rasa yadda zan yi
0: wannan uwa an jefa ta cikin masifa to ke dan gidanku garin ya take da shayi miki cikin wace irin yadda kika bashi wani irin sakarci ne tunda kin kai su daukan ciki wani sakarci ne wace yaudara yi miki da shi ma yake tsinan ne mai tsoron Allah kare dabba wanda bai san me zai ba wanda a ka'ida mu wallahi da muka sani makotaka ce ba saboda aminci da ake sai ka ji ko shi awada auren gida baka yi saboda sun dauki yayye suke ganin su sai ka ji kai baka iya aure ma da su ba a ciki bale kamin yar kanwarka wanda bala'i ne wannan wanda karnukanci ne wanda dabbanci ne wannan to ina kira ga duk uwa ki kiyaye dan da namiji ko dan wane ne shi ko dan uban waye ce wani ko wani kure idan ga dama da mace kar ku yadda da su zalimai ne kar ku yadda su kuma ku ma ba zan in ku ne Allah ne ma tsoron Allah ne ba kazzamai bane ba kai ba alaka da sai dan uwa ka zata ajiki babu wannan babu wani ke ina ga mutu ko ekta cikin uban ta yana dama ba ta rafa tsakanin su tunda sun zama fajirai ba sa tsoron Allah ba sa tsoron makomar su ba sa tsoron inda za su fada kansu ciki a ciki wata kazanta ce wannan sannan ya rage tsakanin ku je ku samu manyan family su sa sa mu ga tattauna akai dan dole sai magana ta fito ba ta buye ba billahi da
1: sin magana ta buye ciki ina girma
0: ah ya dole miki ga miki zaki mutu ko ki haihu ba a sani ba idan kika shimfida kanki ya zaka bashi dama ko fade miki ko ba gani zuwa miki sha algunguma ke ba da kusan daraja kanki ba
1: gaskiya
0: kariwa uwa
1: eh
0: wata kazanta ce wannan
1: wallahi kwanan nan momi akwai case kwanton kwacin wannan shi dai ba a kai da ki cikin ba ta wuta sami nan ce mata ba ala bane ya rike ki baki da dole ki zauna kadin baba ta ne shi ma uwa dai uba dai
0: inna lillahi wa inna
1: ilaihi raji'un to ba ganin take tattara inaki inaki haramun ne ki zauna da shi
0: fa wannan haramun ne fas ida fas ga bace kin kyauta ni ba kin ga saboda tsara mai wallahi tallahi nake wannan dokoki zaka in na tsance tsancen dokokin alajiya a gida lokacin har sai na gani kawai sai ce kai nace nace bashi shari'a ce ta Allah wallahi ko ana bacci kin ga bangaren maza daban bangaren yan cikin daban bangaren kawai sai ku ya tashi kawai iya zuwa ya duba gida da mashi kai sai ya duba gida ko bai ki kullage su ka wuce ko ai ka wannan dinka kuma da kafta kunna shi ku ba gida a hannun saki zai ga zabi zai ce sai bai da tashi kawai sai dai kiga ya je kike cikin gida dai wallahi sai nake ga abinci to duk abin da gani mutum ya dauka matakan da ke dauka saboda abu ne akwai ƴaƴan aro a gida akwai ƴaƴan kwance duk kai ci gari ta guda ko bai da wani dan namiji karfe 9 ta wuce ba ko 8 yaje kai wani abu cikin wani bangaren mata sai ya ci mutuncinka hakki jikun ya dan wanki ne zo gida ko dan waye ko bai da tana namiji a cikin mata yana hira ba haka dokar take a gida na harki jike ran ki ba cikin dan jikun ya kada dan waye zo wallahi bai da ba ko dan sai ya miƙe cikin saboda gudun ikan ce ki kyale ni jikina bai da ga namiji a cikin mata ba kai ke cha kuma shi ya ran hasashe in ya miƙe hasashe abu to akwai abu da yake na gaskiya da yake wallahi ko abi kaga yake ke ko kyamu mutum kaga ya ya cika yi wallahi sai kin tura lafiya fito a gare shi ko tsanan mutum kaga yana yi ya cika wannan wallahi ko da rai ka bai so ba sai kin zo alamar yaron wai ko dan kishin ko da bai ke so ko wallahi sai cika yana shi da mai gidansa doka ce da shi doka ce shi ko me ruwan nan ga miki yana jin haushi da me ruwa dai dama akwai mataki tsakar gida farko bai da shiga masa ba to wallahi a shiga cikin gida muka dan faka akai to wallahi dukkanin mu haƙin aikin gida sai mu ya baci shi a gaban kwaje miki fadan kike mallafi ba zai oye ba to sai da kula cewa ai hankalin mu naci ba dai shi da miji ne shi yasan me yake gani ya illa cikin ko ba za ka fito wasa gajeren wando a gida ba ko ka fito da singire to wallahi in ka fita ko waye ka yi gani sai yayi maka sai dai ka fito bai sani ba dan haka da yawa an bar abubuwa masu yawa da muka bari dan haka iyaye ku kula ni ba wani kani na da tuwon yana da yata ban yadda wani mun ce yar uwarka ita ya ce kaje ka zalunce ni ka cuce ni babu wannan a ciki tunda zuciya ta gurbace yanzu ina ne an sha magi da an sha kuma lemo shi ka lalace zuciya ko a to in ba haka ba to mutan da su bai suka sani ba sun sha kuka ba magi ba wannan ba zuwa lafiya Allah wannan kazanta ce kuma alamar nisanta Allah ce
1: sannan duk wannan masifin da muke ciki mu ce muna neman shugabanni na garin to muce muna neman masamacin duk zafin nan da su wane ne kowa azzalimi akan kansa
0: to
1: saboda Allah
0: mashin kamun kai yanzu wani ja wani ja da cewa kan wani limami shi ma haye ke shi a dana wai no yana tura al'aura saki jula kanci a ba mu mula mai mula gani
1: wai wai ka dinga tura mata kuma aure
0: eh ni na masu zuwa ba bula la kama so kuma wallahi wallahi alƙali ya burge ni wallahi ya sirri ta makaranta ya sirri ta amma ko ne ka mata
1: yi ta huta malanta
0: ya rufe asiri mai yana amma wallahi
1: fadar da ake babu sunan sa
0: babu ba ma unguwar masallaci ma ko ai ya sai unguwar sai sun gane a za su ga unguwar limami shi wata daya ko gaba ne ba gaba ne wata daya ko shi ne
1: ya wani da sai tafiya
0: da ga kiya
1: ya kamata mutane
0: za su shi da uwa mu bai kuma stafiya ya
1: kamata a ja
0: Allah ya rufe asiri a ja mutunci ai tsafta ce wallahi tsafta ce mutun duk namiji ne yake al'aura su wallahi daraja yake wallahi a gurin matar su ma ba ta fargaba da ita Allah to yanzu mata shiga mai dakin ya ne ya fargaba wallahi ba ni da fargaba da shi har ga Allah na fada wallahi ba ni da fargaba da shi wannan shine tsarin da yaso mata maza ko a mata ko a matsa samu kai zaka amsa aminta da kai yanzu duk inda kake kin gani ai namiji ke amsa haiba mu zo abin da zaka zo kai ko idan ya kama ke tsora baki da wani kwarki da hujja ina ga yara ne musu aure ta ku kiyaye duk mutumin da fara kama ka da haƴanci tun farko wallahi har ƙarshen ka an zubar da mutunci tun farko kenan idan kuma ya kama ki gaskiya sai ki dore sike wani tsoron Allah a ƙarƙashin ta
1: wannan malama ce malama ina miki fatan alkhairi da Allah ina cikin damuwa a karanta sako na yau shi zan same ki a gida
0: insha Allah rabbi ko zai samu extra time wannan sata a goma har ruwan zuwan ai nan juma'a zan fara bikin mun dai fara nan ne laraba si a Russia insha Allah rabbi za a yi zikiri na yan ɗariu a nan da daddare wannan bai shafi mun maza ne za su yi na juma'a kuma shi ne nawa to nan dai in ta da in dai da su ta bari bayan bikin sai to sami ne zai fi sauki
1: ana
0: tsayen sware ki yanzu ina na ta harsashen janin da dukan mutane dan Allah da ta kwata ran mun za ta yi hakuri wallahi sai da tumota
1: ni na san mutane su dinga wayo da sun da kaji an fada a radio
0: Wani
1: ta ce malama Allah ya saka miki da alkhairi da Allah malama ki taimaka min da addu'a da zan dinga yi. Allah ya hada ni da makociya mara tsoron Allah tana cutar da ni da harshenta. Na rasa mai nai tare mata. Ni da Allah ya ni da Allah ya sani tsakanina da Allah nake zaune da ita. To ita addu'a take nema. Ba ma ita ba da akwai irin masu wayannan matsalolin da yawa sai kiga makociya ka kawai yana cutar da kai da bakin sa ita baka da mutunci kuma in za a duba ba za a taba ganin laifin ba haka kawai shi in dai ba kai ne ka zamto mara shi ba a unguwa ka zama ko mu su ce sai sun mulke ka haka kawai a unguwa irin matan nan sai sun mulke ka ita fa samu
0: na daya ki dage da karfin jikinki da zuciyarki ba kya tsoranta ba kya ganin komai sai Allah sanauke maki addu'a Allah ya shiga tsakanin ki ita amma kar ki tsoran fajira da ta fajira tare ki da harshe ki dake zuciyarki ki kuma kyauta miji to ki ne san ta amma duk kika san cewa ta bar da miji ki take ita sanan duk abin ta miki wallahi alazim shi da addu'a ya cika kai din ya fada ka tana amma an kace da mutum idan kace da mutum wani kalma ka fada mummuna ba ta faduwa kasa ko ta hau kansa ko ta da kanka ko ta bada shine ko kai ne ka zo mutum banza yayi ki tabi zuwa ga Allah abin da ya kama naki mu kota kanki ba ta kibatta da sanan Allah ya jefa da ta kai kila mu cuta da cuta ki mai da wannan ba zaud ihsan ibn ihsan haki sai afa kai ki je saka mummuna da mummuna ki saka mun da kai miki mummuni da kikkiawa in Allah da Allah sai isar miki ki hakuri kuma
1: to assalamu alaikum
2: alaikum
1: assalam barka da
2: aikin
1: barka dai alhamdulillah
2: ana malama kike da aka wallahi ni ma mutum na wani shi ke mu dara aure shi ma ko cha ba amma dai wallahi ke yake
0: kaman zaki bai duniya ko to zan baki addu'a zaki rasku a gaban ki zai kwanta ta baki ji komai a ranki ba insha Allah rabbi kina jina da kyau ko
1: to za ta kashi to ki saurara
0: ki samu du'a tsinki na wuta mai kyau mai karfi din nan kanana tsakuwayi ake ce musu kaman su fada geda haka ko kaman kwaye geda dai ki dauki kowace dai kice bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad karanta dai suratul ikhlas kafa bakwai sai ki aje wannan ma ki dauka kafa bakwai ki aje sai kin yi guda bakwai dinnan kin yi su kin ga so bakwai kenan kowace to sai ki samu ruwa mai kyau sai ki zuba tsakuwan nan a ciki kullun ki sha daya ki cire ki aje kullun ki bismillah ne ki dan sallah asuba ki sha ki da nufin wannan abin da yake so tafi aranki idan ki gama ji a samu rijiya mai ruwa da yawa ko kuma a samu kogi wanda yake da wurin da ruwa yake tafiya ki zuba a ciki alfarma annabi alaihi salatu wasalam kishi ta ka daga miki hankali ba za ki yi shi ba na ba dukkan mata za su yi wannan wallahi shine shi nake muku kuma akan sadaka hanci mai kauri dan ku adam ba ke ta koyi amma ne malami na ne koyi wa da ku amma so da haka in kika yi ta kafa bakwai a cikin kowace guda dake ajiye in kika yi kowace guda dake ajiye sannan sai ki dauko mu mai kyau sai a zuba a ciki in ka zuba a ciki to sai ki je idan kika kurbi ruwan kika sha sai ki tsiri tsakuwa daya sai ki dauka in wannan hakwana bakwai kina ci tsakuwa kika ajiye ka tabata sai a je a samu ruwa rijiya mai ruwa ki ajiye ki samu amintacce ki zuba da kanki kai a ce wani sharri kika kin sanan adam sai ki je ki zuba in ki rijiya ki zuba a rijiya mai ruwa kike samu kike zuba da kanki ba abin da zai insha Allah rabbi kwanciya hankali kamar tsumma a randa inda kokowa daga cikin ruwan sanyin nan haka kullun ci za ka zama cikin sanyi ba ka samu matsala akan waki shi ba insha Allah rabbi ya'yan mu mata ku yi shi ku samu kwanciya hankali Allah ya samu dace ki kwanta da hankali ki dan ke ba ka miki ba ka baba ki ba muna tare ko
1: daga ni ake ku san ai ni da uwa ta mun rufe wa alaikum salam
0: wallahi wallahi
2: kuma idan mutum ya kasance shi ana zama ko shugaba ko mataimakin shugaba ma'ana mai ba da shawara abu da ya kamata ya kasance mutum mai shirki musamman ni ina ga kuma an fi samun matsala ga masu ba da shawara saboda idan mai ba da shawara ya zama mutum mai shirki to lallai za a samu wannan jagoran ya zama shi ma mutum mai shirki daga ka ga zai kauce ka yi kokari ka fita shi a hanya da ka ga ya yi ba daidai ka gaya masa gaskiya da ka ga ya yi kokarin aikata wani abu a matsayin shi da shi damar take a hannun sa sai ka yi kokarin fita shi kamar yadda ya baka damar cewa ka zama mai ba shawara to ka zama mai taimaka masa ko ka zama mai sa mai ido akan al'amuran ka dan ya ga ya aikata abin da ya kamata
0: gaskiya ne
2: dan ana yin irin wannan ba ma sai a shugabanni ba ko a iyalai ne
0: gaskiya ne
2: akai ne a gidanka yanzu kamar irin wannan rayuwa in ana da sa idan da amana da gaskiya da fadarta duk irin wannan abubuwan ba za su faru ba kuma wasu zai kasance maraisu ne a mutane sai ayin akai su wajen san uwan uwar
0: gaskiya gaskiya ne gaskiya ne amin malama ma'aima gode hajiya amin amin sallallahu alaihi wasallam amin gode wannan amin ke ma Allah ya kara miki daraja wannan shawara ta yi kyau abinda aka ba amin kun ga abinda muke nema ma kake tun gwamnati ta baki wancan abu da aka kawo dole ne a shigar da wannan tambaya take so ta tashi hankali wallahi duk wata uwa sai jikinta ya hannu na ga miki tan karfe hade ne wannan wana mugu abu ne a cire maka budurcin ya babu wani kuma dan uwa na jini wanda shi zai taimake ka a cikin yanzu ma saba ya je uwa cikin tashi hankali zaka tarakinta ne yanzu zaka shi wani mai kudin ne yayin ma an kai mu amana isa mu ga dabgaji a gidansa ka dabgaji ta jahannama ko wallahi tallahi Allah ba zai baraka ba
1: minti daya wannan tace tana shayarwa amma maman ta daya yafi daya haihuwar ta biya za ta yi
0: ki zo ki same ni zai ciko insha Allah kai ka an cika shi a gidana insha Allah
1: rabbi lokacin
0: wallahi to za a yi ne
1: sai
0: to alhamdulillah to ayi wannan addu'a ke zaki musu malama ke zaki
1: musu sai ya albarka Allah sai an yi kina Allah ya da kansa
0: amin
1: lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su zuri a dai ba amin tawassali da annabi Allah
0: ka zama da su lafiya kuma ai mun godiya ga malaman makaranta suna ta kokari
1: wallahi
0: Allah ya musu albarka Allah ya fara yanzu suna gida suna da zama su a library a soke da littafi da goge mu jiya kwa ɗakin kasan da aka gyara shi su bi ga abubuwa ba da fa sun wanke gidan sun gyara shi tas wa dukkanin su wace ake mata aiki ga isa su ne ga miki wallahi
1: Allah ya saka da
0: amin amin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min arna rashida rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وإن عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب Allah ya jikan yan uwa da muka rasa.
1: Amin ya hayya kai Mu'amalar din Malama Fatima ta Salana Bilisi ba kwafai Nusa Balarab Saba ke cewa a kasance da Musati mai zuwa insha Allah a cikin wani sabon shirin.

0: Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. Barkanku da sai kasancewa da ku a cikin wannan shiri na dandalin ungwanin. Sai da gizo muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Shirin kan tattauna wato matsaloli da shafi al'umman mu musamman a nan yankin arewa wanda muke zakulo su a matakai daban-daban domin mu haska al'umma kuma ba da shawarwari inda al'umma ya kamata su taimaki kansu da kansu. Wani sa'in kuma mukan yi duba akan al'ummatai irin waɗanda muke zaune da su a wannan ƙasa domin mu ga irin abubuwan da suke yi na ci gaba domin mu gwada shi da irin namu mu ga cewa za a yi mu mu kamo su ko kuma ina ne muka huce su ina kuma ya kamata a ce mun dora a matakai iri daban-daban. Ga me bibiyan mu a cikin wannan shiri kamar shekara 12 haka da ta gabata kun ji mu yanda muka tattauna batutuwa da shafi al'ummar mu kai tsaye musamman mun ta kiraye-kiraye akan al'umma yanda za su gyaro matsalolinsu daga tushe musamman mun tattauna abubuwa da ya shafi mahimmancin samar da kungiya da yanda ake kafa ta da yanda ake wato tafi da ita da kuma yanda za a ke warware matsalolinta idan wato sun taso. Mun tattauna batutuwa da ya shafi kamar abin da ya shafi abubuwa da muka gani na ci gaba da mutanen sauran kabilu na kasashe wannan kasa tamu yanda suke na bunƙasa al'ummar su a matakai daban-daban wanda muka kalli al'umma kamar al'ummar Ibo da Yaraba da Yoruba da makamanta irin waɗannan abubuwa shi ma mun tsokaci akan irin wannan abubuwa. Mun kuma tattauna batutuwa da shafa akan wato matsaloli da shafa masallatai da yanda za a tafi da su da yanda za a warware su hanyoyin da za a bi da su wajen warware wato matsalolin al'umma har muka kawo misalai abinda ya kamata al'umma su yi musamman tara kudade da al'umma su ringa sa wani abu don tafi da shi kan samun masallacin kula da limamai shi kula da ma'aikatan masallaci da kuma abubuwan da za a yi wajen warware matsalolin al'umma kamar da ban shafarkan lafiya harkar ilimi harkar zawarawa da marayu da makamantansu. Sannan mun kalli abubuwa da shafi wato akan wato iyayen al'umma musamman mai unguwa mun kalli aikin sa da bukatun sa da abubuwa da ya kamata a ce an yi domin inganta aikin mai unguwa domin muna ganin cewa hanya ce idan aka bi ta kanta za ta warware matsalolin al'umma kai tsaye domin shine mafi kusanci da al'umman mu. Anan mun kawo irin bayanan iri daban-daban da kuma hanyoyin da za a bi domin a inganta aikin masu unguwanni a unguwanni. Sannan mun tattauna batutuwa da ya shafi abin da shafi marayu da iyayen marayu da kuma masu bukata na musamman da ke cikin unguwanni yanda al'umma ya kamata su kalli iyayen marayu a samun musu wato ana cewa wato iyayen wato a rana da irin matsalolin da irin waɗannan abubuwa suke haifarwa da kuma kalubalen suke haifarwa yankin mu na wato na arewa mu. Sannan mun kalli abubuwa da shafi matsalar wato barace-barace ta almajirai da yanda suke yi da yanda kuma ake tafi da su da kalubalen da yake fuskantar mu a cikin waɗannan wato a lokaci yanda ake harkar wato bara da yanda yake canza salo a matakai iri wato a daban-daban. Sannan mun kalli matsaloli da suke damun abin da shafi harkar ilimi kamar masu shiga abin da shafi wanda ake ce drop out wato waɗanda suke garan ba ga sanin iri daban-daban waɗanda ba sa zuwa makaranta ko a faduwa kan tun daga wato common interest ya tafi misali yanzu mutum ya yi SSE wani haka makarantu daga irin wannan idan ba su cigaba da karatu ba haka za a zuba musu ido a cikin al'umma su zama mun kalli shi ma wannan matsaloli da yanda za a wato warware su. Mun kalli gurbacewar tarbiya yanda take ƙara karuwa musamman ga wato samari waɗanda suke tasowa rashin kulawa da sauransu da irin abubuwan da suke wato haifarwa a wannan wadajin namu. Daga cikin wasu abubuwa da muka tattauna a wannan tsawon shekaru mun kalli batutuwa da shafi wato fadan daba wanda mun tattauna abubuwa masu zurfi game da yanda ya yan uwanmu al'ummatanmu iyaye da kuma kanne a cikin al'umma yanda suke bunƙasa ta harkar wannan sha'ani abin shafarkar wato daba da yanda take ci gaba take juyawa a matakai daban-daban. Mun kalli wannan matsaloli a nan wanda wato associate professor sun gode yi mana wani tsokaci game da idan ba dauki mataki ba da muka yi hasashen shekara 5 mai zuwa ga al'umman mu da suke yankunan mu da karuwar al'umma take faruwa to akwai matsaloli da danja take fuskantar sai gashi ilai ba akai ga wannan shekaru ba muka ji abubuwa sun sake faruwa sun canja kwacan waya idan harkar daba ya canza sannan har muna ji a can a waje sai gashi kana nan a unguwa kofar nasara mutun zai zara wuka wanda mi koma jaka haka zaka zazzaga wayoyin kamar kamar irin wannan to wannan fiye da shekara kusan bakwai mun tattauna wannan cewa idan al'umma ba su tashi sun kalli wannan matsala ba to matsalar nan fa za ta dawo za ta canza salo ne iri wato a daban-daban da karshe mun tattauna wasu bututuwa da ka shafi yanda data yayi mana tsokaci game da abin da ya shafi wato population management shin wannan yawan al'ummar da Kano take yi da take karuwa in ka kalle ta a ko ina wasu unguwanni da wurare da ake ganin su sun shiga wajen gari sun zama cikin gari wasu local government da ake ganin su sun zama a wajen gari amma yanzu sun zama wato a cikin sun zama wato kusan unguwanni ne a cikin gari babur za ka hawo kawai ka tafi ka je ka dawo ya za a yi da wannan al'ummar take karuwa ya za a yi wato a ci moriyarta da makamanta irin wannan dan ta kawo mana misali iri daban-daban aka ba mu misali da wato Madina model wanda ya za a yi mu kalli yanda ake da wannan tsarin na Madina mu zama al'umma mu san dabbaka irin wannan abubuwa da za su makamanci irin wannan to a kwanan nan an ga irin wannan abin da ya sake haifuwa wanda kusan shekara 12 mun tattauna irin wannan abubuwa akai mun ga yanda jama'a ɗan aka harka abin da ya shafi harkar daba wanda ta san da salo irin nata na dai da wannan zamani wanda kusan mutum biyar kofin haka wanda labari yazo a gare su mutum biyar an kashe sun tafi sakamakon fadan daba sakamakon juyi da ake samu na siyasa da makamanta irin wannan mun ga abin da ya shafi fara farm center wanda su ma samari ne majiya karfi ɗan jihar Kano wanda wannan abin ya tada hankalin kowa a nan jihar Kano cewa daga fara motsi an fara ganin wannan balle kuma kaka ta zo makamanta irin wannan wannan abu ya tada al'umma jihar Kano a tashin hankali da makamantansu wanda zaka ji dan daba mai harkar daba ya fito a cikin social media yana fada cewa wannan sulhu da ake ya daina yin sa ba za a yi sulhu da shi ba sai san dauki fansa to mutumin da yake a lokoki wannan amma yanzu saman kafa yana wannan yana fada irin wannan maganganu ina makomar al'umma nan da shekara 2 ko shekara 3 ko nan da bayan zabe me muke so mu zama akan wannan alhamdulillah to alhamdulillah ma sauraron mu muna tare da shi jagoran wannan shiri gabaɗa wato associate professor Sunusi Iguda Kofar Nasara wanda shi yake mana wannan nazari wannan bututuwa da muka dan kalato wasu abubuwa da muka tattauna a cikin wannan shiri makamantan su a kwanan nan ma abubuwa sun sake jan hankalin sa ya kalli wannan matsala ta shafi harkar daba inda yake cin da salo da yanda ake amfani da wato a wurare daban-daban da illar take mana kusan abin da ya fada a shekaru 9 da suka wuce kuma makamancin irin wannan a wannan to insha Allah muna tare da shi zamu sake kallon wannan abubuwa Dr. Ahmad Jin Masaro muna ma barka da ba cikin wannan shiri
1: wa la jazakallahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: insha Allah to Dr. alhamdulillah wannan ishin fada da nayi
1: nayi tayi ishin fada aiko ishin fada taka
0: insha Allah
1: me za a kira ta ne ta zama bakan da me ishin fada dan ta tattaro mana wannan shekaru 10 din da kai zanci Allah ya saka da
0: insha Allah alhamdulillahi kwanaki an tattauna
1: na'am
0: akan kallo da ka sake wa wato al'ummar jihar Kano
1: na'am
0: yanda take sake juyawa
1: eh na'am
0: da yanda karewa ta yake tafiya a makamanta wato irin wannan abuwa
1: gaskiya ne
0: an bada misalai
1: gaskiya
0: ne kallon matsaloli da inda ba a yi ba har lokacin ma ake bada misali cewa to wasu matsalolin fa sai gwamnati ta shigo ciki al'umma bara sake irin wannan
1: gaskiya ne
0: kwanan nan kuma ga wani sabon solo da ya fara
1: gaskiya ne
0: sakamakon gangan siyasa da ta fake wato kadawa a makamancin irin wannan
1: gaskiya ne
0: kaga ba ta da makalu a wurare daban-daban
1: akan
0: wannan matsala a masallaci da makamancin wannan da me za a fara mana shimfida
1: to nima ma nura
0: kusan wannan
1: na'am kusan nima ya shimfida zan yi kuma zan fara da bayan bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi nabil karim da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya mana arziki mu hadu domin mu ƙara nazarta abubuwan da suke damu in zaka iya tunawa tun daga muka bude wannan program din waɗansu abubuwan in muka zo muka kwatsa su anan sai a ji su ba wai sai wani ya ce kana wato kamar yayi wa kanka sutura to ba wani abu bane shine akan ce ranar wanka ba boyen cibi sana ko waɗansu matsaloli da in ba ku fito kun ga yawa kanku gaskiya ba to ba an da zai zo ya ga ya muku sannan malam Nura akwai matsaloli da suke faruwa idan mutane duk duniyar nan za ta kawo ya gyara ba
0: su al'umma
1: ke al'umma kanta to ba wanda zai gyara musu to zaka ga a farko shekaran nan da kalissafa kusan ina jin za a ɗebe 10 cikin shadin nan da ka fada mun mai da hankali a abin da ba sai an ce gwamnati ta zo ta yi ma ba to daga baya muka ga akwai wuraren da mai yiwuwa kana bukatar gwamnatin ta shigo domin ita kuma ta taka ta rawa da kuma irin tasirin take da shi to wannan din wajibi ne to a wannan karan kuma shi ma yafi zama wajibin kamar yadda ka koro bayani game da ada mukan kalli unguwanni mazaunai na mutane jagorori na al'umma kamar ofisoshin masu unguwanni kungiyoyi yan boko tsofaffin ma'aikata waɗanda za su yi unguwa su gata ko ba haka ba har muka mai ina jin wannan tsarin namu ya ma bayi zuwa kafa wani wata rumfa ta unguwanni da ba na jin muna ƙasa da unguwanni ko kuma kungiyoyin da suke rajista ɗari ko ba haka ba kuma alhamdulillah abin yayi tasiri domin mutane sukan canza to ba na dau daya daga cikin waɗancan ƴan matsalolin wanda har yanzu bata canza zanzani ba sannan sai na dawo kuma babban maudu'in tattaunawar mu a yau wanda shi ma yana da kama da wato yi wa jagorori nasiha da kuma fito da abin da yake damun mu ya shafa baya ba federal government ce za ta zo ba su kuma jagororin nan namu mun imanin suna so a ci gaba to amma ko ɗansu ƴan kurakurai a matsayin su na mutane za su iya gyarawa ko ba haka ba to a waɗancan matsaloli da suka gabata mallam Nuru wanda har yanzu bata canza zani ba shine batu na tsaftar unguwa
0: ta mahalli
1: wallahi mallam Nuru abin nan yana ci mini tuwo a ƙwarya ina kuma mamakin sa ina kuma ma rasa ta ina jama'a za su faɗa kuma abu ne mai sauki su faɗa ku na farko da na dawo daga ƙasar Tanzania na zo nan mun yi program da kai nake baka tsarabar da na gani a Tanzania wanda ni garin da na zauna ma wanda ba musulmi ba sun fi yawa to kuma shekara nayi cirfa cir shekara nayi mallam Nuru tar na wato ainihin gama zamana a ƙasar nan na fito ban taba ganin wani mutum ya tsugona a gefen hanya yana fitsari ba ba bayan gida ba
0: fitsari mako
1: eh wallahi ban bawali ban ga wani mutum shekara cur
0: a ce gashi ya zo yana bawali a bakin
1: hanya eh ban gani ba ballantana bayan gida to ai kaga wannan akwai tashin hankali to wannan sai yake tunasar da ni abinda jagora shugaban wato uba kuma gare mu professor Galadanci wata rana na jiya ba da labarin yace shekaru masu yawa 50s ake zance akwai bature da yazo nan jihar Kano suka rako shi suka bi ta cikin Badala kofar Nasarana zuwa Dan Agundu zuwa kofar Na'isa ta inda aka gane al'ada ce sai mun yake ta sai bature ya ga mutane suna bayan gida akan Badala sai ya ce yaya ga mutane haka suna biyan bukata ta bayan gida akan so su dan asu samu da a rufa wanda suke wurin sai suka ce an kaga mutun haka ya fito galibi mahaukata ne
0: to sai aka bar shi
1: aka bar shi a matsayi kaga shikenan sai ya ce to wannan ba ma'ana al'umma ba haka take ba ai ilai kuwa sai da aka dau lokaci suka ƙara wannan tafiyar da shi ga duk inda ya zagaya haka yake ganin kashi tsibi tsibi a ko ina mutane suna yi da mutun ya ji baya haya sai ya tsallako bayan gida shine ke tambayar duk mutanen garin haka suke ma'ana duk kowa mahaukaci ne to wannan abin da ya shige mu mallam abu ne da sai mun yake shi yanzu in kana so ka gane haka ka ji iyaka kwata kofar gidanku iyaka

0: ta kofar gidan ku za ka ganta a ciki kuma mun saba ya zama normal har yan bokon manyan yan boko professor sai je lokon su ya saka kujerar sa ku bencin din su a bakin kwatamin da ya cika dam har baka ba kuma wanda yake ji mai awarata sa abin mai soye kifin sa shi ma haka ba wanda ya damu
1: kan kwata zai zo
0: akan kwata dan haka duk mutumin da ya taba yawo a kasashen duniya ya ban Najeriya zai tabbatar maka akan bola muke rayuwa dan Allah jama'a su yi wa kansu kiyamul laili wannan matsala ta iya mahallin da kake da shi ka iya gyara shi kwata kofar gidan kwashe ta da tun da yake na akai shi kai ta kai kamar mun gadawwa ma da kanmu wata dabi'a masallaci ma sai ai masa dustbin a bashi a cikin masallacin
1: amma bashi
0: saboda in ka tashi ma
1: a ciki da
0: ka tara sharar sharar ba wata matsala abin ado ne
1: amma sharar da tana nan
0: tana nan to irin waɗannan abubuwan akwai wani babban mutum da naje gidansa kwanan nan wallahi mallam Nura ina irin kudiddifin in ya dade din ne ya zama kore ya gansa kuka kofar gidan bawan Allah nan a cike take da kwata da ma koma wani koro kore kai ba za ka ce dan adam yana rayuwa ba to wannan dabi'ar kawai ita zan waiwaye nake fatan al'umma dan Allah mai wa kanmu kiyamul laili Allah ya saka Dr. Abin Nasir Sanu Gwarzo a matsayin sa na babban likita ya faɗi wata kalma da kullun nake rike da ita yace in dai kuna so ku zauna lafiya ba cuta to abubuwa kamar ko biyar ne ko uku ya faɗa yace lalle sai ku rabu da su
1: in
0: dai ka rabu da su kuma simple hygiene tips ne kananan abubuwa ne na kare lafiya yace sauro uda kenkeso bera bola duk kuma mutanen da suka yadda su zauna da wannan dole su zauna a cikin gadare malaminmu Dr. Bala Muhammad najin satin da ne ma yake mana bayanin cewa ya ji wata rana ko gwamna ɗan Rufa'i ne lokacin yana kan gwamnati yana faɗar dalilin da ya sa malaria ta yi kamari a wani yanki nan cikin Kaduna sai yake faɗar dalilin wato yaduwar malaria da wani to shi malam sai ya buga mar waya tunda mutumin sa ne yake gaya masa dalili Hausawa ne a wurin kaga wani sai ya ce ya zage mu amma dan saboda mun yadda mu zauna da bola mun yadda mu zauna a cikin ta
1: ta zama dabi'a
0: ta zama dabi'a
1: ba wani ji za a yi wani
0: gida kankararre amma ba a shara waje mai kyau amma gansa kuka da wannan sun
1: maimai
0: shi sau ya suna abin cobweb wannan gidan
1: yana
0: ba wanda ya damu sai ka je cikin sitting room din mutum ka tarar da wani kaya a jibge ya fi shekara ba a daga shi an share kasan
1: ba amma amfani da
0: shi saboda karkashin gadajenmu da sauransu dama wannan sai da in za a tashi daga ɗakin ko in za a yi fenti to shi ne za a ɗage gadon a sharo shi kuma a ranar za ka yi mamakin bolar da za ka gani
1: amma wake ma aka tara wannan
0: to wanda shi ne saboda wato abubuwan namu ba su da iyaka ni dai ina fatan wannan tsarabar da ta harkar tsaftan nan dan Allah bayan aikin gayyashi a matakin unguwa kenan da Allah na cikin gidajenmu ma dan Allah mu gyara kowa kwata kofar gidansa a yanzu in ka kwata kofar gidanka dan a cike to kana cikin wanda suke lalata mana al'umma kuma in kana son gyara dan Allah ka fara daga nan to wannan shine dan abin namu da kwatocin bola cikin gida da zaka ga wata daman aka fara zuba ta malam Nura sai ana dauko ta dama tsutsotsi ne yanzu ina dan adam ai dama kaida ce ba za a ebe ta ba
1: sai ta cika tana
0: dama kuma ka san a manyan gidaje ana da juji
1: yauwa shi can za a ji
0: shi ma tsugwazar masu waɗansu abin nan zaka tar in aka daga za a gani da wani wari da an saba normal ne yanzu zamani to Allah ya sa mu dace to a gurguje ma Nura abinda wannan karan nake so mu yi amfani da wannan program mu isar shine ina fata ko dai su jagororin namu ko kuma makusantansu wanda ya ji sakon nan sako ne na nasihar wato yi wa kai wato mu gudu tare mu tsira tare kaga zancen nan na makomar matasa ai mun dade muna hakka bamu da misalin abinda muka taba wato hasashi cewa idan muka bari shekara goma ne ko shekara biyar ko yawa ballantana kuma kai zancen 2030 daga wancan lokacin unguwoyi za su haɗe da wato kauyukan da suke gefe-gefen Kano ko ba haka ba tun daga nan zuwa irin su Yargaya dama yanzu sun zama
1: su Dokin Kudu
0: garin nan ko jiya da na biyo hanyar sai na ga an kai fitilin nan na tsakiyar titi sun kai gwangwan dan haka yanzu gwangwan unguwa ce a cikin Kano ba zance kake zaka je wani gari ba kuma wallahi da wayo na idan mutanen ƴan uwanmu daga Mariri za su zo cikin gari za ce za mu je birni za su je wani Kano
1: sosai kuwa
0: to yanzu unguwa ce to me wannan yake fada yana fadar akwai waɗansu bukatu da waɗansu abubuwa da ya kamata a tsaya a yi su in ba haka ba akwai matsala saboda dan adam in ya taru akwai bukatun da yake bukata ya gamsar da shi kuma akwai abin da yake so a sa masa na ido akwai abin da yake so a saita shi to wannan ɗaya daga cikin abin da yake bayuwa yawan jama'a zai karu raunana za su karu dole a ƙara kula da su abin da gwamnati ta samar infrastructure da ake faɗa ko public utility kana bukata ka ƙara shi primary da yanzu tayi kadan kaza din asibitin shaka tafi yayi kadan kaza kaza to irin waɗannan to wannan abin ya kawo mai yanzu dai mun zo wajen dan haka yara kanana kanana wanda aka haife su daga misali 2000 daidai zuwa yau kana da yaro din shekara nawa
1: 16
0: ko yakwa to da ka dan zakuda to waɗannan gurbin din waɗannan yaran waɗanda ba su da haƙiƙanin mai kula da su kuma ba su da uwar uban ranan da ka faɗa ba su da baban su ko ba su da tsayayyen baba to suna nan adadin su adadin matsalar
1: to yanda suke karuwa
0: haka matsalar take to kuma waɗannan yaran sun ma fita daga cikin fasalin waɗanda da muka sani irin ko dan shakka ko dan imani irin waɗanda yaran suka faɗa wannan yanayin ba su da wannan yaro zai zara wuka ya fardi
1: mutum
0: dan abokin aikin mu dan uwa malam Adamu Sa'idu anan kofar Nasarawa anan kofar sauka daga gada cikin gari fa anan yara suka dauga masa dan bida suka ce ya kawo waya a tsakiyar unguwa da yamma kuma ba da waye
1: jama'a suna kallo
0: to wannan karan abin da ya faru shine zance na gaskiya ranar da aka yi rantsar da mai girma mataimakin gwamna ranar talata kenan
1: talata
0: ce nake tsammani ni na ba hanyar gidan gwamnati amma tun daga Yahuza Suya kenan kan junction din nan na secretaria sai na fara ganin wato wannan matasan da makamai na fitar hankali wuka ta yi tsayin
1: hannu
0: a fili da barandamai da sauransu abin da ya dan tsorata ni shine yawan masu makamin da karancin wanda ba su da shi kaga adadin su da yawa to tun daga nan har ka je gidan gwamna wannan kana da chance seat of power inda gwamnati take da mulki inda duk wata rashin kunya ya kamata ta zama nesa da nan inda duk wani abu da ake za a yi shakkan nan saboda wannan ai is reserved duk wani waya sa ba za a kawo shi a nan ba to na san cewa dalili na taro mutane sun zo da yawa amma dai wannan yana nuna mana gazawan mu ne yana kuma haska mana a kalubalen da zai zo nan gaba ko ba haka bane to da nazo ina zuwa daidai zan kuje express radio to ina zuwa kofar gidan gwamna zan yi Ahmadu Bello sai daga waɗansu sun danno ana gudu
1: tanan
0: da haka dole sai na bi jikin gidan gwamna tare mun na bulle na isa express radio a islami do kenan to ina jin bayan zuwa wani lokaci na baro can sai naga to bana dawo ba bana bi ta Sokoto road
1: ka yanki
0: dan na yanki nan ma ina shiga kafin da kasa al-Azhar wani ya tsaye da motoci muna cikin motoci ba aka ce ku juya
1: subhanallah
0: ana fasa motoci ana kwacin waya ni to abin da ya fi daure mun kai taya mun da hankali Kano a kuma yankin seat of power
1: to
0: ina ne zai tsira wane ne zai unguwa ko royal city ko wani city din da ake fada ya lullube shi ya rufe shi bayan cikin gefe gaba ɗaya kuma wuta ce take ci ya tsira kaga ai abu ne mai ban sha'a model ne mai kyau royal city cewa amma gefe wuta ce take ci to wannan abun ba yana bada sako ne kankani ba yana bada sako ne ga mahukunta da iyaye da majibin talamura da irin mu da muke gani mu bada mu haska cewa nan da wani lokaci la kadara Allah abin zai huce da muke tsammani. To wannan abin da ya jawo na tattauna da mutane Malam Nura, na tattauna da abokanmu sun zama yan sanda manya fa sosai, na kira wasu ne interview da su saboda abin ya dame ni. Wasu suna cikin Kano, wasu ma ba sa nan. Na yi hira da yan jaridu manya abokanmu, na yi hira da waɗanda suke karansu ya kai tsiku akan wannan. To abin da nake so wannan shirin zai haska mana sakamakon abin da ya fita daga bakinsu, wanda mai yiwa jagorori mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, mai yiwa mai girma mataimakin gwamna Sula Garo, ba wanda zai je gabansu ya gaya musu wannan ko ba haka ba. Amma mu saboda alkhairin muke so, ya kamata mu gaya musu abin da jama'a a gari suke kalla gare su, da kuma hannun da ake kallon musu a cikin yaduwa da wato fadadar wannan al'amari. Saboda haka matsaloli ne guda biyu, matsala ce ta daba daba da kuma waɗanda suke financing daba,
1: wato abin biyu ne,
0: biyu ne
1: ga ita daba kanta da wanda suke daukan nauyin,
0: suke daukan ta. To sannan kuma akwai bangaren shaye shaye, yaduwar kayan maye. To malam, da na gwargwadon abin da ya faru shine waɗansu da na tattauna da su suka ce in siyasa kowa yana da yan bangarsa, amma dole ce ta sa suka yi. Saboda idan zaka je taro, idan baka da naka to sai kuma wani ya farma,
1: to in baka na masu kare ka,
0: to wannan sai ya bada kuma wani sabon inda za a samu sociological study, da shi kuma sai ya gane mana wata leya na wani sabon hoto da ya fito shi kuma. Shi kuma wannan sabon hoton yayi promoting image din yaron da ya zama dan daba, kuma ba shi da imani zai iya kaddamarwa kowa. Dan haka to kai dan siyasa kana buƙatar irin wannan shi kuma a team ɗinka,
1: to
0: saboda ya zama kamar kai kadai gayya ne, in ya jawo zugarsa zai a biyo shi kuma zai fasa taro. To wannan shi kuma abin da mutane ba su gane ba, sai ya ba wa yara samari wanda wasu ma ba su fara shayan shayan ba, ko suna yi amma ba suna da dan raguwar imaninsu, ba za su farke mutum ba. Cewa abin da zai qualifying ɗinsu a yi da su shi ne rashin imani,
1: sai ka zama irin wancan, wato zai zama an samar da wasu irinsu kenan.
0: Yawwa, ka gano wato alaƙoƙin ko?
1: In dai kana so kai ma ka zama wancan a yi da kai,
0: yau to kuma
1: sai roma abun yake zuwa, to sai ka koma kamar sa,
0: to sai ka koma gaban sa. Shi idan ka taba dan siyasa babba wanda yake da yaran, of course yaransa ne ko ba haka ba, zai ce ba shi yasa su yi wannan ba. Kuma ba na tsammani akwai wani saboda rashin imaninsa a ce zai ce ku je ku kashe mutane, amma fa yaran duka yaransa ne, ya gamsu waɗannan su ne mana aiki, don haka muna ji da su, muna kuma taimaka musu. Kuma abinda ake taimaka musu da shi abu biyu ne, ba abinda za su je su boye rayu ba ne ko su yi ilimi kamar yadda ake ba da scholarship, abinda za su yi makami da kuma abinda zai ƙara musu rashin imani shi ne ya zanto su shaye shaye, sannan kuma sai a ba su support na a karɓo su in an kama su.
1: Wato sai ya jima yana yi da ƙarfin gwiwa yake.
0: Malam ka gane abin da ya fa.
1: Wato idan ma wani abu ya tashi sai a ce to mun tsaya ma.
0: Mun tsaya ma.
1: Za mu karɓo ku.
0: Za mu karɓo ka. To wannan kuma Malam Nura a cikin wannan kuma sai ya ƙara ba da wani sabon hoto. Su waɗannan kamar akwai waɗansu wani wata ɗabaka ta masu mulki a daular Mamluks. Mamalik da ake faɗa a cikin daular Larabawa, Musulunci, su kuma janar-janar ne na waɗanda su ba kowa ba ne, bayi ne, amma sai suka yi ƙarfi sai ma suka ƙwace mulki. To wannan abubuwan da suke faruwa cikin ɗan adam na canjin waɗansu yanayi, to ya bayar idan kana neman alfarma a yanzu. Su gang leaders ɗin za su nemo ma alfarmar da kai yanzu a matsayinka na ɗan jarida da ba za ka iya samu ba.
1: Ko limamin unguwa ne
0: ba zai samu ba,
1: ko limamin juma'a ne ba shi da alfarmar da shi na ɗan da ba zai isa.
0: To me wannan yake, me yake alamtawa al'umma? Yana alamta musu cewa duk wanda yake son ɗaukaka, ma'ana na farko state ta yi recognizing ɗin wani, don haka duk wanda yake kuma abun koyi ya zama abun koyi, ya zama role model. To saboda haka wannan hoton da Kano ta samu ka iya zuwa waɗansu jihohin abin bai kai haka ba namu ya zama wos ne tunda in ka faro tun daga siyasar wato tun daga siyasar nefu abubuwa suka yi ta canja dan na taba kokarin a samu wanda zai binciken juyawar abin tun daga banga zuwa tauri zuwa kuma ya koma daba sannan kuma ya koma wannan yanzu kaga su waɗannan yaran da ƴan siyasa suke dauka su zama nasu gang din su ne to suna da wani alfarma to sai kuma abin ya haɗe idan da yaran wani za su fito to a cikin wanda za su biyo zugar akwai waɗanda su kuma gani suka yi za su zo su shiga zugar su kuma za su yi kwacen waya su yi wane ne amma kuma tunda an san shi da kamar yana da bajo a ciki to ya tsira
1: inda ya shigo shi kenan
0: kamar yaran da aka kakkashe su a waɗansu wurare ai ba mutum ne ya zo huciya aka kashe shi ba a'a wani ramuwa ce ta tsakanin wancan gang din da wannan gang din
1: sai ta tabbari mun san gunda zamu haɗu
0: yawa
1: ga gaba an samu
0: yawa to saboda haka ana buƙatar ni kirana ga mai girma gwamna da kuma mai girma mataimakin gwamna su gagaru yanzu al'ummar Kano ƴaƴan su ne al'ummar Kano amanar su ce domin abin da yake muka yi zancen mu fito da gaskiyar al'amarin na yadda yake kowanne daga cikin jagororin siyasa yana da gidansa yana da yaransa saboda wancan dalili da muka faɗa a baya cewa in baka da naka sai a illata ka dan haka jagora kwankwasa yana da nasa ganduje yana da nasa mugaro yana da nasa masu kare muhibbar gwamna suna da zaura yana da nasa barau yana da haka shine gaskiyar magana manura kana gane karatun nan waɗannan kuma su ne jagororin al'umma waɗanda inda za a yi wani canji a wannan layin na daba da wannan layin na sara suka da wannan layin wanda kuma shi yake koma ya zama kwacen waya to dole sai sun
1: yi
0: sabon karatu sabon karatun nan ni ina daukan sa a matakin farko to taubatan nasuhan shine duk wanda ya san akwai waɗansu yara waɗanda shi nasa ne su da wannan sunan ya tuba tsakaninsa da Allah cewa wannan abin tasirinsa ya fi ƙarfin buƙatata illar da zai wa al'ummar da ni Allah ya dankawa to yanzu ta fi ƙarfin buƙatar ni da nake da ita ma'ana ya yi disowing ya raba kansa ba kuma ina cewa raba kansa da su ba domin akwai inda zan faɗi amfanin da za su yi kamar an tattara abu ne mai cutarwa amma kai ka iya sarrafa shi kamar macizai sun cika gari amma kai ka iya sarrafa su to yanzu mai kwan ka ce to na tuba dan haka kowane maciji ya kama gara a kai yanzu kai ne farko wajen wanda zai iya magana dan sun san ka ɗan wasu malam ka gane to ni sai na raba aikin da waɗannan kalmomin da na faɗa na yi imani zai wahala wani ya je gaban komanda garo ya gaya masa cewa in jami'an manyan mutane da yawa suna danganta wato faɗaɗar waɗannan abubuwan saboda yaranku ne wannan shine abin da ake faɗa kuma ya kamata a dubi hakan saboda haka idan ana so a gyara manyan jagororin nan namu da Allah ya danka jiha a hannunsu yanzu su ceci Kano sai na raba aikin malam na ce mai girma mataimakin gwamna su lagaru duka da ɗan PDP da ɗan APC da ɗan wacece duka yanzu an aje zancen wani bambanci talakawanka ne amana ce da Allah ya baka ka jagoranci wani abu da na kira massive rehabilitation ko large scale rehabilitation na yaran nan ƴan A kuma a matsayinsu na ƴan Kano wallahi tallahi suna da haƙƙi in ka kalle su duka tamsayinsu za ka ji yanzu yaro lagajeje yana yawo ga makami a hannunsa amma kai ka san yanzu na sai buga ma abin tausayi ne shi so da ka ya za a yi rehabilitation din nan ni sai nake gani duk a yi budget duk abin da yake abu na farko a yi statistic a yi census a yi ƙididdiga su na farko da ma an nemi taimakon ubangiji abinda nake nufi da an nemi taimakon ubangiji duk shugaba in yana son ya ci nasara to sai ya nemi taimakon ubangiji neman taimakon ubangijin nan da yake da zai nema shine abin da ya sa a gaban nan Allah ya bashi nasara wallahi su biyun nan za su canja al'amura to idan aka nemi taimakon ubangiji sai a zo a saka committee mai karfi wannan committee mai karfi Mallam Nura aikin da zai na daukan kididdigan nan da muke zanci idan aka yi wannan kididdiga aka san duk wani loko da sako an san shi to an yi aiki babba me waka ce abin zai ci wanda za su iya koma makaranta wanda za a yi rehabilitating din su ayi kaga ai mun rike gidan nan na kiru mun ga models da Dr. Rogo ya zo da shi da ƴan uwansa Abdulhamid wanda yayi tasiri akwai addini akwai kaza akwai wanda ma kokolwar ta tafi akwai inda za a ajiye shi harkar sana'a ce wanda zai iya I upgrading din sa to idan akai wannan large scale a ce a cikin kaso 100 ne waɗanda aka identifying su ne waɗannan matsalar to a ce an samu kamar kaso 60 zuwa 70 za a kashe kuɗi za a dau lokaci amma ayi
1: to ko nawa zai ci
0: ko nawa zai ci to sai a zo kuma ayi abin da yake sai kuma a dabbaka doka ita kuma ba sani ita kuma ba sawu
1: wato an yi wani sai doka ta biyu
0: ba eh abinda Bature yake cewa carrot and stick
1: to
0: shi motivation na farko a baka dan abin lasawa dan kai aiki
1: to
0: sanda kuma yana nan na doka shi kuma dama kai muni ne ubanku
1: yawa
0: muni gwanna ne eh duk ƴaƴana ne ku
1: yawa
0: gashi an muku duk abinda kuke bukata wanda za a wanda yake ma wanda za a nemo wa irin akwai wadan sana'o'i da za a iya koya wata uku wanda za a yi wane ne wanda za a bawa jari wanda za a duk wannan duka ayi ba wai muna cewa wannan abin da muke faɗa shi zai magani ba amma duban da Allah zai wa abin in an yi niyya mai kyau wallahi Mallam Nura za ka yi mamaki amma ai start ai yadda a sani sannan a zo ai budget sannan kuma a dabbaka zuwa wani lokaci insha Allah za a ga canji to sai a sa doka ita kuma dokan nan ta gaske anti daban nan a empowering dinta mobile courts a yi su kotu in akwai wani legislation da ake nema a majalisa a zartar da shi in ba haka ba Kano wallahi za mu mamaki ah to ka zo gidan gwamnati ba za ka iya zuwa kofar gidan gwamnati ba ko kuma a nan ka kai da kafar ka kasbar da takalmanka to yana rage
1: inda kake gani zaka iya tsira ma kenan
0: yawa to kaji wannan bangare daya bangare na biyu mai girma gwamna shi kuma ya jagoranci yaki da miyagun kwayoyi me yasa na faɗi haka shi kuma akwai abin da mai magana da yawun ƴan sanda kyawa kwanakin baya faɗa wani interesting experiment shine ya bada blank abin nan ya bada WhatsApp abin nan ne lamba cha duk wanda ya san inda wani duk inda wanda ya san inda wani dealing kwaya yake ko ganye ko wane a unguwar su kawai ba sai ma ya bayyana sunansa ba kawai ya jeho bayani
1: yace wane
0: eh
1: a waje kaza
0: eh yace wallahi tallahi a bayanan da aka masu ban mamaki domin akwai mutum guda daya da unguwar sa an nuna shi sama da mutum 12 saboda mutum kaza kenan jama'a suna tsoro su iya fitowa amma inda za a nemi to community policing din nan na kyawa a karfafe shi mai girma gwamna ya jagorantar da kyawa ko wani wane ne a bangaren sa sannan duk wata kafa ni Mallam Nura ban sani ba ko dan ba mulki ne ba amma kokolwa ta kasa ganewa ta kasa yadda cewa ba za a iya maganin drugs ba ni ban gamsu ba eh
1: tunda akwai hanyoyin da za
0: a yi kwarai da gaske musamman gwamnati kuma gwamnatin wanda za ta nemi taimakon ubangiji to wannan a so ai aikin nan tsakanin unguwanni tsakanin kasuwanni tsakanin suspect waɗanda su ne dilolin ka gane ko inda wani doka ma da za a yi mutumin da ya kai wani level da ba yadda za a yi da shi majalisa ta wata doka wadda za a samu lafiya
1: wato sai do majalisa ta doka
0: ai to ai
1: saboda wasu wasu kwadu ce misali in an ka dokar ko doka ce shekara 30 ko 40
0: yawa ai rubin
1: ba ta ai sake sababi
0: kwarai da gaske
1: wanda suka daidai da zamanin yanzu
0: to wallahi inda a ce wannan zubin na mai girma abba gida gida da commander Sulagaru za su yi wannan aikin ina ganin domin haduwar su ma ai wani abu ne mukaddari domin political calculation bai bayar za su taba haduwa ba ko ba haka ba to in the first place sai ya zo a wata gaba da ya rage gabar da ma za ta iya faruwa tsakanin yan siyasa a junansu ko su yan dabar a junansu to so laka sai ya zanto su biyan nan sun murkushe duk wani abin nan wato wata hamayya da wani zai fake da inda yake malam ka gane abin da ke nufi wato waɗansu manyan campaign ne guda biyu da ni nake gani amma yana buƙatar kowane bangare kuma jagororin raguwa sanatoci ne raguwar ƴan siyasa ne wanda kowa yana da nasa to ga mai girma gwamna ga mai girma abin nan ga abin da suka yi dan haka kai ma wajibin ka ne ka bi
1: to mu sani ba duta
0: na'am
1: muka li wannan
0: na'am
1: tsike birni kai kallanta idan muka kalli karkara ko wani makamacin irin wani din
0: na'am
1: su kuma wani tsari ne da su makamacin irin wani amma da sunan ƴan farauta su kuma ƴan farauta suke diba idan dan majalisa ko wani mai makami
0: a
1: karamar hukuma su suke musu irin wannan abin shi ma nasu daban
0: eh haka
1: su kuma a karkara ba irin wannan daban
0: ci na gane eh
1: su kuma ƴan
0: mafarauta ne
1: su ma a can ake wannan
0: eh haka ne su ma kuma ana fafatawar aka gabza
1: eh shi ma a ce abin ya zama kala-kala kenan
0: tsarin
1: zai wa'in cikin birni da
0: yawa
1: to
0: wani shi ma sai ya zanto yana da misali in aka yi nasara a wannan to wancan tsarin shi kuma za ka ga an samu haske na wajen gudanar da shi abin da ya sa wannan project din ni a fahimta ta yake da muhimmanci saboda duk abin da za ka yi zancen sa ba abin da zai baka nasarar yinsa sai da zaman lafiya ko ba kana so ka bunƙasa kasuwanci da foreign investment da tourism ba ai ba mutumin da ya zo an farde shi ko an farde a gaban sa zai sha'awar dawo
1: ko wasu baki su zo
0: eh
1: suna jin abin da labarin yake
0: fita
1: sai ci to ka zo nan ka sa hannun jarinka
0: to ka gani
1: inda garin yake
0: tafiya yawa to daga nan kuma duk abin da ake so a iya amma ni ina ganin abu ne da zai yi kuma jagororin nan ina faɗa musu abin da mutane suke faɗa a bayan idan su da ƴan kusa da su makusantan su masu tauna kashi ake cewa ba za su gaya musu ba ka san mafi girman abin da shugaba yake fuskanta shine makusantansa ba sa gaya masa gaskiya in ma wani abu ne sai su juya su ce akwai wani mawadaci da nake baka labari da kansa yana cikin sitting room din sai ya ce gaskiya zaman nan namu na majalisa da muke cin naman mutane ya kamata mu gyara wallahi wani mai zuwa cin abinci ya ce haba alhaji ai kai ba cin naman mutane gaskiya kake faɗa ai ma'ana ya ƙara dawo da mutane ruwa
1: yana ganin ga hanyar mafita
0: to yanzu in kai rashin sa'a duk wanda zai ji sai ya ce ai kaza da kaza komai daidai yake abinda kuka yi daidai kaza da kaza to mu wannan program din namu kamar wani abu ne mai kamar sauke kayanka kuma mu ba mu faɗa wa kanmu gaskiya ba wane ne zai zo ya gaya mana yanzu wannan matsalar tamu wani NGO ne daga waje zai zo ya mana yanzu federal government muke sauraro ta zo ta yi mana wannan tsakani da Allah wani mutum daga waje yanzu mai unguwa da ƙungiyar unguwa za su iya warware wannan matsalar to shi yasa wannan ni nake ganin shine babban sakon mu kamar yadda kuma na faɗa can nan mutanen unguwa tsakani da Allah sai ka ji ya sunan hukumar ɗaya bai shara
1: Rimasab
0: yanzu tsakani da Allah Rimasab ce za ta kwashe kwata kofar gidanka har sharan nan ta soran gidanku mai tsutsotsin nan ita ma sai Rimasab ta zo ta kwashe to kaga akwai abin da mu ne zami
1: a cikin wannan data
0: na'am
1: yake tattaunawa da wani sai nake bada shawara
0: na'am
1: tunda su wa'annan kan faɗa yan daban nan rukuni ne da su daban-daban
0: na'am
1: akwai gangali da suke kowanne mutum daya akwai zuga a bayansa
0: eh haka yake
1: kowanne rukuni idan kana so ka taba mutane bangare kaza da ka taba mutum daya to sai ya ma wa'annan mutane
0: to
1: sai ni ce me zai hana wa'annan su wa'annan da ake ganin jigan tafiyan an san su a tsife su gaba ɗayan su ai wani tsari da za a yi na kula da su musamman in aka irin wani tsarin da aka zo aka yi shi kamar da ka faɗa sai a yi su kuma sai a tafi da su umara ko aikin haji su kuma
0: a oce su manya
1: su manya
0: oje na gane duk strategy ne mai kyau
1: za a dauke su gaba ɗaya daga nan su kuma haɗa su da wasu ƙwararru ko su malamai da za su ringa nusar da su akan wani abu
0: eh haka yake
1: a kai su nan wajen su gani boko akan su saurare daban da
0: ake wallahi gaskiya ne gaskiya ne yo dan boko haram ma aka yi rehabilitation din saboda dan dan da ba
1: ka gani
0: ko ba haka ba eh kware da gaske
1: cikin kuma ana yayi
0: su eh wallahi da ne wannan maganganun ku anakin ba ina jin lokacin khutba ne wani jami'i yazo wani dan siyasa babba yazo ya same ni ya ce mallam abin da ka faɗa haka ne amma gaskiya ba muna yin abin nan ne da gangan ba in ba mu mallaki namu ba to wani fa zai zo ya far mana ya bada justification nasa sai kuma wani jami'in tsaron shi kuma yazo ya ce abinda ka faɗa gaskiya ne akwai ranar da aka yi wani abu ya faɗi wani abu da aka yi ya ce mun kama masu laifi sun kai 50 amma dan su jigogi a kanan nan su suka je suka kunkunduma ashar dole aka saki mutanen to kaga waɗannan abubuwan ai a zahiri a fili suke
1: ko kuma kai misali in aka kawo jami'in da yake kula da irin wannan abun idan aga yana taka rawa to wanda ke can sama sai sai ya sa a dauke shi
0: haka yake
1: ko za ka kawo mi ingancin sa wanda zai yi aikin da yake na
0: shi ma nasa ba yauwa to wannan shine sannan na gaya maka abin da wannan ya haifa tsakanin su yaran ko su yaran yanzu sun gano cewa gurgurdan rashin imanin ka gurgurdan
1: yauwa
0: igiyar ka da matsayin ka a cikin wato wannan safga
1: yanda ka kai da wato buɗewa ido
0: yauwa
1: to karkacin daraja ka take ƙara
0: take ƙara
1: shi kuma dan karimi ne yake banka
0: yauwa
1: shi ma tsoyi so yake kwaikwayo ka za a yi shi ma ya zama kamar ka domin wata ile yana da nufin cewa bari nasa zugar
0: ai to ai ba sai an je makaranta ko wani kasuwa ba tunda za a iya yin babur lifan a ciki za a iya samun jinchen za a iya kaza a canja riga da sauransu shikenan
1: to amma shi wannan recognition da mutane suke ba su na ga wani babban
0: da yan siyasa suke ba su
1: dai suke ba su
0: na'am
1: suke ba su idan misali ma in aka ce irin wannan abin ya faru wannan abu ya faru ga irin mutanen sa ko a cikin unguwa mutum ba shi lafiya wai shi ake sa yin yo shi kowa ne magana sai ga kudi tsatsama ba a hannun sa amma wai shi zai kai ce ai ga wani
0: to ai shine abin da yake ga maka shi wannan zahira din zahira phenomena kenan wannan sabon yanayin ya haifar da waɗansu abubuwa marasa kyau da kafa wanda ya kafa shi a cikin zuciyar kwakwalwar mutane akwai abin da ake cewa asurar zihiniya mindset din mutane yanzu ka canja musu wani sabon hoto munkari ya koma ma'arufi ma'arufi ya koma munkari domin wannan din da ake gani da in yaya ne ma ba za a bashi ba to yanzu kuma ya zamto yar ma sai ta karshen akwati ko hafiza ko wane ne
1: za a bashi da tabbara mu je wata ile ga masu sauraro kuma iya taba alli da su to masu sauraron mu kamar yadda muka saba akwai lambobin da ya taba alli da mu da ku akan wannan batu da muke tattaunawa akwai layin na 0707795939 sai 0818475777
2: assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi
2: wa barakatuh
1: masha Allah
2: ana tare da mu
1: amma to masha Allah muna jin ka
2: wallo ka gane mallan Nura wannan fa abin da daddan abu ne wato tarihi za ku dinga bibiya idan kafin a dawo mulkin demokradiyya kuma fiye da shekara 65 da na sani lokacin ina yaro ka gane ko akwai wani kungiya ba haina ba sunan su ba kowanne bangare suna da shi to kuma lokacin ana tafiya sai kuma aka kawo mulkin siyasa to jikokin waɗannan sun da tattaba kunnan su kuma sai suka rike kai ta suka shiga siyasa wani abu ne a Kano kowanne bangare yana da nasa to ƴaƴan waɗannan ne kafin su shekara 65 ne da shekara 65 ka ga waɗannan ai sun tsoro shekara 100 shekara 100 da wani abu ba sa to haka mu tarihi ya tawo a jihar Kano din kafin a fara siyasa to sannan kuma idan ba ku manta ba ko kafafen yada labarai ka aka ga muka samu matsalar mu ma mallam Nura Kano ba da arewacin Najeriya ya kan fita ce akwai wasu mutane mu mai yanzu a Larabawa a Hausa kaman ka ce ko a Turanci ka ce su fashion din mutane su fa rayuwar su gaba ɗaya tana kula da kai ka

0: Okay.
1: Kaga ba abin da aka ce ya zama jariya wajen tashi da kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka ba komai zamu faɗa a radio ba, amma masu sauraron mu su bincike kwakwalwar su me ya faru a 2019. Musamman da ake ganin ya iso ya zama namba ɗaya ko namba biyu a Kano, wannan hali ya shiga a 2021 ai da 2019. Sannan kuma a lokacin da Buhari ya bada doka cewar kowa ya kawo hargitsi a wajen zaɓe ko a wajen tattara zaɓe, me Buhari ya faɗa ai masa.
0: Abinda ka faɗa haka ne, amma shi gyara duka a duniya Ubangiji baya rufe ƙofar gyara. Duk inda kuma mutum ya kai da kaiwa wata matsaya, Ubangiji yana maraba da shi in yana son ya gyara. Saboda haka idan ka koma hadisin nan na Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam da ya bada labarin mutum da ya kashe rai 100 babu. Da ya gama da ya zo da ya je wajen mutumin da ba malami ba, mai ibada ne kawai, ya ce da Allah zan iya tuba, sai ya ce ba za ka iya tuba ba, saboda yana ganin girman laifinsa. Saboda haka sai ya karasa shi, amma masani sai ya ce masa ka tafi wurin mutanen kirki, ka koma garin mutanen kirki. Wato yanzu tunda mu gabaɗaya mu al'umma ce guda ɗaya, kuma muna da jagorori, akwai mutanen da Allah ya sallaɗa wa mulki ya ba su shi, wajibi ne a girmama su, a kuma gaya musu gaskiya cewa idan sun so su gyara, Allah zai karɓi gyaran nasu kuma zai canja mana da mafi alheri. Saboda haka na ji daɗin wata kalma da ka faɗa cewa, kuma su ma a bincike na samu haka cewa da yawan 'yan siyasa, 'yan banga da 'yan abin nan shine jarinsu. To wannan mummunan hoton, wallahi ta layar da ka faɗa, wajibi ne. Ba za mu ce wai dan ya yi shekara 100 ko 60 ba zai gyaru ba, ko ba haka ba ne, duk barna in an so a gyara ta, to za ta gyaru in dai jagorori. Ai, tarihin ba sai an tona kowanne ba, amma dai gabar gyaran, wanda kuma dama mu wannan program din namu shekara 10 da Malam Nura ya faɗa, wannan zancen na bibiyar gidaje da me suke yi, me za su iya yi, kuma in ba baka fito kayi ba, kana son wani ne daga ya zo yayi. Saboda haka na yi murna da yawa abinda ka faɗa, gudunmawar ka ta yi, Allah saka da alheri, amma muna fata za mu zo gabar da za a haɗu gaba ɗaya. Amin, amin. Akwai wani kallaye?
2: Sifir 8-4-7-7-7-7 da kuma 0-7-0 9-5-9 su yi 9 da kuma
1: Assalamu
0: alaikum. Alaikum assalam.
1: Ba nuna da Allah ya saka da
0: alkhairi.
1: Sunana Abubakar Salihu.
2: Jama'a Abubakar.
3: Amma halin da aka shiga a ƙasar Najeriya, ai a yanzu karnin da ake
1: a wancan lokaci har kullum kun

0: ko irin gutsa ko irin wannan maududi ne albarka abin yana ba mu tunani saboda a da sai ce da ana iyayen makakanin mu wai zamanin jahiliya amma kin sun ce ke kuma ko ta anguwa za ka ga an samu mutum daya a anguwa ko a layi ko a gida za ka ga in an ce a sharma da kaza in Allah ya yarda za a bari amma a yanzu sai ga shi ka ilimin ga komai ba a yi a amfani ma da kirkirin waɗannan bayan Allah da kuke gayyatowa a amfani da abun ma da suke tunani ya yi mai ma su muka yanzu wani cikin mutuntun Allah ka san mu Najeriya an yi mana sarakai aka yi haki ne aka zo aka yi dagaci aka yi ne a guwa shi ke fi kusa da talaka kuma duk a nan musamman mu nan arewa babu dukku da zaku da babu mai anguwa babu dagaci ba haki ga kuma mai girma sarki amma ne sai zama lokacin siyasa ya riga ya tafarfarar da wannan abu yanzu kansila wannan in ya ce eh kawai ke amma mai anguwa in ya ce eh sai ka ga ba a yarda da abu
1: to muna godiya mana ubangijin
0: ta kanta bangaren sarautar nan ta samu martaba ta da
1: to muna godiya
0: wannan bayan Allah da kuke gaggaitowa a babban farko Allah ya sa kar ku gaji da shiga kan sata labarai
1: to masha Allah
0: kuma akan layi ko illa dubara ta
1: yi masha Allah tsoro ta gaji mutane daban-daban yan dagwai da suka rage mana yan ko wannan menene sakon kana karshe a jihar Kano
2: okay to malami abin da nake sakona ga al'ummar jihar Kano shine abin da manyan bayan Allah suke umartar mutane akan su yi wa jagorori addu'a akwai wani ɗaya daga cikin salaf yana cewa idan da Allah zai bashi damar ya addu'a guda ɗaya da zai yi ta ga shugaba ne to wannan kama aiki da shi mai girma Salagaro yayi tare da duk abubuwan da muka faɗa muka jiyo ana faɗa ga kansa ai masa addu'a Allah ya sa haɗin nasa da shi da mai girma gwamna ya zama wani haɗi ne da zai yi canji a waɗannan wuraren da ake ganin su ba mai iya canja su in ba su ba mu ne masa fatan alkhairi Allah ya sa ya kama a sa'a muna wa shi mai girma gwamna addu'a Allah ya riko da hannunsa waɗannan abubuwan sun fi ƙarfin duk tunanin da muke yi abinda muka dan faɗa wato abinda bai bayyana ba shi ya fi yawa to amma muna fatan waɗanda suka ji za su iya isar musu jama'a kuma a gari sakon bangaren dandalin unguwanni dan Allah duk wanda ya san akwai wani abu a iya unguwarsa zai iya canjawa ko ya kyautata shi ba wani wanda zai zo daga waje ya gyara mana garin ko ya gyara mana al'umman mu ko ya kula da rauranan mu saboda haka wannan ni shine sakona na ƙarshe assalamu alaikum
1: to ma sauro mu duba da yanayin lokaci dole anan zamu ji labarin shin namu da dalilan unguwannin mu daga nan gidire dur hama french kan al'umma inda gujin mu tare da associate professor Musi Iguda wa Nasara wannan tattauna batu da shafi wannan lokaci da ake fama na daba da makamantan su Mubarak Hamza ya sauraro muku Ora boku musa ki ta assalamu alaikum wa rahmatullah
3: ba ce aikin kawai ne da ni mubaraka ya hare kan ba ce aikin kawai kai buta shi kubanka yan arewa kama barci aikin kawai ba bambanci

Kawaii.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama radio.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ira da amincin Allah su fara tabbata ga fiyayyen halitta shugabanmu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka, masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka.
3: Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo ni'ima da kwanciyar hankali da zaman lafiya a gare mu da dukkanin al'ummar da take bayan ƙasa baki daya. Allah ba abin da bai iya ba, kuma ikonsa ba abin da baya zartarwa. Dan haka bawa sai ya roki abin da duk yake fata na alheri ga Ubangiji, kuma ya roke shi tsari daga dukkan abin da yake gudu na banki. A wani lokaci idan ana irin wannan, sai kaga mutane da yawa suna la'akari da irin wahalhalu da abin da ake fama da shi na al'amuran yau da gobe, da yanda musamman a kasashe irin nawo masu tasowa abubuwa suke cakudewa. Sai kaga wasu suna nema su fitar da rai. Idan aka ce za a yi addu'a Allah ya kawo sauki, sai kaji ita kanta amsawa ta su ta amin, suna yin ta a cikin tararrabi kamar a ce to Allah ya amsa. Waɗansu kuma su ce ai ba addu'a kawai za a yi ta yi, ana daga kwanci a yi addu'a ba sai an yi aiki. To lokaci da ana faɗar wannan, sai ka rasa waye ne zai yi aiki din. Shin talakawa da suke wannan suka fi kowa ɗanɗanar matsalolin al'amuran yau da gobe, su ne za su yi aikin, ko kuma a'a shi magabani da suke jagorantar su su ne za su yi aikin, ko kuma a'a duk biyun ne kowa ya yi aikinsa? To ai idan mutum ka ji ya ce ya tsaya yana ta addu'a, wato addu'a wani lokaci akan yi ta bayan an yi aiki, ko kafin a aiki, ko ana aiki, ko kuma bayan an yi aiki an gama, ko mutum ya zama da cewa aikin ya fi ƙarfinsa, ba abin da zai iya yi sai addu'a ɗin. Kaga addu'ar ta zama ita ce aikinsa. Kuma Allah mai ji roƙon bawa ne, babu shakka ba a yin addu'a ta faɗi ƙasa, sai Allah ya ɗaga ta sama kuma ya karɓe ta. Saboda haka a ci gaba da addu'a ɗin, roƙon Allah nasara da sauƙi, da kuma roƙon Allah mafita mai alkhairi. A roƙi Allah kyakkyawan ƙarshe a cikin kowane al'amari. Irin waɗannan addu'o'i da ake ta koya mana, waɗanda su zama addu'o'i ne gamammu, waɗanda za ka ga ana cewa Allah muna roƙonka ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe, ka arzuta mu Allah Ubangiji ka kyautata ƙarshen al'amarinmu a cikin kowane al'amari. To wannan addu'a ce mai matuƙar muhimmanci. Idan ana magana ta kyautata al'amuran al'umma, da yawa waɗansu sukan ce ai ba laifin shugabanni ba ne, laifin al'umma ne, wato laifin talakawa ne, hukumar mutanen ƙasa. Sai a ce ai su mutanen ƙasa ɗinsu ne ba su da kirki, ai sune suke kaza, sune suke kaza, sune suke kaza, sune suke kaza. Abinda mutane da yawa suke mantawa, kamar yadda Hausawa suka ce wato sallah daga liman take baci, a karin magana ta Hausawa mai kyau kuma karin maganar, ba wanda zai inkara da sai wanda ko dai shi bai fahimce me ake so a ce ba, ko kuma yana da irin yan fi'ili din nan ne masu kokarin komai aka faɗa su ce ba a iya ba, daidai akai ba, su za su kauna su a ƙarshen zamani shine daidai. Amma wannan kalma ta karin magana mai kyau ce, wato sallah daga liman take baci. To kamar yadda suke faɗa ɗin, wato sha'anin shugabanci da abin da ka sani na kyautatuwar ƙasa da gyaruwarta, insha Allahu ta'ala za ta iya kasancewa daga shugabanni. Shugabanni za su iya gyara al'amura, kuma idan al'amura suka rattake aka rasa yadda za a yi da su, to ɗayan biyu ne, ko dai su shugabannin da suka cancanci su gyaran ne ba su aka samu ba, ko kuma a gyaran ba shi ne a gaban shugabannin ba. Amma gaskiya duk abin da za a kalli ƙasar nan tamu da shi na kwabewa, ko ma hatta hali da ɗabi'un mutane ɗin da ake faɗa, ake ce ai mutane ba su da kirki. Na farko ko da yake ita kanta wannan maganan ma akwai nazari a cikinta, domin akwai masu kirki da yawa a ƙasa, Allah ne kaɗai isan iyakacin su, musamman dai wannan ƙasar tamu ta Najeriya. Mutanen arziki, mutanen kirki suna nan bila haddin, illa iyaka dai mutane sun fi jin kururuwar abu mara kyau. Idan mutane 100 sai su kwan 100 suna abin arziki, ba wanda ya ji mutum ɗaya in yi abin tsiya, kullum sai a kwan 100 ana maimaitawa. To saboda haka shi kansa tunanin cewa wai mutane ma sun lalace shi kansa gurguntuna, wato ina so in ce gurɓataccen tunani ne. Don haka shugabanni dole za su haƙuri su ɗauki laifi da alhakin duk wani abu da ya ɓarci a ƙasa, babu shakka. Domin Allah maɗaukakin sarki ya ba su duk wani tasiri da kayan aiki da hanyar da zasu bisi duk abin da yake mai kyau indai an yi tsari mai kyau an samu an tanaji kuma abokan aiki masu kyau to babu shakka shugabanci zai tasiri wajen gyaruwar al'amura da akwai wanda suke ganin cewa ai shugaba daya biyu uku su a cikin gwamnati ko a shugabancin kasa na gari ne su amma abokan aikin ne ba na gari ba to wa yake da alhakin samar da abokan aiki yana da kyau mu gano cewa da yawa daga cikin shugabannin kasashe na duniya ba su yi sa'a kamar shugabannin Najeriya ba ni ban taba ganin inda ake wa shugabanni biyayya ta sau da kafa ba kamar a kasar nan tamu la'alla neman shiga ne ko kuma fadanci ne ko iyayi ko ma dai menene zaka samu cewa shugabanni ko na soja ko na farar hula a wannan kasar tamu suna samun wani irin biyayya ta ba za a ce to ta wuce gona da iri duk abin da shugaba yake so ko daidai ne ko ba daidai bane zaka ga cewa za a tsaya a nuna cewa wannan abin daidai ne kuma shi za a yi hatta kai ga cewa an samu shugaban da ya kalli tsaba idan mutanen Najeriya bayan yayi abin nan na biyu bayan yayi zango na biyu yace ya nuna cewa yana so kuma ya ƙara zango na uku kuma aka samu kuma sannan aka samu da yawa daga cikin da suka kokarin gamsar da 'yan Najeriya cewa hakan din daidai ne kamar yadda ake cewa idan mutum da zai ce ce kaza fari su kalli abu fari ya ce baki ne sai a ce eh gaskiya ne baki ne inda zai canja ra'ayi ya ce kuma ashe kuma fari ne a ce au eh ashe da ce mu ne ba mun kula ba ai fari din ne saboda haka kasancewar zaka samu mutum idan gwamna ne shi saboda tsananin biyayya ko da ko wannan biyayyar din ta munafinci ce amma dai da akwai ta abin da ke so in ce ko da biyayyar ta munafinci ce akwai ta so idan da mutum yana so ya gyara kasa zai iya amfani da biyayyar da ake masa ya gyara zaka ga cewa an taba samu a wannan jihar tamu ta Kano wani gwamna yana mulki aka zo aka ce za a gyara tsarin mulkin Najeriya wato za a yi tsarin mulkin Najeriya gyaran fuska ana neman ra'ayin mutane akan cewa a saka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya cewa kananan hukumomi za a rinka ba su haƙƙin su kai tsaye ba gwamnatin jiha ta rinka karɓa tana san musu ba wato zai zama cewa kai tsaye kamar yadda ake ba wa gwamnatin jiha haƙƙin ta to a ba wa kananan hukumomi haƙƙin su wato shine abin da ake cewa ƴancin cin gashin kai na sarrafa dukiya ta kananan hukumomi amma aka samu shugabannin kananan hukumomi a karkashin wannan gwamnati su suka rubuta suka ce ba sa son wannan yancin nake ga wani mutum a lokacin nace ban taba jin mutumin da aka ce za a bashi yanci yace baya so ba sai yau saboda tsaban munafinci irin na biyayya shugabanni kuma zaka ga cewa wani gwamnati da aka yi a wata jiha da aka lura da cewa shi mai nadan rawani ne duk kowa da kowa a kewaye da shi sai zama kowa yana da rawani yana da gemu kowa ya tsaye da gemu aka samu wani gwamna yana da hular da yake so a rinka saka tana da wata kala ta musamman mutane aka rinka yawo da wannan hulunan masu wannan kalar wasu kuma suna yawo da huluna guda biyu ko uku in za su shiga gurin su saka irin wanda yake so in sun fito su saka wacce suke so to shugaba idan ya zama da cewa irin waɗannan al'ummar yake mallaka idan shi da gaske yana so ya gyara ta ai abu ne mai sauki zai iya daukan matakan da zai bi ya gyara wannan al'umma tunda ana bin sama akan shirme ina ga kuma in ya tsaya tsayin daka akan daidai wata magana na iya tasowa a ce a'a ai idan shirme ne zai yiwu a bi shi amma ran da duk shugaba ya ce yana so yayi ai aikin gaskiya a tsayi da amana a rage ko a kawar da rashawa da cin hanci a daina cin dukiyar gwamnati barkatai to a sannan ne kuma waɗanda suke moran wannan za su tashi su yi masa ƙayar baya babu shakka da akwai wannan ƙalubalen amma duk shugaban da ya tsaya ya shirya yadda zai yi ya shiga gwamnati kuma ya tanadi mutanen da suka cancanci su taya shi aiki da irin aƙida irin tasa wato in Allah ya yarda sai an cimma gaci ko ɗayan biyu ce za ta faru ko ya yi nasara ya tabbatar da wannan gyaran da yake so ya kawo 100% ko kuma a matakin farko ya karere wasu muhimman gabobi da kasusuwa na masu kawo masa cikas ko da ko za su kawar da shi su kawar da gwamnatinsa amma shi kuma ya musu lahani kuma zai gaba kuma masu a samu masu biyo bayansa ko gaba ta kusa ko ta nesa su ci moran abin da ya dasa su dora a gaba har a cimma nasara duk wannan magana nake faɗa akwai misalan su a tarihi barkatai a ƙasashe daban-daban wasu kuma za su ce a ai abin da ya sa ai mu muke da wahala a ƙasar nan saboda muna da yawa Najeriya tana da yawa mutane ne da yawa ana zancen wajen mutum miliyan 200 ko fiye to shi ma wannan in dai an tsaya tsayin daka wannan yawan ai shi ma yawan abokan aiki ne ai shi dan adam arziki ne ai albarka ce za a yi kokari ai amfani da wannan yawan ne a gina ƙasa a cimma nasara kuma ya kamata a daina kukan yawa akan wahalar rayuwa domin wanda suka fi kowa jin dadin duniya a yau daga cikin wanda suka fi kowa arziki a yau kuma su suka fi kowa yawan mutane a duniya har yanzu daga cikin kasashe kuma masu tasowa ka'in da na'in suka bunƙasa a harkar tattalin arziki da ilimin kimiyya da fasaha akwai kuma kasashen da kuma su ma suna daga cikin wanda suka fi kowanne ne yawan mutane ana ina magana misali magana ta farko akan kasar China magana ta biyu kuma ina ishara zuwa ga kasar India to saboda haka ita ma maganar yawa a daina kawo cikas da maganar yawa kawai dai abin da muke bukata kamar yadda ya gabata a wani shiri na sharhi da tsokaci ana bukatar shugabanni ne masu kishin zuci waɗanda suka cika mafiya yawa daga sharuɗan shugabanci domin sharuɗan shugabanci suna da yawa kaɗan daga cikinsu shine gaskiya da riƙon amana ta shugaba wanda wannan ɗaya ne bisa ɗari na nagartar shugabanci in shugaba mai gaskiya da riƙon amana to alhamdulillah an samu ɗaya bisa ɗari yanzu sauran kuma 99 bisa ɗari sauran siffofi da zai haɗa da wannan sannan gaskiyarsu da riƙon amana ta yi tasiri amma daga cikin muhimman shi ne iya tafiya da mutane iya sarrafa mutane iya mu'amala da mutane sannin ma mutanen tukun kansu da yawa daga cikin shugabanni jagori da suka yi fice a duniya suka yi nasara zaka samu babu wanda Allah bai bashi ɗabi'a da hali na fahimtar mutane da kuma iya mu'amala da su ba wani shugaba da ya ci nasara a duniya wanda shi bai san mutane ba kuma bai iya mu'amala da su ba a taɓa samu ba in dai an mai shaida a tarihi ya ci nasara ya biya bukatar shugabanci ya biya al'umma bukatar al'umma da yake shugabanta to za a samu daga cikin muhimman halayensa da ɗabi'unsa ya san mutane na nufin ya san ɗabi'u da halayen mutane ya kuma iya tafiyar da mutane sannan kuma ya zama na cewa yanayin amfani da kwarjini da alfarma da farin jini duk shugabannin da suka yi nasara kuma Allah yana ba su kwarjini da farin jini shine zaka samu cewa ana samu mutane wanda za su yi kundumbala saboda su kuma ba dan saboda su biya su ba dan komai ba Allah ya sa wani sirrinsa na soyayya da biyayya a cikin zukatan masoyansa to yi amfani da wannan soyayyar da biyayya ta mutane ya ciki ya ja su ya kuma horar da su sannan kuma ya fitar da haziƙai a cikin su wanda za su zama masu taya shi aiki akwai misali da ake bayarwa cewa da akwai waɗanda suka nemi mutum 18 suka kafa jam'iyya suka shiga takara amma mutum 18 din nan a wata jam'iyyar ba a Najeriya ba a wata ƙasa kowanne a ciki yana da abin da ake cewa presidential quality kowanne ɗaya a cikin mutum 18 din nan yana da cancanta ya zama shugaban ƙasa to a cikin su za a fitar da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da ministoci waɗansu kuma 'yan takarar majalisu da su jagororin 18 da waɗanda suka gayyato suka haɗu da su da waɗanda suka gayyato kuma duk abin da suke tafiyewa sha'anin shugabancinsu da jagorancinsu na siyasa abu biyu suke yi suna ba da jagoranci kuma suna horar da mabiyansu akan jagoranci saboda yau da gobe ana samun ƙarin ƙwararru waɗanda suke tafi da shugabanci kamar yadda na sha faɗa cewa kuma inda kuma dukkaninmu muka sani shugabanci ba zai yi nasara ba sai idan ana ɗauke da rukunin masu tafiyar da jagoranci waɗanda gaba ɗaya halinsu da ɗabi'unsu da horonsu yana kan alƙibla guda ɗaya shine cigaban ƙasa da biyan bukatar al'umma to saboda haka da wannan za mu iya samun cewa da yawa daga cikin matsalolinmu a mafi ƙanƙantar lokaci insha Allah ta'ala za a iya tsallake su to abin da yasa na fara aka fara wannan shiri na shirin ga tsokaci da addu'a shine yadda mutane da yawa suke samun karayar zuci waɗanda suke samun sanyin gwiwa daga abin da ya faru a shugabancin siyasa na ƙasar nan cewa mutane gani suke yi al'amura maimakon su rinka kyautatuwa dagulewa suke yi, kuma abin da ya ƙara karyawa mutane da yawa zuciya shine waɗanda suka kwallafa rai akan su suke ɗauka su ne mahadi masu gyaran zamani, sai ga shi kuma su ma sun zo sun zama duk gayyar dai kusan kowane gauta ma ja ne. To wannan ta fi satar da mutane da yawa daga abin da ni dai na gani kuma nake tattarawa da yawa daga cikin mutane waɗanda suke da suka yi zurfi cikin sa rai da samun kyautatuwa al'amura a shugabanci da suka ga cewa sun samu sabanin abin da suke so, sai zama da cewa wasu gwiwarsu ta kare, wasu ce su ai daga yanzu ba za su ƙara shiga harkar siyasa ba, waɗansu ce ai ba za su ƙara wani zaɓe ba ma, wasu ce ba za su sake jefa ƙuri'a ba, wasu kuma su ce tunda wane ya kasa ba wanda zai iya. To duka wannan tunanin da jin wannan shine ma wato hadari mafi muni daga cikin abin da ya samu a cikin wannan lokacin, ba ma wai wahalar rayuwa da tsadar kayan masarufi da hawa farashi da karyewar naira da hargitsi na zamantakewa da abubuwan da muke fama da su barkatai a kasar nan, duk waɗannan hadarin su da munin su bai kai sarewar gwiwa da karyewar zuciya da kuma fidda rai daga samun mafita ba da mutane suke shiga yau a sakamakon gazawa ta irin shugabancin da ake yi a yau. Don haka ne aka fara shirin da addu'a cewa ai Allah ba abin da bai iya ba, idan ma dan adam gwiwarsa ta karye ko zuciyarsa ta yi sanyi to ya tuna cewa Allah fa yana nan, sannan kuma Allah yana da wata bajinta da yake wa bayinsa da ake cewa dukkanin tsanani yana tare da sauki, in ka ji abu ya cika kwabewa da dagulewa to in Allah ya yarda mafita tana kusa. Kuma Allah madaukakin sarki yadda ya duniya idan mutane suka iya bakin kokarinsu akan su samu mafita suka kasa, sai Allah ya kawo musu mafita ta inda ba sa zato. Kamar yadda muke gani akan titunan mu ne yau da gobe, zaka zo ka tarar titi irin mai mahadan nan, wannan ya taho daga gabas, wannan ya taho daga yamma, wannan daga kudu, daga arewa, an hada a tsakiya, hanya ta cushe da abun hawa balantana, mu da muke da abubuwan hawa iri-iri akan titunan mu, mota tana kai, keke yana kai, babur yana kai, babur din mai kafa biyu yana kai, adidas sahu yana kai, sannan mai turun kura ma yana kai, sannan mai jan kuran ruwa shi ma yana kai, sannan akan titi duk guda daya ake, wasu kuma suna tafi a kafa su ma an koro su daga gefen titi saboda an tare titin su ma sun hawo kan titi din kan kwalta, maimakon ya zama suna gefe masu tafiya da kafar su ma sun zama suna cikin masu amfani da titin da abin hawa yake hawa, duk haka za a cushe su kan su ma da suke da abin hawan, kowa abin ne ya dauko abin hawansa daban, wani ya dauko mutane, wani ya dauko filanki irin dogon katako da ake yin aiki da shi, wani ya dauko irin karafunan nan roji wanda ake yin dakin da su, kuma amma ya doro su akan yan kurkura ko kuma ya goyo shi ma akan babur, wani kuma ya dauko tsani ya goyo mutumin ya goya tsani ya saba tsani a kafadarsa, duk ana kan titi guda daya sai a zo a cushe, babu masu bada hannu, ba ma hata yaran nan masu daukan sanda su kokoro su bada hannu suna daga mutane gorori, a tsaya ba a kasa gaba a kasa baya, kowa ya fitar da rai, mutane masu tsumuri da kada man su ya kone su gaji ma su kashe abun hawan su saboda kada garin tsayawa kuma suna ta kona mai, ana zauna a wannan hali sai ka rasa yadda aka yi, sai ka ga hanya ta bude kuma ana ta wucewa, aikin Allah ne wannan, kamar yadda yake faruwa akan titunan mu haka yake faruwa a rayuwa ma, da yawa daga cikin abubuwan da ake rasa inda za a yi da su ha sai ka ga cewa kuma Allah ya kawo mafita an samu mafita, balantana kuma mu munin al'amari da kwabewarsa a ƙasa na ai bai kai da za a ce an rasa yadda za a yi ba, domin yana daga cikin baiwa ma da Allah ya sa ake mulkin nan irin na demokaradiyya, duk abu dai za a ce ga wani wa'adin mulki zai kare wani ya tafi wani ya zo, garin haka Allah zai sa a tsinci waɗanda za su yi abin da zai zama mafita ga al'umma, shi ne ma amfanin mulkin da ya zama da cewa yana da zango ina karewa ana sauka ba na dindindin ba ne, mutum ya zauna ya shekara 30 ina mulki ko 29 ina mulki ko 15 ko 10 ko 8 shi kada ina mulkin al'umma, da ma Allah zai sa wannan 20 din ko 10 ko 8 abun arziki ake kula ci gaba ake gani, sai a ce ta zama ma yayi ta yi tunda ana samun tsirari, har yanzu zancen da muke ciki akwai mutanen da basu gaji da shugabanninsu ba suna yin mulki kuma da kansu suke zabar su ci gaba da yin mulkin, amma ba ina magana waɗanda ake zabar su ba, don akwai wanda ake zabar su sai su shekara 10 yanzu akwai kasashe daban-daban a duniya mulkin demokradiya ake yi amma tsarin mulkin sai ya bada dama shugaba ai ta zabar sa sai shekara 15 ko 20 yana shugabanci ko 30 ma yanzu shugaban kasar Russia Putin ai shekaru sai da 10 ne yanzu yana nema ya shiga 10 kusa ido shi hanya 20 amma zabar sa ake ba mulkin ka ba mulkin soja bane da yake kama karyawa kuma irin mulkin kasashen Larabawa ne na sarauta wanda sai sarkin garin ya mutu sannan za a zaɓa wani ba zabar mutanen kasa suke zabar sa ci gaba da yi bisa sa ransu saboda sun ga abin arziki kuma kasar take ma

0: kara hudu saboda kan mutane su daina fitar da rai daga rahamar Ubangiji. Allah ma ya hana, Allah ya hana mutane su fitar da rai daga rahamarsa, kuma Allah ya alƙori dukkanin tsanani yana tare da sauki, kuma komai duhun dare gari zai waye, kuma bayan wuya sai dadi. Dan haka mu dauka cewa wannan wahalar da muke sha da wannan bacin rai da muke gami da shi na irin shugabancin da ba bir tsarin jin ra'ayin mutane a cikinsa, ba karɓar shawara, babu kawo abubuwan gina ƙasa na gaggawa da jama'a za su rinka jin daɗi suna jin farin ciki a zuciyarsu cewa ai ana aikin gina ƙasa, to kar jama'a su fitar da rai da mutane su dauka cewa to Allah ya sa hakan ta zama alheri, ta zama dalilin sa kishi a cikin zukatan masu yakin neman zabe, zukatan yan siyasa ya zama da cewa su fahimci cewa talakawa sun fara gajiya da wannan salon mulkin. Wato babban wanda zai burge talakawa nan gaba shine ko waɗanda za su burge talakawa a cikin yan siyasa da masu neman mulki a kowane mataki a kowace jam'iyya, su ne waɗanda yanzu ba ƙoƙarin kawai su mulki su ta samun abin duniya ba ne, a waɗanda za su fito ne su nuna cewa ba abin duniyar cikin gwamnati ne a gabansu ba, kyautata al'umma shi ne a gabansu, sannan kuma bajintarsu shi ne su yi abubuwa na gaggawa. Al'amura sun kwaɓe sun caɓe yadda abin da ake bukata shugabanci mai zafin nama, ana bukatar shugabanci mai ƙuruciya, ana bukatar shugabanci mai salon yin ayyuka yau da gobe, saboda an tsara ayyukan kafin a shige shi, kuma an tsara wanda za su yi shi, kuma an tsara hanyar da za a ba aiwatar da shi ta wani tudu da wani gangare. Talakawa kawai su ga yau da gobe, kawai yau ana wannan, gobe ana wancan, jibi an gama wancan, gata an fara wancan, citta an soma wancan, a samu ci gaban tattalin arziki, a samu ci gaban zamantakewa, a samu ci gaban wayewar kai, a samu ci gaban zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasa. To idan Allah ya taimake mu, wannan wato da kowa da 'yan Najeriya suka yi zai sa da su talakawa masu jefa ƙuri'a da 'yan siyasa masu neman a zaɓe su da kowane ɓangare masu tasiri cikin al'umma ya zama da cewa su karkato ra'ayinsu cewa abin nan fa ya isa haka. Ya kamata kowa ya kawo yadda za a yi a samu cigaba, a samu kwanciyar hankali da zama lafiya. To ba tare da an ɗau lokacin da yawa ba, a madadin bare jagororin wannan gida na Rayuwar Rahama mai albarka, ɗan uwanku Aminu Isma'il Saga gina ke cewa Allah ya ba mu alheri.
1: Yarda da abota soyayya, an shudu da juna ta sanayya, gorin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya, ra'ayya zo daya an shirya.
2: Nishadi banda tarwa ba mu yaso, Rama Radio ta kankama.
3: Tumadalla shirin sharhi da tsokaci kenan yazo muku daga nan gidan Radio Rahma, farin cikin al'umma, inda agogon mu ke nuni da karfe 6:24 da misalin karfe 6 za mu kawo muku shirin akushi da rifi, da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma kasancewa tare da ku a cikin shirin akushi da rufi. Shirin akushi da rufi dai kamar yadda mai sauraro ya sani shiri ne da yake gayyato ƙwararru kuma hazikai a fagen dora tukunya wato girke-girke kenan domin ƙarawa ƴan uwan mata na gida ƙwarin gwiwar gyara tukwanin su. To yau ma cikin yardar Allah masu sauraro shirin akushi da rufi yayi katari da samun bakuncin manyan bakin mahagura biyu za su gabatar mana da kanmu. Zan fara da hannuna na dama.
1: Assalamu alaikum masu sauraro.
2: Sunana Maidi Aminu Iliyasu.
3: Assalamu alaikum masu sauraro. Sunana Amina Abubakar Hai.
0: Barkanku da shigowa kai tsaye cikin shirin akushi da rufi da fatan kun zo lafiya. Za mu fara da Malama Murdiya. Za mu ji daga gare ki me zaki koya mana yau a cikin shirin akushi da rufi.
2: Za mu koyi yadda ake yin fried supergetti.
0: Bi ma'ana soyayyar taliya kenan.
2: Ita soyayyar taliya ta za mu koya insha Allah.
0: Yadda ake hada soyayyar taliya daga bakin Murdiya kafin mu je ga Malama Amina.
2: Da farko dai zaki samu taliyarki.
0: Wato idan uwar gida ko kuma amarya da sauran mutane da ke gida idan za su dafa soyayyar taliya za su fara da samun meda me ake bukata a cikin wannan girki.
2: Yauwa zaki samu attarugunki, zaki samu albasarki, zaki samu kayan dandano haka ki ajiye su a gefe. Sannan ki samu ki tanadi manki a gefe. Dama already da taliya ki dama kin ajiye ta. Daga nan sai ki samu tukunyarki wankakkiya. Ki zuba mai a ciki, sa albasa in ya soyu, ki dan saka ma naman ta dan kori haka. Zaki iya sawa a ciki sau kiki yawa saboda man kana soya taliyar ma kanshin zai dinga fita a jiki. In man ya soyu sai ki kawo taliyar ki dama ki dan kakkarya ta haka ba wai kananu ba yadda dai kike son taliyar taki ta zama. Sai ki dan
0: za a yanka ta gida biyu
2: ko gida uku ko yadda hudu yadda dai mutum yake son tsayin sa da ko uwar gida za ta yi girki haka ya take so kaza ya danganta. To zaki dauko daman kin dora zaki samu dan kofetin ki haka dora tukunyar mai yayi zafi sosai sai ki kawo taliyar daman kin babballata sai ki saka a ciki na yi kina motsa ba a tashi daga wajen a bar wajen tunda kin ga kin saka taliyar ki a ciki ga kuma kina yi kina motsa kina motsi har sai ta yi brown ake cewa ta yi ja dai haka a jiki sannan ta canja launi sannan sai ki kawo kwandonki sai ki tsamo ta a jiki sa a cikin kwandon bacin nan kin gama sai ki kawo saki in ma daga nan sai ki kawo attarugunki za a zo a dauko shi a gyara shi a ciccire wannan din sa a zo a wanke shi albasa dai haka ki zo ki gigaitin din kayan miyan ke da ke amarkada su in yanzu ki dan sa a tafarnuwa haka a ciki ko kayan spices haka duk zaki zuwa dai duk tare da su a wajen sai ki zo ki zuba ki dan sassoya kayan miyan naki san attaru da albasa.
0: A misali gidan da za a yi dafa wannan taliya ba suna iya cin taliya gurin biyu haka ko uku ya danganta shi yajin da za a zuba ko kuwa kamar
2: yawa kin san akwai wanda baya cin yaji akwai wanda kuma yana cin yaji akwai wanda ma yake ga gidan ma ko ta ba sa ma amfani da yaji to ya danganta ke uwar gida da zaki amfani da attaru ki sanya zaki saka ki sanya yanayin adadin da zaki sa ko yajin da ɗan gidan yadda suke ji yajin ya ishe su ya abin da zaki saka kin gane. To daga nan in kika dauko kika sassoya kayan kika saka kayan spices da komai kayan ɗanɗano kika zuzzuba. To in ya dan soya haka aka markada an zuzzuba da man naci an dora mai already an sassoya an zuzzuba. To in ya dan kin san gafin attaru da kayan zai dan fuffuta kuma gashi kin ka kayan spices an wuce wajen. Yauwa an wuce wajen. To daga nan sai ki dauko ruwanki ki sa daidai. Kin ga misali in ɗaya zaka dafa in biyu zaka dafa ya danganta dai da adadin nawa zaka dafa sai ka dauko sai ka zuba ruwanka a ciki. Don ka zuba ruwanka a ciki zaka rufe shi ka bar shi ya dan mintuna haka zai tafasa. To in ya tafasa nan wannan taliya da muka tsami a cikin kwandon mun ta riga ta dage wani baya son mai kisa akwai wanda baya son yaji yana cin abinci mai yashi nan to kin ga already kin ta cin tsana wannan taliya kin ga kin zo daman kin zuba waccan mai naki dan kin sa shi ma daidai wa daida sai ki zo ki zuba taliya ki a ciki jujjuya ki jujjuya
0: da haka soya aka
2: ya kwatsane ta a kwando
0: nawa ita za a dauko a zuba
2: sai ki kawo ta sai ki dauko ta sai ki zuba a cikin tukunya ruwanki ya tafasa sai ki zuba ta sai ki jujjuya ta saboda kin san in ka zuba taliya ba ka juya ba wata za ta dankare ta haɗe
0: to wata da ke sauraron mu a gida za ta iya cewa shin sai shi ruwan nan ya tafasa wata in tana dan sauri haka za ta je ta yi wani dan abin na daban kafin ruwan ya tafasa akan iya zuba ita wannan taliya kuma sai dole ya tafasa
2: a dole sai ruwa ya tafasa in dai kana so ka ga abincin ka ya fita sosai to ka sa ka bari abuwan ne ya tafasa sosai sannan sai ka zuba taliya dama in dai zaka abu sai abu ya tafasa gaggawa ai ba ta ka bace ba zaki dauko kai taliya dan naki sai ki zuba ki rufe ta abu ki jujjuya ki rufe ta ki bata mintuna ki dan dudduba ta haka daga nan in ta gamu sai ki sauke ta ki zuba a faranti haka ta sha iska an kuma ajiye ta zaki to shikenan to haka dai muka kawo karshen white spaghetti
0: to wannan soyayyar taliya ta kammala kenan a daidai wannan lokaci uwar gida ko kuma amarya ko kuma sauran mata na gida ma za su iya zuzzubawa su fara ci ta kammala to mun gode kwarai da gaske malama Murdiya tunda an yi abinci akwai wani abin sha da za a koya mana
2: eh to akwai abin sha da za a saboda kin san ga taliyar an gama ta kin ga ai dole da dan abin sha mai dan sanyi a gefe za a dan tanar da shi
0: to malama Murdiya zaki koya mana yadda ake so da farko idan za a yi soko me ake bukata da me ya kamata uwar gida ta tanada ko kuma sauran mutane na gida su tanada idan za su yi liman zoko
2: da farko zaka tanadi zobanka citta kanumfari saboda kisan kayan kamshi kenan zaka saka saboda in kika ga zobo yana da wani in ka tafasa shi zaka je na dan karnin haka tukunya to in ka saka wannan sai kiga baya wannan
0: akwai wayannan kayan kamshi suna dauke masa wannan
2: yawa in kana sauri misali yanzu sai ki samu zoban ki ki sa shi a goba ki wanke shi sosai ya fita sannan sai ki kawo yar tukunyar ki haka sai ki dora ta akan gas dinki ne in kofi take da shi ma sai ki dora akai sai ki kawo kayan kanshin nan haka ki zuba a ciki zai dan tafasa wuta ma ba can sosai ba baya zaki sa ta in kika dora wannan zoban naki dan tafasa sai ki sauke shi kika dan bashi mintuna sai ki sauke shi in kika sauke shi sai ki bude shi ya sha iska wasu ba su sa shi a dinin abukatu haka yan roba saboda ya dan sha iska sosai da sosai a jiki to daga nan sai ki dauko abin korari yake ci haka ko kuma abin tata da zaki kike dan tsane wannan dinki wanda ba zai kisa akwai diddigar soko tana zama a jiki to in kika tace shi haka kin ga zai dan dumin sa dan bashi ya dan sha iska to zaki dauko yar roba ki haka wankakkiya ita ma sai ki tace shi a jiki
0: to malama Murdiya ban tsai da ke ba dai zaki ga yawanci akan samu soko da wasu sukan ci akwai tsami a cikin sa shi wannan tsamin ana akwai yadda ake bi a cire shi daga cikin wannan soban
2: akwai yadda ake bi ake cire shi kin san shi zobo yana da wannan wani zaki ci yana da tsami sosai in ka sa mu a bakin ka zai dau a baki kenan to in kika sa shi a wannan abin akwai wannan da ake ce mata baking powder ana ita akwai sai ki dauko ta ki za ta a ki zuba a ciki kuma kanwa tunda in baka da baking powder sai ka nemi kanwa sai ka dan saka to insha Allah zai rage wannan tsamin to daga nan kika samu roba kika zuba kika tace kai already da mun kin ga ai ya dan sha iska a can to sai ki samu kankararki ki zuba kayan ki zuba kankarar kin ga nan da nan za ta samu ya dan yi sanyi a lokacin sai ki kawo kayan dandanin ki haka kayan wannan sai ki kawo kayan zakin ki zuzzuba shi ma yana da wannan a cikin sa dole ba za a samu wasu abubuwa a ciki ba in ya narke to ba cikin sa kankararki kin saka kayan zakin ki a ciki sai ki kuma samu wata roba wankakkiya daban sai ki kuma zuwa ki kuma tacewa kina tacewa za ki ga wannan abin zoban wanda ya kwanta an abin lemon ma ya zauna shi ma za ki ga duk a ciki kin samu to in kika tace daga nan sai ki dan kawo wannan dinki ba an dan koma baya kokomba ki in uwar gida tana so akwai wanda yake son kokomba in mace yana son kokomba zai iya goga ta a ciki ya goga ta a tace wannan wanda kika sa kika sa kayan zaki
4: soban za a goga ta ko kuma a roba daban za a samu a goga ta
2: zaki goga akan soba zaki samu kuma goba ki ki goga ta wannan da nace za a sa kankara da kayan zakin kafin a tace na biyu to zaki zuba ta a ciki wasu in za su tace da shi wasu kuma aka suke barin su su dinga sha a ciki to gaskiya in kika tace ya bi zaki ji kanshi kanshin kokomba yana fitowa a ciki wasu kuma ba sa son kokomba to ba dole ne sai ka saka ba a ciki to
4: daga nan yana kara masa
2: kamshi yawa kana sha kana jin wannan daga nan in ka tace in zaka saka a ka zubo ta taliyar nan ta haka ka a dan ajiye ta dan gefe ga dan soban nan naka ya ci ga abun
4: gaskiya
2: to kin gani
4: eh kuma dan sanyi da zaka sha din ka kammala
2: to shine wannan karshen yadda ake yin sobo
0: madalla malama Mardiya mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bamu aka koya mana yadda ake yin fried spaghetti wadda a Hausance muke ce mata soyayyen taliya da kuma haddaddan lemon soup da aka koya mana idan yanzu ko kuma yanzu ka kurna akwatin radio ka kana tare da Rahma Radio Friends cikin al'umma kan mita 97.3 zungun FM inda muke tsaka da gabatar da shirin Akushi da Rufi

A kokarin ta na dakile shan miyagun kwayoyi tsakanin matasa, gwamnatin tarayya ta tilastawa yi wa dalibai gwajin kwaya. Sama da cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko 3000 a jahohin kasar nan 19 da Abuja ne ba sa aiki a halin yanzu. Gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Azulum ya kai ziyarar jaje garin Bama domin ganawa da waɗanda mummunar guguwa ta ratsa da su wadda ta shafi gidaje da dama. Daga kasashen ketare shugaban Afirka ta Kudu yayi tarda rikicin baya-bayan nan da miyagun ayyuka da ake aikatawa kan baki a wasu yankunan kasar.

0: gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsinziya madaurinki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jaha.

0: Hibotri yung One Gary Mix may sika kararua kawai ka ji dadin ka. Gary Mix
1: Mita 97.3 a Zangon FM Rahama Radio Radio Radio.
2: Masauraran mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau a rahoton ga nemin hanya za a ji yadda albasa ba ta halin ruwa ba bayan da shaye-shayen kayan maye ya sanya wani matashi zarewa kakansa makami sai dai ya ce ai wukace yar karama ba babba ba
3: ruwa gaba dayanta yar karama ce bata wuce ma duk tsatsa ne ma a jikinta a lokacin gaskiya dai na sai zo mene ma dai kan na waje a hankali.
2: Sannan za a ji yadda a Najeriya aka tanadi dokoki da hukunce-hukunce da suka hana sare bishiya barkatai domin kare muhalli.
4: Akwai hukunci tara ce za a yi wa mutum ko kuma a kai shi kurkuku sakamakon wannan karya doka da yi. Idan mutum ya sare bishiya daya to dole ya shuka bishiya guda biyu.
2: Haka kuma a rahoton kowa ya bar gida gida ya bar shi za a ji asalin karin maganar nan ta tula bai rabu da kalaya ba.
5: Har yau tula bai rabu da kalaya ba amma labarin na gaskiya ne tula kabila ce da ana murna bako ya taba shi yana bayan gari
2: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma a rahoton taba kidi taba karatu a jiyar da a Ukraine yara manyan gobe suka taka gagarumar rawa wajen tallafawa kasar su a yakin da take da Rasha. Sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu.
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da zasu bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0803644485 ko 0807872522.
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
8: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba.
9: Ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungwaje ta da katifar uniform.
8: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A daɗe ana mura, sauki ga kuma ƙara lafiya.
9: Har da lafiya mai gida?
8: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
9: To ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
9: Ina godiya mai gida.
8: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
2: Turo da sakon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 0902130567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com. A dan haka a halin yanzu a fara da yadda iyaye suka fara kira ga mahukunta musamman ma yan siyasa da su yi wa Allah da annabinsa su daina tunzura matasa a saboda biyan bukatunsu irin na siyasa. Sadiq Ado Dabo wani uba ne a nan birnin Kano.
10: Ina kira ga mahukunta da kuma su gwamnati da 'yan siyasa da su ji tsoron Allah su kiyayi asasa fitattunin daba da rigingimu da mun kowane ɗan siyasa yana da ɗan dabarsa. To wannan ba daidai ba ne ba, ya kamata a ce su dinga gina rayuwar al'umma su ba da haka aka yi musu da basu taka wannan matakin ba. To ya kamata su rayuwar al'umma su zama jagorori na gari.
11: Ai kamar ba ka da hujja da za ka ce 'yan siyasa suna da 'yan daba ko su da suke neman jama'a ce kuma suna da 'yan daba?
10: To ai sarki kura ni ga nawane ba jiyo ba ne ba da idona na gani kuru-kuru ya tsohuwata ga annabi na sha ganin 'yan siyasa kama daga matakin ƙananan hukumomi zuwa sama zuwa federal har state. Na sha ganin kowanne ya fito da 'yan dabarsa da 'yan bangarsa kowanne har kwamishinoni har federal duk wani mai riƙe da political appointment da elected da zaɓaɓɓe na sha ganin su da 'yan bangarsu kuma suna kiranin su 'yan bangar wane ne. Don haka su ji tsoron Allah su dinga kyautata rayuwar al'umma domin mu matasa mu ne manyan gobe. Idan rayuwar mu ta yi kyau to al'umma za su gyaru, idan kuma rayuwar mu ta wargaje to rayuwar al'umma ta wargaje.
2: Sadiq Ado Dabo ya ce ai babu nagar a kashi, kasancewar wanda kare ne babara ba.
11: Amma kamar su matasan wanda kira ba a gare su na su gaya za su kyautata rayuwarsu.
10: To su yana kira a gare su ya kamata su ma su ji tsoron Allah su daina harkar daba da banga domin duk wanda yake so a yusa ta yi kyau to daina al'amarin na banga na zubar da jini domin Allah yana nan a madakata yana jiran kowa su zama mutanen kirki. Mutanen nan babu 'ya'yansu babu surukansu babu wani nasu a wannan harkar da suke ta banga domin duk wanda ya karatu ma ya bai dauka makami ya banga ba domin duk wanda yake wannan rayuwar sa ba za ta yi kyau ba karshensa ba zai kyau ba.
2: To masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taba zama sauke muraba. To anan gaba kadan za a ji yadda shaye-shayen kayan maye ya sanya wani matashi zarewa kakansa makami sai dai ya ce ai wuka ce yar karama ba babba ba. A dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga mu leka fannin muhalli inda Amurka majalisar birnin Auckland ta umarci wani likita dan asalin Najeriya Matthew Bernard da abokiyar zamansa Lynn Wana da su biya kusan dala miliyan 1 a matsayin tara a sakamakon sare bishiya a kusa da gidansu dake akan titin Clement Avenue. An dai dauki wannan mataki ne bayan shafe shekara da shekaru ana ta kaddama a tsakanin masu gidan da kuma hukumomin birnin akan sare bishiyar ba tare da izini ba. Shin ko a Najeriya akwai doka da ta haramta sare bishiyoyi ba tare da izini ba? Abdullahi Sani Salihi Marmara shine manajan director na kamfanin tuntuba akan ayyukan gona ga kuma abin da yace.
12: A Najeriya akwai dokoki da gwamnati ta kafa domin ta kare wato sare bishiyoyi babu gaira babu dalili. Alal misali a shekarar 2000 akwai National Forestry Act da kafa wacce dokar ta ce ba a yadda a sare bishiya ba dalili ba sai dai idan akwai wani dalili ko kuma idan an nemi izini daga hukuma. Sannan ba a yadda a lalata zazuzzuka domin su ne muhalli na kamar dabbobi da sauran wasu halittu daban wanda suke a cikin waɗannan dazuzzuka ba.
2: A nan Najeriya musamman ma a jihohin Arewa ana danganta ta'azzarar zafin da ake fama da shi da tasirin sauyin yanayi a ciki kuma har da yawaitar sare bishiyoyi barkatai. Shin ko akwai hukunci ga masu sare bishiyoyi barkatai a Najeriya? Ga masanin tsirrai Abdullahi Sani Salihi Marmara da amsar hakan.
12: Akwai hukunci, tara ce za a yi wa mutum ko kuma a kai shi kurkuku sakamakon wannan karya doka da yi. Abinda kuma shine zai iya warware wannan al'amari shine aiwatar da dokar. Idan mutum yayi to a hukunta shi, kowane ne shi, kowaye idan yayi ai masa hukunci. Saboda matsalar Najeriya ba wai akan dokar kawai sare bishiya ko wani abu ba, ita ce wato duk ne laifi yana iya sha, yana iya tserewa ba tare da wani abu ya same shi ba. So idan a wannan bangaren ma aka dawo mutane su ga idan an sare ana daukan mataki akan mutane to kaga mutane za su wato hankalta su kiwo wannan abu.
2: A Najeriya kungiyoyin da ke rajin kare haƙƙin tsirrai da kare dazuzzuka sun shakokawa da rashin aiwatar da dokokin da aka tanada wajen kare tsirrai.
12: Akwai kungiyoyi masu zaman kansu na duniya da na ƙasa waɗanda suke ba mutane shawara cewa idan sun yi ta kokari gwamnati ta amince da wannan har zuwa yanzu cewa idan mutum ya sare bishiya ɗaya to dole ya shuka bishiya guda biyu, idan kuma gurin ba zai yi bishiya guda biyu ba to wannan guda ɗaya wacce ya share ta to ya kamata ya maida ita, in dai ba wani dalili ne wanda yasa cewa za a iya kawar da wannan bishiya a rayuwarta ba.
2: To yanzu kuma sai rahoton kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Shin ko mai sauraro ya san asalin karin maganar nan ta tula bai rabu da kalaya ba? ga rahoton da Kabiru Abubakar Sheshe ya hada mana.
13: Hausawa na cewa karin magana zancen hikima ne, domin kuwa cikin karin magana ne ake isar da manyan darussa cikin takaitacciyar magana mai dauke da zurfin tunani da kuma ma'ana. Daya daga cikin karin maganganun Hausawa da suka dade suna yawo a bakin jama'a shine tula bai rabu da kalaya ba. To ko me sauraro ya san me wannan karin magana ke nufi a zahiri da kuma ma'ana? A wata tattaunawa da muka yi da masani kan harshen Hausa Dr. Mukhtar Sadauki Muhammad na sashen koyar da Hausa kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi Kano, ya bayyana ma'anar wannan karin magana da cewa
5: karin magana da ake cewa har yau tula bai rabu da kalaya ba, kaga ita ma wannan za a ji labari ne a bayanta, amma labarin na gaskiya ne.
14: To shi tula da kalaya
5: ai tula kabila ce
14: haka yake
5: a Kaltungo
14: jihar Gombe.
5: Gombe to labarin sai ake bada shi ta fuska biyu, amma ko ne ka dauka sai kaga ya dace da karin magana. Fuskar farko ita ce cewa lokacin zuwan Turawa wajen 1904 zuwa da 7, an ce 1907 ne ma, a Turawan mulki suka isa Kaltungo. Kabilar Tula su kuma an ce al'umma ne jarumai ko masu kayan fada, masu kayan yaki. To sai aka tura Turawa don su mulke su, suka yi bore kamar yadda sauran al'umma su ma da aka mulka suka yi bore, don da yawa al'umma da Turawa suka zo su wurin duk sai da aka gwabza yaki. To an ce a Tula Turawa karkashin wani bature da ake ce masa Mr. F. Kalai, haka sunan sa yake. Saboda haka aka gwabza yaki tutura da bindiga suke da igwama wani lokaci. Tula sun nuna jarunta, babu shakka an sha wuya kafin a cin musu. Turawa dai suka samu galaba a Mr. F. Kalai ya abin nan. To daga baya bayan an ci gari, sai kuma Turawa shugabanninsa sai suka sake turo Mr. F. Kalai Tula wajen al'ummar Tula ya mulke su. To shi ne sai da suna murna Kalaya ya tafi, kuma yanzu Kalaya ne, sai suka ce a har yanzu dai Tula bai rabu da Kalaya ba, gashi ya dawo.
14: Wato Allah ba rushe basira ta gina,
5: ka ga babu shakka. To wannan tarihin da Hausawa suka ji sai suka gina karin magana.
13: To amma ko wannan karin magana tana da wata ma'ana ko darasi fiye da wannan?
5: Hausawa da suka samu wannan labarin sai suka ɗauki wannan magana suka maida ita karin magana ta cewa har yanzu tula bai rabu da kalaya ba, da ana murna bako ya tafi shi yana bayan gari. To haka Hausawa suke amfani da ita.
13: A takaice wannan karin magana na nuna mana muhimmancin fahimtar alaka tsakanin asali da ɗabi'a, da kuma yadda halayen mutum ke binsa a rayuwa. Mu kasance a shiri na gaba domin jin bayanin wata sabuwar karin maganar mai dauke da hikima. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Sheshe, ku karkade kunnuwanku.
15: Da sauran shagulgula ina samun alfahari da nutsuwa da farin ciki idan na gani a kamfanin wasai. Ina alfahari da ado da kwaliya sun sa na fice cikin kawayena. Baba nan suka faya ba sun gongoje mu da akan kotun iri daban-daban. Wasai investment money na
16: ina ma abotan siyan kaya masu inganci a tamfa kuke so kowace iri, ina masu siyan daidai ko sari. Muna iya tura kayan mu gari gari a cikin Najeriya da ma makwabtan Najeriya. Ina masu siya online, ku bibiye mu a wannan lambobi kamar haka: ku gazayo izuwa shagunan wasi da ke kanan dabo Najeriya.
17: Dubai kuma? Imana, irin wannan kayan ɗakin ai sai a Dubai ake samun irin su. Kin ga yadda falon ki yayi kyau? Dining table din ki kamar amurish. Ba ki da labarin gurin sai da kayayyakin ɗaki na Abdullah Home and Deco? Ai idan kina neman kayan ɗaki na gani na fada kuma na zamani, irin su royal set da royal bed, dining table, kitchen cabinet, ai sai a kamfanin Abdullah Home and Deco. Ai ba iyanin kamfanin Abdullah Home and Deco suka tsaya ba, domin ko suna sayar da kayan ofisoshi na 'yan siyasa. kasuwa kai har ma da manyan gidajen sai da abinci wato restaurant bugu da ƙari baka da matsalar abin hawa domin kuwa da zarar kayi ciniki da kamfanin Abdullah Home and Deco za su kai maka kayanka duk inda kake so
18: ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Deco domin canza kayan ɗaki na
17: ai ba iya haci zaki canja ba hadda Islam kyamata juye
7: za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Deco akan titin Bashir Tofa gardin Albasa ko akan lambar waya kamar haka 07011112 ko 09061012
19: Kungiyar Oktoba aji na 1997 na mika sakon godiya da jingina ga zaben gwamnatin jihar Kano Engineer Abba Kabir Yusuf bisa zaben da yiwa daya daga cikin mambobinta wato mai girma Alhaji Muntala Sila Garu a matsayin mataimakin gwamnatin jihar Kano don ciyar da Kano gaba babu shakka gwamna Engineer Abba Kabir Yusuf ka sanya ƙwarya a gurbinta domin Alhaji Muntala jajirtacce ne ko mutum ne mai son Kano da kawo mata ci gaba kungiyar Oktoba aji na 1997 na da yin al'ummar Kano za su ga sauyi a salon tafiyar da Kano musamman ma shin mutumin gwamna muna adar Allah madaukakin sarki ya ba su nasara a wannan jagoranci ya riko da hadayen su ya ba su hikima da basira ce da jihar Kano gaba wannan sakon jin muna da godiya ce daga kwamitin gudanarwa kungiyar Oktoba aji na 1997 wato class of 1997
2: to madalla to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya Inda wani abu mai kama da azancin nan na albasa ba ta yi halin ruwa ba sai ga shirin dinar tsaro da ke yaki da kwatan waya a jihar Kano ta tabke wani matashi da shaye-shayen kayan maye ya tunzura shi har ya zare wa kakansa wuka tare da barazanar burma masa wannan al'amari dai ya faru ne a Ja'in inda cikin kiftawa da bismillah wannan dattijo ya nemi daukin ɗan unguwa tare da bashi kariya kafin kuma daga basani da karin nan rundunar su kai masa dauki
3: kakana ne da muka tawo da shi yana in bashi dai ban bashi ba sai ya tara mun yan sharar da suka fara duka na ni kuma kawai sai na ciro to kan kanuwa ce mu
20: me zaka yi wa makakan naka da wukar
3: ai ba shi na cirewa ba
20: aka ce kuma shi ka cirewa har kai barazanar ma zaka kashe shi
3: a'a dan nan yan sharar da ne suka fara duka na wukar ba gaba ɗayan ta yar karama ce bata wuce ma duk tsatsa ne ma a jiki ɗan mai tsitsiya ce
20: amma shi kakan naka ai gashi ya batun cewa kai barazana ne zaka kashe shi kariya zai ma kenan
3: no to in ma dai na yi hakan mistake ne ina neman kowa akuwa a waje
20: a lokacin mai kasha ne har hakan ta faru
3: a lokacin gaskiya dai na sha izo kuma ni ma dai na sha izo kuma ni ma dai kan na waje a hankali
2: wannan dai shi akan ce baba na daka amma kuma gemu na waje la'akari da yadda tarbiyar wasu daga cikin matasa duka ta sukurkuce a saboda shaye-shaye yan kayan maye Nura Salisu Sharada shine komandan rundunar da ke yaki da kwatan waya a jihar Kano
20: saboda haka muke fadakar da iyayen su kula da yayan su su gane da wa suke mu'amala yanzu har ka kwayan nan ta zama ruwan dare ta zama gidan kowa ta zama dole sai an sa ido akan ta saboda wallahi abubuwa ne sun yi yawa mutane ne ba su san me yake tafiya ba su dai kawai suna zaune mutane sai dai su je kasuwa su dawo su ci abinci kawai su kwanta amma ba su san halin da matasan mu da yaran mu suke ciki to kaga karshe da ya same shi me zai yi masa
2: shin ko wannan mataki gwamnatin jihar Kano take dauka wajen yaki da shaye-shayen kayan maye game nazarta da dama kamata yayi gwamnatin jihar Kano ta bude gidan gyaran tarbiyya dake Akiru wadda gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya rufe tun bayan hawarinsa gwamnatin jihar Kano shin ko ina dalilin gaza bude wannan gida domin ya dawo ya ci gaba da aiki yadda ya kamata musamman ma da halin yanzu matasa suke fama da shaye-shaye Iyaye da dama sun koka da cewa matasa da ke shaye-shayen kayan maye sun addabe su inda kuma koda ƴan sanda sun tabke su sai dai a sake su domin babu gidan gyaran tarbiyya na kiru da za a iya kai su domin ake kulawa da su akwai bukatar gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya amsa kiran iyaye da wajen bude wannan gida na kiru na gyaran tarbiyya domin kulawa da tarbiyyar matasa masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taba zama sauke muraba to yanzu kuma sai rahoton taba kidi taba karatu inda yanzu haka dai an shafe sama da shekara hudu ana gwabza yaki a tsakanin sojojin Russia da na Ukraine ko da yake shugaba Vladimir Putin na Russia ya ce yakin ya kusa zuwa karshe idan har Ukraine ta yi amanna da sharuɗan da Russia ta gindaya Shin ko wannan irin hali yara suka tsinci kansu a yayin wannan kazamin yaki a Ukraine? Bari mu yi waiwaye wanda shine adan tafiya a wani rahoto da muka taba kawo muku a ranar 11 ga watan 3 na shekarar 2022 dangane da gagarumin rawar da yaran Ukraine suka taka a yakin da take gobzawa da Russia. Hakika rayuwa a Ukraine ta zamto a bar Allah sarki e gayan fura ba nono duba da irin hotunan yaki da suka cika kafafan sada zumunta ko da dai akwai kada kade da wakokin ƙara karfafa gwiwa da suka fara bulla daga rumfunan masu tserewa bama-baman Russia wannan yarinyar da ke rera waka tana kokarin kwantar da hankalin iyalai da suka nemi mafaka a wata maboya dake a karkashin kasa a Ukraine A wakar tana cewa abin da ya fice ba zai dawo ba kuma sabuwar rana za ta samar da mafita To a kudancin birnin Odessa ma hakan abin yake domin an hangi wasu dakarun sojin Ukraine suna busa begela tare da rera wakar shekarar 1988 mai taken Don't worry be happy wato karka damu ka zamto cikin farin ciki Da akwai wani rukunin dattawa da aka hanga a yammacin birnin Lviv a Ukraine suna rera waka wadda ta tashi a shekarar 1967 mai suna Wonderful World wato duniya mai abin mamaki Birnin Kyiv kuwa a Ukraine yayi suna wajen rayayen yan rukuni wadda aka gudanar a dandalin tsakiyar birnin Kyiv tare da kiran a tsagaye ta wuta Duk da halin da Ukraine ke ciki amma akwai wani ango da amarya da aka daura musu aure asalin daurin aure irin na dakarun soji Lesi da angonta Beleri kenan waɗanda dukkanin su fararen hula ne ƴan sa kai dake tallafawa sojin Ukraine a yakin kuma an daura musu aure ne a shingen binciken soja dake a birnin Kyiv Ga mutane da dama suna mamakin yadda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rikide zuwa madugun yaki ga sojin Ukraine alhalin a da an san shi a matsayin dan wasan kwaikwayo ta akwatin talabijin
0: Sunana Volodymyr Zelensky wanda ya rikide daga jarumin barkwanci ta akwatin talabijin zuwa shugaban kasa har kuma a lokacin yaki
2: Daya daga cikin alƙawura da Zelensky ya yi wa al'umma a yayin yakin neman zabe shine zai kawo ƙarshen yaki a tsakanin Ukraine da dakarun Russia dake a gabashin Ukraine a shekarar 2019 'yan Ukraine suka koma